0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
4: unya naatay bag-ong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Diz Buhangin.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Bullseye!
4: Alright, mga katropa, balik tayo sa tuang panaglawig sa kahanginan, mga katropa. Expected, no? Nga daghan kayo ang managlain nga reaksyon. Magkalabutan aning serye sa pagpanakop og mga illegal drugs ning ato ang dakbayan sa Davao, mga katropa, no? Kagahapon, no, naay nadakpan nga balor 7 million. Ito milabay nga gabi, mga katropa, na bypass putong anak sa kapitan, no?
5: Bullseye!
4: Kung anak sa kapitan, matingala man ka, mga katropa, ha, nga nganong wala man niya mabadlong niyang anak, nga kibaw man siyang kapitan man siya, wala siya kibaw yung anak nag-deal og droga.
5: Bullseye!
4: So, ma-question po kapila ni si kapitan, mga katropa. Ay, nga itong milabay nga gabi, naman ito nadagpan dito sa may Kalinan, mga katropa, sa mga taga Kalinan Police Station, no? Itong unak, anak sa Osaka, anak sa Osaka Barangay Kapitan, dito ni sa 3rd District, mga katropa.
5: Bullseye!
4: Nabaybas to, mga around 11:07 sa gabi, Martes to, no? Martes at ato sa gabi, June 30 man to. Dito sa Purok 6, Barangay Riverside, Kalinan, Davao City. Wala ni sa tuwa kay Kalinan Riverside man eh. So, si Police Major Maria Teresa Gaspan, mo naman yung spokesperson karon mga katropa sa Davao City Police Office, nga nagbutyag gini nga high value target tong naiskutan nga individual. No, ilang ang gidakop, mga katropa. Kung may tag high value target, pwede pa sa bot, monitor na nila kini, ilang ang iyahang mga kasika, so dili ni ingon og basta-basta. Lugay na ni mga katropa, nag-deal og droga. Pila edad ato? 41 years old pa itong anak sa kapitan, mga katropa. Wala man ginganlan sa DCPO, gianggaan man lang, mga katropa, ato na nang ingon og anak sa kapitan.
5: Bullseye!
4: Pero napoy pangalan sa kapitan, to be fair with him, ha? Mga tanong natapon ani kay kapitan ay nakuhaan man siya, mga tropa, og kining 5.0 grams nga kantidad og 16,000 pesos nga shabu. Ito ni sa usa ka posture buyer, mga katropa. Unya atol po sa nisgutan nga operasyon, narito ang posture buyer, napalitan, police na. Pag posture buyer ka, police ka. Nya tapos si surveillance na nagdugay-dugay na. So nakuhaan siya og kanang siya nga position katong sachet, mga katropa. Dagko ni nga mga sachet, ha. Ang uban ni sako ang tawag ani. And nani sa 150 grams pud, mga katropa, ang gidaganon sa mga shabu nga nakuha pud gikan siyang sa suspect, mga katropa. Kanang 150 grams, no, nakuhaan tog sachet. Pero napagin siya yung posisyon. Napagin siya gitago nga 150 grams.
5: Bullseye! Bullseye!
4: So, pasabutan na, mga katropa, nga di lang dahil kiniingon og money ang bit-bit. High value yun yung drug pusher ni.
5: Bullseye! Bullseye!
4: So, dili garantiya, mga katropa, nga ikaw naka sa barangay, ilado ka, nga imuhang amahan, kapitan, nga ikaw naga-deal og drug. Ito na sa Kalinan, ha? So, pila ning 150 grams, according to PDEA, ang 150 grams, nanana sa 1.2 million pesos na...
5: Bullseye! Bullseye!
4: Tagam, no? Tagam ni mga katropa, gumikan kay Mauman Juni, ang imuhang gilatas karon, no? Nga bisyo, imbis kay bisyo nimo kay magserbisyo. Dito ni Sakwan, Barangay Blank nga nasa Kalinan. Ha? Kay to be fair with Barangay Captain, no? Kailabyan nato na si Kapitan mga katropa. Buutan bihan si Kapitan, no? Diya sa Barangay Kalinan, no? Barangay na nasa Kalinan. Wala diya mga katropa, pero madami mga diyang apelyido eh. Kapitan siya eh. Mungutan na tapon kay Kapitan. Dugay na ba ka na monitor ang imong anak, Kapitan, nga 41 years old, nga naga-deal og drugs?
5: Bullseye! Bullseye!
4: Ay, kung ugaling dugay-dugay na Kapitan, anong wala man ni mong mabadlong? Nagpasabot pa po ka kini nga, iwan ko lang.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Yan, so dirita mga tropa, be, ato sa nipadapli ni mga kapitan na ni, mga kapitan na ni, kining issue of drugs mga tropa. Okay, maabot na po ni kang Ate Claire Castro Agoy!
5: Bullseye! Bullseye!
4: Mayingon na po si Ate Claire Castro mga tropa nga, tingnan mo yung Davao City. Kung epektibo ba yung kanilang mga pag-solve na mga illegal drugs. Kahit na pinapatay na yung mga suspect, hindi man pala naubos at dumami pa. Kung si Digong ng Yapon, mga katropa, ang presidente, ang tod karong panahon, nawa na yun siguro, nag-uga na yun yung mga tutunla na yung mga adik. Na itong mga tiga-gama o illegal drugs, mga katropa. Muna nag-overtime sila, lagi-lagi, pamawi na tumilabay ng tuig.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Nagsalig, mga katropa, na well-protected sila. Nagara na mga itong mga militanteng grupo, mga katropa. Kaya ilan na pong gisaulog na po, ika na pulo katuig na daw ang kining operation.
5: Bullseye!
4: Barrel-barrel operation? Ha? Anti-barrel operation? Illegal drugs operation, mga katropa, anti-barrel. Ito'y programa na ni Digong kanya ito eh, no, sa dating chief PNP mga katropa, gawas kay Bato de la Rosa, kaya uplantukhang mo ito yan. Nasundan niya mga katropa ni Bato de la Rosa, katong uplan barrel ba ito? Basta kay gisaulog na po sa grupo sa militante. Kaya pagsaulog mga katropa, ang pagsawain ini o ang pagsulting, adagan ang matay kung namatod pa, gihulog kinig extrajudicial killing. Ay, pantos di kong kung ninyo mga kalimutaw ang imprudibling taya. Kara na pumuda. Dirita mga katropa, on sa may imoy kasulti ani karon be. Nga niingon man ang ombudsman mga katropa nga hindi naman ko natatakot yan sa mga ano eh. Ba't tayo magpapadala dyan sa mga rally-rally na yan?
6: Pinawa!
4: Yung rally na yan, matatapos din yan eh. Hindi yan naabutan ng isang buwan. Uuwi din yan mga tao na yan. Wala naman silang suporta galing sa kung sino man yung mga nasa armed forces. Marami silang mga supporters na mga general. Eh ano ba yan? Mga general naman. Amin lang pong huhulgain yung mga general na i-hold yung kanila mga pensyon.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Kailado ko nung threatened ang kanyang mga general nga i-hold yung mga pensyon nila mga tropa. Kung ugali, mag-apil-apil kayo na ay kanyang blink of... inciting to sedition.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Kunya karo mga katropa, mas ni worse kini mga katropa, gumikan ka ay ilan pong i-consider ko naman pa ang mga terrorism act ko naman pa ang kini mga rallies-rallies nga sama nini. Naghan na kayo mga ipanghingan mga katropa, labong bitaog ka na ganing kuhan, labong bitaog ka na mga militante, di lagi mo kapalag, lagi mag-rally sila.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Manunog naman ganin ang mga katropa, mga dagway sa kini mga nasa Malacanang, kung kinsa-kinsa na ilang pangsunugon mga katropa, wala, lagi mo reaction lagi.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Sa Iglesia ni Cristo, grabe mo, manakariyak. So, ang ombudsman, mga katropa, ilang gibarugan ang kasong plunder batok ni Senator Marcolita. O niya, ang nakabaho o ganaganing alingag nga ganing karamang katropa. Kay si Joel Villanueva, Senator, no, Joel Villanueva, nagingon si Congressman Buying na nakulangan daw siya sa evidence nga giduso sa Department of Justice.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Eh bakit nagiging hilaw yung hinog? Ha? Sabi mo noon, hinog na hinog na. Ngayon, bigla na lang nagiging hilaw. Ano ba yan?
5: Bullseye! Bullseye!
4: Pero believe ka. Kay na ay statement mga katropa ang kining ombudsman. May kalabutan sa katong kisa to si Clavano ba to? Clavano. Nga iyang explain ang plunder mga katropa batok kay kuan kay Marcolita. Kay si kining rally mga katropa sa INC, ang isa silang ipanukaran ani mga katropa kay wa na namao ang dagan sa investigation. Nagpabaga na sila gnaong karon mga katropa, ang kadtong ay noong mga witness sila ang ipang kasuhan.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Ang kadtong ipang sumbong sa mga witnesses mga katropa nga mga tawag aning mga brain. Mao ni mga star witness karon o state witness against niadtong mga lowly nga mga kurakot.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Lowly nga mga kurakot. Nasa ubos ba nga nang urakot na lang kay gitudluan ana man na.
5: Bullseye! Bullseye!
4: So ang katong gibutyag ni Clavano nga plunder explanation niya nga klaro kuno matod pa nga naay plunder si Marcolita because of the 75 million nga gidawat niya mga katropa sa nisgutan nga senador. Kini daw nga amount is swak dito sa plunder. Kay nga no mga katropa, ang katong assistant ombudsman nga si kisa to si Clavano ba to, no, Maiko o Miko Clavano, iyam ko tong gi-explain no nga plunder is not limited to him kun matod pa, even money from private persons may form part of plunder. Buti pa sabot ani mga katropa kay ang kwarta bisan pa man tuod nga nasa private party lang magyabong ni sa plunder because wala kini gi-declare niya mga katropa diya sa sose. Nga bawal kung namatod pa magdawat o kini mga gift of donations panahon sa election kay basing mahimo ni mga katropa nga precedence nga mahimong mabribe kini mapugos kini sa pagkuha mga katropa o unsa nga mga posisyon o mga urakot ni noni kay pamawi nga to sila ha mga katropa ang ipanggasto.
5: Bullseye!
4: Pasabot, bullseye! Mga katropa, ginapresyom ani ni assistant ni Boyeng Rimolya si Clavano, ginapresyom niya nga daotan pagka mudawat ka og donation. Okay, ranting, yun na mga katropa, kay gipointed ba niya, gipoint out man niya, no? Nga plunder, kung matod pa, kininga series of, or kininga series or combination, apil ni sa plunder, no? Kanang series or combination of overt or criminal acts, no? Kaya nga girefer ni mga katropa, kanyang mga gifts, commissions, percentages, kickbacks mga katropa, apil daw na pasok na sa plunder. Gidugang pa ni Clavano mga katropa nga kining bribery manukad sa private person, ingon niya may still be corruption ko, no? Ingon ni Clavano according to the interview, no, ingon siya, bribery from private person may still be corruption and that if there is a series or combination of acts kung matod pa it may amount to plunder. So, kay ma-establish ko nung kini bribery kini siya. Bisan pag naa kini sa private nga personalidad nga nagahatag ni mga tropa, still be a corruption ko no. So, stick to juday ka, umdawat og donation ha. Oh, kay corruption juday ha. Bribery gyud ha. And that if there is a series of or combination of acts kun matod pa, naka-series na ba? Di lang kay karon lang isa lang, duha lang, tulo, na upat, lima pa, it may amount to plunder kung namatod pa. So, gi-connect niya ni Clavano nga to kang Marcolita. Gisingil out niya si Marcolita mga katropa by saying that ang kining allegation nga 75 million pesos mga katropa came from private individuals, ni-exceed kini unang hinubra mga katropa sa 50 million threshold. Kay ang plunder mangod basta kani 50 million upatong na ka mga katropa nya tapos nangawkaw ka og kwarta ill-gotten wealth ba ni gikan sa tuang panudlanan sa tuang inang bayan mga katropa, that considered be a plunder case in the future kung ikaw kasuhan na. So iyang gi-connect dito nga maupod ni no 75 million threshold na mga katropa kuno matud pa sa kininga amount, no. So niingon ni si Clavano yang nga gi-allege diri mga katropa nga ang non-disclosure sa Salen og sa SOSE mao ni karon ang rason nga ang Office of the Ombudsman nag-file kini og kasong plunder ngadto sa Sandigan Bayan against kang senator Marcolita. So, doon ay mga luminaries, mga katropa, nga nagtanaw po ani, nga murag nag-ingon sila mga katropa, nga murag lahi man ang iyang interpretation sa balaod. Kaya ang explanation ko ni Clavano, mali! Nga naman! Kaya nakafocus lang kini sa mali pod nga pangutana.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Ano? Kung mali nga pangutana, siyempre mali pod ang imo ang pagtubag kay mali naman imong pangutana. Pangutana na sibo. Kaya ang issue ani mga katropa, kung atong sabton ko namatod pa, uguban pod, no? I would like to, hindi na ako ima-mention ang names sa itong mga pipila ka mga luminaris. Ito ang na-interview mga katropa, may kalabutan ni Nig. Pagkuhaan na itong reaction ba? Ayaw tao ka ng wisdom. May kalabutan na ni mga katropa. Kaya ang uban na ni mga katropa kay namagod sa government nagtrabaho. Kapost lang kini og vulgar din na sa social media pero clever po gayo. So ang issue din is not simply whether private money ba nagikan and can be involved also in plunder kung matod pa kay private money man. Dili na mao ang issue. Kaya ang tinuod nga issue is, ingon sila, whether the money was acquired through a predicate crime recognized by Republic Act number 7080. Kung naaba dinhi ang predicative crime. Predicate crime. Dapat i-establish pa na. I-establish din mo na. So, nag-rely lang ko naman ito pa si Clavano sa kini nga series or combination katong iya nga gikotan ko katong gibasa gagani na or kini nga overt o kini nga criminal acts mga katropa, but he did not explain what that phrase legally requires. Wala niya gi-explain kung unsa gyud ang buti pasabot ani. Now, na-read po na ako, nabasa na ako mga katropa ang reaction aning Attorney Anthony Ludalvi Vista. Sa iyahang Facebook page mga tropa, pare-pareha sila og panglantaw atong ato ang Migo, no, abogado mga tropa. Na di na lang ko magsaba nga si Attorney Abi Harun. Ay buntag ni Maria Kuya. No? Si Kuya Abi, no. Congrats sa ka gawas ang adlaw, no, yung mga kasika sina, no, na yung mga activities nga nagbalampuson mo, ha. Salamat kayo Kuya. So reading this reaction also coming from Anthony Ludalvi Vista. Iya po rin yung gitubag ni si Clavano diri mga tropa, no? Ningon siya diri, in Marcolita's case, the reported predicate crime is indirect bribery under Article 211 of the revised Penal Code. That offense requires proof that, number one, the offender is a public officer. Number two, he accepts a gift. Number three, the gift is given by reason of his office. The third element is the critical point because it is what transforms the receipt of money into a criminal act. Okay, kining ikatulo, kining the gift is given by reason of his reason of his office. Buti pasabot pa na yung mga bugti. O kini siya ang opisina, may kalabutan ni mga tropa nga naay bribery money unya in relation to his office kung matod pa. So, kini ikatulo, medyo bugat-bugat kung matod pa kaya pwede ka makasuhan o criminal act. Yung ni LaVista, kisa ni nga attorney ni mga katropa, si Ludalvi Vista, no? Attorney Vista. Yung ni Attorney Vista mga katropa, no? In Marcolita's case, the reported predicate crime is indirect bribery under Article 211. So si Clavano ingon siya did not address that element. Wala daw niya gi-address kini nga element, basta na lamang ingon siya nga sort of, no? Instead, his explanation appears to assume it by treating the receipt of 75 million pesos from private individuals as suspicious by itself. He effectively presumes that the money was given because of Marcolita's public position. But that is precisely what must first be proved. Dapat iyaha kining pamatud-an. And it cannot be presumed. kay pamahayag ni Clavano, he presumed. Nag-presume siya nga mani muna. Pero sa korte, mga tropa, dili na pwede ng mga presuming o mga assuming lamang. Dapat tulad ng mga ebidensya. At rin pa rin mga tropa, sa ito nga pagbalik mga tropa, ito ni Kunik Kanto kang Mary Grace Piatos. Nga palugwaon ko sa prosecution at tulgin sa impeachment trial kontra kang VP Inday, mga katropa. Masakay, dingon ang Office of the Ombudsman, mga katropa, nga dinis na magpatinag. Sa kumun sa man, galing, mga katropa, nga mga rally. Masakay, kasuhan nilang plunder si Marcolita. Mupalagyan mo na.
6: Pinawa!
4: Masakay, si Joel Villanueva, kanama panahon na. Kalitlan kahilaw, mga katropa, ang ebidensya sa DOJ. Kaya di ko na siya satisfied si Boying. Ay, well, mga my friends, kamo nalay mag-administrasyon karon mga tropa ni mga coral agency. Mural-kural ba? Mural-kural. Class 822 standby.
1: Lamia sa batiun adtong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Bini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Mas gipalindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM Katropa mo.
13: Masyak manggani ko nga galinog, unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Pusay!
4: Nalang linog di ay. Uyog di ay. Shock, babaday mo anak.
14: Pinawa!
4: Lahe man ang linog karo mga tropa kay ipa-dancing queen man ka. Sa una kay... left and right lang ang kanang uyog. Pero karo mga tropa kay forward march man o gatras sa bante.
14: Pinawa!
4: Lagi maning linugan eh. Unya karo mga tropa, kanang ganang ikiling-kiling ka jutay. Mura ka ni nagkanta o kanang bugsay-bugsay, kiling-kiling jutay ba? Lagi yun ang linug karo mga tropa kay iusdak yung ka ba? No? Grabe na kanang iuntol kay ka. Mura ka ganang i-dribble una niya tapos bigla kag untol, basta lagi.
5: Bullseye!
4: Atong naka-experience na itong sunod-sunod galinog mga tropa nga kusog-kusog to dito sa Dakpan sa Davao. Niya ang naigo mga tropa dito sa may Malita ba to? Dito sa may Digo City, Malita, Bansalan. Atong na ni sa South Cotabato mga tropa, makilala. Dito naigo to sa linog. Basta lagi, tanan ng mga testimony dito mga tropa sa mga nalinugan. Ano nga gidribble-dribble pa mi pang pilmiro niya. Tapos, wa mo gishoot. Wala, giusdak rami. Kini ka na mga katropa, nagdribulay na ron. O ganang mga witnesses, mga katropa. Ang kining prosecution o ang defense team ni Inday. Kay ang prosecution, nagsulti mga katropa, ang kinanglan palugwaon yun nila si Mary Grace Piatos.
5: Bullseye!
4: Si Mary Grace Piatos, ilaha ko ng palagwaon sa prosecution atol kini sa impeachment trial kontra VP Inday. O niya, kung dili ko no, o niya ilang gisulti mga tropa ha, kung dili ko no musipot si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, I conclude dayon ni mga grupuha mga katropa nga there's no other chocolate drink between Vita Chocolate yudayon. Ningon dayon ni mga tropa nga ang House Prosecution Panel nga kung di gani mo sipot mga katropa ang kinsaning Mary Grace Piatos, ha? Sinyalis na na nga dili daw tinuod mga katropa ang naisgutan nga sinyalis na nga dili tinuod ang akusasyon laban kung namatod pa kang VP Sara kay lagi wala di ay Mary Grace Piatos. So kung wala yung Mary Grace Piatos, kinsa nagdawat kung namatod pa sa 125 million. Dito ang sigwe ana eh.
5: Bullseye! Bullseye!
4: So nagtuog yun ang House Prosecution nga kung dili mo tambong si Mary Grace Piatos sa impeachment trial, sinyalis nga tinuod yun ang mga akusasyon.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Mato kay Vice Presidente Sara Duterte Carpio.
5: Bullseye!
4: Wow, nanghulga na sila mga katropa. Amot, madala ba kaha mga katropa ang prosecution ani? Madala ba kaha mga katropa, ang defense ani mga katropa ning naisgutan nga pahayag? Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., mo ni ang legal spokesperson sa House Prosecution Team. Nagbutya kini nga ilaha ko nung giimbitahan si Piatos sa pagdungog. Karong umabot nga pagdungog mga katropa. Aron nga mahibalaan nila kung tinuod ba yun nga doon ay Mary Grace Piatos.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Ingon siya, quote unquote, this is the opportunity for her. If she actually exists to come forward and say, here I am presenting myself before the impeachment court, ready to testify. Kung ka kanyang mga playing of words nga gigamit karo mga tropa sa prosecution, no? Kumbaga, ito ang aming gusto, ito ang ito ganyan, o pag hindi, conclusion da yun. Ana-una, pag dili mo sipot, we therefore we conclude mga katropa nga doon ay gi-hide si Inday Sara. He says, so, if she does not appear, this just support our position that she's made up person. Made up person lang.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Akin ni si Mary Grace Piatos, gibuat-buhatan lang yun siya mga katropa. Mary Grace Piatos, mga katropa, din itinood. Na person lang, tumala pa niya. So, karon. Number one man yung mga katropa, ang himuon ko nilang witness sa si Mary Grace Piatos. Niya daghan pa silang gusto mga katropa ang himuong witness nga naa kini sa puder ni Inday Duterte Carpio. Ha? Unsa man ni karon mga katropa nga naapil po dito nga ilahan ko nung himuong witness ni si Attorney Michael Poa. Ang defense attorney mga katropa ni VP Inday. Kaya ang tanan nga mga taohan halos ni VP Inday mga katropa nga na siya nga palibot diya sa iyang opisina ba? Ilahan ko nung matod pang himuon o imbitahan kini nga mga witnesses sa kining impeachment trial. Sa kining word magod nga witnesses, mga katropa, ako mo witness ko nga kini mo ni Mona. Oo. Pero ilang pangutanon na tinuoba ni bababla, namakakbaka, dili. Mga katropa, no? Hurato nila!
5: Bullseye! Bullseye!
4: So kini karong mga tauhan ni VP Sara, mga katropa, posibleng mag-atubang kuno sa magatubang kinig contempt ilang gibahara na pod ha magatubang kuno og contempt kung mobalibad kini nga mo testigo sumala pa sa prosecution.
5: Bullseye!
4: So mura magkanaganing nang hearing committee hearing pa kay dali ra kay sila magka contempt ilahang giunhan karon ang kostumbre na sa Senado, dili naman ni ila.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Nga ang Senado ani magdemand nga ipagawa si Piatos. Ang mga senator judges, mga tropa mo ingon, nga panhi Inday ang imong mga witnesses. Kaya kung dili, amo ni contempt. Pero kinsa man na nagsulti ang prosecution, mga tropa, nga daw sama sa gipangunahan na nila ang desisyon sa senator judges.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Oo. Kini si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Mamad yun ang vocal mga katropa o kini si Lano del Sur Representative si Alonto Adyong. Dako kayong mga nadawat mga katropa ng mga gaa pero walay proyekto siyang lugar. Oni ang vocal kayo karong mga panahon na. So anyway, abangan natin yan. Kay si Inday mga katropa ang iyahang tubag ani nila nagkanta-kanta lag video ke ningon lang si Inday mga tropa nga come what may believe and I know that kanta lag air supply pagatong what our friends are for. What our friends are for. Ay siguraduha dyan ay mga friends sa palibot tayo. Huwag ka nang di na mabalikta daya.
14: Pinawa!
4: Eh kung mabalikta gani na day. Agad yung kanta gani nga, what our friends are for, what our enemies are for na na. Kaya appeal na ba rin nga appeal sila ha mga katropa nga himuon ng mga witnesses. Ha? Naadari mga katropa, sila si gibutyag ni sa prosecution ha. Mga hostile witness ni sila, ingon pa sa prosecution, number one din mga katropa sa listahan, si Attorney Zulaika Lopez. So, friend, magiging ni Inday, friend yun ni Inday si Attorney Zulaika. Niapil ba kanin kanta dahi o kanang, what our friends are for, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. Pag-sure, Attorney Zulaika Lopez, ha? Si Attorney Michael Poa. Nako, Poa, no? From the office of the Vice President. Si Colonel Raymond Dante La Checa. Hala, si Colonel Raymond Dante La Checa, mga katropa, apil po rin. O, si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, mga katropa. Oh, Dennis Nolasco. Edward Fajarda, Gina Acosta, o Attorney Reynold Monsayak. Nga gikaingon mga katropa nga duna kini kalambigitan sa disbursement of confidential funds sa Office of the Vice President o sa Department of Education. So, mga vital witnesses sila. So, manimun ni karon mga katropa nga si Attorney Michael Poa o so, manimun sa mga defense team ni Inday. Tropa ni nga to ang mga taga-prosecution karong panahon na ha? Mas kuyaw yun ni kung magsugod na sila sa trial.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Basig kuyaw lang sila sa mga playing of words mga katropa. Basig diha na po sila kutob mga katropa. Puro naman ni Sarah na nakalingko diha sa kiniganing witness stand ani ron. Nasakop naman ng Inday ni.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Si Piato sa isgutan mga tropa, wala mangyoy Mary Grace Piatos. Pero doon ay tao na nagpangalan nga Mary Grace Piatos.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Remember, mga komunista glining ni mga nangutana mga katropa, o remember, unsa ni hitabo karon mga katropa sa mga armadong kusog sa komunistang grupo sa Pilipinas. Mga hulot sila tungod ni Mary Grace Piatos. Munang gusto nila kining pag-asero nung kinsa ni si Mary Grace Piatos.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Para amo aning paoperasyonan sa amo ang liquidation squad.
5: Bullseye!
4: Murag imang imuha. Kanang imuha is unsa na ha? Kanang ganing red tagging na na. Dili mga kagasultiana si ka Eric Celis man. Ha? Si Commander Ligaya man. O kato mga katropang kisa to nga kanang grip o kanang commander pod gipabuntisan.
14: Pinawa.
4: Pamay gasulte. Magbuot dai mo.
5: Bullseye. Bullseye.
4: Ay nako people mga my friends ni. Wala man tayo oras ay dunay oras ang badin nato. Dunay panahon na padin na mag-igo mga katropa. Ato na lamang ginintimbawasan og ma Biyernes ug mga katropa o gay mo kalimot ana mga katropa do na tay raffle og ma sa New Year's Peak Mountain Resort. And naay mga nag text diri sa tuwa kumusta naman daw ang kaso aning usa ka company diri sa Davao City nga ginabinuangan lang nila ang mga nag for hire sa ilaha og paghakot og mga abono sa ilang nga budiga nga wa pamayri. Eh, nalam ko ipaabot mga tropa nga dokumento. Kung gusto mo tinabangay ta, o niya tapos, magsumbong mo din eh, tagae ko o ka ng mga pertinent papers. Ay, lisod mang kayo, gusto mo magpatabang niya, gamo rin nyo tabangan yung kagalingon. O, ano, tadiha. Tabla ruta, tadiha.
5: Bullseye! Bullseye!
4: Niya, gusto tao ka nang masulbad ang problema pero di pumumutabang o ka nang sulbad sa problema ninyo di muna yung liso diha no? tabangay kami diri magayaw-yaw yung mga tropa lisod kayo magyaw-yaw nga sige rita ka ng imagine home the people
14: pinawa
4: kanta na lang taan niyo ka ng imagine there is no heaven ano? Imagine there is no crime. Imagine all the people.
5: Bullseye! Ayaw
4: na tayo sa mga katropa niya. Ito na lamang kanin timbawas sa mga katropa niyo, mga minsay diri mga katropa. Nguban na niya mga katropa. Nag-greet na nato again na pang buntag, no? Salamat, masalam na lamang natong Lampurnas people, mga my friends din. Nga kamo din ha, nagapaday lamang yapon mo din sa pagpaminaw niyang ato ang programa nga Bullseye, mga katropa. Masunod na ang programa nga Sentro Sab, no? Merry Grace Cruzada, matupad niya muna akong ganahan ni Sir Alan kay Mukanta dayon midli mga katropa. Ah, midli. Kaya na, panaway niya akong tingog mga katropa kay Moro yun eh. Kanta bitaw ko sa una, ganang amateur mga katropa na ako natatoy mo daog, pero lagi kay naamang ko'y mastery. O niya nga ako ang lyrics, kaya gisulat na ko sa ako ang kamot mga katropa niya. Kaya ninakulbaan na, kagipaningot na. Kaya sa palad ba? Kanang gulong ng palad ko to akong kanta, no? Kanang ganing gipusulat na kong isulat akong lyrics. Kung minsan ang takbo ng buhay ko. Ano mo na? Nanapodri ang pikas na lyrics mo dro ah. Pagdurusa nito'y walang hanggan. Unya kay nakapamahid magsingot diri sa agtang na nablat in general ang akong gisulat diri sa kamot.
15: Wag kang
4: gulong ng palad. Nga, diri mga tropa, kaya nablat naman. Sudan bulad. Wala naman isa iba mga tropa. Ano? Ay! Doon ay oras! Doon ay oras sa pandi nato. Doon ay pasana pa niya nagigo. Salamat matsalam mga katropa. So ang panaglawi sa kanginan, alam sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropa, nga Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, nga maya, good morning mga katropa. Kamaturan ang sandigan. At ang oras mga katropa, alas 8:51.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
15: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
9: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saksel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo, antibiotic, maunga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea,

0: Clear Skin Herbal Soap, adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells, araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo. Brix Flores, exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais. Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, sana!
8: Exciting!
6: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarix Katropa Oras, alas 9.03.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
4: Extra, extra balita.
5: Extra, extra balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. At kini kanato sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang lang mga katropa ato nang ambakan ang detalye sa ato ang mga balita.
4: Extra, extra balita.
1: Weather update usa kita mga katropa. Ibutyag sa DOST Pag-asa nga hingpit nang nakagawas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression kun Bagyong Henry. Apan bisa niini lauman gihapon sa dagang bahin sa nasod karong adlaw nga Huwebes ang insidente sa mga pag-ulan gumikan sab kana sa epektong hatod sa Southwest Monsoon o habagat. Katag nga mga pag-ulan ang mupasulabi sa probinsya sa Palawan ug Occidental Mindoro samtang isolated rain showers. Nakipkilat ug pagpanalugdog ang masinati sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi ug Antique. Talagsang pag-ulan sab ug kusog nga hangin ang lauman sa ubang bahin sa nasod tungod sa easterlies ug localized thunderstorms nga weather system.
4: Extra, extra balita.
1: Sa pikas bahin mga katropa, miabot na sa Canada si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kauban si First Lady Liza Marcos. Alang kana sa upat ka adlaw nga pagbisita. Naabot kini mga katropa sa Vancouver International Airport pasadu alas 5 sa hapon ni Milabayng adlaw. Gikan kana sa Villamore Air Base sa Kaulohang Maynila. Isugat sab kini og arrival honor sa mga opisyal sa Canada ug mga miyembro sa Philippine Diplomatic Mission. Gikatakda nga makigtagbo ang pangulo ngadto kang Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney alang sa posibleng paghisgot sa pagpalapad sa economic partnership, pagpalig-on sa depensa ug maritime cooperation ug pagsiguro sa kaayuhan sa mga OFW sa Canada. Gikatakda sab nga makigpulong si Presidente Marcos ngadto sa mga negosyante ug investors sa maong nasod. Samtang sa pikas bahin mga katropa, plano usab sa presidente nga makikita ngadto sa mga Filipino community sa Canada aron pasidunggan kini sa nahimong kontribusyon sa paglambo dili lamang sa Canada apan usab sa Pilipinas.
4: Extra, extra balita.
1: 6 minutos na ang nakalabay ding alas 9 sa buntag mga katropa, dugang sa atong extra balita.
4: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, ablikaron ang Department of Education kun DepEd sa pagdawat sa giaprubahang qualification standards kun QS alang sa mga bag-ong posisyon sa counselor nga makatabang sa pagpalambo sa mental health services sulod sa mga tulungaan. Subay sa Resolution Number 2600920 sa Civil Service Commission, giaprubahan sa komisyon ang QS alang sa mga posisyon nga Schools Division Counselor, School Counselor 1 hangtod 4 ug School Counselor Associate 1 hangtod 5. Sumala ni DepEd Secretary Sonny Angara, kinigihimo agig pagsunod sa Republic Act 12080 o ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act. Pinaagi sa giaprubahang qualification standards, makahimo sab ang Department of Budget and Management kun DBM og anaa sa 10,000 ka posisyon alang sa School Counselor Associate 1 nga i-deploy kana sa mga pampublikong tunghaan sugod sa school year 2026-2027. Kini ang unang hugna mga katropa sa pagpatuman sa school counseling workforce nga gimugna ubos sa Republic Act 12080. Kung asa kini nga lakang nanukad, human usab kana sa sagunson nga mga makabalaka nga insidente sa mga tulungaan sama sa naitabong shooting incident sa Tacloban City ug ang bag-uhay lang nga mga pagpanunggap sa Kabaluway National High School sa Zamboanga City diin duha ka estudyante ang naangol.
4: Extra, extra.
3: balita.
1: Mo kato mga katropang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Ang buntag sa mga naglantaw sa ito ang ekstra balita ning orasa, Ma'am Grace Cruzada, Sir Joseph Cruzada. Mga katropa, good morning kaninyong tanan, mga katropa. Kaya masunod ang programang Sentro, kauban si katropa nga Jasper Maggonsa. Kininyong katropa, mga katropa, ang tigbalita katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
1: Oras na to, katropa, alas 9:09 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana.
3: Exciting.
8: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex, kaya katrupa itong oras, alas 9.14 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa. Habang Mindanao, Pilipinas, may aga, may nga buntag ka na tong tanan. Adlang Huwebes kita karon mga katropa, pizza 2 sa bulan sa Hulyo 2026.
1: Sentro.
0: Si katropa ka Jasper Magun sa Magtimon, nasab sa programa ka Sentro. Tutob ta 10:30 adiga panahuna. Throwback Thursday kita karon mga kaigsunan. Kung sa to ang palibot no? Nag-alintasay bagihapon ang kahimtang sa panahon diya sa Manimutangan. Sa mga bahay rin sa Davao City, Davao Region mga katropa. No? Tungod kini sa mga localized thunderstorm at ang masinati, matagkarunugunya. Labi na panahon sa dapit hapon o kining gabi o kadlaon mga higala. Welcome sa itong atulamanon. Asa mo nagka-plastar karong orasa ning kutluan. Haba mo sa inyong mga opisina, balay, negosyo. O baka nag-traverse ka mo karon. Naglabigar diya sa kadalanan sa pampublikong sakyanan o mga katropa diya mismo sa kinigin yung mga pribadong sakyanan. I-background aga programa ga sentro mga higala. O bali ang programa ga sentro. Itong hotline number mga kaiksyon 0969-3-0537. Pag-usap katropa sa tuwaga Facebook Live XFM Dabaw Katropa Digital. Ayan o. Lone Ranger na si katropang Jasper karon mga higala. Gumikyan si katropang Jovet Espanyol. Nag-importanting lakaw mga katropang at tuwaga sparring partner. No? Nagpaano to? Nagpahamis pa to. Katropang Engineer Roy sa iyang pinighamis na daan nga panit. Ang katropa na importanteng ikutir lang si katropa ng Jovet Espanyol karong panahon ng mga kaigsunan. Pag-like, pag-share sa itong programa ng sentro mga katropa. Kay matag-share ninyo, matag-komento sa itong programa. Isa ka naka-entry mga higala para nakuha chance nga mapalad na nga makaanhi, makabisita sa kinig New Year's Peak Mountain Resort. No? Kini nga lugar nga maka-clarex kaya nga ma-relax na katropa kung makabisita ta sa New Year's Peak Mountain Resort. No? So, ana nga mo ang mga pamaagi na sa inyo katropa kamo mismo matagan o kapalipay, ginagmay at magkatunay dari mismo sa to ang New Year's Peak Mountain Resort staycation mga kaigsunan. Of course, katropa nga to ang adlaw at ang sugdan sa pag-inom sa mga produkto sa Yest Health Incorporated. Sa manalamang mga katropa sa kinig premium D3 Coffee Mix. No? Isa ka makatabang kining D3 katropa nga premium D3 coffee mix sa to ang mga kabukugan sa to ang immune function o usab kining calcium absorption mga higala. Labi na ikaw mismo medyo hapo kapoy kaya medyo ato ang mga muscle kapoy itindog kay ato ang muscle katropa huyang no ikaw mismo nagkaidara na ang ato ang mga kabukugan medyo huyang na usab. Mga baga na ito katropa nga ito ang bone and muscle. Atong pakusgon paligonon pinagi sa pag-inom o premium D3 coffee mix mga kaigsunan. Of course, mapalitan din karoon katropa sa XFM Double Studio. Usap sa mga nag-unang butika nga duol diha sa inyong limutangan. Ayon na mo palayo katropa, kanang butika nga paggawas ninyo sa inyong balay, pinakadol nga butika, pagita ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated na itatak nga Yes to Health mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Hoy katropa, kumusta bang ito ang mga sa palibot karon, no? Labi sa eskutanan, mga kisyon sa mga politika. Oh, medyo namingaw kadali katropa, apan kinigumikin o sab kay ito ang mapansin nga. Doon na po yung mga daghang dagko, mga balita nga nigawas karon sa ito ang palibot. Na ikaw, ako, usab, doon ay kinabigitan o kita makarelate mga kaigsuunan, di ba? Next week pa, kinig sa eskutanan sa kinig impeachment katropa. Balik na po rin sa mga headlines gumikan mga kaigsoonan. Karong mga panahon na nakatutok ang ato ang national media labi na sa sustanan sa kinig maginahimo nga mga rally sa INC rally nga matud pa mubalihin kani katropa gikan sa Quezon City papaingon na po ning kining Manila kani kasilado kan katropa ang mga tungha o kinig klase sa maong lugar gumikan sa paglusad usab og rally. So nang nagitugdan ang lain na pong adlaw do isa ka adlaw nga paghatag og permit pero matud pa sa kinig mga taga Quezon City katropa nga mga sa LGU nga may mga violation nga wala tuno nga na tuman gitong mga saad labi na sa kinig paglusad og rally mo nang isa lang kaadlaw ang ilang gihatag nga permit diya mismo sa INC og mubalhin usab sa lain na pod nga lugar ang pag-rally sa nasutan nga kining grupo mga kaigsuna. Alas 9:21 sa tuang kiniga panagabanuban sa programa ka Sentro.
1: Sentro.
0: Sa tuang motivational quote mga katropa to kinighang paton mga higala, never regret a day in your life. Good days give you happiness and bad days give you experience. Kanindot ang minahon mga kaigsuna, no? Dili daw, sa Bisaya, mga katropa, di na ito kalimtan ang isa kaadlaw sa itong kinabuhi. Ang maayong mga adlaw, naghatag na ito kalipay. Samtang ang mga huling maayong adlaw, nihatag na ito og experience, kasinatian, nga mahihimo na ito nga sumbanan o usab motivation katropa para mahimo usab na ito atong gusto. O usab para mahimo atong gusto, ang ato mga adlaw sa maabot katropa, mahimo kining kalipay. Pero ang pangunta na ani mga higala, asa may mas daghan ani mga kaigsunan, ang bad days o baka ang good days? O, ikaw, kita ang mag-cultivate ang mga katropa. Kita mismo as kinig-individual mga kaigsunan sa kaadlaw, kining-adlaw, mahimo ba na ito nga bad day ni? Or mahimo ba ning good day na ito? No? Depende na sa ito ang mga kaigsunan. Imalik kayan nga along the way, so good sa ito ang mood sa adlaw, good day ta, pan sa tunga-tunga sa adlaw, may mga problema, concern, mahimo kining bad day. But total assessment sa kaadlaw, o sa may nahitabo, kaghapon, bad day ba tutanan o baka dunay good day? Kita na mga katropa. So, ingon pa sa kinig mga, kining ano, kanang mga naagyod sa kanabitaw, matawag na to, mga isunan nagtambag, no? Nga, di na to kalimtan ang matag-adlaw. Kay lalahi ang experience nga to ang nasinati matag-adlaw, kung kinatong gamiton, usab katropa sa pag-uswag na to as person, as employee, o usab mga katropa as citizen sa kiling community. Sentro. Alas 9:23 sa tuaga panagubaduban sa tuaga Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: O nang hanig sa tuaga Sentro Balita mga katropa. Nakita nga patay ang duha ka mga managagaw nagatiman kini sa gatusan ka mga itik sa sitio Bakoko Barangay Matagamog Ampatuan Maguindanao del Sur. Kagahapon, sumala sa taho sa Ampatuan Municipal Police Station ni Antog Klabayng Adlaw, diskubrihan. Matun pa katropa sa mga residente ang mga way kinabuhi ng mga lawas nila Jeroy Porras David. Ogusab kini isang kaubanan niya si Noel Porras Diala. Ulos kini 31 anyos. Ang duha, nagaangkon og mga sabad pinusilan sa ulo, nakitaan nga nagbuyod sulod sa payag. Nasusamang hitsura, matun pa asa nag-plaster kinigdoa. Nagatuwa mga opisyal sa kapulisan sa Ampatuan o mga lokal nga opisyal nga ang mga biktima ipatay sa usa ka armadong grupo nga nalambigit sa mga kalihugan sa krimen o terorismo. Kinsa lagmit, matun pa nagduda ang kanto mga mamumuno ng mga informant o espiya ang mga biktima sa otoridad. Sa Pikas Bahin, hingpit nang gikuha, gitanggal sa ang kinigadula nga gore box gikan sa Google Play Store o Stream or Steam sa Pilipinas. Matod pa sa Nipalas Press Officer Undersecretary Claire Castro, kining lakang resulta kini sa koordinasyon sa gobyerno uban sa Google nga miuyon sa hangyo nga tangtangon ang dula gikan sa mga digital platforms sa nasod. Kunini ang Gorebox dili na mahimong i-download o baka dulaon sa Pilipinas. Ang mga gamit lakip na kadto mga naka-download na niini sa lapa ang restriksyon ngayong dili na sa magka-access sa maong dula. Idaig sa Department of Information and Communications Technology DICT ang paspas ng aksyon sa Google o Steam labod sa hangyo sa kiniga gobyerno. Atun pasahin siya kiningalakang makatabang sa pagpalambo sa mas luwas nga online nga palibot alang sa kabatanunan. Kanduman nga ni adtong June 23, ipabalo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ang temporaryo nga pagdili sa Gorebox. Alas 9:25, nagrekomenda ang mga investigador gikan sa Philippine National Police o gadugang mga kasong kriminal ngadto sa Department of Justice labot kini sa pagkalumo sa duha ka student athletes sa Ateneo. Gawas sa reklamo sa paglapas Anti-Hazing Act, nga una nang gagrekomenda sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, PNPCIDG batok sa kanikod sa Ateneo nga si Tab Baldwin og 11 pa ka kaubanan nadugang ang kapulisan og kasong homicide batok usab kag Tab Baldwin. Nagrekomenda usab sila og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide batok kaniya og usab 8 pa ka mga individual. Kini nga mga rekomendasyon gisubmiter na ngadto sa DOJ alang sa pagtimbang-timbang og ibang aksyon labot sa maong insidente. Ipasalig sa PNP nga padayon ang ilang pakigalayon sa DOJ uban pang mga hinugtugdang ahensya samtang nagapadayon ang legal nga proseso alang usab sa maong kaso. Mga pagkalik sa tuaga sentro balita gipasalig sa National Bureau of Investigation NBI nga mandubag sa mga responsable. Ang mga responsable sa pagpakatag sa piki nga pahayag batok sa Iglesia ni Kristo o sa mga membro niini. Kasayo pag himakak sa NBI nga nagkalapad nga post sa social media nga nagaligar nga si NBI Chief Melvin Matibag ang paggawas kini og mga negatibo nga pahayag baton pa batok sa INC. Wala sa NBI ang direktor wala gyud mohimo sa ingon ani nga magapamahayag o gipadayon ni Matibag ang iyang pagtahod sa komunidad sa INC. Nilagway usab sa NBI ang pagnagkalapad nga post isip usa ka balimbungon o malisyoso nga kampanya sa disinformation na nagtumog sa pagsabwag sa pagkabahinbahin o paghuba sa pagsalig sa publiko. Samtang ikataho usab ganagapadayon si Matibag sa pagbintinar sa profesionalismo, integridad o panaghiusa sa interfaith. Kasamtangan ang NBI naghimo na og mga lakang aron mailhan o mandubag ang mga tao nga nagpaluyo sa paghimo o pagpakatag niining bakak nga mga impormasyon. Alas 9:27 katropa giasubli ni Senador Sherwin Gatchalia ng iyang pagduso alang sa usa ka lakang nga magdili sa paggamit sa mga smartphone, cellphone o uban pang mga electronics sa mga pampubliko o pribado nga mga tulungan. Ang subling pagduso nagasunod kini sa baguhay lang nga pagsuspenso sa face-to-face classes o sa pampublikong eskwelahan sa Batangas tungod sa nadawat nga hulga sa pagpamusil. Ubos sa Senate Bill 627 o ang Electronic Gadget Free Schools Act, nagiyasang at ni Gatchalian ang mga estudyante gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school kidili sa paggamit sa mga smartphone uban pa mga electronic nga mga aparato sa oras sa ating klase. Isan pa ang balaod noon, naglakip usab sa mga exception nga nagatugon sa paggamit sa mga gadget alang sa mga presentation sa klase, makalihukan sa pagkatuon og mga katuyuan sa edukasyon nga gipadali sa pagmagtudlo. Ang paggamit sa mga mobile device uban pa mga electronic aparatos itugutan usab alang sa mga estudyante nga dunay partikular nga mga kondisyon sa kahimsog ingon man sa panahon sa mga emerhensiya uban pa mga sitwasyon nga nagambigit sa mga hulga o baka peligro. Katapos ang anig sa tuang sentro balita, nagitaan ang usa ka gituhang tipik sa racket sa Dublin sa baybayon sa sitio Taboro, Bisukay Island sa lungsod sa Kuy, Palawan sa Diaging Adlaw. Sumala sa Coast Guard Station Eastern Palawan, nakadawat sila og taho bahin sa maong debris sa alas 6:46 sa buntag. Diha ang nagpadala ang stasyon og quick response team aron nasusihon ang taho nga og masiguro ang kaluwasan sa lugar. Uban sa tabang sa mga opisyal sa barangay, malamposo nakuha ang gituhang tipik sa racket o kining debris o gidala kini sa Coast Guard Station Eastern Palawan ug gisamtangang gipaymutang sa luwas nga lugar samtang gipadayon ang imbestigasyon. Ang nakuha matud pa nga debris pilalom kini sa hugot nga pagsursi sa Maritime Safety Law Enforcement Group Palawan aron matino ang eksaktong gigikanan og matang usab niini. Masalig ginoon sa Philippine Coast Guard ngadto sa publiko nga gipatuman ang tanang gikinhanglan nga lakang sa kaluwasan samtang gipadayon usab ang imbestigasyon sa maong insidente.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:29 katropa sa tuaga panagkabanuban. Good morning. Sa tuaga katropa karon nagasubaybay nagpaliid sa tuaga programa Gas Sentro.
2: Good morning.
0: Ayan asa mo ka plastra karon. Welcome sa programa Gas Sentro katropa. Paing aga sa tuang mga kaigsunan, dire mismo, pinaka-honor dire ka nagpadala o gabinsay katrupa si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning kanimo, ma'am.
2: Good morning!
0: Good morning, di ay sa atuang mga anchorman o walay pabor-pabor mga katrupa. O gwapito, Sir Josh. Gwapito daw, no? O gwapita, Ma'am Jobet, mga katrupa. Good morning, all. God bless. All right. Salamat kayo, Ma'am Mary Grace Cruzada. Ma'am Jing Pigarido, good morning kanimo. Sir Martin Navarez, magiran vlogger. Ayan, Mr. Vlogger, si Sir Martin. Good morning kanimo da, Sir Martin.
2: Good morning!
0: May buntag katropa. O, ayan, no? O kanimo, Miss Gandang Jubet Espanyol. Sa tanang mga tigpaminaw sa suwaking kinig programa. Ayan, si Gandang Jubet karon nagpa-beauty rest. Patapos si Gandang Jubet. All right, mga kaigsoonan, asa man po si Ma'am Jubet, tunay importanteng lakaw nga to ang kauban mga katropa to ang partner address sa kinig program. So ugma posible na nato si katropang Jubet. Kalira ba sa adlaw ro no? Uy, bisa mga katropang Engineer Royce, magbaguhay man ta nagasugod sa Lunes mga kaigsoonan. Kapit ang birthday ni Engineer Royce. No? July 8 mga Royce. July 8 or 6. So gipadali good mga Lunes gyud na pa. Dapat katropang Job andama gyud ang iwitik nga lima kabulig. Dapat kay Engineer Royce. Alright, Rich Palacios or Palacios, good morning Centro Katropang, watching from live from Purok 15 or Purok 15 Mahayahay Tugbok, iyong family, good morning ha.
2: Good morning.
0: Ang katropa sa may iyong family og si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Jazz og Ma'am Jovette Dribanda sa may Canada.
2: Good morning.
0: Gagabi karon diri sa Canada, kung di ko masayop Ma'am Nita Valderosa no. Mga kaisunan. Kumusta mo rin sa ito ang mga Filipino community sa may Canada? Daghan bag mga Pinoy da, ma'am, sa kilig community da sa Canada? Kay aga Pinoy katropa nagkatag-katag yun sama sa munggos. Di ba? Ang mga Pinoy, kung okay lang rin sa Pilipinas, unta may sunan, di gini magkatag-katag ito ang mga katropa sa ubaga bahay sa kalibutan. Pero gumikan sa kapit-os katropa na ning palad, ang hintiin lang migrate. Huwag kung magpadayon katropa ang kini atong sitwasyon rin sa Pilipinas nga aloy, ihalag yung basulay. No? Kanang, maglibog ta nga maluoy ka nga maglagot ka. Ano na ito ang emotion mga isunan diri mismo sa kinigya Pilipinas. No? Sabi na sa paggawas ato mga malita katropa, pagkaluoyag din na ito. No? Pipila lang nabulahan katropa sa kwarta sa kaban sa bayan, kwarta sa publiko. Walang sipila ka mga politician, mga kaigsunan, gibahin-bahin. Sa uban po nga naa sa gobyerno, di lang tanang politician. Kay apil po naa sa uban nga gipangtudlo, nakatrabaho sa gobyerno. Apil sa scheme, mga kaigsunan, sa flood control scandal.
1: Centro.
0: Yan muna yung dakog kaparat ang katropa. Kumbag kita nagpitos, sila hayahay. Hayahay kayong baga mga kaigsunan. Kung niya, mahimo lang state witness.
3: Pinawa!
0: Kagahan kaayo. Itong naagi paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee katropa nga nahimo na mahino mga state witness na sila. Okay, lagi porke ni uli ka og ingani nga bahandi sa salapi katropa or mani mong giuli nga imo na kulimbat. Tapos imo kang state witness. Pagka okay hagod. No? Pwede na din ay ngana mga tropa mo na giingon lagi nga bend the law. Kumbaga pwede na ibalik balik tutun ang kining balaod mga kaigsoon para lang gid mo subay sa ilang gusto mga katropa. Alas 9:34 sa tuag panagbanuban ang fair metrics sa mga tricycle gipaklaro kini sa CTTMO. Oy! Ang uban katropa, perte nga taasa o kining paningil. Sobra pa sa kining PUJ. Ato ring isgutan o niya, may sunang kaya posible may managreklamo ni ini, matingala sila nga. Dool raman ako ang atoon, perting mahala man ang paningil. Now, ato ring isgutan o niya katropa kay mismo ang CTTMO, Traffic or Traffic Management Office katropa. Pagawas ang opisyal ng fair metrics sa Davao City Transport and Traffic Management Office alang sa mga motorized tricycle for hire. Para masiguro nga patas ang aplitihan sa mga pasahero, ilabi na sa mga discounted katropa ng mga estudyante, senior citizen o kiniga PWD. Now, diha sa inyong tangan, asa mo nagkaplasa sa Davao City, pila ang aplitihan sa tricycle diha sa inyo ha mga kaigsunan. Kaya itong isgutan, oya, kaya na sila ay taripa ni ini, nga ito mismo, ato ang LGU. Sobra ba dia or kulang? Diba? At ang isgutan, oya, katropa man lamang sa pinaka mga pahinumdum oras, mga kaigunan. Alas 9:35 na sa buntag.
4: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
5: Paklarex sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo ug pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
9: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
8: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
10: XFM.
11: Clarex sana.
12: Exciting!
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Send money abroad quickly and easily with Envul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang EX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. EX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. EX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Unsaon man nato ng X and YY, kung pwede naman you and I.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Alas 9:43, katropa. Kaya ka ninyo sa kinig Santon Gold Coffee Mix, mga higala. Kung gusto mo muhamis yung panit, no? Muhayag yung panit, katropa, inumta sa kinig Santon Gold Coffee Mix. Kaya doon na kinig glutathione and collagen. Pampahamis sa atong kutis, mga kaigsunan. Ilang sa mga kabawinan, apil na usap sa ito ang mga kalalakinhan diyan, no? Kay karoon nga generation katropa, sa unang panahon, babae lang ang mahilig o paanyag. Yeah, di ba? Kaya ito ang mga katropa diri karoon nga nana sa mga grupo sa Wan Xiang. Di ba? Kaya ito, lalaki kung magpayong, ingnon binabae. Karon mga lalaki katropa bahala pagbingog binabae para safety og dili ko maulanan og usab akong panit di mainitan. Mula karon katropa kung pagpaanyag ang sigutan, apil na kalalakihan katropa nga magpagwapo pagwapa. Gwapo na ang partner, gwapa pag yung partner, di ba? Relax sa to ang liner bitaw mga kaigsunan sa tong liner ni bago lang ni Sexy Sassy katropang Engineer Royce. Oh, dagan man siyang mga liner bago ron. Bahala daw sani kanang dili kay nganak ka basta hamis basta guwapa. Oh, bitaw ka tropa. Inumta sa kining kay Santon Gold Coffee Mix mga kaigsoon gawa sa kining kay pagpaanyag kini pampaputi. Pampa hayag sa to ang panit duna po ni katropa nga ingredients nga mo find sa fatigue ato mga kakapoy kalaay sa tong kalawasan kay usa kini kay natural energizer mga kaigsoon. Agad sa katawag sa Santon Plus o Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Last 9:45, good morning kay Tristan Wyatt Gulay. Maayong buntag katropang Jazz. Ayan. Sa ganin naka-plaster karon si Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning sa imuha, sir. Okay, Ma'am Nita Valderosa and Rich Palacios. Good morning. Ang ito adain ko ano? Ito ang... Tuwag na din katropang Royce, ito ang hotline. Tuwag ko din, nasuksok ko din sa bag. Oo, natingala itong hotline na itong naamang ko din sa bag. Nung uwan ko sa studio. Oo, kanaginian ang pakaparihag mga dagway ng mga cellphone katropa. Ma-appeal ko din na ito o kining ano, kanang suksok sa kining bag. Anyway, alas 9:46 katropa. Ito nang gisubay karon mga sunan. Kay, na yung mga reklamo sa itong madawat, diba? Pero ting mahalag yun, ting uban, bitong dilitanan. At naipipila katropa nga mga tricycle drivers na ito sa Davao City nga ni aray ang uban nga mga commuters, uban nga mga musakaya yung mga kaigsoon kay perting mahala sa ilang ano, kiningapitihan. Mura po manghud lang sa taxi. Diba? Alos gani, tupong na po sila katropa mismo aning sa toang mga PUJ. Itong naon-naon katropa, tingali mas ubos-ubos ni silang ikumpira to sa PUJ. Nao, ipaklaro ko sa toang city team mo, pila bagi bayranan, pila bagi di ay bayronon or pitihan kung musakay ta o ga-tricycle. Kung gining gitawag katropa nga motorized tricycle for hire. Dari mismo sa toang Davao City mga kaigsunan. Diba? Now, kumikan sa mga reklamo, posible na abot dito sa atoang LGU katropa, ipaklaro gini lagi pasantop karon kung pila bagi ang pitihan. Now, ingon pa sa kining atong city team o kung namoy reklamo labot sa kining overcharging, ha? Overcharging. Sobrang nga pagpaningil katropa sa plitihan diya mismo sa mga tricycle. Oh, kining guyod batawag ba ning tricycle ni? Okay, upat naman ning ligid ani katropang Engineer Royce. Kana bang guyod ba kan taas bitaw kana murag multicab puporma? Oh. Ang tawag ana, guyod ang tawag ana, pero asa man yung makategorize siya nga mahulog man yung four-wheel vehicle. So, simply, ato lang klaro na just, dinigyan po na sa tricycle, no? Bisan kung upat ang ligid ana mga kaigsunan. Now, ingat pa sa ito ang CTTMO, kung na yung mga reklamo, labot sa kinig pamasahe kung mag-submiter o report ba sa sobrang pagpaningil, palihog, ilakip ang mga importanteng detalye nga makatabang sa pag-ila sa driver, operator sa motorized tricycle for hire, kung gitawag nga MTH mga kaigsunan. So dapat kung magreklamo mo sa kanang inyong lugar nga perting mahala sa kinigya pagpaningil, no? To na-encourage sila kini mo nagpaminaw karon diya sa inyong lugar, kung nagasakay mo tricycle o kiling diya sa inyong nahimutangan, subdivision, paigon nga to mismo sa kanto, Pila ba dahi paningil katropa mismo dia sa inyong himutangan sa mga tricycle? Kung mong reklamo matupag katropa, dapat tatanaon kung unsa ang POV ID, kasi pangalan, no? City team o registration number o MTH body number o plate number aning maong tricycle. Awag sa kinig city team o katropa, i-dokumento, kuhaan o hulagway o hulagway ang naisigutan o i-appeal ang lokasyon o ang kantidad sa gisingil nga pliti. Mahimong magsubmiter o reklamo sa Davao City Reports Facebook page o magpadala o sulat sa city team o mismo o mag-email sa cityteam@davaocity.gov.ph mga kaigsunan. Nausubay sa MTH Board Resolution number 01-2020 Series of 2020 mao ang plitihan sa motorized tricycle for hire MTH mga kaigsunan ha. Para sa unang 4 ka kilometro ang regular passenger 10 pesos katropa. Ang senior citizen, estudyante o PWD, dunay discount kini 8 pesos for first kilometer. Samtang dunay dugang kini mga kaisunan ang matag pasahero nga sa regular passenger piso o sa discounted passenger 80 centavos sa human sa 4 ka kilometro or additional per kilometer kini mga kaisunan. So kanang inyong mga location da katropa tingali dili man naka lagyo dili in nakatagas no 4 kilometers is 4 kilometers is taas-taas ta na mga katropa tong tingali pila lang ka kilometro nya mo singil sa inyo 15-20 agoy ibang usapan na nakatropa dili ka sa Shrine Hills katropa ang engineer pila ka ang plitihan no Jace 15 Oy, langanin taani mga kaingsunan kung 15. Ay ang kung diri sa Kanto Kutob Shrine Hills, Kanto Shrine di sa tong station Katropang Jubet, Katropang Royce. Wanrani. Narani sa mga I think 1 kilometro kapin. So dapat Jis ni diri pwede mo mureklamo actually no, basta ug may naandan diri, nya naman tay gisulod nga tarifa sa LGU. Na mapugos guni ang ato ang mga tricycle drivers sa Shrine nga ipatuman usab kini mga kaingsunan. Now, sa mga bahan kay karon katropa sa tuang Davao City, no? Ina ko ini sakyan kani adto napud sa mga 15-18. Mahal no. Ana lagi to akong kaila nga mas maayo mag tricycle driver ko just kaysa mag PUJ ko. Ang PUJ perting hagua. No, intero adlaw ka halos naga kuan dia, guad-guad kada mismo og pamasada o niya. Kung sa tricycle ka, mas dali pahinoon. Mas dali pa ang kinikita do daghang ka kompetensya kay dagapong tricycle na pailabuti mga habal-habal driver mga kaisunan. Pero at least sa pagsakay dali ra no ang sakayan usab mga katropa og di ka mahasol sa grabe nga trapiko sa downtown area. Now kini karon mga kaisunan diha sa inyong lugar karon kung nagasakay mong tricycle katropa tapos taas lampa sa 10 pesos ang singil sa unang 4 ka kilometro. Oy, maka-question taana mga kaigsunan. Oy, makaingon taana, oy, rag sobra ra ba ni overcharging naman kay ning nung 20 man eh, no? Katunga man po ni sa taxi. Di ba? Masabta na to katropa, mismo nga tingali maingon sila nga gamay ra ba ni, kumbaga kita-kita, buibuhi lang gud taani mga kaigsunan. Di ba? Maingon ang uban katropa nga taas ba gito ang presyo sa kinig gasolina o petrolyo, wa pa man ibalik sa katun-andan before nagasugod ang agubat sa Iran o kining US. Di ba? So mapunin lang irason nga taas ang ano kining plitihan. Abo diri banda sa may south area katropa kining labi na Turil, kining Turil ba? Kati daghan naman sa tricycle. Pila ka ang plitihan da karon no? Kung taga Turil mo mga kaigsunan. Paki-check na palihog diri. Paki-message sa tuag ay ang number lagi katropang Royce wa sa tuag. Disla kami sa tuwa kay ito pa sa mahiwagang B, mahiwagang bag ang ato ang hotline mga kaigsunan. Now, kini karon katropa, unsaon ni karon nato no kung somehow perting daghana mga kaigsunan mismo diri sa ato aga Davao City katropa ang daghang ireklamo. Now, unsaon kini karon sa ato ang city team mo sa ato ang LGU kung halos bagatuda daghan og mareklamo tong kauban karon no. Alang i-check ang uban nga mga tuda or kini mga terminal sa mga tricycle karon natong kauban sa gawa si katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
0: Marbs, kasi mo na yung mutagan ka trabang Marbs sa kini nga location. Pila ang ilahang fare, minimum fare diha, nabas sa 10 pesos nga maway nakabutang sa ato ang LGO?
1: Yes. So, katropang Jasper, actually, ning orasan na ata din ni Karun sa Matina Crossing. Ato ang ginisita sa dinis sa may Matina Tricycle Operators Driver Association Incorporated. Yung kining Matri Yuda Association bagay katropa. Actually, asama sa gibutyag mismo sa CTTMO Davao nga nagapaskil na sila. Subay ni ining awareness campaign. Naana sila ginipang butang, actually, nga paskil din ni tarpulin mga katropa kung asa nakabutang usab ang susama nga kining na kabutang sa ilang social media platform mga katropa kining pahinumdom labot ni ining pahibalo sa publiko kana mga katropa. So nakabutang ko din ni ang regular kining gitawag og fare matrix nga regular passenger 10 pesos samtang sa discounted sa mga senior citizen student o PWD 8 pesos mga katropa. Nunot sab ni ini atong sayro usay na ko pagdating sa mga tricycle drivers nga lang nakaliwala sa kamahal sa usab ay ilahan nga gibati ini o kira bagyapon ng 10 pesos sir mayong buntag tag sa tema sa sentro. Ah sir, kumusta mo nga tricycle driver by the
2: way? Karding
1: ano na masada sir?
2: Totoo na mga
1: 6 years ko din yun. Sir, nabot ni ini sir ang yagi katuman sa city team mo nga dapat 10 pesos lang ang regular na singil pamasahin ninyo sa inyong mga pasahero. Kaliwala sa kamahal.
2: Kumuilang mayo nga kanang pumaagi, okay lang, pero kami, iluya ginamo. Murag bigyan ka buhig pamilya na. Napailahin tayo kanang option nga trabaho may client. Trabaho may client, may isa namin mag-drive na. Ang kulurong pa yung mas kalipota, di na ba? Tanawa ko na. Tanawa yung mga pati number. Tara, tanan. Muna yung mga kalapag sa mga. Tara. Oh, correct. Ya, kagahan pa kita nga implement, dapat kita implementation ana. Sao na pagkabuhi na mo ani?
1: Alang sa mga tricycle drivers.
2: Or pricing naman po, ingon din na kami, ingon sila si sistema. Ma, onura na na may MP ito, aman, hangtot karo. Marami kiro na hangat buwan, gano'n sa pagkat.
0: Marbs.
1: Yes, sir, Katropa Jasper.
0: Diya ba sa kining Matina Crossing, no, pila na sila kabugda sa ilang tunda and sa napansin nila, pila po kabuog na posible kining mga kolorong kang giingon nila katubang Marbs, kining sa Matriuda.
1: Okay. Sir, kaning mga pila po kabuog na nito rin sa iyong
2: tunay. Dagdan may nawa, almost 300 po kabuog.
1: Almost 300
2: po. Correct.
1: Katunga po. Nga na kadagan mga katropa. So, sir, padaya po mo nga nagpaningal ni Jesus Pesos karun.
2: Wa man tayo, no twist man ta. Langalang magbot-bot man eh. Aman na ako. Naman sila ikihatag memorandum. Langalang isupak ko naman na.
0: Marbs.
1: Ako yung pasahero nga naghahatag o medyo sobra.
2: Sapot na sila pa. Ma'am, dukli ma'am. Kaya lang sir. Kaya huwi na kayo mo. Eh, pamasahe. Nana lang yan po. Huwa magtaas. Patuloy na kataak.
0: Marbs.
2: Murag sa inyong side. Murag po. Murag ka nang huwa mabalan.
0: Katong kani adtong wa pa gipaklaro sa city team mo kining apletihan sa to mga tricycle pila ilang singil diha sa may Matina Crossing katubang Marbs.
1: Ya kani gibutang sir. Same bagihapon or pila yung ang pangayo sa paningil labi na katong
2: mga tricycle sa gasolina. Moro gyapon. Wa gyud ro. Pagka mo reklamo niya men. Alang-alang magbutbut reklamo niya men sa sero. Ngayon oh na may tarifa. Wa pa gimi tagay.
0: Marbs.
2: Siya lang tarifa kasi sa franchising. Ultimo sa franchising. Ito may lang pantagay.
0: Ayan. Katong kaniad to bang karoon ni alma na sila ni karong 10 pesos. Katong, how about itong wa pag ipaklaro sa CTTMO? Pila man ilang singil katropang Marbs?
1: Ang ula pa igihimo nga pagpaklaro ang CTTMO labo sa singil pamasahe sir. Pila ang inyong paningil pa sa una.
2: Oro gapon.
0: Aw, paparihara ka trupang Marbs. Kung pagka, di sila matingala di anak kung granting nila istorya nga mo na ang ilang gina-implementa gihapon nga Fairmetrix before. So di sila matingala anak kung somehow ipaklaro sa CTTMO. No, pangutana da karon kung taas ang ilang pritihan before, na di agos sila mo alma ka trupang Marbs okay. Kung magiklaro sa 10 peso.
1: So, meaning to say sir, wala na kayo mo yung adjustment sa mga singil pamasahin, anad na lang gihapon.
2: No choice kami kay sumut kalis sa panahon. Nangalang og sa may pang pamagay mong dapat. Umayin mo pala mga madawat pa may ito yun. Pandar pa ako pa may.
1: Oh, Jispesos pag yapo isingil pa masahi ni
3: Gil. Wala naman eh. No-comment naman yung alas sa mga Jispesos. Kaya mga naman naandang tao sa mga tao na sila sa mga pasayero. Ang tutanto na na Jis lang yapon. Hindi na naman pagkunod kasi taas ang gasolina ko.
1: Sir, nabay higa yun ang inyong mismo asosasyon nagpadangat o inyong

0: பைசைக்கிள் டிரைவர்ஸ்.
1: Balikan, no, si katropa Marvin sa last nga ingon ni sir katropa tricycle driver katropa nga pahals, iparehan na lang sa kini nga PUJ. Pilang nga PUJ karon mga kaigsunan, di ba? Og mapo ila daw ang pitihan dapat kadang fair matrix nga justice kumbaga ingana ang ilang gusto mga kaigsunan. So Jess Manron ang sa ano pilaning sa PUG karon na pinaka-recent sa PUG mga katropa. 12 ba ni o 14 sa kining PUG karon mga kaigsunan. Ayan. Ako pa ko ni dugo lang uban no. Kumbaga daling makabalik makapuwis sa diretso pero mo lagi na apertin daghan naman po sa ila. 300 na po ni kabuklay sila. Diha mismo sa may Matriuda, katropa Marms, di ba?
0: Yes, katropa Jasper, actually sa 300 shifting na na ipanggabi na apoy. Unsay oras imo start sa imong schedule sir?
2: Alas patro init ya. Oh, hanto dalas ni bis gabi. Ang pagkadaag bis pamilya. Kundi na ka, utili ka mo. Mo apag mo sa nang oras, sabi kito ka na para sa pamilya. Hello ya.
0: Thank you din taon. So at least mga team sa PUV ilang hangyo, na kining PUJ, nga at least 30 pesos.
1: 30?
0: Narganar.
2: Kaya lang, 15 po, brag line po. Brag, oh. Kaya lang, oh, sakita naman kayo lang, dis. Ipaus.
1: Marbs.
2: Ariana lang.
0: Yes, katapang Jasper.
1: Napa sila kining hangyo o kining ilang i-adto ni ato idanggob kay Sir Abudi kina bitaw mga kolorom da kay isa pa ni sila kakuha si ilang income kini mga kolorom.
0: Yes. Yes, sir, kamo, unsa may hangyo ninyo? Panawagan na lang kang Sir Abudi, ato ang head of city demo. Abudi ni mga warik-warik kung sa kung
2: bitagaan niya gamay nga kuan. Na usbaw lang ug gamay sa kanang among papasahit sa kanang 3 piece pareha na lang may PUJ para may nalapon na ba pagkarga mig sigatos katawas sa gadlo na ay 300 na mo nga sa gadlo ay mara magitaw na among langalang wa magilain na mo mga panarbaho so na itong manarbaho ni Dapaw mga bait ka ni Dapaw transportasyon na magigitaw priority ng manarbaho ta dari Dapaw anong Pilipinas kay bait magigitaw ng Pilipinas wa mo gitrabaho.
0: Oh, what ining
2: tag ka ng rich employment dere. Wala, minus kayo.
0: What ining problema sa mga warik-warik sa kung unsay panawagan nimo ang ato sa atong city
2: team. Na. Unfair kay sa moa. Gabayad ni sa kanang tinuig na mga anang tit yearly na mo. Gabayad ni kana sila. Dili na gawa gabayad. Mo pa nay kalapan sa moa. Wa pay mga lisensya, wali pa din kapitanan.
0: Uluro. Ito isa mahatagan yung pagtagad sa CCTMO.
2: Matagaan min ni Sir Pudi yung pagtagad para ma-balance pa din kay Nana na nagabayad na niya sila may bayad-bayad. Ito may di magod may mapansin kay Kinsara magod-migod.
0: Ito mo dyan na masabdan na sir ang inyuhang hinanglal.
2: Ang ilang pong pagsabot? Pamugas mo guna. Oo, lagi pamugas. Pero
0: ayan, daghang salamat, Sir Kading. At ikaw, official, sir, ha?
1: Marbs.
0: Oh, yes, sa katropang Jasper Motos, Sir Kading. Isa sa ito ang Matriuda driver. Din ni mismo sa Bawang Kasasasyon.
1: Sa kwanta, yes. Katropang Marbs, sa kanyang mga commuters, di ba? Kung nagay mabirad, ha? Kanang, kanang bland o buhok, katropang Marbs? Ang sauna, ha?
0: Yes, sir. Salamat, sir, ha? Kanang naka, yung mga commuters.
1: Naka-pinsil.
0: Okay. Yes, so mga commuters, ato ang kay medyo moving manggot ang mga kwandari ang ato mga kaigsuon na dini, awa kayo kininga standby and ining mga oras. Pero ato paning kamutan. Salamat Sir Cardinga. Ang peace ba sir ha? Okay. So, yes sir. Mangita ta og ato ang
1: ang sa uban Marbs no na nag feed sa ko ang info di katropang Marbs dila ko imenso asang lugar no tag 20 daw ang ila katropang Marbs.
0: Actually, tinood na. Isa na sa gibutyag sa itong mga drivers din nga. Sa Picas po ng mga area, sama na lamang tinigikan sa may Times Beach. Kung ihato din yung mismo sa may Matina Crossing, na matod pa maningil, 30 ang uban 20. Samtang kung padulong usap din sa may Punta Dumalag, medyo ngalan nga mutabok na matod pa din sa Davao City Coastal Road, medyo adunay adjustment. Ito ang paningil sa itong mga drivers din kay medyo distansya na ginoon sa gamay katropang Jasper. So, inoon, masabtan lamang matod pa sa uban nga mga commuters.
1: Sa Kabantian, Marbs, sa Kabantian, ako i-mention na Kabantian, kaya nakadidto man ko. 20 dito, Marbs. Ang uban. Oh, 15-20. O na yes. Jace, o Jace.

0: Yam Aid ang uban. Pero kana mga koloro pa na ha. Mula kini ingon ni sila kanina nga logion sila kay kini makoloro mo ni magpalabis og kining ano plitihan. Nga sila kanay tarifa musulod sa tarifa pero kanto mga koloro kanto pa marbs mo to agrabi maningil overcharging kayo.
1: Yes, kana gyud matod pa. Apan kini matod pagibutyag sa tong mga kaigsoonang drivers din niya even dili lamang koloro. Apan na ay mga MTH pod nakabutang. Nasa ubang mga tricycle nga nagatud o gapasayero din eh, mao matod pay paningil 30 di kan din sa Maya Times Beach according ko kana nasa tumang nabi ng mga tricycle drivers sa Katropag Jasper.
0: Sa mao no kung mag-uyo ni sila Katropag Mars Bound niya kada bitaw magingon nga maglihok protesta ni sila. Pero tinaghana sa magbaktas da ba?
1: Yes.
0: Kay akong protesta sa nang mga kolorom diha. Ang problema lag bumuyahi po ni mga kolorom lagi. Anyway, Katropang Marbs, no, kung yes. Kay mahugot niya nga okay. Isa ka-commuter, nga reaction naman, ginagmay nga reaction regarding sa kining plitihan, pila ba ginaplitig niya, o maaloy siya sa kining driver.
1: Sa exception Davao, ay ma'am, nang tanong mong gulmi ka kung sa'y mga kining sa commuters na to, commuter ka dadalag, yung ka nag-commute, ma'am, no? Okay, sige. Sa exception Davao, ay ma'am, isip commuters, pila ba'y kasagarang ginahatag ni mong pamasay sa mga driver?
2: Ako ginatag na pamasay sa kada drivers is 15
3: pesos.
0: Wow.
2: Kasi ano mang yun, nang mahal na tayong 15 na karon. Makay nag-increase. Sa ako naman, ano ay nang pamasay, G-Stack. Karon nag-increase lang sinin ko.
0: 15?
1: Kapita ang ruta ni mo.
0: 15 dito.
2: Dariya lang, kapag masakay ka dariya, pamasay is 15. Kapag doon lang po din mo ang babaan, pwede ka makalas, pwede ka makabayad or sa mga 12 lang or 13.
1: Ibutan na to, dari ka man na kayan. Asa po ka, kanang 15 ma'am, asa po ka naganaogan?
2: Ang kanang 15 naganaogan, sa Dumalag or ano, sa SMA Colan.
1: So layo-layo na po siya, no? So igo ragit siya, ma'am. Kanang uban na po kinadunggan, mga maningil, na po nasakyan ni mga tricycle driver nga dagkog paningil, ma'am.
2: Ay, oo. Kapag, ano, sakay kag pa-ecoland, tapos mababa ka din sa Pamatina, ilang singil is nasa mga 20 pesos.
1: Pagsun po ka usahay, ma'am.
2: Oo, kay mo. Ano naman sila nga, ma'am? Kulang imong bayad, ma'am. 20 na mga kiriya.
1: Good day nga na. Pero nakabalo ka, ma'am, nga naanay atong city team o nga pwede mo sumbong, nasa lagi pa ibalo, nga sa'y pamagi pagsumbong, nakabalo na ka na.
2: Ay, wala akong kabalo, ana.
1: Nakanadra, ma'am, o tarpulin, sa'y pamagi kung galing na ay mag-overcharge sa imuha, pwede kay ka mo sumbong sa ila. Okay, so nga na. So, gibali, masabtan lang yun, ma'am, ang kahimsan sa mga tricycle driver. So, isa sa'y, ma'am, sa ito ang mga kining commuters, katropa nga, Jasper nga, nakasabot no sa sitwasyon labi na sa kamahal sa kining gasolina mga katropa. Salamat mama. Pangalan ganin nato ma'am?
2: Chen.
1: Chen. Dagang salamat ma'am. Okay. Okay, so katropa just for makapos.
0: Yes. Oh, mapasin ako katropa Marbs pagbatanon nimo interviewin mga tanang kag pangalan.
1: Okay. Oh. Yes. Okay, so ikaw na katropa Jasper. So na ay nagsila mahinuon na kinatuma kay igsuonan nga at kining amang ugsanon yun nga muhatag fix lamang yun ilang ang ihatag na pamasaya apan ako dahil tayo kaigsunan ng mga computers nga muhatag yun in town o kining dako-dako no sobra sa fair matrix sa mga katropa. So mo na itong sitwasyon katropa Jasper diri mismo sa may Matina crossing isip reaction na sa to ang mga tricycle drivers sa ining fair matrix nga subli nga gipahimang no sa city team o reaction sa pipila sa itong mga commuters sa ilahang pagpanakayan usab sa itong mga tricycle sa ilaha, padulong sa ilahang ruta back and forth sa Katropa Jasper.
0: Alright, salamat Katropang Marbs sa kining impormasyon diha.
1: Yes, mga Katropa, mukha na itong impormasyon na ipos ikan din sa Matina Crossing, Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Masalam Katropang Marvin Ibano no, sa pag-asubay, diribanda sa may Matina Crossing sa Tuda, diha mismo, Matrioda. Ang ilang tawag 300 kapag operators na mga kaisun I mean, unit. O niya, ang kolorong perte pong daghana mga kaisunan. So, binda kung katong interview ni Marvin, kato si ma'am, kinsi man ginahatag niya kay maluyo pa si driver. Kung nga ito lang, hindi, bubinda na ang mga pasahero mga kaisunan. Napunti lang yung driver, ani, pagsakay sa pasahero, magpatik-ating lang bukong ingon na engineer Royce, mga paita gusto panahon ron. Bitaw nga grabe ko pa ikin pa naman. At least pangapadungog na lang katropa ba nga mudugang ang pasahero. Pagsakay, asa ka sir? Bangkal ka sir? Bangkal ka ma'am or sir? Ay, bangkal, pagsakay, paitag yung kinabuhi ro, no? Detalye din yung kinabuhi ni mo ba para maluoy ang pasahero. Sa unang panahon, hangtod ka ng panahon, pero paitag yun ma'am. Muna yung nagpamasahan lagi ko karun. Ano yan, mo take home lang ko 50, paitag yung panahon ma'am. Hangtod maabot sa destinasyon ang ganing pasahero. Ang iyong istorya, paitag yung perminti. Para, diskarte ba? Pero ito dito sa andun kami sa Manila katropang Royce. Kada masakyan ang taxi driver may istorya. Makonsensya kag apil kung di ka muhatag og dugang mga katropa. Alam mo sir, grabe talaga ang hirap talaga dito sa Manila sir.
3: Centros.
0: Oh. Ikaw po dang gigaga probinsya, luya po sila no. Ato lang ni dugangan sir, dugangan lang mo 100 sir. Oh, maraming salamat talaga sir. Naabot na lamis airport katropa mga isgutan Davao City o kapit o sa panahon
3: Sentro.
0: Iyan muna o katong di ka muwitik, di ka mudugang. Grabe po itong tawhana, wa magil ka, di man ka dungok. Bungol man kaayo. Uy, Raksuman de la Peña, always praise the Lord God all the time. Dapat lang yun si Raksuman, no? Carlo, si James Tori Franca, good morning po Sir Jazz. Diri Kalinan, Poblasyon 15, ang pamasahe kay Ingonila, nagmahal ang gasolina. No, si Trump, ganyan yung basura ko, ani. Magandang umaga, katropa nga Jazz. Ma'am Jovet, always watching your program. Diri banda sa may Mawab, Davao de Oro. Oh, si Ma'am Jing Pigarido, ang Tracy daw, Tracy Caron, ang PUJ. Mutang ingon sa interview ni Marvin nga, ipantay na lang, ipareho na lang sa PUJ, katropa. Dito, 20 bito na yung uban. Labi na karo, kisa may mahatag bungkig ni mo na. Diba? Kung 20 ang iyong itunol sa driver, hindi mo kinamusukli sila. Huwas mo reklamo katingali. So, kung ikaw wise mo ka nga commuter katropa, mag-antam na ka ng sensilyo. Diba? Ang uban mo ka mga uban nga mga commuters, labi na sa mga PUJ, mga tangaon, gid kayo. Diyan na mukuot silang ipliti kung diyan na ang destinasyon. Mga 5 kag metros na lang. Ay, sasakit na kayo sa kung ano, pinaghanas sa bag. Pag gawas yun sa balay, kumuha na nadaan ang ipliti ninyo. Then kung kuan na, kung tibuok na, pagsakay din mo, ihatag na daan na, kaya ang driver in town, di na magkadipo-dipo. Kapansin mo, nakatropa ka na sa mga PUJ, kaya ala, sige lang tabi, sige tabi, pag abot, ay, dili na day ko, manong, manong, dito na lang po ako. Ang kwarta, 1,000.
4: Pinawa!
0: Kasakay mo na katropa Engineer Royce nga PUJ ba niya ang nagtabi lang ang pasahero niya pag munaog na mama dito lang po ako yung kwarta 1,000 niya ikaw driver wa kay Cecilio naog na lang mama ay nako siyempre sa tricycle katropa mismo diba kung somehow pagsakay ni mo ihatag na daan or mingko ka mama mama no or alis sa tawagan ni mo na or manong akong kwarta 100 na baka sisilyo diha at least makamaagi siya kung saan pagpasensilyo. Well, minawise po ning uban, marunong po ning uban nga kuan kay ginahimo nga ibulaga ang driver aron di na makapamasahi. May gani kini imong driver nga case na lang man. At least dili ka malibre. Oy, katropa sa pagbalaga, alas 3 na sa kining morning. Napamoy mo reaction ani katropa tapos subayan uban nga mga tuda. Isa po kayong matudas na sila ilang paginabuyan. At is ginagmay, pangkanunay, buhay-buhay lamang katropa. Sa tumagbalik o niya, paggamit o smartphones. Smartphones o gabang gadget, panahon sa klase. Sobrang giduso. Duga naman ni giduso. O pa din yun na sulo din ni katropa. O rin isigutan o niya, ito nga panagawan-uban. Atulik ninyo sa Premium D3. Malagsikan yung lawas ng kalawasan, bukog o ginang mga muscle katropa. Pinayagi sa pag-inom sa Premium D3 Softgel Capsule o Premium D3. Coffee mix mga kaigsunan. Mubalik ta, malamang sila ka mga pahinomdom oras katropa. Alas 10:14 na sa buntag.
5: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wakay kwarta, magluyag yud ko.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
12: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
13: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yestoil na panyon dako kay katabang sa kuha.
14: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
15: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
15: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Vision X Plus, user, atong paminawon.
18: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat ang dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
20: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
19: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
21: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
15: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
22: One Turbo.
21: Oh, yes.
15: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
19: 7 Plus Herbal Soap.
23: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
19: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang subtone ang usag-usa.
11: Kaklarek sana!
22: Exciting!
0: Centro. Alas 10:20 na katropa sa programa Gasentro. Si Sir Randy Santisas listening karon naga aminaw sa kinig nga programa Gasentro mga kaigsunan. Balpad na karon nagpahipi lang sa tuag frequency ang 89.1 Davao. Of course po diri katropa sa tuag Facebook Live XFM Katropa Digital Centro. Pagbuhan ko ning gingon sa pag-asa katropa kay ingon pa sa pag-asa duha hangtod upat ka bagyo gilauman karong bulana bulan sa Hulyo mga kaigsunan, no? Katong Henry nga tropical depression sa ano pa man to, sa bulan pa man to, sa Hunyo kini July na ta karon mga kaigsunan, no? Gilauman sa pag-asa nga dunay duha hangtod upat ka bagyo karong bulan sa Hulyo 2026 mga kaigsunan. Matud pa sa State Weather Bureau, padayon nga mahimong aktibo aga southwest monsoon o habagat nga maghatod kini og kusog usab nga mga pag-ulan, particular na sa kining Luzon o Visayas area mga kaigsunan. So, mga katropa doon sa may Visayas area, dugang pa sa pag-asa ang unang bagyo karong bulan ng mao ang kanhilo pressure area. Kini ang Henry ay may pinakauna. Kaghapon mga kaigsunan, low pressure na himong tropical depression Henry. Samtang gilawan ang sabi nga musulod ang uban pang mga bagyo nga pagapanganlan kini nga Inday, Josie, Quiapo. Ano may Quiapo, no? Sa mga batang Quiapo. O nga posible mo itong maigo usab kini sa Eastern Visayas ug Luzon o usab magpakusog kini sa epekto sa habagat mga kaigsunan. So, ang Hulyo ug Agosto ting habagat na katropa, no? Before sa ako ang kining natauhan diri banda sa Maylite pag habagat pertegyon dagkuas balod murag balay ang kadagko mga katropa. So every July and August kana may tabo mga isuna nga perting kusuga sa habagat sa maong mga portion kini ya mismo sa kining Visayas area mga kaigsunan. So diha pa lang daan mga katropa kaning mga residente diha mismo kuan pa lang kadang April og May mag andam na sila katropa og kining ilang ginamos o mga bulan kay mo na gamiton nga pangdamig panahon sa kining during habagat days. Now, sa Pilipinas, sa Pikaswan sa Pilipinas, katropa, update ng tamang isunan, ang dagko ang mga balita karon sa Pilipinas, gidobinar kini sa massive protest rallies nga gipahibigayon kini, gipangulahan sa kini Iglesia ni Cristo INC sa Metro Manila, uban pa nga mga story katropa sa Pilipinas karon naglambigit kini sa mga suspension sa klase gumikan sa protesta. Kining extreme weather gumikan sa bagat southwest monsoon og usab mga katropa World Bank economic upgrade mga kaigsunan. Now karon sa kauluhan mo ni ang mga balita nga ni kuan karon ni makita nato sa mga pamantalaan sa online uban pa mga mainstream media. And kung national economic updates katropa aga Pilipinas official na kining nakaabot, no? O nakaabot yung upper middle income status sa World Bank classification. Wow. So ang Pilipinas, ha, official nang nakaabot yung upper middle income status sa baguhay lang nga classification sa World Bank. Good news man ang katropa? Somehow. Okay, yung tag somehow mga kay makasulti tanga good news gihapon katropa, no? Pero utang ang Pilipinas mag kay sige pagutang, di ba? Pila ka ang ako madunggan, no, sagad nagapangutang ta. Pero kung nagabayad, ako'y madunggan. Kamu diha, Engineer Royce, nakadungog mo nga ang Pilipinas, nagbayad na mi. Lagyan ko'y kadungog. I don't know kung kamu diha. Pilipinas, nangutang na po, ani-ani nga mga nasod or kini nga ano, institusyon sa IMF, nangutang. Pero kung bayad, ako'y mabalita, nabalita. Ina lang ko kung sayop ko, ha? Ba't ako'y nadunggan so far sa kuha, ha? Wala po ko'y nabasahan. Tingali ka mo nakabasa mo, ba't ako'y nabasahan yung mga artikel nga ang Pilipinas, nibayad na 3 billion. Hindi ko siyang utang. Kaya kung sagad makita doon sa kining kauluhan katulong magbalita, ang Pilipinas, misakan ang utang. Morning nga trillion, himo ng 15 trillion. Kaya ng administrasyon, may dugang na po naglaing trillion. Pero kung bayad ang isigutan, wala ko'y napansin. Last year 25 katrupa. Nilakmit lang kay kining paggamit og smartphones o ubang gadget panahon sa klase, subling gidoso. Actually, pinapatuman naman ni karon sa mga tulungan katrupa. Dili lang tingali mandatory, but ang uban nga mga pampubliko o usab mga pribadong mga tulungan nagapatuman na niini mga kaigsunan. Now, subli karon nga gidoso na sab ni Senador Sherwin Gatchalian ang kining lakang nga magdili sa paggamit sa mga smartphones, cellphone o ban pa mga electronic gadget sa mga pampubliko o pribado nga mga tulungan. Kining Senate Bill 627 o ang Electronic Gadget Free Schools Act nga gipasaka kini ni Gatchalian kung asa ang mga estudyante gikan kindergarten hangtod senior high school didan kini sa paggamit sa mga smartphone o ban pa mga electronic gadget oras sa klase. Wala man tingali eskwelahan karon nga nag-allow nga mag-text-text lang o nga mag-messenger ang iyang estudyante panahon sa klase. Hagbar man ang ipatuman. Tingali, gusto ani sa mga senador nga mas mapalig-on patingali mga kaigsunan. Pero in fairness po sa ito ang mga naas akadim katropa, inisyatibo nila na. Kisa may ako ang instructor, ako ang professor. Malabayan gina akong chok. Ang kining estudyante katropa nga makit-an ako nga nag-ML diha, nag-Facebook, nag-Messenger, sabay nag-ginalantaw sa social media panahon sa klase. Given naman ang katropa nga ikaw mismo as akadim or nasa akadim, ikaw mismo nagmatuto as educator mismo anay makabataan, natural kung gi-allow na sila da sa ilang balay, ibang usapan na ni katropa mismo kung naana ka sa tulunghaan. No? Kung gi-allow ka dahag buntagay mo sa balay mga gadget, dire mismo sa mong tulungan, di na pwede. Kung sa inyong unang ginikanan, gi-allow mo, dire sa ikaduhang ginikanan nga nasa tulungan, di na pwede. So, kinikaroon, no, mahulog ba nga iwit na ni nga maong balaod nun, katropa? O matawag mo na ito nga aron lang yung pulido, kining mga ginahimo karon nga mga guidelines o pulisiya sa matag tulungan? Importante pa ba kinika Senate Bill 627 Electronic Gadget Free Schools Act? Kay bisan pa man katropag way balaod nga implementa gikan sa national apan sa mga ginahimo sa matag tulungan nga inisyatibo pulisiya katropa, pwede na kaayo mga kaigsunan. Di ba? Diha mismo ultimo gani kinika sa pamubliko sa secondary mga katropa, elementary, di ba? Di na pwede. Tugta lang sila til maka-check o gini panahon sa udto, lunch break. Aron kung dali mga emerensiya, dali mga mensahe gikan sa ginikanan o baka igsuon, at least mabasa nila mga kaigsuonan, no? So akong nakita ani na panahon, but so far kumbaga step ahead na o isa ka step mismo ang kini ato ang mga uban nga tulungan. Sa kung tanaw ani tingali gusto lagi mawahi mo pulido kini nga mga pulisiya mao nga dunay balaod nga giduso karon diya sa Senado Sentro. Last year 28 na katropa, no, medyo pigado na tong oras mga kaigsuonan. O ba no, sa libadugay ang rated PG yung makaubang katropa, DJ Sexy Sassy. Ito na last year's imidya katropa sa paghagbat na po, or alas 2 na tama na siya. Kami din mo ito yung party katropa. Hagbat na po siya mga musika nga pili-pili alang usab kaninyo mga kaigsuna. Nabagan kina sa itong ang engineer, Engineer Royce. RK, oh, RK, kuya, huwag pa nga ito. Sabi na huwag kay RK, kuha niya, Royal, kuha. Itong night RK Engineer Royce Arita mga katropa. O Huwag usap sa mga impormasyon o balita, bisita itong page XFM Davao Katrupa Digital. O niya itong taon-taon, alas 12 impunto Katrupa na itong XFM News Nationwide na makauban, XFM Mega Manila. Salamat sa pagigduyo, pagiguban. Uban na pagpuhon, basin na itong makauban na itong sparring party Katrupa, Katrupa ng Jovete Espanyol. Sa ngalan sa titibukan ng puwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Katrupang Jazz Permagonsya, sa ngalan sa ni Katrupang Jovete Espanyol, kinang programa ng Sentro, kamatuoran ang sandigan.
1: Sentro!
0: Oras Katrupang alas 10:28 na sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: XFM.
24: Kaklarik sana!
25: Exciting!
26: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
27: M2C Graphics Davao.
28: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
29: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
30: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
31: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
11: Kaklarek sana!
22: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarek sana!
22: Exciting!
11: Exciting!

0: 89.1 XFM Davao. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Maayong buhintay. Hello mga katropa, adlong Huwebes! Huwebes nag-yuan. Ginagin siya mapunggon. Mga katropa, adlong Huwebes karon. July 2, 2026 mga katropa. Ako niyo makaubain ang Sassy Oog Sweet. Why lain? DJ Sexy Sassy. Kamusta iniwang kabuntagon? Kamusta iniwang pagbangon? Sakit bang likod? Sakit bang dughan? Sa may sakit ni mo diha? Mga katropa, uban-uban kita noon sa pipila ka oras, sa karong adlaw, karong buntagan. Siyempre, welcome sa atong programang
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes, pampagana, pampawala sa kalaay. Ingan ba sila mga katropa? Pampagahi. Pampagahi sa mga lumoy na kaedihang pagbati. Mga katropa, live kita sa tuang Facebook page. Ayan, pangitaalam mga katropa noong XFM Davao. Huwag makita niyo din ha ang galive o anay line si Sassy Ragidnon. I-comment diha inyong mga song request, panawagan. Kung may mga gusto nga ihatod mga katropa nun sa mga ato ang i-shout out, ato ang pagabasahon na online, o pagabasahon on air pala. Mga katropa, hopefully anaw mo sa maing panglawas. Hopefully na okay lang ato ang adlaw, huwag kita gisapot, wala kita na bad trip. Siyempre, hindi kita magsigig mugot para still guwapo po, guwapa gihapon. Huwag yun ay kapital mga katropa. Gusto ka nga pirmi mo guwapo or mo guwapo, smile ragyod. Minood yun na siya. Anyways mga katropa, and just relax and feel the moment, or feel the moment. Samtang ana pa siya sa imuha karon, kay puhon ana po na siya sa uban. Ay buntang sa itong mga katropa nung naka-tune in na sa kailang mga radyo karon, sa mga nag-uban-uban na nag-uban-uban na sa kahanginan. Sige, problema diha mga anti mga angkol. Relax po ta panalag siya. Mura ka ng break usa ang kaguol. Dari na sabta sa lingaw-lingaw. Dari na sabta sa nang pampawala sa stress. It's just ang atong programa. Rated PG! Mga katropa, stay put and standby. Siyempre, para sa itong mga katropa diha. Kama nag-emote-emote karong orasa. Mahika for you, mga katropa.

sa Pilipinas, alas 10:55 na, yung sa Kabuntagoy. Mga katropang oras, hatod ka nato sa Santon Plus Gold. At ano yung malugay leaves nga dakong tabang. Aron protektahan ang inyong atay o kini. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong mga lugar. Ayong buntag Sam sa atuang mga viewers. Ipinagin sa itong Facebook Live this morning. Hello! Hello. Comment lang diha mga katropa kung unsa inyong gibati karon. Gibati pa mo katugnaw? Gibati pa mo og kalagot? Gibati pa mo og you know, ka-in-love sa iya ha? Rosia, one in love sa imo ha? Hi, good morning, Rans. Yeah. And kay katropang George Key, katropang Rex Ardeniza. Hello, good morning. And sino pa yung nandiyan? Oh, kung maka-request na po si Rex, si Renz, yan na pong banat-banatan. Halos di na po ta kaginawa sa iyang mga request. Hinay-hinay lang, mahina yung kalaban. Hi po, Kingfisher, good morning. Kamusta inyo ang morning diha mga katropan? Prepare na ba mo para sa inyong mga paniud to diha? Pag-prepare na mga katropa kay hapit na giyod, mag-alas 11. Mapas mo na naman yung mga baby natin dyan. Diba, di na gud mawala sa tuwang alimpatakan mga katropa, no? Nga mukhaon gud ta kay bulahan og biyaan kusgay. O, nang kaon gud diha, Renz, para di gud ta maluya kung biyaan. Ano po gagawin kapag napapanaginipan mo pa rin si ex mo kahit 2 years na kayong wala? Hala. Pero ayaw mo na siyang alalahanin pa. Sabi ni Hoy, ikaw. Ako? Actually, mga katropa, based po sa tuwang experience, no? Ano naka-experience po taan ng mga katropa? Sometimes, kanaganing ulan, di mo siya ginahuna-uhuna. Wala po di mo siya gihisgutan. Wala yun. Pero, nikalit siya abot sa imong mga damgo. No, tapos, inyong damgo daw, walay nahitabo lang, nakasakit. Do, okay lang ang tanay. Ay, Tagalig pala siya. Hindi siya makaitin. Hindi na Bisaya. Hindi niya po na-gets. Sige, mamaya, pagbabalik, sa pagbalik po natin. Atong tuki-tukion. Atong husayon kung asagyod. Nagkulang. Oras sa Pilipinas, alas 10:59 sa Kabuntagoy. Nakatropa ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug muligoyn ang inyuhang relasyon. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, up next, where are you now? Para sa mga nang iwan, nang hindi man lang nagpaalam.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Kakukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa intay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavuwasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
14: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka
15: gi-value. Ka-Clarex sana?
0: Exciting!
16: Rated PG!

oras sa Pilipinas, alas 11 Korea, 14 sa kauntuhan, 11:14 in the high noon, mga katropa. Ang oras atod ka nato sa Santo Ano Vitamin C. Ato na spirulina na puno sa vitamin A o 10 times nga mas dakong tabang or daghang vitamina mga katropa kaya sa karot. Dakong tabang aron manindot or monindot o klaro ang imong pananaw. Santo Ano Vitamin C sa alkaline vitamin C. Ayan, shoutout nga pala sa mga katropa natin na medyo mahihina yung kanilang mga immune system. Yung feeling na maambunain, mainitan, aba naman, nagkakasakit ka agad. Mga katropa, perfect na perfect yun ang Santo Ano Vitamin C. Mayong Udto Embet Abiliana, maayong buntag mga katropa, hello! Watching from Japan. Kamusta ka na dyan? Kamusta na yung buhay-buhay natin? Laban-laban pa rin tayo mga katropa, no? Shoutout subs sa itong mga viewers sa itong TikTok live this high noon. Ayan, grabe sila maka-request. Mamurag ka ng ang kuan na lang dyan mo surrender. Anyways, atong pagbigyan kaya ito muna sila mga pinangga. Sana all pinangga. Unta ibalik po nila ang pagpangga sa ho, ano? Nakasalain mo na ginatag ilang pagpangga. From 951, ma, birthday ni Nardong nga pote karon. Nagmanok ang handa. Uy, happy birthday kay ano? Kay katropang Nardong. Happy birthday, Nardong. Okay na nang manok ko. Uy, ay gani mo na imanok-manok di ha. Diba? More years to come. Stay healthy po, Nardong. And hopefully more birthdays to come. Kauban ni mong mahal sa kinabuhi, Nardong. Stay healthy. Tell me that we belong together. Dress it out. Good morning, Sir Paul. From Tibungko. Good morning daw, mga katropa. Uy, good morning. Good morning, Miss Dan. Sana all pinangga. Murag na ganjan, ug-beater, drang napita. Idi boy, sugabo. Hello, DJ. Shoutout po from Katarmine. Northern Summer. Hi, it's your Hana. Hi po, Hana. Okay, da, shoutout diya sa may summer, no? Sa mga katropa na to diya. Mayong uto diya sa inyong mga katropa. Mayong paniuto, katropa. Ronnie De La Peña of Mawab, Davao de Oro. Ay po, maing pagpaniud to di, ano? Maing paghungit-hungit sa inyong paniud to. Kaon dyan mga katropa, bulahan og makusgan. Ay, bulahan og makusgan. Bulahan og biyan, makusgan kita. Braveheart, hello po. Maing uto di sa inyong mga katropa, no? Yan, shoutout sa mga nang laba karong orasa. And hopefully na, di dyan mo ulan usa kay paugahon usa, no? Ang mga nangabasa. Randy, Santisas, hello ka tropa. Ano yan? Di ko gets. Mayong untom sub sa to mga tricycle drivers, sa to mga balhabal drivers, ayan sa to mga jeepney drivers out there. Ayan sa mga nagpaniud to karon, no, kay nagtigom og kusog. Bulahan og naikumbati, ala naikusog. Bulahan makusgan biyaan ha. Ayaw sa. Dapat daghan ta og kanang power nga. Ano maingon nato nga okay lang og biyaan ta kay. Di ba? Mahay manggit siya ba?
JR Dinopol, hello, may ngudtun. Kaon kay gamito, no? Oh, shout out kay Edie Boy Sugabu. Nagkatrapa nga ito ang hotline. Ayan, pwede mong text. Ayan, sa ito ang hotline, mga katrapa, 0969-333-0537. Pwede kayo mong request, mga katrapa, ha, sa inyong mga favorite songs, sa inyong mga team songs. Sa na all na pa'y team song, oso pa ba na ron? Sa mga in love rapon. Kaon dyan kay kung makuan, mabukusgan ba? O, looy dyan ang babae kung mo'y makuan. Kaya mapuslan man. Pero ang lalaki gani ang malisuan. Murag lisod na siya. Pasigaw sa lahat ng mga taga Santa Magdalena Sursugoy. From a brave heart. Okay, shout out sa mga taga Santa Magdalena Sursugoy. Layo naman ang narating natin. Shout out yay sa mga in love karong oras sa mga katropa, no? Ayan, sa mga nagsaulog sila, mga adlaw anniversary you today. Congratulations. Stay strong. Dapat ligon lang yun, perminti ang relasyon. Bisag unsa pa man ang mga pagsulay nga maabot, mga katropa, no, na alang gihapon ang pinaang pagsabtanay, paghinigugmaay. Kalami sa feeling ano eh. Wala na theme song DJ, something na lang. wala na theme song, something wrong na lang. Hi, Reggie! Shout out diyan. Tama dyan na, DJ. Og makuan gani ang lalaki, di dyan magamit. Pusdan kayong babae, oy. Shout out, DJ, watching from the Pulog City. Hi, Jovine. Kami DJ namin theme song. Baka kun ka, liar evil ka. Murag naman eh, pinaghuhugutan nga theme song. Oy! Aras mga katropa, alas 11:21 sa kauntuhan. Paniud to na mo mga katropa. Paniud to na. Pwede ka magkawan ako, ikaw ni Moron. Kulbaan. Ana ka DJ magminahalay, ano nung magmahal kulain, masuko man o kung asawa. Dapat mas mahal gyud imo imong asawa, mas mulabaw gyud ang pagmahal sa imong asawa. Okay lang man mag-love tao, lain tao, pero mas dapat mahal gyud nato ang atong asawa or atong partner, no? Na DJ daw bagyo or naay bag-o, is it? Umugot ka naman. Mga katropa, 11:20:29 ang oras, hatod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kami, sis. Siguradong mas mulami ug mulig on ang inyong relasyon. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nationwide. Mga katropa, I love you, goodbye. Araw sa mga gustong mang-iwan pero parang kasi bisaya pa, murag nagduha-duha ba? I love you, goodbye.

0: oras sa Pilipinas, alas 11.34 sa Kautuhay. Ang oras magkatropa, hatap ka na to sa turbo, gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig oy ng inyuhang relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. But if I ever fall in love, if ever I fall in love again. Alam mo naman katropa, kanaganing ato ng gisad sa itong kagalingon na dilit na juta ma-in love. Pero kay, did you napunggay? Ma-fall kita sometimes.
1: Pinawa!
0: Labi na good ko na itaw nga pa-fall kaayo.
1: Pinawa!
0: Alright, shout out Madam Helen watching from Milan, Italy. Mayang buntag diya, Madam Helen. Kamusta na po? Kamusta po ang ating buhay-buhay dyan? Amping po, amping kanunay. And of course, ayan na maayong pagpaminaw kang Bruno Bravo. Chika ni Randy Artiaga Santisas. Dagang salamat, Ma'am DJ Sexy Sassy. Shout out Agaton Gonzalez sa may Publishing Wine na Midsayap North Cotabato. Thank you sa pag-share sa atong live. Good morning, DJ! Shout out mi dring, Dapita, Naminaw mi, uy! Shout out sa mga Borja family! Shout out sa kong mother, Lialin Cusino Borja! Yeah, sa may North Cotabato, mga katropa ng mga Borja family! Kay Papang Buboy! Kay Nini, kay Manoy Arnel, kay Manoy Ramil! Manoy Zoomer! And sa inyong tanan diyan ay syempre kay Andrea, hopefully nag-school si Andrea noon. Yan, maayong pagpaminaw diyan sa inyong tanan noon. I know, naka-speaker na po taron. Naglagubo na sa tarong diyan no, sa North Cotabato. Nabungol na sa datong mga silingan diyan sa tungod sa kasug sa speaker. Anyways, amping-amping mo diyan kanunay. Shout out ko sa taga Mindanao from Zamboanga del Norte. Zamboanga, may karoon pa pa kanyang shoutout. Gaya na nakariha.
1: Pinawa!
0: O, alam yun mga katropa na usapan, marilit, makarealize ba nga? Ala, napaday ko naka-shoutout.
1: Pinawa!
0: So, gaya na nakagasaba-saba, no? Anyways, mga katropa, maayong pagpaniud to sa mga katropa na tadiha no, nga nagugit-hungit na siyon. Silang malamian nga pagpaniud to. Eat well, mga katropa. Usa na ng diet, no? Kay isod ka ay magkalipong-lipong.
1: Pinawa!
0: Shoutout sa mga gustong mag-diet pero nagkalipong-lipong naman. Shoutout DJ watching from Iran. Wala pa di ka kauli, Rex. Wala di ka years imang kontrata diha sa Iran. Ubay-ubay na po na imuhang kuan diha ba? Imuhang pagpaningkamot diha sa Iran. Anyway, shout out sa atong mga katropa din sa tuwang text line. From 458. Good morning, DJ. Naminaw ko sa imong programa karon. Ganahan ko sa imong tingog. Olo, as in.
1: Pinawa!
0: Thank you po. Just trust in me. I'm sure. Ma'am DJ, good morning. Naminaw na po ko sa inyong programa sukad pa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Ganahan man ko ang balita. Nodjud ang Senado karunwa na iklaro. May gubot pa sa lukot. Oy. Amping lang kanunay. Si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village sa Davao City. Thank you. Grabe gid ka solid supporter ang atong mga katropa oy. Ikan pa daw alas 4 hangtod na gid mag alas 12. Naagid sila mga katropa na Mino. Thank you so much. Amping ka mo kanunay no. And sa tuwang mga sa tuwang very very supportive na mga katropa, I love you ng marami. ng kontrata DJ. So dia juga mau call it Dress Pinas.
2: Ayam.
0: Pala eh. Dili ta makabungkag og pinapok ana eh. Mga katropa, 11:40 in the high noon. Ang oras hatod ka nato sa Santon of Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times ka mas daghan og bitamina kaysa carrot. Dakong tabang aron munindot og klaro in mong panan-aw. Mga katropa, Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mga katropa, ang itong hotline 0969-333-0537. Siyempre, mga katropa, live kita, no? Again, i-search lang mga katropa ang XFM Davao. Mga katropa, up next po, Lost in Love. Maraho sa mga umibig pero biglang nawala yung feelings. Maraho sa mga katropa natin na in love at this high note.

0: balikan.
1: Oh, sa Pilipinas, alas 11:55 sa kautuhan. Mga katropa, nga ho ang oras sa hatod ka nato sa Santon Plus Co-Femex. Kapi nga healthy ba, imong gipangita? Kapi nga makatabay, nga malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangustine og soya. Mga katropa, sulay ang Santon Plus Co-Femex ang kapi na magpanormal sa pagawas sa mga hormon sa kalawasan. Para sa kampiyon na kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ubani og pag-inom sa Santon Plus si Coffee Max. Welcome back mga katropa sa itong programa ay
2: Rated PG.
1: Shout out sa mga katropa na tuliha nung no, nag-stay good sa atong live for today's video. Ayan, maayong uto di sa inyo mga katropa pagpaniuto na mo. Sa mga katropa na tuliha nung no, si Greg scroll up, scroll down. shout out sub sa to mga katropa nga naka-break time karong mga orasa. Sa mga nag-break karong orasa. Ay, anong mag-break man ay. Hello Josh, good morning DJ, shout out po. Watching from Cotabato City. Uy, ang layo mo naman ay. Shout out kay Josh, shout out from Cotabato City. Kamusta na dyan? Di ba mainit dyan? Dito is mainit din po. mainit din po dito. Anyway, shout out sa ating mga katropa din rin kay Ransky. Hello katropa, magandang tanghali sa iyo. Marvin, hello Marvin. Nawala na iyang kuwan. Ang bilis niyo man kasi, oy. Dahan-dahan lang, oy. Mga katropa, 11:57. Alas 11:57 sa katuhan. Paspas ba sa oras, oy? Mura man tagigukod, aniniya, oy. May pang oras. Willing mo gukod. Pero siyawa, gyan. Bang, sige kag lingi-lingi kung igukod ba sa imo ha, pero wa man gyan. Wa na ni Maho. Anyways, gugma na pod. Pinawa! Gugma dyan mga katropa, no? Di dyan mawa, no? Kasi sa kadlaw, mato dyan ma-mention ni related sa gugma. Pinawa! Hi, Rob. Shout out sa mga in-law. Stay here. Stay strong sa inyong mga relasyon, ha? Dapat ligo ng gihapon ang relasyon. Swerte na gani mo kayo namin ka-relasyon. Ang ubanwa dyan, nang hinuktok sa daplin.
3: Pinawa!
1: Nagtulala sa daplin.
3: Pinawa!
1: Diba? Mga katropa, mga taigong oras. We need to say bye-bye na po at this point. But don't worry. Magkita-kita pa rin ho tayo bukas. Kahit na... Basta.
3: Pinawa!
1: Mga katropa, ugma na sad. Same station, same program, at the same DJ. Sakalan sa itong station manager Jasper Magonsha. Ug sa itong kaubanan din sa XFM Davao. Ug sa itong master control by Rise. Thank you so much. Ini sa sexy sassy mga katropa nga nagaingoy na amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa puno gyud sa pagsulay. Bye-bye! May pagpaniudo. I love you all.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Pilipinas, opisyal ng upper middle income country ayon sa World Bank.
2: PBBM nasa Canada na para sa 4-day state visit sa gitna ng nagpapatuloy na INC rally.
0: NCRPO walang namomonitor na banta sa seguridad sa ikatlong araw ng INC rally dyan sa Liwasang Bonifacio.
2: DOJ tinanggap ang supplemental referral sa kaso ng umano'y hazing sa Ateneo.
0: House of Prosecutors nagsagawa ng misa ngayong araw bago mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, traffic enforcer nagpagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ang SUV habang nagsasagawa ng traffic control.
0: Balitang international na tayo katropa, si US President Donald Trump ipinagtanggol po ang kita mula sa cryptocurrency ventures.
2: Sa balitang showbiz, Manon may solo appearance sa isang fashion show sa France.
0: At sa sports, alas Pilipinas girls nagwagi kontrahan sa ABC Under 18 Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, pangalawang araw sa buwan ng July 2026. Live po tayo mula sa XFM Manila News Center. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita katropa, official pong kabilang tayo ang Pilipinas sa tinatawag na upper middle income country category matapos itong i-reclassify ng World Bank batay sa pinakahuling income assessment. Ayon sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas nitong 2025. Mas mataas sa tinakdang UMIC threshold na $4,636. Sinabi ng World Bank na nakamit ng bansa ang bagong classification dahil sa malawakang pagbabago at paglago ng ekonomiya kung saan nagtala ng average na 5.8% na paglago ng gross domestic product sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman po sa Department of Economy Planning o Economy Planning and Development o DepDev, inaasa magpapalakas din ng bagong status ng credit profile ng bansa. Magpapatas din ng kumpiyansa o tiwala ng mga mamuhunan at magbubukas

0: ng mas maraming oportunidad para sa dekalidad na pamumuhunan at trabaho. Kasama ng Pilipinas sa mga bansang umangat sa upper middle income category ang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, malugod na tinanggap ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-angat ng Pilipinas sa Upper Middle Income Country o UMIC status kasunod ng pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay Recto, patunay na bagong classification ang mas matatag na pundasyon ng ekonomiya at inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, paumuhunan at oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, iginit ni Recto na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung mararamdaman ito ng bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-angat ng kabuhayan at pagbaba ng estado ng kahirapan. Nagdag pa niya, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya, kabilang ang pagkontrol ng inflation, paglikha ng trabaho, pagpapalakas ng infrastruktura at paghikayat ng mas maraming mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Labor iginiit na tataas din iba pang benepisyong nakabatay sa basic pay na mga manggagawa dito sa NCR bukod pa sa ipinatupad na dagdag sahod. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Hayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na bukod sa dagdag na 85 pesos sa araw ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, tataas din ang iba't ibang benepisyong nakabatay sa basic pay ng mga manggagawa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ang mga empleyadong nagtatrabaho ng 6 na araw kada linggo ay makakatanggap ng mas mataas na buwanang kita simula sa July 19 at madadagdagan pa ito sa January 20, 2027. Kasabay ng wage hike, tataas din ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, premium pay, service sensitive leave pay, 13-month pay, separation pay, retirement pay at iba pang benepisyong itinakda ng batas. Inikayat din ng DOLE ang mga employer sa NCR na ipatupad ang bagong wage order at iyakin tama ang pagkukwenta ng lahat ng kaukulang benepisyo ng kanilang mga empleyado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Live, XFM News Nationwide.
2: Dumating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver, Canada para sa kanyang 4 na araw na official visit kaninang alas 7:46 ng umaga oras sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at sinalubong sila ng mga opisyal ng Canada at ng Philippine Diplomatic Mission sa Vancouver International Airport. Inaasahang makikipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney, gayon din sa mga Canadian business leaders upang isulong ang paumuhunan sa mga sektor tulad ng pagmimina, information technology, telecommunications, nuclear energy at financial services. Nakatakda rin makipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa Canada bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, inaasahan ding malalagdaan ang ilang kasunduan sa larangan ng enerhiya, kalakalan, paggawa, turismo at kultura sa panahon ng pagbisita. Ito ang unang official visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada mula noong pagbisita ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2015.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hindi bababa sa 3 truck naman ng basura ang nakolekta po ng Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works. Gayun din ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority matapos ang isinagawang rally na Iglesia ni Cristo sa paligid ng EDSA People Power Monument kahapon. Ayon sa mga otoridad, nakolekta mga basura sa White Plains Avenue, People Power Monument at sa bahagi ng EDSA malapit sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa pinakamaraming nakuhang basura, mga plastic bottle, food packaging at mga pinagkainan. Tumulong din ang mga member naman ng Iglesia ni Cristo sa paglilinis ng lugar matapos ang pagtitipon. Samantala, nilipat ng INC ang kanilang rally ngayon sa Liwasang Bonifacio matapos hindi palawigin ng Quezon City Government ang permit para sa nilang 3rd araw sanang pagtitipon pa rin sa EDSA.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na wala silang namomonitor na anumang bantas sa seguridad sa 3rd araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong Huwebes. Ayon sa NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa lugar kung saan nasa humigit kumulang 400 na kalahok ang dumalo habang 200 na pulis naman ang nakadeploy para tiyakin ang kaayusan sa lugar. Ipinaliwanag din ng NCRPO na hindi na kinakailangan ng INC na kumuha ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang liwasang Bonifacio kung saan pinaiintulutan ang mga pampublikong pagtitipon. Samantala, nagpapatupad naman ang road closure sa ilang bahagi ng Rojas Boulevard at naglatag ng traffic rerouting scheme upang bigyan daan ang sinasagawang rally.
1: SFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sinuspindi po ng New Era University ang lahat ng klase nila at office work ngayong Huwebes sa main campus, gayon din sa mga campus sa Rizal, Pampanga at Lipa. Ayon sa pamunuan ng pamantasan, layunin po ng suspension na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, teachers at kawani kasabay ng patuloy na aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Inatasan din ang lahat ng apektadong mag-aaral at empleyadong abangan ang mga susunod na announcement ng administrasyon hinggil sa pagpapatuloy ng klase at trabaho.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, muling pinaalaala ng Department of Education o DepEd ang umiiral na polisiya na nagbabawal sa paggamit ng mga gadget habang isinasagawa ang klase o instructional hours. Ayon sa DepEd, maaari lamang gamitin ang mga electronic device kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Alinsunod sa DepEd Order Number 006, Series of 2026 o Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. Hinimok din ang kagawaran ng mga paaralan na paigtingin ang kanilang information at advocacy campaigns upang matiyak ang pagsunod sa polisiya at maisulong ang ligtas responsable at wastong paggamit ng internet at mga digital device. Layunin ng DepEd na mapanatili ang isang ligtas at nakatuong kapaligiran sa pag-aaral habang tinitiyak ang angkop na paggamit ng teknolohiya sa loob ng paaralan.
1: XFM News Nationwide.
0: Isinalaysay katropa ng kapatid ng isa sa mga nasugatang estudyante dyan sa Tacloban School Shooting na mismong si alias Nash. Isa sa mga minor de edad na suspect ang bumaril sa kanyang sariling matalik na kaibigan. Sa pagdinig po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Janica May Bituin na ang kanyang kapatid na si Jeric Bituin ay matalik na kaibigan at dating kaklase ni Nash. Ayon kay Janica, habang naglilipat ng pwesto sa loob po ng silid-aralan si Jeric, hindi nito napansin na nasa likuran na niya ang suspect na kalaunan ay nagpaputok ng baril. Sumailalim na sa operasyon si Jeric at patuloy po nagpapagaling matapos magtamo ng tama ng bala sa likod na tumagos sa kanyang panga. Binunyag din ni Janica na napansin umano ng kanyang kapatid ang kakaibang kilos ni Nash ilang oras bago ang insidente. Nanawagan naman ang pamilya ng biktima na mabigyan po ng hustisya ang mga nasawi at nasugatan habang hiniling din nila sa publikong tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga AI-generated images kaugnay sa mga biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na natanggap na nito ang supplemental referral mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng umano'y hazing incident na kinasasangkutan ni dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 miyembro ng coaching at support staff. May kaugnayan ang kaso sa pagkamatay ng mga Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonya at Divina Dili. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Polo Martinez, inirekomenda sa supplemental referral ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa ebidensya at umiiral na batas. Sinabi rin ng DOJ na isasama ang naturang referral sa original na referral na inihain naman ng CIDG noong Hunyo 26 bilang bahagi ng nagpapatuloy na preliminary investigation. Binigyan din ng DOJ na ang referral ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang mga respondent dahil nakasalalay pa rin sa pagsusuri ng mga prosecutor kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso sa korte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang balita, nagdaos po ng Mass for Truth, Justice and Accountability ang ilang member naman ng House Prosecution Panel dyan sa Chapel of the Nativity ng Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City ngayong Huwebes. Ilang araw bago po ang natakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Pinunahan to ni Elias o Bishop Elias Ayuban ang banal na misa. Present din si Father Bong Sarabia, isa sa mga complainant sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa misa kung saan po ay pinakita nito ang kanyang suot na t-shirt na may nakasulat na Convict Sara Now. Dumalo rin sa misa ilang member po ng House Prosecution Panel bilang pagpapakita ng kanilang paninindigan sa katotohanan, katarungan at pananagutan kaugnay ng nalalapit na paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado 100% handa na sa July trial ni VP Sara. Interagency Security Coordinating Conference tiniyak ang seguridad. Narito ang report. Pinaunahan ni Senate President Win Gatchalian ang isang Interagency Security Coordinating Conference upang matiyak na nakalatag na ang lahat ng kinakailangang seguridad, logistics at administrative preparations para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong Hulyo. Dumalo sa naturang pagpupulong sina Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, mga kinatawa ng Kamara at mga opisyal mula sa NICA, AFP, GSIS, NBI, MMDA, DOTR, PNP, BFP at lokal na pamahalaan ng Pasay City. Ayon kay Gatchalian, layunin ng conference na tiyaking maayos at ligtas ang daloy ng impeachment proceedings kabilang ang seguridad sa loob at labas ng Senate Complex. Nagsagawa na rin ng walkthrough ang Senado sa mga pasilidad na gagamitin para sa paglilitis habang nakahanda na ang plenary hall kabilang ang upuan ng 24 na senador at mga council table para sa prosecution panel at defense team. Para naman sa publiko, gagamitin ang Senado ng visitor management system at ipatutupad ang patakarang first come, first served para sa mga nais makapanood ng paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapanood na papainggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3 katropa, XFM Antique sa 93.3, XFM Cabangcalan Negros Occidental sa 106.1.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin sa Cebu, may traffic enforcer ang pagulong-gulong sa kalsada matapos araruhin ng SUV habang nagsasagawa ng traffic control. At katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
4: Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang isang 64 anyos na retiradong engineer mula sa Toledo City, Cebu. Matapos mabangga ang traffic enforcer na si Giovanni Verano, 44 anyos, habang nagsasagawa ng traffic control sa Osminia Boulevard sa Cebu City kahapon. Kinumpirma ng Cebu City Transportation Office o CCTO na magsasampa ito ng kaso laban sa driver ng SUV na kasalukuyang nasa kusodiya ng traffic enforcement unit. Natamo si Verano ng injuries sa kanyang kaliwang kamay at patuloy pang sinusuri para sa iba pang posibleng pinsala. Ayon kay CCTO Head Raquel Arce, ipinag-utos si Cebu City Mayor Nisro Archival ang agarang pagsasampa ng kaso. Sa imbestigasyon, sinabi ng driver na aksidente niyang nabitawan ang preno ng kanyang automatic transmission na sasakyan matapos itong hindi mailagay sa neutral o park dahilan upang biglang umabante ang SUV at mabangga ang traffic enforcer. Wala namang nakitang ebidensya na gumagamit siya ng cellphone bago ang insidente. Isiniwalat din ng CCTO na sumailalim sa heart bypass surgery ang driver noong Abril at pinayuhan ng doktor na huwag munang magmaniho, ngunit bumiyahi pa rin siya sa Cebu City upang maproseso ng mga dokumento. Matapos ang banggaan, nagpatuloy pang umandar ang SUV hanggang sa mapahinto dahil sa matinding trapiko. Nilapitan di umano ito ng ilang concerned citizen at parking attendants na nagpaalam sa driver na nabanggaan nito ang traffic enforcer bago siya inihatid ng mga tauhan ng traffic enforcement unit. Itinanggi naman ng driver na tinangkan niyang tumakas habang sinasabi ng mga saksi na kapansin-pansing nabigla at nanginginig ito matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: Mag-live-in partner patay matapos mabangga ng pampasaherong van ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino ng XFM Calibo.
5: Patay ang mag-live-in partner na sakay ng motorsiklo matapos mabangga na nag-overtake na pampaserong van sa National Highway na sakop ng Barangay Tondog, Tangalan, Aklan kahapon Hulyo 1. Ang mga biktima ay kinabibilangan ng isang 58 anyos na lalaki at 48 anyos na babae, mag-live-in partner at residente ng naturang bayan. Habang driver naman ng van ay isang 53 anyos na lalaki, residente naman ng Barangay Bulwang, Numansha. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, officer in charge ng Tangalan PNP, mula ang van sa Numansha at papunta sana ng Katiklan para magsundo ng kanyang nakabuking na mga pasahero papuntang Iloilo. Pagdating umano sa lugar ay may kasunod rin itong van kung saan tila nag-uunahan mga ito sa daan at nang mag-overtake ang 53 anyos na driver ay hindi nito napansin ang papalikaw motorsiklo sa diversion road ng mag-live-in partner dahilan upang kanya itong mabanggaan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima at nakaladkad pa ng halos 300 meters ang babaeng angkas. Tinatayang umaabot sa 120 km/h ang takbo ng van nang mangyari ang aksidente. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang mga biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon, gayon din na nagpapatuloy pang kanilang investigasyon sa insidente. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
0: Samantala, katropa, meron namang senior citizen federation officers ng Puerto Princesa ang naaksidente sa La Union. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Patay ang pangulo ng Senior Citizens Association sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City matapos maaksidente ang sinasakyang van ng kanilang grupo sa La Union. Kinilala ang nasawi na si Senior President Maria C. Iviu ng Barangay San Manuel. Ayon kay City Information Officer Attorney Glyza Moncatar, pauwi na sana ang grupo mula sa isang training sa Maynila at patungo sana sa Baguio City para sa side trip nang mangyari ang aksidente. Base umano sa kwento ng mga senior citizens sa kanilang mga pamilya, meron umanong bumangga sa kanilang van na naging dahilan ng aksidente. Samantala, tiniyak naman ni Attorney Moncatar na aasikasuhin ng labi at magbibigay ng tulong ang city government sa mga biktima. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Personal grudge, nakikitang dahilan ng pamamaril sa isang lalaki na kanyang kapitbahay sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Pinagbabaril ng kanyang kapitbahay ang isang lalaki dahil umano sa galita sa Latore North, Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ang biktima ay isang 37 anyos na lalaki habang isang caretaker naman ng lupa na malapit sa tirahan ng biktima ang suspect. Bagong insidente, nagiinuman pa ang biktima kasamang ilan pang mga kakilala nito nang lapitan ito ng pinaghihinalaan at barilin na tinamaan sa tiyan habang tumakas naman ang suspect. Sinasabi na dati nang may alita ng dalawa na posibleng dahilan ng pamamaril. Natuntun sa barangay Masok ang tricycle ng suspect at nakita pa ang kalibre 45 na baril sa loob ng sasakyan, habang natuntun naman sa barangay Don Domingo Mandela Quirino ang pinaghihinalaan. Maharap sa kasong homicide ang naturang suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At mga katropa, poultry farm dyan sa Solana, Cagayan, tinupok naman ang sunog. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tuguegarao.
8: Binalot ng makapal na usok ang isang poultry farm na pagmamayari ng isang doktor matapos tong masunog bandang alas 6:30 ngayong madaling araw ng Huwebes sa Hulyo 2, 2026 sa barangay ng Lisan, Solana, Cagayan. Batay sa pahayag ni Batch Borquillo, caretaker ni Maristel Poultry Farm, hindi nila agad napansin ang usok dahil nakasara umano ang buong pasilidad at kasalukuyang nagkakape ang mga empleyado nang magsimula ang sunog. Ang nasabing poultry facility ay naglalaman naman ng mga slots o mga kagamitan na inilaan bilang panglalagyan ng mga sisiw. Ayon sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection or BFP Solana, idineklarang far out bandang alas 8:15 ng umaga matapos ang halos 2 oras na operasyon sa pag-apula ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang insidente. Nakaisa rin sa operasyon ang mga tauhan ng BFP Tugekiraw, BFP Enrile, ganyan din ang Willis Rice Trading Center matapos umabot sa second alarm ang sunog. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhinang sunog habang sinusuri pa rin ang lawak ng pinsalang idinulot nito sa buong pasilidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tugekiraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugekiraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression na si Henry nitong Wednesday kagabi ayon sa PAGASA.
2: Katropang Buddy, sa pinakahuling tala ng PAGASA ngayong araw, namataan ang bagyo 610 km sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Naglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
0: Samantala, patuloy po na nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mga katropa. Kaya din sa Visayas at Mindanao, particular na sa Palawan, Occidental Mindoro, Sambuanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique.
2: Easterlies naman ang iiral sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region and Quezon, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Sumigat po ang araw 5:31 kanina umaga at lulubog inasahan bandang 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po natin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ipinagtanggol ni US President Donald Trump ang earnings mula sa cryptocurrency ventures ng kanilang pamilya matapos lumabas sa financial disclosures na kumita siya ng tinatayang $1.2 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Trump, walang masama sa kanyang earnings dahil anya ay everybody's profiting habang patuloy na tumataas ang stock market. Iginit din ng Pangulo na ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga blind trust upang maiwasan po ang anumang conflict of interest sa kanyang panunungkulan. Batay sa nilabas na financial disclosures ng U.S. Office of Government Ethics, malaking bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa World Liberty Financial at sa Trump Cryptocurrency na nilunsad bago ang kanyang inauguration noong 2025.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Apat na buwan na matapos inanunsyo ng global group na Cat's Eye ang hiatus mula sa nagpakita muli si Manon sa publiko sa isang fashion show sa France. Naging trending ang solo appearance ni Manon sa summer fashion show noong June 29 kung saan siya ay nakasuot ng yellow top at bottom summer outfit. Matatandaan na mainit pa rin ang issue sa online world sa totoong dahilan kung bakit nasa hiatus si Manon kahit na nalinaw na ng kanyang management na siya ay pansamantala munang liliban sa grupo para makapag-focus sa kanyang health at well-being. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. At umpay na sinimulan po ng Alas Pilipinas Girls ang kampanya nila sa 2026 ABC Girls Under 18 Volleyball Championships. Matapos talunin ang Iran sa apat na set, 25-19, 19-25, 25-23 at 25-18 dyan sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Pinaunahan po ni Ziz Raiko ang koponan sa nitalang 19 points habang nagambag naman si Elaine Gonsalvo ng 15 puntos dahil sa panalong yan katropa nakuha ng magandang simula o nakakuha tayo ng magandang simula ang Alas Pilipinas sa pool stage kung saan top two teams lamang yung pong uusad sa quarterfinals. Makakarap naman ngayong araw ng Gilas ang Japan Group na nagsilbing silver medalist noong 2025.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide. Ayan pong pananghalian ng Webes at dos na tayo sa July 2026.
2: Maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santum Plus Gold at ng ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko Doc Michelle Hines, makasabi po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan, ang isa sa atin pong mga expert on air at bantay kalusugan, Doc Ronald Palder. Malusog na tanghali po, Doc Ron.
1: Isang magandang tanghali sa ating mga katropa, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang The Secrets of Health. Another episode na po, another karamdaman na atin pong tatalakayan and another information kung paano ma-prevent ang mga karamdaman sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan and naturopathic modalities. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries patungkol sa inyong pong mga nararamdaman sa inyong pangangatawan, ay huwag pong magatubili na i-text yan sa atin pong hotline na number 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasayalan ng inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ano, dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabilihan ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganda rin sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo po, mga kaibigan, mga katropa, ang atin pong mga produkto ha. At lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin, ayan yung napapahinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail ha sa ating pong online shopping store Shopee. Search lang ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede po kayong makabili ng aming mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics sa mga ano, sa mga bibisita po natin na mga ano, may mga tinatawag natin, may or tinatawag natin na mga senior citizen, meron po kami ng tinatawag na special discounts para po sa inyo. Dalhin lamang po ang inyong ID para po kayo maka-avail ng ating special discount. At kung kayo naman ay merong karamdaman na matagal na inyong tinitiis at pagod na kayo sa pabalik-balik at gastos, ngayon ay hindi pa din kayo gumagaling, subukan po ninyo ang ating mga serbisyo at mga unique services dito po sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga programang angkop sa inyong mga pangangailangan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, Biozapper Therapy, Terahertz Therapy, Naturetrad Therapy, nakasama ang hilotugpungan na isa sa mga kombinasyon ng traditional at makabahong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin yan, na gustong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0970 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement po na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong topic, Doc Ron, ano, na PMS. Ito po, mga kaibigan, ha, hindi ito yung PMS na ano, ha, hindi ito yung PMS na sasakyan o yung preventive maintenance, ha, hindi po yon. Ang PMS na ito, ito yung premenstrual syndrome. Ayan. Ano nga ba, Doc Ron? Ito pong tinatawag na premenstrual syndrome. Bakit kailangan nating maintindihan itong bagay po na ito?
1: Well, premenstrual syndrome, ito ay nakakaapekto sa mga babae. But then, kailangan ding maintindihan ng mga lalaki.
0: Mm-hmm,
1: kasi sigurado naman, kapag kayo, ikaw yung lalaki, posible na meron kayong asawa.
0: Tama
1: o daw. Nagpaplanong mag-aasawa. Mm-hmm. We need to understand it. Kasi napakarami pong apektado nito at naapektuhan po yung tinatawag natin na relationship kapag ka hindi naintindihan.
0: Mm-hmm.
1: Itong mga symptoms at mga ano, mga pinapakita na tinatawag natin emotional symptoms ng PMS.
0: Mm-hmm.
1: According sa study, ang premenstrual syndrome ay isang grupo ng physical and emotional and also behavioral and cognitive symptoms.
0: Mm-hmm.
1: So apat ito, physical, emotional, behavioral, mm-hmm, yung pag-uugali, and also cognitive, yung takbo ng pag-iisip. Ito po ay nangyayari during sa luteal phase, mm-hmm, ng menstrual cycle ng mga babae, or 2 weeks before ang isang babae ay nagkakaroon ng tinatawag natin ang menstruation.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga symptoms na ito ay nag-i-improve or nawawala few days after menstruation, and also kapag ka nagsimula ng tinatawag natin menstruation.
0: Mm-hmm.
1: Ang PMS is very common.
0: Mm-hmm.
1: O, napakadami pong naapektuhan nito. Study shows na ang estimated na mga babae na merong tinatawag na nakaka-experience ng PMS, mm-hmm, is 75%
0: ganun
1: ng merong tinatawag na experience,
0: mm-hmm,
1: o nagkakaroon ng mga iba-ibang klase ng simptomas ng premenstrual symptom.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, nasa 20 to 30% ang merong tinatawag natin na severe enough to interfere with daily activities.
0: Mm-hmm.
1: Madami pa din yan, 20-30% ng mga kababaihan. And around 3-8% naman yung mga merong worse, tinatawag natin worse na PMS, ito naman ay tinatawag na premenstrual dysphoric disorder.
0: Mm-hmm.
1: Kapag tinatawag natin na premenstrual dysphoric disorder, merong yung tinatawag sintomas ng PMS together with severe anxiety and depression.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ang yan po ang tinatawag natin na PMS. More commonly, ang naaapektuhan ng mga kababaihan is nag-iedad 20 to 40 years old.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin na during the highlight ng kumbaga pinaka peak ng pagkababae, o yung tinatawag natin during sa time na meron po kayong starting ng relationship and at mm-hmm. the same time during marriage period. So have kalimitan yung mga babae na apektuhan 20 to 40 years old and also kapag ka merong history ng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Well, kalimitan sinasabi ng iba is yung sakit ay namamana. Well, in fact, ang katotohanan po niyan, mga katropa, ang sakit po ay hindi namamana. Ang namamana is yung tinatawag natin na lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Let's say for example, yung magulang nyo ganito, mahilig sa tinatawag natin na lechon.
0: Mm-hmm.
1: Of course, yung taste buds is na natitrain na mm-hmm. mahilig sa lechon. Kaya ang mangyayari, doon sa mga anak, kasi yun yung pagkain ng magulang, baka magiging kahiligan mm-hmm. na din yung magulang.
0: Minsan, no choice din kasi. Lalo na kung nasa isang bubong isang lang
1: bahay,
0: kayo.
1: Yes.
0: O isang bahay lang kayo.
1: Nasa isang bahay.
0: Mm-hmm.
1: So, no choice and also nagiging kahiligan, napapractice mm-hmm. na kasi pag paulit-ulit na ginagawa, nagiging ugali.
0: Tama
1: na.
0: Ako.
1: Kaya nagiging identical. Mm-hmm. Halos identical yung tinatawag natin na karamdaman. Kaya merong isang humor na nabasa ako sa Facebook. Mm-hmm. Sabi niya is, "Doc, I have hypertension
0: mm-hmm.
1: and it runs in our family."
0: Mm-hmm.
1: Eh nakita niyang obese. Sabi ng doktor, "Because nobody runs in the family."
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, walang nag-e-exercise.
0: walang physical activity.
1: Yes, kalimitan ganun. Mm-hmm. Kaya na tinatawag na yung sakit hindi po naman ako hindi yung lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ka binago yung lifestyle, kasi biblical principle 'yan
0: mm-hmm.
1: Na hindi pwede na ang tatay ay papasan doon sa kasalanan ng anak
0: mm-hmm.
1: at ang anak ay papasan doon sa kasalanan ng tatay.
0: Mm-hmm.
1: So individual 'yan with regards sa loss of health. Pero kapag ka ganun pa din hindi babaguhin. Let's say for example, ako mm-hmm. sa aming pamilya both ang mga grandmother ko namatay sa stroke.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Both naman ng grandfather ko namatay sa diabetes and mm-hmm. complication ng diabetes. Ibig bang sabihin ako is mamamatay din sa katulad mm-hmm. ng ganong sakit? Hindi po ganon.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat ang batas ng kalusugan ay nagsasabi kapag ka ating binago yung ating lifestyle ay magbabago din.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din po sa may mga PMS. So let's say for example, nagaling kayo sa pamilya na merong tinatawag na breast cancer o some mm-hmm. other diseases. Kapag kabaguhin po ang lifestyle, kaya number one po yan, ginagawa po natin sa ating mga klinika, sa Yes to Health Clinics. Binibigyan natin ng mga advice. Of course, pag pupunta kayo doon sa aming clinic, marami talaga kaming tanong. Si Doc Algie, ako, kung sino mm-hmm. pong maabutan niyo doon sa clinic, marami kaming tanong sa inyo. Kasi iniimbestiga
0: mm-hmm.
1: kung mm-hmm. ano yung pinagmumulan ng problema, root cause ng problem. Kasi ang approach natin kasi sa Yes to Health Clinics is causative approach.
0: Mm-hmm.
1: Pag malaman mo yung cause, parang let's say for example, parang mayroong tulo mm-hmm. sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Ang hindi solusyon yung sasahurin mo ng balde sa ibaba. Mm-hmm. Siguro, pag habang umuulan, kailangan mo munang sahurin ng balde mm-hmm. para hindi madulas doon sa loob.
0: Oo.
1: Pero pagka tumigil na ang ulan, akyatin mo na doon sa taas at sa katapalan yung butas.
0: Mm-hmm.
1: It would be foolish enough na palaging habang ka na lang buhay, habang buhay na lang, sasahurin mo ng planggana doon sa ilalim.
0: Mm-hmm.
1: O kung pagmalaki na ang butas, kailangan palitan ng tinatawag natin palitan ng ng yero.
0: Mm-hmm.
1: Nga lang sa ating katawan hindi pwedeng palitan.
0: Mm-hmm.
1: Siguro yung kidney pwedeng palitan pero merong mga complications. Kaya kailangan yung tinatawag natin, ito yung pinakamagandang approach is the causative approach ng paggamot sa mga karamdaman. And also, liban diyan, ito ay nakakasira ang PMS kasi kapag hindi maintindihan
0: mm-hmm.
1: at hindi ma-treat, it is isa sa number one cause ng diborsyo sa US.
0: Mm-hmm. Bakit yan, Dok?
1: Kasi, anong mangyayari sa isang babae, irritable, palaging inaaway yung lalaki. Mm-hmm. Ang lalaki, kakauwi lang galing sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho, tapos pagdating, bubungangaan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos bubungangaan, ang mangyayari is, yung isa gustong magpahinga, mangyayari magiging away.
0: Mm-hmm.
1: And of course, maglalamat. And sometimes, may mga babae na they did not even understand why they are acting that way.
0: Bakit ganun sila?
1: Oh, hindi nila naintindihan.
0: Kaya lagi na lang nilang sinasabi, Dok, intindihin nyo na lang kami.
1: Yes, maganda din na kailangang intindihin din ang asawang lalaki. Kaya kailangan din ang lalaki na maintindihan ito. Yan. Kasi kapag ka itong mga simptomas, mamaya tatalakay natin mga simptomas, ay makitaan ninyo at paparating yung menstruation, is you need to adjust, kaya pala ganito yung asawa ko o di yung girlfriend ko or partner ko. Kaya pala nagkakaganito kasi paparating na ang period. I would just ignore those mga bagay na inaasta niya or inuugali niya. O yung mga yung mga nagging and yung irritability, i-ignore ninyo kasi naintindihan ninyo. But then, hindi naman palagi ganong panahon kasi darating na panahon ng exhaustion ng lalaki. Kaya ang kailangan dito is ma-address yung problema.
0: Mm-hmm. Sabi mo nga, Dok, dapat causative approach tayo. Mm-hmm. Ang pinakamalaking tanong, ano ba, Dok, ang pinagmumulan? Ano ba yung dahilan ng ganitong problema, itong PMS na ito?
1: So, ang pinagmumulan ng PMS is yung tinatawag natin na lifestyle problem. Ating mga lifestyle. According po sa isang libro na Natural Remedies Encyclopedia, ang mga babae na merong PMS or premenstrual syndrome is 275% consumes refined sugar.
0: Nako.
1: Doon sa mga mahilig sa milk tea, doon sa mga mahilig sa tinapay, biskuit, doon sa mga mahilig sa junk foods, doon sa mga mahilig sa mga soda drinks, soft drinks.
0: Ito yung madalas, Dok, na kinakain pagka nag-i-stress sa eating daw sila.
1: Eating. Pagka nag-i-stress eating, ang cravings pa naman, hindi yung mga healthy food. Palaging mga junk food.
0: Mga sweets, yan.
1: Mas lalo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag natin nagpo-produce ng mga symptoms ng PMS. Also, 62% more refined carbohydrates. Kaya doon sa mga mahilig kumain naman, tinapay, mga biskuit, pasta, okay lang kapag ka whole wheat na pasta. Pero kapag also white rice, kapag malakas kayong mag-consume ng white rice. Kaya palagi po nating sinasabi, no, since na nagbo-broadcast ako, is palagi ko talagang sinishare, napakagandang mag-switch po tayo from white rice to brown rice. Yung iba hindi nga lang nila nagugustuhan. Kasi nga magaspang sa dila. Tapos si hindi siya malambot. Ngunit kapag na-appreciate po ninyo, kapag i-masticate, unguyain ninyo nang maayos yung kanin, yung white rice, yung brown rice or yung red rice or yung black rice, is malalasahan ninyo. Well, of course, kapag hindi kayo nasanay, first time ninyo na mag-try, hindi pa talaga masyadong masarap.
0: Hindi ma-appreciate.
1: Pero kapag iisipin mo yung mga benepisyong dala sa katawan, later on, matututo. Lahat naman ng bagay natututunan mo. Same thing sa pagkain ng healthy, natututunan po natin yan. Kaya doon sa mga mahilig, malakas kumain ng white rice, pasta, tinapay, iwasan po ninyo yan. Mm-hmm. Also, those women who consume 75% more dairy products.
0: Nako.
1: Doon sa mga mahilig sa mga cheese. Sabihin, bawal na ba ang pizza? Hindi naman. Pwede naman kayong kumain ng pizza or ng cheese from time to time. Pero kapag kapalagi,
0: ibig sabihin, araw-araw mo na, nako.
1: Ito kasi 75% daily yung dairy consumption. Ibig sabihin, mataas talaga ang percentage ng consumption nila ng dairy. And also, 75% more sodium or salt. Ibig sabihin, hindi ba healthy ang salt? Well, of course, kapag kasobra ang consumption mo ng salt, lalong-lalo na kapag yung salt na sodium chloride lang ang laman, hindi siya talaga yung tinatawag natin na sea salt, na meron siyang mga minerals, meron siyang magnesium. Ang sodium chloride, kapag lalong-lalo na iodized salt, ang nangyayari kasi wala nang mga minerals, wala nang trace minerals, lalong-lalo na
0: concentrated lang yung sodium niya.
1: Yeah, concentrated ang sodium. Kaya ang nangyayari is nakaka-apekto sa atin sa hormonal function ng mga kababaihan. Also, 53% less consumption ng iron. Saan ba nakukuha yung iron? And also 77% less manganese and less zinc. Saan ba nakukuha itong mga minerals na ito? Of course, sa pagkain ng gulay. Kaya rin yung mga babae, mga ano, mga ate, mga tita, mga nanay, kapag ka merong tinatawag na symptoms ng tinatawag natin na PMS, ang isa sa pinaka ano yan, pinaka problema is hindi mahilig kumain ng gulay. Mga gulay, especially prutas and also nuts. Kaya kailangan po ninyong ano, kailangan po talagang mag-consume ng tinatawag natin ng mga healthy na pagkain, and of course avoid doon sa mga pagkain na atin pong napag-usapan.
0: Para sa mga kababaihan, Dok, at even sa mga kalakihan, para maging aware sila, ano yung mga dapat nilang bantayan? Ano yung mga simptomas na dapat po nilang tingnan na meron na pala nag-uumpisa na PMS na problema sa mga kababaihan?
1: So, physical, dalawa yan, physical symptoms and also yung tinatawag natin emotional symptoms. Physical symptoms, yung breast tenderness, ibig sabihin, masagi lang na kaunti, masakit na. Also, bloating, parang hindi natutunawan. Abdominal cramps, o tinatawag nating dysmenorrhea. Kaya yan po ay mga sign. Ibig sabihin, pag may dysmenorrhea kayo, that is sign na meron po kayong PMS or premenstrual syndrome. Of course, kasali dyan, kasabay ng dysmenorrhea, yung sakit ng ulo at migraine. Kaya hindi makausap. Fatigue, palaging pagod. Also, kapag doon sa nagtatagyawa at flare-ups, 1 week or 2 weeks before ng ano, before ng menstruation, naglalabasan na yung mga ano, mga tagyawat sa ano, sa mukha. Also, sumasakit din ang mga joint pain. Kaya naiinis sila, tapos nagiging irritable kasi na dahil sa maraming sakit, na nararamdaman sa katawan. Also, food cravings. Yung mga ano, tinatawag natin na stress eating. Nagpo-food cravings. Kaya makikita lang niyo, galit sa inyo, pero pagbilhan niyo ng pagkain, tuwang-tuwa
0: okay yan. Akala nila, akala tuloy yun yung gamot, Dok.
1: Ang problema, yun yung cravings. Ang nangyari, instead na ano, instead na i-feed up niyo yung i-feed niyo yung cravings niyo, mas maigi na ano, talagang i-train ang isip na itong cravings ko na ito ay kapag papatuloy ko ito, ay hindi siya magiging makakatulong doon sa mga simptomas. Well, masatisfy kayo kasi nakakain kayo, pero yung symptoms, mas severe after ng epekto doon sa mga kinakain.
0: Actually, merong ginawa niyan, Dok, na, ano, na pag-aaral, na pag napagustuhan mo yung cravings mo, actually, yung brain mo, mag-ano talaga yan siya. Kumbaga, parang mag-boost ng ano, mga happy hormones, kung tawagin. Ang problema doon, minutes after, siguro sabi natin, matagal na 5 minutes.
1: Magbulusok naman.
0: After na mag-produce ng happy hormones yung katawan mo, iko-compensate naman ngayon dahil yung katawan mo mag-produce din ng mga stress hormones. Like cortisol and other stress hormones. Na yun naman yung tataas. Kaya mangyayari ngayon, an ending cycle.
1: Pabalik-balik na lang. And yung ano, ang later mas worse kaysa doon sa earlier. Kasi nag-ano na siya, nag-accumulate.
0: Naipon-ipon na.
1: Nag-accumulate. Hindi naman yan, ibig sabihin na naglalaglag kayo ng 25 centavos sa alkansya ninyo. Pagdating ng isang taon, 25 centavos yung pa rin yun. Hindi mo alam, 1,000 o 2,000 na yun. So, same thing sa ating katawan, it accumulates. And ito din, napapansin, naiinis sa mga kababaihan, kapag meron kayong PMS, kaunting kain lang is balik agad yung ano, yung
0: timbang,
1: weight gain.
0: Pabigat na timbang.
1: Emotional naman, number one is mood swings. Masaya ngayon, maya-maya naman, naiinis na sa'yo. Maya-maya, babatuhin ka na ng kung ano. Yung iba naman is nakaka-control. Pero kung minsan kasi, may mga bagay na mahirap talaga natin control, especially with our brain functions. Irritability. Kung minsan sila mismo, naiinis din sila. Naiinis din sila sa kanilang sarili. Bakit sila naiinis? Na wala namang dahilan. Tataka ka, aawayin na lang walang dahilan. At sila din mismo, no, struggle, sila din mismo, alam nila sa sarili ng mga kababaihan na hindi maganda yung ginagawa nila. And they can't help it. Because yung kasi yung nakaka-apekto yung hormones sa kanilang brain function. Also, feeling depressed and anxious. Maraming iniisip. Maliit na bagay pinag-ano na para palaging ano na palaging na-i-stress na nakamatataka kayo. Pumunta lang kayo sa isang lugar, kung ano-ano ng tanong ang pag ano ang tinatanong sa inyo pagbalik, saan ka galing, anong ginawa mo, sino kasama mo, kasama mo na naman si ano doon, so ganoon yung ano, so nagiging anxious and also feeling depressed. na difficulty in concentrating kasi nga maraming going on nangyayari sa katawan, especially yung mga physical symptoms. Nahihirapang matulog. Kapag nahihirapang matulog, mas lago lang nagiging irritable. Kasi bumababa yung serotonin level sa utak. Kapag bumababa ang serotonin level, ay sigurado talagang anxious. And also, increase emotional sensitivity, bigla na lang iiyak, magbe-breakdown, tataka ka, iiyak, anong nasabi ko, anong ginawa ko, kasi sensitibo. At kaunti lang bagay na maririnig, lumalaki agad. Kasi sensitive. And also kalimitan is social withdrawal. Kaya mapapansin nyo, nagkukulong sa kwarto. Doon na awang-awa sa sarili. Yun po ang mga signs and symptoms. Kapag ka nakita po ninyo yan, yung physical symptoms and emotional symptoms, yan po ay tinatawag natin na PMS.
0: Hindi naman sa pinapamukha talaga natin sa mga kababayan yung flaws nila, ano? Kundi ipinapaintindi lang natin sa lahat, ano? Sa mga kababaihan at pati sa mga kalalakihan na rin na minsan ay hindi nakakaintindi.
1: Well, hindi nila kasalanan sa mga babae, hindi nila kasalanan yung mga bagay na or mga emotional breakdown o mga lumalabas na yon. Kasi nga, ang apektado kayo dun sa hormonal. Kaya, when you are aware of these things, that means you could be able to, pag alam mo yung isang bagay kung anong mali doon, kaya mong siyang i-correct. Kaya po yun ang purpose ng ating programa, The Secrets of Health. Yung mga sikreto bibigay natin mamaya. Yung mga sikreto kung paano ba ma-prevent at the same time ma-treat yung mga problema katulad ng tinatawag natin na premenstrual syndrome.
0: Kaya ngayon tanong nila na yan ba ay preventable? Ang PMS ba ay kayang solusyonan ng mga herbal medications? Mamaya po mga katropa, mga kaibigan, ay ating hihimay-himayin kung ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan sa ganito pong problema. At kung kayo po ay nakakaranas ng ganito pong sakit, ha, ay i-text yan sa atin pong numero, ha. Kung meron kayong mga inquiries patungkol sa ganito pong problema o karamdaman, pwedeng i-text yan sa atin pong numero, ha. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Magabalik po tayo mga kaibigan pagkatapos po ng ilang mga paalala.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din

0: 0968-8536-6545. Ilagay niyo pong pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Okay?
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold ng kumpanyang Yes to Health. Katawang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santo Plus Gold po ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga katrawa, mga kaibigan, ay mga powerful herb na nakakatulong ng malaki sa ating pong pangangatawan para po mabigyan ng tibay ang pundasyon ng ating kalusugan. Umino po araw-araw ng Santon Gold Herbal Capsule. Pwede po yung mabili sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng OldRx at All Green Pharmacy. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya ay sumadya po ha sa ating mga Yes to Health Wellness Center, dahil pwede ma-avail doon lahat ng mga produkto ng Yes to Health, Doc Ron, ano? Mm-hmm. With discount po yan, especially yes, sa mga senior citizen. Mm-hmm. Dalhin nyo lang yung ID po ninyo, yung card po ninyo, ano? Para maka-avail kayo ng mga discounts po natin. Okay? And sa mga kababayan natin, eto Doc Ron, pagpatuloy natin yung ating topic ano, about PMS. Pero wag yan ha, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook Live. Mm-hmm. Ayan, sa lahat ng mga avid viewers ng ating pong programa. Malusog na pakikinig at panonood sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Kung meron din kayong mga katanungan, ayan, sa mga viewers natin sa Facebook Live, i-post nyo po dyan, i-comment nyo yung mga inquiries po ninyo, ha? Mm-hmm. At kung gusto rin sumali dun sa atin pong Healthy Katropa Giveaway, Doc Ron.
1: Yes, sa mga gusto nga sumali sa Healthy Katropa Giveaways, mm-hmm, ang gagawin lamang po i-share ang ating Facebook Live, mm-hmm, and also ilagay po ninyo doon ang inyong mga ano, mga good experiences sa mga products po natin sa ng Yes to Health products. And also of course ilagay din po ninyo doon sa inyong comment ang hashtag The Secret of Health, mga katropa, para po manalo ng atin pong Santon Gold gift bags.
0: Mm-hmm. Okay. Doc Ron, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ano? Mm-hmm. Itong PMS or premenstrual syndrome. Mm-hmm. Ano po yung pwedeng gawin ng mga kababayan natin, especially mga kababayan, mm-hmm, to prevent this kind of problem?
1: Number one, ito talaga, mahilig talaga ang marami sa mm-hmm mga may problema nito, is iwasan pong kumain ng mga pritong pagkain, mm-hmm, or deep fried foods.
0: Sarap pa naman ng mga French fries, ano?
1: French fries, mm-hmm, fried chicken, kwek-kwek, mm-hmm, tok-neneng, yung fishball. Kalimitan, well, hindi lang naman ang mga babae, pero kapati ang mga lalaki mahilig doon. Mm-hmm. Pero doon sa mga may problema, or yung tinatawag natin gustong umiwas ng pagkakaroon, mm-hmm, ng PMS, kasi it affects hindi lamang sa inyong physical, emotional, mm-hmm, nakaka-apekto din sa mga taong nakapaligid po sa inyo. So, fried foods kasi, mga katropa, ito po ay nagbablock ng absorption ng magnesium. Mm-hmm. Ang magnesium kasi is ano po yan, relaxant, especially doon po sa ating mga muscles, mm-hmm, and also doon sa ating mga ugat. Kapag ka ang muscles ay hindi relax, palagi siyang tinatawag na nagko-constrict, yung tinatawag na cramps. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao ay nagkakaroon ng cramps, mm-hmm, o yung tinatawag natin dysmenorrhea, kasi yung dysmenorrhea, cramps po yan sa inyong puson, ay of course, masakit po yan. Masakit po yan. Kaya yan po ay dapat iwasan kasi hindi na-absorb or mm-hmm nagpapababa ng tinatawag natin ng magnesium sa ating mm-hmm katawan. Oo. Also, iwasan din ang animal fats. Mm-hmm. Doon sa mga mahilig sa matataba, mahilig sa lechon, mahilig sa lechon kawali, mahilig dyan sa crispy pata. Mm-hmm. Iwasan po niya yung mga animal fats. Also, meat products. Meat products, mga karne, mm-hmm, red meat, as much as possible, kailangan po ninyong i-reduce. Mm-hmm. Kung hindi kayang iwasan, i-reduce. Pero pag sinabi nating pork, talagang hindi po namin, hindi po dapat na minomoderate yung pagkain ng pork. Talagang mm-hmm itigil at iwasan po ang pagkain ng pork. Kasi yeah, liban doon sa mga ano, sa mga toxins at mga mga dumi na dala niyan, mm-hmm, and also may mga parasites. Kaya po dapat iwasan. Also, yung mga tinatawag natin na mga processed meats. Mm-hmm. Corned beef, yung biplo, mm-hmm, spam, may mga yung mga hot dogs, mm-hmm, kasi mga longganisa, meron kasi yung nitrates. Yung nitrates ay nakaka-disrupt din sa ano, sa tinatawag natin sa hormonal function, and also nitrates consumption increases the risk of tinatawag natin cancer or tinatawag natin leukemia. Mm-hmm.

0: Kaya mapapansin po ninyo yung mga bata pa may leukemia na.
1: Tama, Doc.
0: Kasi mahilig kumain ng mga processed foods. Also, this affects yung doon sa mga may PMS. Iwasan din yung alcohol. Alcohol disrupts yung tinatawag natin na hormonal function, hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Caffeine, mahilig po naman sa uminom doon sa mahal na ano, mahal na classic kasi mahal na coffee shop. Tapos yung mga milk tea,
1: mahilig sa iced tea.
0: Mahilig sa iced tea. Yes. Ang caffeine kasi na makukuha sa tea and also doon sa kape. And also doon, hindi lamang nakukuha yan doon sa kape at sa tea. Nakukuha din niya doon sa mga energy drinks. Yan po ay nagkukos ng pagtaas ng stress hormone, ng cortisol sa ating katawan. And that disrupts estrogen-progesterone ratio. Ano? Caffeine, lactose. Saan ba nakukuha ang lactose? Ang lactose po ay nakukuha sa gatas at saka sa cheese. Nakukuha po sa gatas sa cheese. Of course, nicotine. Ang nicotine ay merong, or ang sigarilyo ay meron pong 2,000 chemicals that disrupts our entire body function. Chocolate. Lalo na pag may asukal. Chocolate and exposure ng inyong lower extremity sa cold. Kaya doon sa mahilig magpaipok-ipok sa yung mga maiiksi ang damit. Ang damit kasi, ang purpose talaga ng damit is to cover, to make our body warm as possible. Kapag malamig ang panahon tapos maiksian, kahit hindi malamig ang panahon, kapag hindi talaga natatambunan,
1: exposed,
0: ang nangyayari is nagkakaroon ng nagko-constrict yung mga ugat. So, mahina ang blood flow, lalo na doon sa reproductive system po ninyo. Iwasan po ninyo yan. Of course, ang kailangan namang gawin, liban doon sa mga iwasan, ang kailangan gawin is exercise daily. The more you exercise, walking, pwede kayong maglaro ng pickleball, o di kaya badminton, mag-jogging, walking is isa sa gardening. Those are mga klase ng mga exercise, or aerobic or anaerobic exercise is nagpapaganda ng blood flow and also nagpapaganda din ng hormonal function at nagpapababa ng inflammation sa ating katawan. Also, eating balanced diet. Kaya doon kanina na-discuss natin yung mga babae na may PMS is hindi sila nakaka-absorb ng mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi hindi kumakain ng gulay. Kumain po kayo ng gulay, kumain ng prutas, and also nuts. No? Nuts, ang pinaka-source ng nuts is yung pinaka-source ng zinc is yung nuts. Ang isa sa may pinakamataas na zinc, yung tinatawag natin zinc rate, is yung pumpkin seeds. Kaya doon sa mga kumakain kayo, gusto nyo mga, let's say, gusto nyo makakuha ng zinc, liban doon sa vitamins na pwede ninyong inumin, pumpkin seeds. And also, ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po kasi yung mga essential minerals, iron, manganese, and zinc. Kasi meron po yung spirulina at malunggay. Liban pa dyan, meron pang anti-inflammatory and also Santon antioxidant na tumutulong sa tinatawag po natin na nutrition sa ating katawan, sa mga babae. And also, premium D3 is for hormonal balance. Sa lalaki man o sa babae, lalong-lalo na doon sa mga may PMS. If you had PMS, ganito po ang gagawin ninyo. You take Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. You take premium D3, two soft gels 3 times a day kapag meron kayong PMS. To prevent PMS naman, isang kapsula ng Santon 3 times a day, isang soft gel ng premium D3 3 times a day. Napakaganda po yan para mapanatili yung hormonal function. And also, kumain ng mga whole grains and lean protein. Ang problema naman sa karne kasi ngayon dahil doon sa mga injection ng mga antibiotics.
1: Yun nga.
0: Injection ng antibiotics. At alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit merong PCOS ay dahil po sa antibiotics. Hindi mo yan nakukuha doon sa pag-inom lang ng antibiotics, hindi kaya ininom o tinurok sa'yo. Nakukuha din yan doon sa mga commercial na mga meat katulad ng manok, pork, and also beef, mga katropa.
1: Isa rin kasi yung napansin ko rin, yung meron kasi tayong texter, Doc, na nagkakaroon siya ng antibiotic resistant na UTI. Mm. Ang dami nang iniinom ng mga antibiotics, still yung UTI niya nandun pa rin, mm. ano? Eh isa sa mga ano pala niya, isa sa mga diet niya, eh yun talaga mga poultry chicken. Products. Mm. Oo. Kaya yun mga kaibigan, ha, pag mahilig kayo sa mga poultry, ano, mm. yung mga cultured mm. na mga hayop, mm. nako, napaka ano yan, napakadelikado sa katawan po natin.
0: Grabe na yung mga yung tinatawag natin na kumbaga dahil para ma-feed lang ang tao doon mm-hmm. sa mga ano na yan, may genetically modified na ngayon na manok na apat tama. Yung binti.
1: Grabe.
0: Tapos mm-hmm. of course para mas mabilis lumaki ang manok, mm-hmm. kung gusto ninyo yung gustong lumaki ang manok, you feed ano yung tinatawag antibiotics mm-hmm. kasi nagkakaroon sila ng tinatawag natin na high insulin, of course, mm-hmm. mag-iimbak, mas malaking tataba. Mapapansin niyo yung manok, 45 days. Mm-hmm. Meron na nga ngayon, 30 na. Days na harvest na halos mm-hmm. isang kilo na. So those are mga ano mga bagay na dapat niyo i-considera if mm-hmm. you are going to eat meat. Kapag native chicken naman, you can consume native chicken mm-hmm. or you can consume grass-fed beef. Mm-hmm. Ay, ang problema, ang hilig ngayon hindi grass-fed mm-hmm. beef. Doon sa Samgyupsal, galing mm-hmm. naman imported na mga beef.
1: Yun na nga.
0: Yun ang problema. Ang pinapakain kasi niyan doon ay grains. Mm-hmm. Grains, supposedly, hindi yan pagkain ng baka. Ang pagkain ng baka talaga is
1: grass.
0: So, and also, pinaka-the best na pwedeng gawin, lalong-lalo na pag merong severe na tinatawag natin severe PMS or mm-hmm. severe symptoms ng premenstrual syndrome is to change lifestyle strictly vegetarian diet. Mm-hmm. Paano nakakatulong ang vegetarian diet doon sa mga may PMS mm-hmm. at doon sa merong mataas na estrogen level? Ito isang research sa New England Journal of Medicine. Ito ang nakitaan nila. Vegetarian women eliminate 2-3 times more estrogen sa kanilang dumi kaysa doon kumpara doon sa mga hindi vegetarian.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag ka merong excess estrogen, ito ay talaga nagdi-disrupt pagka excess yung estrogen sa katawan mm-hmm. ng mga babae. Ay nagdi-disrupt yung hormonal function.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag change po ninyo ng lifestyle, may mga pasyente po kami na nung nasa Mindanao ako. May mga pasyente kami na tinuturuan namin ng change lifestyle. Nawala mm-hmm. yung PCOS.
1: Mm-hmm.
0: Nawala yung PMS. Nawala yung dysmenorrhea. Dahil sinunod nila yung change lifestyle talaga. Nag-undergo sila ng 10 days juice fasting and then after that, nag-change lifestyle. Yung mga symptoms nila, yung migraine nawala, mm-hmm. yung anxiety, depression nawala, mas lalong lumakas, nawala yung hingal, hindi na namamaga ang paa. At of course, nawawala yung symptoms ng PMS. Mm-hmm. Those are mga benefits kapag ka nagbago po tayo ng lifestyle, mga katropa.
1: Yun ha. Sa mga kababayan dyan, especially sa mga kababaihan, marami-marami po tayong dapat na baguhin. Mm-hmm. Lalo-lalo na kung karamihan ng ginagawa natin o ng diet natin ay nagko-consist ng mga pagkain na nakakapagdulot primarily mm-hmm. ng problema na PMS mm-hmm. o itong premenstrual syndrome. Kaya sa mga kababayan natin dyan, change our diet, modify our diet, change our lifestyle mm-hmm. kung gusto po natin na maagapan ang ganito pong problema. Ano? Well, hindi naman siya ganun ka-fatal, doc. Ano? Mm-hmm. Pero yung mga komplikasyon yan and over time na laging ganito ang nangyayari, mm-hmm. eh malaking banta din to sa ating kalusugan.
0: Yes, of course, magiging endometriosis mm-hmm, yan later mm-hmm. on, magiging myoma yan, sa ano ninyo.
1: And even yung yung mga cancer, ano?
0: Yeah, it might cause yung tinatawag natin na cancer sa breast mm-hmm. and also cancer
1: sa ovaries.
0: And also, of course, hindi lamang yun ang concern is yung social relationship.
1: Mm-hmm, mm-hmm,
0: kasi nakakasira talaga kasi not all people would understand mm-hmm. why you are acting in a certain way.
1: Yes,
0: liban na lang doon sa kasama mo araw-araw. Mm-hmm. Kahit nga ko mismo, kahit kasama mo araw-araw, asawa mong lalaki, it would be
1: puno din dok eh, no?
0: Yes, oh. It would be very challenging kasi mm-hmm. to adjust. How come she is acting this way mm-hmm. when I'm not doing anything wrong?
1: Mm-hmm.
0: Oh, magtataka and sometimes nakakawala yan ang confidence sa lalaki kasi mm-hmm. nag-iisip siya, ano pang ginawa kong mali?
1: Mm-hmm.
0: Kaya addressing that in a certain manner, katulad dun sa sinasabi natin, taking, eliminating those harmful foods mm-hmm. and eating in the right way, eating right amount and large amount of vegetables and green leafy vegetables, eating on the right time, sleeping on the right time of sleep, having exercise, magpapasikat ng araw, and of course supplementation. Sabayan po ninyo yung supplementation ng Santon Plus Gold at saka ng ano ng Premium D3. It would greatly help, no? Kapag ka meron kayong ano, try nyo, subukan nyo yung ano sinasabi namin. And of course kapag ka merong severe na ano, severe symptoms, isa sa maganda gawin po ninyo, bumisita po kayo sa ating mga Yes to Health clinics sa buong Pilipinas kung saan po kayo pinakamalapit.
1: You know, sa mga kababayan natin ha, na gusto pong masolusyunan ng itong problema, na kung ito ay medyo napapatagal na, ay pumunta na kagad sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat gawin at kung paano magiging mabilis ang recovery sa ganito pong karamdaman. Okay? Sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong magatubilan, i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, itutugunan natin ng live ang inyong mga inquiries. Pakinggan po natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
2: The secret of health.
3: Pangalan ko po, Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po, yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakan ko tsaka sa may binti po. Minsan, pag naglalakad po ako, papunta lang tindahan. Pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan, madahanan ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon, narinig ko po sa radyo, Yes to Health. Kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa akin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yun sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Santon Gold. Natanggal nun po yung ano, sakit sa likod ko. Konting gawa ko lang, hinihingal na ako, nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ulit ako dito sa Yes to Health para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang po sa kanila, basta kung mayroon po silang karamdaman na katulad ko, pumunta na agad sila sa Yes to Health. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po, subukan nila po yung ano. Tapos hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yun ang palagi sinasandalan ko, yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun para sa pero ang totoo talaga ng papagaling dyan ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santon Plus Gold sa lahat ng produkto nila, magaling. Salamat po.
2: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapili sa mabiga.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.
9: Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
1: Balik po tayo mga kaibigan, mga katropa sa atin pong programa. Sa mga may katanungan ha, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para makanalage natin dito sa atin pong programa.
9: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po tayo. Ito Doc, merong nag-text po dito. Ano? Doc, ako po si Raquel ng Laguna. Tanong ko lang po, di po ba masama na uminom ng Santone Plus Coffee Mix at capsule? Meron po kasi akong CKD.
0: Oh, CKD, pag merong CKD, Santone Plus capsule at Santone Plus Coffee Mix, is malaking maitutulong po yan. Pero kailangan mas maganda kung titingnan natin, pumunta po kayo sa ano sa ating pong clinic para mabigyan po kayo ng ano ng iba pang supplements para mas mabilis ang recovery kapag ka merong CKD. Kapag ka may CKD kasi, ewan ko kung ilang beses na po kayong nag-undergo naman ng dialysis, mm-hmm. ilang beses na nagda-dialysis. Para po kayo ay mabigyan ng magandang advice, mm-hmm. doon, let's say, sa mga lifestyle changes, lalong-lalong mga pagkain iwasan. Pero taking Santone Gold Coffee Mix and also Santone Gold Capsule is wala pong problema kahit na meron po kayong problema sa CKD.
1: Mm-hmm. Ang problema sa CKD kasi, Doc, ito yung isa sa ito yung isa sa downside talaga ng CKD. Mm-hmm. Kahit na mabuti yan para sa katawan mo, kahit na healthy yan para sa katawan mo, you have to control.
0: Yes.
1: Kinakailangan mo talaga ang control ng husto.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lahat ng ipapasok mo sa katawan, kahit nga tubig, Doc, di ba?
0: Yes.
1: Tubig is actually maganda need sa katawan. Ng katawan natin. Mm-hmm. Almost not harmful sa katawan mm-hmm. natin. Pero limitado pa rin ang pagpapainom ng tubig sa isang tao na meron ng problema sa kanya pong kidney area. Yeah. Oo. Kaya nga, anything na ipapasok mo sa iyong pangangatawan, kinakailangan control na yan. Limitado na yan siya. Even mga supplementation, mm-hmm. even medications mo, mm-hmm. ay kinakailangan in control na yun siya. Ganun po kapait pagka meron ng CKD, mga katropa. Kaya nga, lagi nating inuulit-ulit dito sa ating programa, ingatan natin ang gusto yung kidney natin. Mm-hmm. Kidney, liver, at yung mga internal organs natin, ingatan natin ang husto. Lalo na yung mga matitibay talaga ng organs sa katawan natin. Ha?
0: Yes.
1: Kasi once na yan ay bumigay, napakahirap nang ibalik. Hmm. Napakahirap nang i-revive uli sila.
0: Kaya palagi natin pinag-uusapan yan dito, tinatalakay natin isa-isa.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ano, yung mga parte ng katawan natin, mm-hmm. para ma-proteksyon at alam natin kung paano mapangalagaan. Mm-hmm. Kaya kapag may lalo-lalo pag may CKD, it's not hopeless.
1: Mm-hmm. Tama.
0: No, may mga ano, may mga marami pong nag-regenerate ang kanilang mm-hmm. kidney by taking also some lifestyle changes, mm-hmm. and also iwas doon sa mga maraming pagkain na dapat iwasan. And also isa din po na ginagamit natin is supplementation.
1: Mm-hmm. So ayan na, kung sa tanong po ninyo kung pwede ang Santone Plus o Santone Gold Herbal Capsule sa inyo at saka yung coffee mix natin, mm-hmm. the answer is yes. Pero kinakailangan titingnan pa rin natin yung condition po ninyo, mm-hmm. para makita natin kung gaano karami ang pwede po ninyong inumin sa isang araw. Okay. Kasi yun nga, dahil nga limitado na ang limitado na ang kayang i-handle ng iyong pangangatawan, mm-hmm. hindi na parehas sa ibang tao, Doc, na kahit na 3 times kayo mag-coffee, gaano karami yung inumin po ninyo, walang problema. Mm-hmm.
0: Pero kung may CKD kasi,
1: pag meron ng ganyan, mm-hmm. Very limited na lang talaga.
0: Kaya mas maganda bumisita po kayo sa pinakamalapit na ating pong Yes to Health Clinic.
1: Mm-hmm. Okay. Ito, Doc. Doc, ano po ba ang pwedeng isda o bawal sa may sakit na gouty arthritis?
0: Isda at doon sa mga may gouty arthritis, mm-hmm. ang isda na dapat iwasan, tulingan,
1: mm-hmm.
0: bangus,
1: yan.
0: Tilapia, mm-hmm. Seashells, crabs, Also yung mga isda na walang kaliskis, lalo mm-hmm. lalo na yung ano, yung indong. Mm-hmm. Yun yung parang ano, parang kasili sa dagat.
1: Oh.
0: And also yung mga ano, shrimps.
1: Mm-hmm.
0: Iwasan po yung mga shrimps. Isda sa bato, pwede naman. Danggit, bawal talaga yung danggit. Mm-hmm. Talagang diretso, taas talaga, flare ups talaga yung ano, yung mga joints ninyo kapag kumain kayo niyan. And also sa mga ano naman, sa karne is yung mga lamang loob.
1: Yun,
0: iwasan talaga. Atay, balunan, yung bituka, dinuguan, papaitan, yung paklay, iwasan po yan kung kainin. Of course, ano din, reduce din ang consumption kapag white rice ang ano ninyo, ang kinakain. Kasi kapag tumaas yung blood sugar level, eh nagiging ano po yan, uric acid din sa katawan, byproduct ng uric acid.
1: Mm-hmm.
0: And also, mas maganda mag-switch talaga from white rice to brown rice or red rice or black rice. Kapag kaya nyo namang bumili ng black rice, mas maganda, mas mataas yung antioxidant. No?
1: Mm-hmm. Ayun, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot para sa acid reflux? Nahihirapan na po talaga ako.
0: Acid reflux, katropa. Ang acid reflux kasi is ito po yung pagbalik ng ano ng acid mula doon sa ating tiyan, sa ating stomach. Supposedly talaga ang ating stomach is acidic.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon po tinutunaw yung mga proteins and pinapatay yung mga ano, yung mga harmful bacteria and viruses doon sa environment na yon. Ngayon ang nangyayari kapag ka mayroong acid reflux, mayroon po yung sarado, pintuan between doon sa ating stomach at doon po sa ating esophagus na tinatawag po na sphincter.
1: Mm-hmm.
0: Yung sphincter po nun ay nagko-constrict at saka nagre-relax.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nagre-relax yun, nakasarado siya.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka nagko-constrict siya, nakabukas siya.
1: Oo.
0: Kaya paglunok ninyo, pumapasok.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kapag kulang sa magnesium ang ating katawan, is palagi siyang naka-constrict.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palagi siyang nakabukas.
1: Oo.
0: So, ang mangyayari, kapag ka palagi nakabukas, babalik talaga, bubulwak pabalik yung yung acid. So number one na dapat iwasan, ito is nakaka-trigger ng acid reflux is yung mga spicy foods. Spicy foods, mas lalo kasing tinatawag natin nagko-constrict ang ano, yung sphincter. Kaya palaging nakakabukas siya. Also overeating. Kapag sobrang, of course, kapag sobrang dami na ng kinain, ay talagang magpupush, magkakaroon ng puwersa. Kaya papansin niyo kung minsan yung iba nagbubukas na ng ano, nagbubukas na yang ng sarado ng butones sa ano kasi sobrang busog na.
1: No.
0: So iwasan po 'yon kasi overconsumption ng pagkain. Iwasan din yung pagkain palagi. So also eating between meals. If you have acid reflux, you need to stop eating between meals. Even a single nut, hindi po pwedeng kainin. Another thing is yung tinatawag po natin na kapag ka kumakain po kayo, umiinom agad ng tubig. Kapag nangyayari kasi kapag ka umiinom kayo agad ng tubig, that delays digestion, that causes fermentation doon sa tiyan, and kapag ka nagkakaroon ng fermentation, of course maraming gas.
1: Yung iba kasi daw, Doc, hindi nabubusog pagka hindi umiinom ng tubig pagkatapos kumain.
0: Kasi nasanay.
1: Oo.
0: Ang problema is nasanay.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi, 1, 2, 3 yung kain ninyo. Yung tawag ko diyan dos bandas.
1: Uh-huh.
0: Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok.
1: Lunok.
0: So hindi
1: namamasticate ng maayos.
0: So ang nangyayari, kapag hindi nangunguya yung pagkain, hindi siya nahahalo sa laway.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi, of course yung laway, that is lubrication doon sa food na kinakain natin para hindi sumabit doon sa lalamunan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kapag hindi nahalo sa laway, eh kailangan mo ng kanatawag nila pantulak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya palagi ba nakatabi. Ang problema is yan po nagdidelay ng digestion, nagpapataas ng concentration ng starch sa tiyan, and na-absorb, tataas ang blood sugar, and also nakaka-cause ng acid reflux. Also din, iwasan din ang pagkain ng marami sa gabi. Ito din ang problema, bakit nagkaka-acid reflux? Kasi busog na busog basta pagkagabi, kailangan na magpahinga ng tiyan, pagod na, tulog na diretso, nakakaroon ng acid reflux. Ang isa sa napakaganda po sa mga may acid reflux is mag-juice po kayo ng mga fruit juices. Pinag-usapan natin kahapon with regards sa juice fasting, pwede po ninyong gawin yon para po malaman, kasi hindi natin ma-discuss dito lahat, para po malaman ninyo kung paano yung pamamaraan, pumunta po kayo sa ating Yes to Health Clinics. Also, taking Santon Plus Gold every day is makakatulong po sa acid reflux. and also taking vitamin C. Alkali naman po ang ating vitamin C that would help ang ano kasi ang vitamin C is catalyst absorption ng ano ng mga vitamins sa katawan including po yung magnesium. Mm-hmm. And also ang asin po dapat na gamitin is sea salt. Mm-hmm. Pag iodized salt wala po yung minerals, mas lalo po kayong mahihirapan.
1: Sea salt or rock salt?
0: Rock salt, yeah, yes. No. Pwede din kung may mapera kayo, Himalayan salt.
1: Yeah.
0: Kung mapera, mas mapera pa kayo is pwede kayong mag-order ng Celtic salt. Mm-hmm. Yun po ay napakaganda. Pero yung asin mula sa Romblon, no? Di kaya asin galing sa Mindoro. Palawan o sa Mindoro, is hindi pala Romblon, Mindoro, I mean, is napakaganda po yun na yun po ang gamitin na asin. And of course, iwasan ang pag-inom ng ano ha, ng caffeine at mga products na may caffeine.
1: Mm-hmm.
0: Soft drinks, iwasan.
1: Okay. Pero sa mga kababayan natin na lagi po merong may digestive issues, marami-rami yung dapat po nating baguhin, lalo na yung mga wrong habits natin of eating and wrong combination of foods na kailangan mabago po yan kung gusto natin na maging maayos yung atin pong panunaw, mga katropa. Okay. Paano po, Doc Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol pa po kayo ng mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Well, wag po kalimutan uminom ng atin pong Power Trio, ang Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C, and Premium D3 sa araw-araw para mapanatili pong malusog ang pangangatawan. And of course, tune in po kayo sa ating programa palaging The Secrets of Health dito po sa ano sa ating himpilan sa XFM 12:30 hanggang 1:30 po ng hapon para po fresh na information na makukuha po ninyo araw-araw paano ma-prevent at paano gamutin ang mga karamdaman sa pamamagitan ng naturopathic modalities.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan at mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganun rin sa lahat ng pong mga Facebook viewers, maraming salamat sa inyo pong pagsali sa atin pong talakayan. Sa alam po natin butihin na CEO Doc Remilito at sa alam po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
10: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Guys, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawai.

Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: 1:39 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock Paint My Love, one of the artists who recently visited here in Cebu and has his own concert. I don't know, I forgot. Ano ba yun? Anong month ba yun? I don't think, it's 5 months ago na siguro. I had a chance to meet him in person. Yes, ang artist ni napaminaw sa kumamag Papa way back then. Na-experience na gid na ko nga ma-meet siya in person. Wala lang kita niya ni-perform, but it's fine. As long as nakita na ko siya in person. Oo, lahi rin siya sa una, oy. Na-feel ako nga nagkatiguang na po day ko. Hello po sa inyo. Magandang chinita. I mean, hapon. Araw ng Webes. Ganun kabilis, parang kailan lang ang mga awitin ay paspasa ba, uy? Ano ba kapaspas ka ron? Hello po sa inyo, ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na ang mga nakasikbit nga stasyon nga maabdan yung pagsibya na to karong hapon na. Hello po sa inyo, lahikin akong energy pag hapon o buntag. Mas energetic ko pag hapon. Ano na? Siguro tungod kay kuan ana-ana ni. Tiyos lang. Mabash na masadaan ni Oy. Nana po yung maingon nga. Wow. Wow. Shout out to Renel Medalia. Lasay mo, Abby. Sana masarap ang tulog mo kagabi at salamat sa pagbisita sa amin. Shout out to Renel and Medalia family diha sa may Orhilio. Oh, the best yung kaina si Renel Gyard. Siya ang mo ang pinaka the best. Kaya kung gani ko, sana mabuhay ka pa. Huwag ka munang mamatay. Dahil sobrang dami mong pinapasayang tao sa paligid mo. Ganun. Try lang eh. Wala kita yung mga inana ng mga tao sa itong kinabuhi. Kaya mga happy peel in our life. Ikaw, sino ba ang nagpapaligaya sa'yo? Mau lang. Ako no, ako kumangutan naman sa kung unsa. Malama ako i-answer no, kwarta yun. Hindi na lang yung kunyog na ang kwarta, but the only thing that makes me really happy, money. Diba? Si Mamuel lang sa kwarta po ang makapalipay niya. Ako kwarta lang. Ako honest ko din eh. Lilidyo ko manghuna o kamot pero si Wella may actually magpatik-atik yun na siya. Pero pag behind those closed door, angkon yun na siya ng kwarta mo. Oo. Mukha na ramang ginapod. Basta dako personally. Mukha naman ganyan makapahatag na kong peace of mind kay kung makakwarta ko, mahatag na ko ang tanang kinahanglan nun sa akong family. Diba? So wala na kong problemahon. Pwede ba mag-uuloy? Ay, yung kakuan. Dili mag-uol. Kay kung mag-uol, mag-ulan. Diba? Lisod ka ayo. Sabot na baya po. Makasabot na po baya ta. Oo, kaya na ganyan mga tanakag. Para kanino ka bumabangon? Oo. Mana yung mga inaanak magunda mga pangutana. Lisod po baya na gamay? Oo, medyo kuan. Hindi na ako basahin yung mensahe kay... Din ako ni basaw ni nga mensahe kay basig mo ni hinungdan nga mga wadaan tag trabaho. Pagtarong sad mo oy. Oh, sige daw kay kamo dia para kanino ka bumabangon? Ano ang sagot? Oo. Basahon ako na ha. Anyone who will answer. Dapat honest mo sa inyong tubag. Para kanino ka? Ano siya. Ang tanong ngayong hapon na ito, para kanino ka bumabangon? Hello, DJ! Nibangon ko kay walay muluto o... ito. Nibangon ko kay wala may muluto diri sa balay. Kung dili ko mulihok, wa may kanon. Correct! Oo, diba? Para kayo ka bumabangon, DJ. Ako, para para sa'yo ang laban na to.
1: XFM.
0: Ayan. Hilom dahil yun. Nakakarapag pindot mo nga. Para kanino ka, ako DJ, bumabangon ako kay naapay gisugo akong boss nga report. Bumabangon, okay. Para kanino ako bumabangon, DJ, bumabangon ako kay wa pa ni reflect ang mid-year sa akong bangko.
2: Ayan!
0: XFM. Diba? Wala pa doon na-reflect ang mid-year siyang bangko, so bumabangon daw siya tungod ato. Makamotivate ba yapod ba sa tig mid-year na? Okay na na, oy. I can see the potential. Ayan. At dahil dyan, ang masasabi ko, para sa akin, ang rason na bumabangon ako dahil para sa pera. Sabihin nyo naman mukha akong pera, hindi ako masasaktan. Kahit ilang beses nyo pang ipamukha sa akin na ganun ako, hindi po ako masasaktan. Ramdam ko yung isang compliment po pag sinabihan ako na mukhang pera ako. Ano lang gid ng kinabuhi? Lahi-lahi mong gitarong ka ng mga motivation. Wala mong kukuy kwarta, makapadala ko. Pag makapadala ko, malipayon akong family. Pag malipayon akong family, wala sila yung problema. Buot pa sabot, wala ko yung problema. Diba? So, it's more than that. I know, I'm aware. Pero for now, maragin na makapalipay na ako. Alam mo yung love, the family, the presence given. Oo, naagin na mong ganyan makapalipay po na ito ang ilang presensya. Pero sa tinudanay lang, nilipod ta magkita-kita kung ako'y kwarta pa masahe. Diba? Malipay ba din mo magkita-kita ta niya? Watay kanon. Diba mas happy kung na'y kwarta para ipalit pang food? O nang, tell me honestly. What makes me happy is money. For now. For now, kinahalan siya na ako kwarta. Ayan. Oh, di isuusapang X-rated drama, DJ. Usa ni chika karon. Ang chika karon. Muna atangan ninyo taod-taod. Kay basahon yun ako taod-taod. Oo. Ano man, hindi naman yung ma-open na ilahang kuan din. Ma-open na ilahang documents. Pag sure din ha. Puros na yung mga alanganin. Ang mga chika karon ay mga diferensya. Oo, may mga problema. Baka na ganing lagi mga problema mga kanamura pa kayo. Anong problema ko may namuning appeal? Pero nakalimot eh kung muna yung tumong anong programahan. Problemahon ang problema sa uban. Sulbaron ang problema sa uban, pero akong problema din ako masulba. Tama ba na? Well, repot sa mga ingon nga wala ako na sulba. Nasulba na ako, pero nauna lang inyo. Diba? Sige na rin, huwag kapindutan ni XFM. Ako rin ibtun, no? Nga naman, gid ka, tropa, nga okay naman unta, pero naagi apan permi. Naagi mga problema permi. Kana ganing miingon nga, ay, nindot na unta, apan. Ay, guwapo unta, pero kuan. Ay, guwapa unta, pero kay inani. We always find the lapses sa kinabuhi sa tao. Ang ilang mga presensya, ang ilang mga kapasidad. Oh, ano, diba? Anak ko, sa puta, uy. Basta mga inani, naging marag, eto na naman tayo. Wala, so, eto na. Eto na. Ah. Oh, diba? Lagot kayo na mga inana. Ay, ganagining na. Okay na, unta niya. Napagiging problema. Muna nga to ang letter sender ka, Ron. Oo. At ang ininyo nga to ang X-rated drama taod-taod, ha? Listen up. Basig ikaw, napo kang inana ba? Palas na ako. Mayroon na po ko, ay, guwapa na unta ko. Apain. Ay na, wala lang ko'y kwarta. lahi gito ang problema.
1: Ay,
0: pero adili ko karili tara sample na na siya. O, basta ana, ay, para sa ako aron ako problema. Kwartahan na unta ko, apan.
1: Ay.
0: Or it's either, ay, kagwapa na ako, pero walang ko'y kwarta. Depende lagi na. Muna pangutana ron, atangin ninyo dinig, unsa bagyod ang problema sa atong letter sender o nga nung gipadaman niya din sa itong progla. Gipadaman niya ng programa, ha? So, di lang ako ang maproblema kay tungod tibuok Kabisayan o Mindanao ang makadungog sa iyang problema. Muna sa mga taga-Mati, Samar, Tagum, Davao de Oro. Hala. Pagbantay-bantay mo diya kay Solbaro na to ang problema sa tong letter sender. Alam na si Kwenta na sa kahaponon sa pagbalik na to ng sugda ng atong X-rated drama. Sa karon paminawas ang pipila ka mga pahinomdom katropa.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Kung di dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osaka, retired ka sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Na shock po kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:54 in the afternoon. Ang ato ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pangita na og mas nindot nga partner sa inyong coffee game nga makahatag og kahimsog kabaskog sa inyong panglawas. And yes, you heard it right, the right coffee will give you the benefits that you are looking for when it comes to health matters. Santone Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder og mangustine, makahatag og kabaskog kahimsog katropa. Munang ayaw kalimot ha, pilia ang produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Sugo sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan, may hapon kaninyong tanan. Ay! Ilabi na sa ato mga suking tigpaminawa niining programa ang X-Rated. Inumanaan sa mga nakalaing-laing dapit, imaabtang pagsibya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kining suwat tampong ang ipada dini ni atong programa o taga pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Cagayan de Oro City. Atong itago nga pangalan nga Mimi, 19 anyos. So gilanon ni nga ipaambit niya mahitungod sa iyahang kinabuhi. Ang iyang sitwasyon kung diin, nakahatag o kalisod o mga hagit sa kinabuhi. Unsa may buhaton nimo kung ikaw matawag ng perpekto apan, adunay apan. Pero aron ko din yung masabtan ang ako ang sulat sugilan. Mao kini ang ako ang storya sa kinabuhi. Ang akong giuluhan. Guwapa unta. Yungit lang. O ganiya, mao kini ang nahitabo.
1: Guwapa nako dai. Guwapa man gyud kami, me. Pero nalang kay apan.
2: Oh.
1: Ang imong apan

0: Wala, uy.
1: Uy, naunsa ka din, babayhana ka.
0: Doon ako'y na-ila-ila dahil sa mall. Ganahan ko.
1: Meme.
0: Og type na ko siya.
1: Type ni mo. Pero ang problema, kung type basab ka niya.
0: Muna.
1: Siya ang nakigila-ila yun ni mo.
0: Ako unang miduol niya. Kay nangutana ko og oras. Og mauto. Nakigila-ila siya na ko.
1: Maoba.
0: Basta ako. Ganahan kay ko niya. Og mauna to. Nag-exchange mi sa among mga number. Og ganahan ko niya dahil crush na ko siya.
1: Maoba?
0: Og ganahan gud ko niya.
1: Tuwa na sa, tukar na sa. Huy, tarungan na yung sinultihan. Kaya ma-discourage yun na yung crush ni mo. Asa ka?
0: My date ko. Mag-date mi ni Dion. Katong akong naila-ila sa mall ba?
1: Asa?
0: Sige na. Bye ug good luck to me.
2: Salamat sa imong pagkuyog dako, ha?
0: Ayaw na una-una, ha, Dion.
2: Sure ka nga, way masuko kung magsigit ang kuyog?
0: Lagi. Basig ikaw, doon ay masuko.
2: Wa, no?
0: Aho, parehas ta.
2: Mananatag sini? I love you.
0: Oh, Dion.
2: Pag-inaat ka dilik ka ni mong pantos. Amin ni mo. Una pa lang pagkakita na ko ni mo. Ganahan na kiko ni mo.

0: bang. Lari sana.
1: Exciting.
2: Kidawat ko ng imong kugma.
3: Tinuod ka, Mimi?
2: Oo, Dion.
3: Salamat. Salamat kayo. Imo kong gidawat.
2: Pero usa lang kabutang ang akong ihangyo nimo.
3: Unsa kina?
2: Nga tinud-an hay ang imong gugma nako. Ug wa ko nimo binuangi.
3: Wa ko magbinuang. Tinuod ang akong gugma nimo.
2: Salamat, Dion.

0: I love you.
1: I love you too, Dion.
0: Lalipay ko sa itong relasyon. Malipayin kayo. O di kita magbuwa ka.
1: Dili ka na mahitapo. Tungod kay... mahal na to ang usag-usa.
0: Oh, Mimi? Iyon na anak, hindi mo sinultihan?
1: Oh.
0: Nakabantay ko nimo. Mukha natin lang kag... Kuhan ba? Kanang maglisod ka o lahos og sulti?
1: Oh, Dion. Ingon ini

0: Dion, ayaw.
1: Ayaw ko pong iya. Love ko ni mo pa. Ayaw ko pong iya.

0: unsa? Gihatag na nimo imong pagkapapay ni Dion?
1: Omo na.
0: Na, agoy.
1: Gusto niyang pamatudan ako nga love kay siya na ako mo. Mong nahatag na ako ngayon, gipangayo.
0: Na, ambot lang yun yung mong babayhana ka.

0: Oh, asa naman ni mong Prince Charming? Murag duha naman kasi man na nga wa ko kakita niya.
1: Nasakit man ko na siya.
0: Mao ba?
1: Mao man na yung kitex na ko. Ganahan unta ko mo ato pero mauwaw man ko sa ila.
0: Mao ba?
1: Mao paabuto na lang ako ang iyang pagbalik muna.
0: Oh, unsa naman? Napakita na. Sana. Discourage to ni mo.
1: Muna.
0: Na-discourage to anay mo sinultihan nga kalit lang ang kalami.
1: Ganong giingon ako niya ni ini mo na?
0: Wa man tamay mo dahi. Mao namang yun ni. Angay na lang yun na ni mong dawaton.
1: Sakit kayo ni halang na.

gihimo ang ritual, DJ RC. Pero unsa ba nga binako og dili na mobalik ang akong pagkayungit. Pero doon nagihapoy panahon nga maglisod yung ko og litok sa gusto na akong isulti. O nga ako mga pangutana, maokini eh. Unsa magkahani? Sakit ba matawag kini DJ RC? At tinuod ba nga doon ay diingon nato nga mo'y hinungdan nga na inani ko. May kaayuhan pa ba kining ako ang akong pagkayungit, DJ RC? Mo lagi kaya ako kagulaan. Nanauntay magkagusto apan pirmi na lang makita nang ako ang akong apan. Tabangi in taon ko og tambagi ko ninyo. Unsa may angay na kung buhaton. Hinaot ko nga inyo kung inyo kong matabangan. Kay makawala na gid siya og confident. Tugod aning butanga. Labi na, kagibiyaan ko sa unang lalaki nga nakakuha na ako. Paki-play de ko sa kong favorite song DJ ni Ogi Alcacid, Ikaw Sana. Ako si Mimi, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: las 2:19 na. Ikaw sana. Ayan. Ayun na nga. Oo. Nagitay, di man ganda perfecto, oy. Para sa itong letter sender, dili mag-uol. Nagitay mga apan sa kinabuhi. Apan. Apan. Oo, dili gina to na pwede matudluay na nga to ang kasing-kasing or di na to matuduan na kasing-kasing sa usa ka tawo nga dawaton kung unsa man atong kakulangan. Apan ang una tuntudluan na nga tong kaugalingon. Dili man ako maingon kay tungo dili man ako ang nasa imong sitwasyon. Apan aduna tay mga caller karon sa Pigas Linya nga anda mo share sa ilahang pwedeng matambag sa imuha and sure kung naapod mo experience ani. Kana ba ganing feeling ninyo nga okay na unta apan. Oh, diba? Ganahan na unta
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Clarex, Ana.
1: Exciting!
2: Ah, mag-unsa?
3: Di po rin mag-inaan.
2: Diba? Kulbaan.
3: May ninyo anak ko kay... Imagine na ko yata, bahala. Mawala ko, patalik ko rin yata.
2: Ano naman diag magdugayan na itang dili. Bahala na, basta dili na ko ihatag. Ana, dyan na.
3: Ihatag ko lang ni sa tao. Nang buda na ko sa
2: tao. Kana. Gusto dyan ka diha. Muna kong idolan ani ni Miss M. Good way. Kabalugid si Miss M. Ay. Kabalugid siya unsay dapat o dili dapat.
3: Kumusunod sa adi sa
2: to.
3: Dili
2: matatakot na wala. Pero paningwaw
3: na to nga. Magsunod sa
2: policy.
3: May nama kay Miss M, ha? Ma-request niya ako.
2: Go.
3: Hindi ako isang laruan.
2: Hindi para ako.

0: Salamat. Thank you so much.
1: Lang ako si Mrs. Emily Flores.
0: Yes po.
1: O Kiranda Flores.
0: Ayan.
1: O sa akong di kamingawan nga tao nga si Gino Gabriel.
0: Ayan.
1: Ay, Gino Gabriel.
0: Gino Gabriel, may pagpaminaw diha ron sa may gihulngan. Ayan. And yes, hindi ako laruan. Wapatay caller, no? Ako na ipatugtog kung wapatay caller.
1: Wapatay na naminit.
0: Oo, Miss M. Di pa gano'n. Kaya wapatay matawagan pikas to. Miss M, katropa mo.
2: Exciting.
0: Ayan. Oo. Anak na giday, murag ang ending ani day no, dawat-dawat lang daw ta day. Oo, dili man gud nato siya ma-please dayon ang palibot, no? Especially sa mga inani nga mga butang. Dili man gud nato maingon. Dili ingon nato. Sira man ngisi akong technician eh. Malipayon. Ganahan ko na malipayon yung magmugtok. Hello? Hello? Hello?
3: Yes?
0: Kinsa ka?
3: Yes? Hello?
0: Kinsa ka? Ayan.
3: All right, that's it.
0: Ayun. Sabi ko na nga. Sabi ko na nga. Si, ayan, si Marvin to, all the way from Davao. Ano ang masasabi mo sa ating sender?
3: Ang masasabi ko sa sender.
0: Ano man na imong tingog kay ngora makagana nga. Ano ka? Ano man ni putol-putol? Marvin, ayaw sa Marvin, ayaw. Ayaw Marvin. Ayaw.
3: Kana.
0: Usba.
3: Kana. Okay na?
0: Usba Marvin.
3: Kana okay na. Kana okay na?
0: Salamat. Salamat. O sige, go. Kana, go na.
3: Oh. Ang ingat sa sundan ko. Pagkit niya, hindi na mo. Dili man mabasa na ating usap kahit okay naman ko na dili man na magbasa sa kung istorya ko kung pinutara ko po iya ha ang katong ko diyan lahi may ang kumuha kaya katong ikuha niya kumuha dili wala mo ito nagtayo ni
0: so wala na sa?
3: Wala mo ito nagtayo ni ang katoyang ko yung katoy bukit nga ingat mo. Bukit nga ingat ang mga pandinit yung isang magmata yung pijaksi ko. Sino o dito siya na higugma?
0: Akatong yung tilaw ragit to. Tilaw-tilaw ragit to, no?
3: Lako yung suon nga ingat di siya isi. Ano kayo yung jangit ang ihalpan di siya isi?
0: Nya, nya.
3: Nya. Oo, siguro tilaw-tilaw ragit to.

0: Oh, tinatina ra gid to. Wala na, wala na ko, wala na atik-atik. Actually ka to day mahugre gid to ni tilaw ra gid to sa day. Ani no? Kabal mo ko na ubang mga lalaki miingon niya.
1: Sa kadaot man ang signal oi.
0: Gani bitaw. Na mga lalaki nga miingon niya kana. Ari man din noy pero sa tinuod lang gid prangka prangka. Dili dili gini ako, ikaw gid na. Oo. Sa may. Isulti.
1: Signal, wala na ginagawa.
0: Isulti. Isulti na lang. Imong gusto isulti ka. Maduhog man ta ka.
1: Asta po lang mong signal DJRC di panugnaw ba kayo? Walang something kusog mong hangin rin bugnaw kayo.
0: Ah! Inyo ha, dega ulan-ulan doon din ha? Ah, sige. Maumang galing.
1: DJRC?
0: Oh!
1: Ayaw! Ah, ah, ah,
0: ano yung giingon nga? Ambot na lang ani ron.
1: Shout out talaga ko DJRC.
0: Go, kasi go.
1: Shout out. Oh, shout out na lang ko kay Murag. Panugnog yung apil ang signal. Babas,
0: go, go,
1: wala,
0: go.
1: Wala yung signal.
0: Ayan, go.
1: Shout out na lang kay ni Kim. Mm-hmm. Kim Verde.
0: Anak lang. Anak bitaw.

0: Alright. Wala naman kinakabalik itong caller. Hindi na natin dugayin ito. Yun na talaga yung mga ano, yung mga ganapin. Oh, sige, pwede pa mo manawag. Wala pa manambag ani atong letter sender. Ako kay katambagon naman ko pero tagaan sa tamog tay. Oh, okay. Kung musa pa usa pa manggug ko mawa na. Oh, nang unahon sa tamo. I'll let you whip me nene. Hindi ako laruan ang iyong iiwan. Hello, may hapon.
1: Yes, the guys is Marlene.
0: Ni balik ka. Ambot lang ani ron. Sige, istorya sa diha. Tanaw na to. Pila na may pagpalong ni mo kundi bayo.
1: Ano ka naman ang DJ Tukar? Nagay kay Jun, ay nga na DJ Tukar.
0: Sige, go.
1: Okay na mo ko nang nagkayunit. Basta at least tao.
0: Kailan di tapod? Oo. Siya may, ate, mahimo ko magkayungit mo na manggid na. Diba?
1: Hindi naman kayo masabtan kami dapat na Victoria. Ganun lang. Kaya nga na lang yung ping ang isang story baga gamay lang. Gamay na kayo ng problema.
0: Hindi
1: ba ang labas ko tayo? Gamay na kayo ng problema. Ang problema lang na ang nagpapagpapagpapagpapag ang laki lang. Lahir na ba ito yung puno ko? Hindi po ko ito, BGRs na kabiyagan sa kumunan. Oo, sa kanti ko sa hindi pa rin doon kasi lagi kong dilipo ko sa mga nga na doon. Pero kaya nga na, dili ko sa kutang, sige. Ito tayong pili ako apa ka. Pero sige lang, dala pa mga...
0: Tinangatay na siya, nga matawag ba doon yung sakit kini?
1: Ah, dili na. Hindi nga sakit iyang pag-apag jersey. Iyang nga nabit na. Kung baga, habit na nalina
0: na. Habit? Oo, okay, habit. Pag-inawa ko, an, habit. Basi dog, habit na daw na gidni mo. No?
1: Iyan na habit.
0: Saan sa?
1: Habit na nalina. Kung mawala ka na gidna, dilit lang niya.
0: Dilit mo na magdugay daw. Ay, kagol, di na magdugay.
1: Di ko na magdugay.
0: Ayan, salamat ka ayo Marvin. Nakasugang okay, ko, nakasugang ko gid buyag po dang yang signal po ya sa tinuod.
1: Oh, okay lang
0: signal. Oo, ana. So naka-shout out, oo.
1: Ah, kita din po. Right, as you can see. Si Mickey Day. Si grupo sa Indonesia. 7-4.
0: Ayan, thank you so much. Kaya salamat sa pagpaminaw. Katropang Marvin, all the way from Davao. Yan si Katropang Marvin. Katropa? Katropa mo? Exciting! Katropa? Katropa? Exciting! Kasi nabot rami eh. Ayan. Bisag wala kayo kasabot ko, kaya medyo kuan yun ang signal. Pero okay naman, basta si Marvin makasabot, radyo ko na ako yung murag ka ng we have a direct contact ba? Bisag pag wala signal, magka-direct contact, good me, duhag yun. In anak, may ka-powerful. Shout out day sa taga Davao, XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, Mati Samal. Hello sa inyo, hindi ha, maabot sa pagsibya nato, may pagpaminaw ninyo. Oh, tambagi na yun niya si Kuan, kaya ako na po kakatambago naman gugugod. Para ako na sad ba? Maghuwat pa ko ninyo dugay taod-taod pa ni. May manang kuan. May manang ako na pod. Puli-puli ragod tagod. Ayan. Hello, sige. Ato sa ning i-play ni kay pa mananawag. Atong requested ni kuan Miss M kay bagay daw to sa iya. Di ato kuan no na i-play. Email the Poppin. Hindi ako laruan. Para ni sa imuha, Day Mimi. Kigidula-dulaan, di si Mimi Muragwa, man. Aw, bawa, tagkabaw. Depende na ni, o sa'y pagsabot ninyo. Pero here's for you daw, requested ni Miss M, all the way from Dalaguete.

0: Mo to Miss M, ang atong oras, alas 2:37 na sa kahapunon. Ang oras, hatod sa inyo ng Windsor Coloron 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Maria. Choose your challenge from 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125E4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, and four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, and four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Wa ni tingog man. Dapat tayo ano oh. Ano? Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or windsor.ph on their website. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Coloron 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Ayan! Balik naman tayo sa ating sender. Kung saan gusto niyang ipaalam ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga pagdaramdam, sapagkat siya'y nasaktan. Normal lang yan. Masasaktan at masasaktan ka talaga. Pero bitaw day, ako anong time to kuan dito advice. Ano siya? Busy, wala na mag-ibasa ang mga greetings. Basahon na to din na busy, magkugli-li aning isa ka page. Uy, ano sa... Duha mag-good niya akong tanawanan, good. Daghanag tanawanan ni Chinita, uy. Ano, asa ka super, B? Aka ni? Ayun! Dahil dyan, corrected ba? Corrected by hello DJ pa shout out gikan kay Jason James Harmin, Imagination by Sean Mendez. Mura na najud nay tawo nga na mo istorya. 2 seconds pause ay mulahos ang istorya. May pakamimi kanaray mo problema, ang uban gani na wong gyud ang problema, importante gwapa ka. Usba ang number hinaya lang. Ang number 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ako na lang kang replyan diri. Oy, kakapoy ba? Mukha na'y tawagi, lover boy. Tawag dahi yun kay Arona. Dili na ko siradaan ang linya. Punawat kong isa ka color. Punanay na lang mo din ha. Uy, kinsa rin makalusot. Punili kalusot, bye. Kamot ka. Hello po sa inyo, may hapon. Wala lagi inyo hotline. Wala among hotline. Yung gyuro yung chika, hindi na makontak na amo ang hotline niya, 0995. Hello, Randy Bacomo, may pagpaminaw. Shoutout daw diya sa may Palawan. Bacomo family, nanonood ng live ng XFM. Request sa po ako ng Miss Kita. Crush, unsa ra gyud makalipay sa ako, ah, ikaw. Nilniga, oy. Pa-shoutout DJ, request na lang sad ko og Imagination. Hello kay Romel Alcano. Oo, ana si Tawel Onyes. Tilaw laing potahi ba? O, potahi sa gabi, siguro. Namatay na nga programa, basiginahan mo. Kauban si katropang Cinderella. Potahi sa gabi, gikan og alas 9 man ata na yung programa. Hangtod alas 11:30. Leon dito kung gusto mo maghisgot og putahe. Pero sa baning imong giingon nga putahe, magtilog laing putahe, ung kasabot mo tay. Mo tay kabit-kabit dinhi. Ay mahimo kay. Patay mahimo kay napo siya iyang tirada. Ayay. Tawag dayon lover boy aron makaapas ka. Tapos isa ka linya, 0928-75. Tama ba kong gipang-ingon? Dili ko ka ka-memorize sa isa ka linya, manggod. Kay murag, permi na kong ginagamit ang angkat nung isa na to ka-color na. Ito, li-li-on din, eh. Sinara mo guna din, eh. Good, oo. Kalimot lang jud ko sa 0928-55-08-727 0928-55-08-727. Oh, kana tawagin. Pero kung di nakaapas kay 43 na, it's time for DJ RC's advice. Happy pa ko na wadag hangin. Anyway, sa imuha, Mimi, actually, mag-consider good nga na ay problem. Oo. I know some of you na yung mga tigpaminawa na to, nga muingon nga delay lang na siya, or muingon nga normal lang na siya. Actually, that's not normal. Anything nga dili usual, it has something nga may problema within. Muna kinahanglan ni mong ipasuta dito. Kay basig na ay delay sa motor nerve ni mo sa imong utok, padong sa imong baba, o nga nung adunay delay ang imong pag-istorya, ha? Dili na siya makonsider nga normal lang. Munang tungod kay na-experience sa uban, normal lang. Dili siya inana. So, kay tungod na itabo ni on your adult na nga stage, dili in your younger days, kaya na may uban din nga sa bata pa lang, yungit na sila daan. Apan sa imuha manggod, na-develop siya. Wala kang kabalo, basig na ay trauma sa nerve ni mo nga nahitabo. Kaya na lang subayon na siya. Tapos, and pwede ra siyang maagi o ka ng therapy. Pwede kung pwede matambalan nga nung dili, God. Anong atumang yung i-push nga mo, ingon na tanga, pasagdira na kay normal na. No. Makatabang manggod po ang, kung matambalan siya, dako pong improvement sa iya, ha. Dili lang sa pakakita o ganang karelasyon, kundi sa iyang tibuok po nga yung being. O, diba? Kung feeling ni mo you are competent, you are capable, I know wala mo kung ingon nga pag nainana, dili competent, dili capable. What I'm trying to say, if you are confident enough, walay mga babag sa imuha karon, you are capable to do everything. Pero naara magod na sa imuha ang courage, God, naa sa imuha kung imo ba siyang buhaton. Or naa ba na sa imuha kung imo bang tagaan og panahon og oras nga ma-fix ka na imuhang gibati nga paminaw ni mo, hinungdan nga mas nag-lessen ang imuhang confidence. So para na ako, kung gusto ka manguta nagsakit ba na siya, we have no rights to conclude about your diagnosis. Apan, aduna ko'y suggestion. Mas maayo nga moduol ka og doktor o eksperto nga masuta ang unsay problema nimo. Kainana manggod, there is something going on sa imong motor nerve from your brain to your tongue, to your mouth, or whatever nga nag-connect ana sa imuha. Nga nung dili, ma-process dayon sa imong dila ang kinahanglan nimong litukon. So sa utok kina, lays. Dili sa dog mag-una ta sa kasing-kasing. Dili pud maayo.
1: Ka-Clarex, sana?
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Clarex!
3: Exciting!
4: DJ Joffrey on XFM.

0: ayaw ikaulaw nga itom ka kay naa sa sinugba ang lami sama sa imo ha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa day nang Krap Gold ba?
3: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
5: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krap Gold na ta.
6: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: DJ Joffrey on XFM. Extra Drive.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Grabe ka, Kapoy. Pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung maabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: It's 4 o'clock.
21: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarex, Ana!
15: Exciting!
16: Exciting!

0: loud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Gamit na!
14: Zaton Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: This portion is brought to you by
5: Turbo Man Enhancer.
2: XFM.
17: kaklarit sana.
13: Exciting!
18: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
19: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
22: Extra Drive.

0: Cloud City. XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: FM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang lunglang siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo jud ning kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom mong Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
21: If symptoms persist, call the doctor.
19: Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
22: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
19: Santon Gold Coffee Mix.
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay o mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang STAR o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: DJ Joffrey on XFM. Extra Drive.

0: kayo ipugos imong kaugalingon na sa taong walay gusto nimo, kay naaman ko. Aw?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
2: Exciting!

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: gugukod nimo? Di man gani ko mo apas bisan late na ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong kapit.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinusinig ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma!

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka give value.
4: Kaklarex sana.
5: Exciting.
6: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
8: Exciting!
9: This portion is brought to you by
10: Zanthone Plus Gold. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
8: Exciting!
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kana nagpuyo ka nga malinawon? Unya na apoy chismosa nga ilabtanon.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: humok sa panit. Kalaman si tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa Sasu Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hati

Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkarinlaing istisyon sa XFM sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan og sa San Franz og sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano usab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita. Karon din he sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita sa mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa nato pag-isgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Ogyang namasab sa nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remelito Oy. Og yung masab ang Vice President, Ma'am Olivine Oy. Og yung masab ang General Manager ng istasyon, Sir Edwin Garing. Yung masab ang atong Station Manager, Sir Elner Cortis. Og yung masab atong mabtikong technician, no? Sir Kenneth G. Batukan. So, maayong gabi eh. Kaninyong tanan, mga kaigsoonan, mga kaigalaan o daghang salamat usab sa inyong pagsuporta ni ining programa ang tingog sa reformasyon. Ug alang sa mga kaigsuonan, mga suki natong tigpaminaw nga gusto nga mo mangutana, no? O adunay mga clarification sa ato nga topic nga atong pag-isgutan karon.

pwede mo mo chat sa akong messenger, inusab sa tuang cellphone number, no? Pwede mo mo text. Ang cellphone number 0965-160-3092. Diyosbon ko mga kaigsunan. 0965-160-3092. So mo kana ang ato ang number nga din pwede ninyo ma-contact, no, kung aduna mo'y mga clarification sa ato nga programa o sa atong topic nga itong isgutan karon. Alang di ay sa mga pagpanimbaya usab, no, sa ato nga mga kaigsuunan, no, labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Ano tayo mga kaigsuunan nga di nagasubaybay usab sa ito nga live karon, si Sister Wilma, no, na sa Bisayan Village, yung usab sa ako nga pinalanggang asawa kauban sa kong anak, no. O yung usab sa itong mga kaigsuunan, no, dinhi sa Garcia Bell, Sister Cuny. Usab si Brother Oliver sa Pagsabangan. So may gabi ka ninyo, no, ingin mo sab sa ito nga kaigsuunan din hi sa Maximo, no, si Doc Manny Dumagit. So may gabi sa inyo dia, Doc. Ingin mo sab sa ito nga kaigsuunan din hi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ingin mo sab din hi sa La Pilipina, no, Brother Rogen Rubino, maayong gabi ka nimo o yung masab sa imong asawa o nga anak o kauban nimo sa panimalay. So maayong gabi ka niyong tanan. Yung masab sa itong makiksuunan din hi sa Sinangguti Uno, Rubino Family. Yung masab sa Sinangguti Dos, Tagapulot Family. So maayong gabi ka ninyo. O yung masab sa ato nga mga kaigsuunan nga sa nagkalinlaing dapit, no, dinhi sa Mawab, ingon mo sab sa Nabunturan, ingon mo sab sa Compostela, no, aduna tay mga kaigsuunan usab di ay diha nga nagasubaybay sa ato nga programa, Brother and Sister Sarania. O ingon mo sab sa iyang mga kauban, no, diha sila Brother Ampog o ingon mo sab sa iyang igsuon. So may gabi eh kaninyong tanan, Brother and Sister. O inusab sa itong mga kaigsuunan, no, dinhi sa Mati. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Lupon, sa sila Brother Plinios, no, inusab sa iyang pamilya, no, na dinha karon. O inusab sa Pantukan, no. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, dinhi usab sa Kapalong Abiod, ningin mo sab sa Laak, no? So dinha usab sa sila Brother Sister Matinaw, no? So may gabi eh kaninyong tanan, ningin usab din hi sa Brace, no? Aduna tay kaigsunan usab din hi, no, sila Sister Muna Francisco, no, may gabi eh kanyo sister uban sa imong pamilya o sa mga kaubanan ninyo diha sa inyong karinderiya. O gingon man usab sa mga nagkalain-laing lugar, sa mga suki na to nga tigpaminaw di sa Kanginan. So maing gabi eh kaninyong tanan mga kaigsuunan o pahimutang mo, no, alang sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa karon. O aduna usab day tay nag tanaw, no, sa ato nga live karon, Milyari Buhol, no. Good evening brother, watching here from Mako Dabaw de Oro. So may gabi usab kanimo, no, Milyari. O salamat, no, sa imong pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. O ato ning subaybayan, no, labaw na sa ato nga topic karon, ato nga pag-isgutan. O ingon usab si Sister Shira, no, di Madraso de Binagracia is watching, no, from Pantukan, no. Good evening everyone. Okay, so inungusab si Rose Balsa, no.
So matod pa niya maing gabi igaw, no? Padayon sa imong Kristuhanon nga mga pulong. Amen. God bless you always. Gaw. So salamat, no, gaw sa imuha usab nga pagpadayon, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. So ang atong topic karon, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kini nagauluhan, no, og usa ni siya kapangutana, no. Ato lang ni siyang sulayan, no, sa pag paminaw, no, sa pagsubaybay kung unsa ang insaktong pagsabot ni ini, no. Ang atong topic, usa ka pangutana, si Ginoong Hesus mikaon ba og isda? Sumala sa Lucas 24. So mo ni ang atong topic karon, atong tun-an. So adunay daghan mga kaigsuonan nga naganhaw na nga pinaagi sa gisulti, no, nakasulat sa Lucas 24 41 hantod sa 43, si Kristo mikaon og isda. Aduna po'y uban mga igsuon, no, mga kigalaan nga nagunahuna po nga wala gyud mikaon si Kristo og isda ni anang tekstuha. No, sumuna nga ato ning subaybayan, no, ato ning paminawan og maayo, no, nga ato ang topic karon, aron nga atong masabtan sumala sa mga suporta nga mga teksto nga diin aron atong masabtan, no, kung mikaon bagyod si Ginoong Hesus o isda nini nga teksto o wala, no. So ato ni subaybayan, no, mga kaigsuonan, no. Apan sa dili pa nato isgutan kining mga pulunga o mga kining topic, mga kaigsuonan, no, mga kigalaan, mangimina usa ta og manindot nga awit.

0: Sa una lab pa kaayo ka. Karon lab yan na lang in town ka. Aw, haray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana.
4: Exciting!
2: Exciting!

0: unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiin. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult
8: your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Ayaw kabalaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Maayong gabi sa tanan mga katropa. Oo, medyo tardiness. Na-late kita sa atong programa karong mga orasa. Kaigikan pa ta sa Digos, Davao del Sur. Ayan, time check, alas 7:25 na sa kagabion mga katropa. Oh, kumusta ang inyong mga adlaw karon? Medyo naglutaw pa dyan ang ako ang utok mga katropa. Baka mo rin nakipag-overtake yun ang ako ang driver, Pasca Gios, sweet lover, kaya akong driver, mga katropa. Ayan, murag naglutaw akong spirit. Murag kailangan na to, ani o koan? Shoktong. Murag kailangan na to, o shoktong, katropa. Kaysa may makailangan ng shoktong, oo. Karadya ka ron sa Marahan Marilog District. Shoutout kay Dato Pobre. Opo, kaila kang syoktong, brother. O, maraglami kay ng syoktong pag tugnaw kaayo. Kay murag kabungkag gun. Manato ang ano. Ay murag, the number your dial is masakit nga to ang brain cells. Ayan. Okay po. Sige po mga katropa. Kinsa na magpa-shoutout nila. Shoutout na mo sa inyohang mga nahimutangan. O, pwede mo mag-text sa atong hotline, no? 0969-333-0537. Usbo na to, katropa. 0969-333-0537. Ayan. 0969-333-0537. Pwede mo mag-text sa inyong mga unsa, sa inyong mga shoutouts. Ayan. Kinsay nag-birthday? Pakotaro na to, be. Kinsay nag-birthday?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Lay mo to, bag. Ayan. Happy birthday mga katropa. O, kinsay nag-birthday diha? Sayo ang inuman. Pag naay birthday, naagi na inuman. Imposible po, dog wala inuman. Or kung wala inuman, naagi na pansit. O, apil na po na ang loaf bread, ana. No, mamaya na itong madali-dali sa bukid mga katropa. Oo, basta na'y kape. Murag naglamay lang. Lamay lang, wag na'y kape. Oo. Para pag naikapi, naglamay ba yan? Oo, pag naikapi, naipandisal. Anyway, so mga maginakasagaran mga katropa, no, diha sa bukid. Oo. So, pansamantala, Toriaize, sa mga kaibigan natin na nasa Japan. Oo, konnichiwa, kumbawa, ohayo gozaimasu, konnichiwa, yoroshiku, onegai shimasu. Oo, nagpa-practice lang po. Renshaw Disney. Ah, ano din na siya? Renshaw Disney. Ah, pagkabisaya, oy. Kada-kada yung practice kami, mga katropa, na kung ikaw, Ilonggo ka. So, may tunada, ginaya. Nagi na siya itunada, no? Nga, medyo malumanay. O, kung sa Bisaya, koan, isog kayo, kumusta ka? Kumusta day ka? O, pag sa Ilonggo, kumusta ka? Oo, kumusta ka? Kumusta? Kumusta? Oo. So, lahi-lahi na sa tono na. Oo, malaman mo na Ilongga siya kung malumanay siya magstorya. Ay, maglumanay magstorya. Parang, diin ka makadto. Sa puso mo. Sa puso mo. Ayan. Sige po mga katropa, oo. Habang iniintay natin ang mga ganap sa mga buhay-buhay nyo, sabi ni Dato Pobre sa Marahan, ana siya nga ganina dali lagi nagtaligsik, nagulan dito sa ilaha, tugnaw

siya sa inyong mga suking butika o sa mga Shopee online, online shopping. Nana po na mapalit sa TikTok, mga katropa. Nana sa TikTok, naapod na siya sa Lazada. O sa inyo mga suki, mga butika, kaya parmasya, asa na mo nagapamalit niya, ah? Naana ang Turbo Capsule. Men Enhancer, men and women. Para na ay, ano, para na ay laban. Ayaw ka ba lang, katropa, kay ang San, ang Santon, pagigil ang Santon Coffee. Okay, gusto ko uwi ng mga kape. O, sigwi ko lang ang kape, mga katropa, ang Santon Gold Coffee. Dami kay mga katropa, kay pwede ka mo inom bisa gabi, kay makatulog jud ka. Oo. Ya, kung ikaw, pag humanin mo kape, murag, lami na kaayo mag lambing-lambing kay Mrs. o Mr. Oo. Para mailaban si Manoy o si Mrs. Inom o Turbo Capsule 30 minutes before ka maglabing-labing kay Mrs. Na adyay na kung ganap, mga katropa. Ayan, time check is 7:31 na sa kagabion. Enjoy na ito ang mga nalalabing music na mag-disco-disco kita para magpasingot kita. Ayan, this is your sexy DJ Angel ng TSK. Magbabalik po ako.

0: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik nilang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin nimo, gahi kagyog-o. Sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
19: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know?
17: that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season. Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
20: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
21: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
22: M2C Graphics, Davao.
0: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
23: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Sagtong Blast Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra.
8: Magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist, call the doctor.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: New Year Speak, your perfect escape above the city.
17: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Kaklares, Ana?
19: Exciting!
18: Exciting! Exciting!

Ayan. Sige. Ayan, mga katropa, Thursday na po. Oo, nibuto na po ang Thursday. Murag bago naman to nag Lunes, nag Thursday naman po. Oo. Ang bilis ng panahon, no? Ang bilis ng mga para akong gikan sa ano. Gikan ka sa Third District. Ayan, atong ano, atong unsa ni ato ang ano, atong ulo kay tugnaw kay diri sa studio, mga katropa. Ayan. Sige pa. Ayan, mabuno ta karon og ato ang ano 8:30-8:40 bunuto nato ang maka kadang permiti good nagapaminaw sa ato ang programa katropa, no? Oo, tagaan na to og 100 pesos na GCash para na ipamasahe. Oo, para na ipampalit og load. O, para permiti makamonitor sa ato ang programa. Ayan. Sa mga ano ngayon, sa bago lang naga-tikaw-tikaw or naga-tune in, naga-ano sa ilahang mga radio, kumusta man ang inyohang adlaw karon mga katropa? Oo. Medyo ang panahon karon, weather is not that ano no amazing kay biglang mag-ulan, biglang mag-init. So, tigil malikayan ang paglabad sa ulo mga katropa. Pasalamat na lang ta kay Natay Santon Gold Coffee. Kung medyo labad ang ulo, muragalain ang imong kabuhi. Sige, panggunit kay Natay Solomint, ang haplas na walang katulad. Ayan, shoutout na ko ang nagpagwapas sa kumpilik mata. Ang Wispy Beauty Salon.

Opo, kay Ma'am Dang, kay Ma'am Shella, shout out nila sa Ilahang establishment. Fronting lang na siya sa Almindras G, mga katropa. Ayan, Wispy Beauty, Lashes and Brows Beauty Salon. Ayan, ang dami na mga services, mga katropa, very affordable. Ayan po. And of course, ang ATM ng printing, oo, ng Cloud Maro. Mm-hmm. Ayan, ang t-shirt na printing services, ATM talaga. APM, ayan. Shout out kay Dato Pobre. Siya po yung spokesperson ng Cloud Maro. And marketing executive ng t-shirt printing services ng APM. Ayan. Opo, ayan. Ang ato ang mga ka-sponsors like ayong gulayan. Ayong gulayan diya sa Dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Ayan. Kung gusto nyo magpalit ng mga fresh na gulay na mapadaan mo dira sa Dato sa Lumay, ayan po. Ayan, sige. Pag ano mo dira, fresh ko masyado ang gulay dira ang dapita. Shoutout ko dira sa BIR Digos. BIR Digos, no? Diha sa OneNet, akanang sa ito ang kanang magpalka-calculate dira sa Window 13. Thank you kayo mga sir sa pag-assist sa ito kanina dira sa BIR Digos. So sa tanan po nga nagapaminaw karon, oo. Medyo naglain po ng inyong mga gibati diyang dapita. Inom lang ka mo og init na tubig, init-init. Ay, sobrang init. Kaya mapasok ka cool. Isod-sad kung mapasok ka. Mm-hmm. Sana mapasok lang kasi yung gugma. Chas! Sabi, mapasok kasi yung gugma. Kung saan pag paso sa iyang gugma ka tropa. Mapaso ka sa iyang gugma, dili ka mapaso. Ayan, oh, ibalik na to tong katugan ni ato katong bibingka ni Ging bibengka. Oo. Nganong asa tay sumpayan. Kay Ging, oo, famous bibingka dira sa Panabo. Kung gusto ka mo try anang iyang bibingka nga famous mga katropa. Ato anang i-experience ang iyang bibingka na walang katulad. Lami kay na katropa iyang bibingka, mga katropa. Ging famous bibingka. Oo. Diha lang na sa Panabo may mga katropa pagkaliki adyon. Pagkadako sa liki. Oo. Mura lang liki, mura lang ikaw na ay liki. Ay! Ayan, shoutout kay Leo Master Bolario, ang atong katropang palaging nakasupport. Shoutout sa Herbolario family, kay Tatay Leonard Herbolario sa Santo Niño, sa South Cotabato. Kumusta? May adnagabi, Tatay. Kumusta ka na dira? Oo, makadto kami dira. Oo, shoutout sa RSTCM family, kay Boss Riden Barbarona sa SPMC. Palagi, ano na ingoni mo? Get well soon, pre. Ayan, ako na lang mag-imo-imo sa imong ano. Ayan, sabi ni Ma'am Jing Pigarido, pa-shoutout ko sa tanang mga katropa. God is good all the time, mga katropa. Che-che! Meow Action, good evening, Belinda Herda, shoutout, pa-shoutout Ma'am Jel, Sun Life, Nete Conquerors, ayan, shoutout sa Sun Life, pag may sun, na ay life, kay kung walay life, kung walay sun, na, delikado, oo, nindot good kaayo mga katropa, pag may sun, na dapat life, kaya mag Sun Life. Ayan, yun ang hello po, sabi dito. Mm-hmm. Hello po, pa request o kanta Stigmatized by Cackling. Oh, hadlok na ang kay tungo damay man ang ila sa lahi na siguro ni. Lahi po ni sa iya kay sexy. Shout out kay sexy sassy. Kay sexy sassy ito eh. Ayan, sa mga nagapaminaw karon, this is your sexy DJ Angel. Oo, mag-ila-ila ta ka tropa.
Ayan po, sige po. Oh, sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga bago lang no, pwede mo mag-text sa tong hotline 0969333333 tulo ka 30537. Taot-taot bunuto na to ang naga monitor sa atong programa every Thursday mga katropa, naga pa Gcash kita sa mga taong perminte naga subaybay sa atong programa. Ayan po, enjoy natin ang atong music ng When the Smoke is Going Down by Scorpion. Yan ang ipatugtog na ito, katropang Joff. When the Smoke is Going Down. Enjoy natin itong mga, ano, ang music mga katropa. Kung gusto nyo mag-request na po kayo. Time check is 8:70 na sa kagabi yon.

Ayan, risk it all to you, mga katropa. Welcome back. Shout out po kay Jing Pigarido sa iyang request na Don't Stop Believing by Journey, katropang Joff. Don't Stop Believing. Ayan. Good evening sa lahat ng tagapakinig. Di ko na pwede maisa-isa, pakiplay na lang sa kantang Bakit Ikaw Pa? Bakit Ikaw Pa? Buboy po ng Tibong Ko, inyong tagakinig, tagapakinig. Bakit Ikaw Pa? Sino yung Bakit Ikaw Pa? Sinong kumanta yun, Sir Buboy? Bakit Ikaw Pa? By Imelda Papin ba yan? Tama ba yan, katropang Joff? Bakit Ikaw Pa? Ang iniibig ko. Parang ganon. Hello po, pa request og kanta Stigmatized by Calling. Alas 11 pa pala ito. Gerequest niya. Ayan, so time check is alas 8:48 na sa kagabion. Opo, pahabol natin itong request ni Buboy, Bakit Ikaw Pa? Og ang iyahang, kaya pa ba natin katropa? Oo. Bakit Ikaw Pa? Og ang stop believe, a request, Don't Stop Believing. Don't Stop Believing. Yung kanta niyang Journey. Sige po. Oo, habang meron pa tayo, kaya pa? Kaya pa sa itong Don't Stop Believing o Bakit Ikaw Pa? O Bakit Ikaw Pa na lang yung last song natin, tama? Oo. Parang kaya pa sa oras na ito, mga katropang Joff. Bunuto na ito, mga katropa, ang makadaog sa itong Pasundo na to si katropang Eldra. Pasok. Bunot diri Kasi bunoto na to diri. Sulod ba? Sulod. O, bunota ni kay para makadaog sa atong pa-Gcash. Oo. Dali na. Bunot diri katropang Joff. Ayan, congratulations sa atong ilok. Sige po. Ayan. Ayan, congratulations sa nakadaog sa atong 100 na pa Gcash. Opo. Ayan, si Cheche. Ayan. Si Cheche. Meow, action. Congratulations, Che. Nakakay 100 pesos na Gcash. Oo. Oo. Lagi talaga to. Congratulations. Ang swerte-swerte talaga to ng aking neighbor. Oo. Congratulations, nakadaog ka og 100,000. Ay, 100 pesos na pa Gcash. Congratulations. Oo. Asa na to ato ang palakpakan diri Murag ano gini nga tong palakpakan ba? Oo. Pangitao na to ni ang ato ang palakpakan diri Oo. Naamang gin ang palakpakan, di man gin mawala ng palakpakan ka tropa. Oo. Dere ko mangita bi asa mani nga palakpak dere Lawis-wis kawayan manggon ni dere ba katropa sige po. I-ready na nato katropang Joff no ang request na Stop Believing og ang Bakit Ikaw Pa? Bakit Ikaw Pa? Oo, Bakit Ikaw Pa? Ang iniibig ko. Tama ba yan katropang Buboy sa Tibong Ko? Bakit Ikaw Pa? Bakit Ikaw Pa? Bakit Ikaw Pa? Ayan, sige po. Ayan, habang ipatugtog natin ang Bakit Ikaw Pa, congratulations kay Cheche Action. Ayan, no, mag-bye-bye na kita mga katropa. Ang oras alas 8:51 na sa kagabion. Daghang kaayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa, ang Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Opo. Ayan, enjoy po natin ang mga request ng Stop Believing o Bakit Ikaw Pa, baby. Good night mga katropa. See ya. Bye.

0: Someone who believes. Sa mukha ng mga someone who believes. Uy, na pa ba kayo mutuo sa tuwa, ni Ron? Unyan na ako i-reveal na ako, ikauban, guys. Unyan na ako i-reveal sa inyo, taod-taod. Welcome po sa taong program, Magputahe sa Gabi. Mangayog gihapon kong pasaylo sa inyo, kaya atong tingog nagkamang. Gakamang atong tingog, kaya gakapagaw-pago lang gihapon ng inyohang Disney Princess. Yes po, ako po yung makauban hanggang alas 11 karong gabi una. Sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Live usab kita makita sa itong official Facebook pages. Makasapot mo na akong tingog ngayon na. Makita kita sa itong mga official Facebook pages. Paliwag ko biha pa follow, pa like, o pa share po. 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag usab ko pa follow, pa like, o pa share sa itong isa ka Facebook page. XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Sa official Facebook pages sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Sabi, pwede naman ako i-reveal akong kauban for tonight. Siya na lang magpailayin na kanalimot ko sa iyaha akong itawag sa iyaha basta hindi siya ganaan sa iyahang previous name. Okay, ladies and gentlemen, ako'y kauban for tonight and let me welcome. Go ahead. Your camera is now open and your microphone is officially open. Hello, wow! For the go.
1: Yes, magandang gabi po sa lahat, mga katropa.
0: Hello! Huwag na kayo siyang tingog, guys! Na, may nindot ni kay... nindot ni siya ingunaan ni Bikay. Kanagong inkaso mapagaw, gud ko, na aka.
1: Yes po.
0: Naay mo sa look, gud permintis ako. Pagpaila-ila, sir, kung unsa atong pangalan. And, murag first time kanilang madungog for tonight.
1: Yes po. Magandang gabi po sa lahat ng nakantabay ngayon sa 101.7 XFM. Ako po pala si DJ Yomi, bosses pa lang, ulam na.
0: Unya mga katropa ha, kung makauban ako si DJ Yomi nga mag... Basa sa ito ang putahe confession for tonight. O sa kabibi na ito ang misalig na po sa ito ang program. Mga naghatag sa iyahang iyahang istorya, DJ Yams. Mas ganahan kong DJ Yams. Pero DJ Yami, ganun siya biha. Ganahan siya kong shortcut. Kaya kung dila o sa iyo nakalito. DJ Yams, how about your ano? Kumusta naman ang mga buhay-buhay nato sa gawas?
1: Okay lang naman. Kahit maraming mga pinagdadaanan sa buhay, go will upload lang po tayo.
0: Hello. Ingani gid ay no kinahanglan na maskin pag sa kadaghan-daghan sa to ang mga ginaatubang DJ Yams murag wa gitay choice atubang wet.
1: Yes, importante wala tayong tinatapakang tao.
0: Gusto ko yan. DJ Yams, marami tayong nakikinig ng mga Tagalog. So, talagang masaya ako at marunong kang mag-Tagalog kasi ako ay bakikaw talaga. No? So, masaya ako kasi pag may tatawag sa atin mamaya na Tagalog, ikaw yung mag-i-entertain.
1: Okay po. Gagawin ko talaga ang lahat.
0: Ay, gusto ko tong ganito. Gusto ko to yun. nasulbad yun akong problema. So, di na akong mag-problema, guys, ha? Kung mag-Tagalog-Tagalog mo di ha, kaya naagid ko'y kauban di rin, ha? Kabalo. Anyway, mag-chismis kita karong gabi una, biha, para po sa tuwang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight, halod po ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po sa tuwang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka po pampaligon sa immune system ang atong kinahanglan, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking butika sa inyong lugar. Unsa daw ang weakness sa mga driver?
2: Yummy!
0: Yummy talaga. DJ Yams, ano kaya sa tingin mo ang weakness ng mga driver natin?
1: Marami kasi yung mga weakness ng mga driver ngayon.
0: Like, waka koyape. Example. Example, DJ Yams, kapag yung driver nagja-drive nasa daan, tapos meron siyang nakita na something, Ano kaya ang something na yun, DJ Yams?
1: Parang hindi natin inaasahan na always remember na yung mga tentasyon na sa paligid. But all you have to do is you have to control with your put some limitations.
0: Yun, tapos pikit-pikit na lang. No, mo nagiging yung bitobi. O sa mga driver na minaw karon ha, naakit ay official hotline number diri, pwede mo nga mag-react sa inyong mga masingo, ganahan mo nga mag-react sa inyong mga weakness diya para makabalo pod ni. 0945-443-5869. Itong balikon ha, 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live tonight. Okay, naambi din haan ni DJ Yami. Makaubang ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Hi kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. May gabi imi. Ato ang mga OFW. DJ Yams, kumustahin mo na po.
1: Hello po sa lahat ng mga OFW natin dyan. Ingat lang po kayo palagi dyan, no? Always remember na nandito lang po kami dito sa Pinas.
0: Yes. Gusto po namin ng pasalubog.
1: Yes po.
0: No? Gusto po namin ng maraming chocolates. Gusto namin ng maraming chocolates, tapos ano, perfume. Ano bang masarap na magandang pasalubong, DJ Yams?
1: Kahit ano, ang importante galing sa puso.
0: Ay, correct. Chocolate na lang po. Chocolate na lang po. Okay na po kami sa chocolate po. Pero itong isang OFW natin, si Mommy Jacqueline Labis, mahal tayo nito eh. Nagpapadala to siya ng mga lotion, o nabaga. Kung ano-ano na, minsan nagpapadala pa siya ng chili oil. Galing Hong Kong to Pilipinas. Ganyan tayo kamahal. Mommy Jack, thank you so much.
2: Thank you!
0: Jean Pegarido, may gabi ibibi. Si Mommy Josefina Tinambunan, all the way po from... taga saan gani yun? Kalimot ko. Taga Aglayan. May gabi idiha mi o kaya bossing Tatay Ben, may gabi ipo. May gabi iusab sa mga naakaroon sa ilang mga tagsa-tagsa kapanimalay sa mga driver. Di masakitan sa tong topic ha. Okay, basta masakitan ang mga driver ba? Pero para bitaw ni sa inyo ha, makabalo po mo sa inyong mga weakness. Halimbawa, di ay, DJ Yams, what if mag-asawa tayo ng driver DJ Yams? At least alam natin. Ano yung weakness nila?
1: Oo, dapat kasi pag mag-asawa kayo ng driver, kung naki-asawa ng driver, alam mo yung mga weaknesses nila.
0: Oo, para at least kung magawan mo ng paraan. Kasi diba, what if asawa ako? Isipin, sabihin na lang natin, asawa ka. Asawa ako. Tapos nakapag-asawa tayo ng drive na, may naalala ako. Noong unang panahon, may naging jowa akong driver. Ay, pangalan lang pala yun! Yung bang tipong hindi natin alam na paglingi niya doon sa kabila, nanapuntaan ng Tagalog lang, diba? Paglingon niya doon, meron na pala siyang natitipuhan, tapos hindi na pala ako yung mahal niyo. Masakit yung ganun, diba? So, kailangan aware po kaming mga magiging asawa niyo para makapag-adjust po kami. Diba? Tama ba yun? DJ Yams, magsalita ka DJ Yams kasi pagawa ako ngayon.
1: Yes, alam naman natin lahat. Alam naman natin lahat na pag mahal ka ng isang tao, dapat mahalin mo talaga siya.
0: Ay, oo. Napuntaan yung mga ing-aning kanta.
1: Kasi lahat tayo nagmamahalan at lahat tayo nagpapatanga sa love.
0: Ay, correct. Naging tanga ka na ba sa love?
1: Oo, lahat naman tayo.
0: Magkwentuhan tayo niya. Bawa sa mga ganyan. Kasi ako, nung unang panahon, nagpakatanga din ako. Pero nakalimutan ko na kung paano maging tanga ulit.
1: Lahat tayo nagpapakatanga sa taong pinakamamahal natin. Ano lang kasimple.
0: Gusto ko yung mga topic niya ganyan mamaya, pag-uusapan natin yan. Ha?
1: Yes.
0: Hi kay Bongbong ng Bohol!
2: Thank you!
0: O Bong ha, si Bongbong ng Bohol. May pamanis si Bongbong. Ay, nagagubot na ang Pilipinas, si Bongbong. Jason, all the way from Cebu City. Request ako ng song Empty Space by James Arthur. Okay, try natin na. DJ Yams, marunong ka ba kumanta?
1: Kunti lang po, ma'am.
0: Sige, huwag ka mag-mom sa akin. Bibi. Bibi. Ate Bibi. Ganun na lang. Ay, paano ba yan? Sandali. Good eves, cute ka ayaw mong duha. Ha? Oo na. Oh, cute, magid me. Cute pod kayo yung mong pink. Alam. ang sagtaan na. Oy. Pero bitaw ha, mga driver din ha, akaroon kung naamoy mga idea or basing ganahan mo nga mag-share sa inyo ang mga weaknesses din ha. 0945-443-5869. DJ Yami Bosses pa lang ulam na ingon si Jonathan Lee Soriano. Nako. Kung si DJ Yami Bosses pa lang ulam na, ano kaya si Jonathan? Natingin mo Junalo. Ano kaya to? 'Di ba kasi yung pinsan niya si DJ Yami Bosses pa lang ulam na. Si Jonathan. Alam mo, DJ Yams, eh kami dito kasi sa XFM Bukidnon, ano kami eh, pag manghinaway mi sa usag-usag, mag-atubangay mi. Ganyan ang aming buhay dito. Ang nagagalit or ang madaling magalit, pildi. Di ba pag driver or sweet lover daw? Totoo yun?
1: O, sabi ng iba, pero iba hindi. Kasi lahat ng mga ibang driver, may mga driver kasi ma'am na abusado. Hindi naman, hindi naman lahat.
0: Pero nakapagjawa ka na ba ng driver?
1: Malapit na po. Hala.
0: I-reveal na natin yan. No? Gustong-gusto ko yan eh. Si Jonathan Lee Soriano, Bosses palang bagyo. Wa na. Wala ko yung gingon. Wala, oh Jonathan, wala kami sinabi ni DJ Yami noon ah. Si manager yon. Ala, dili. So, dili ko mabasa ano. Bahala ka. Si Jonathan daw kay dili ko mabasa ana jaw. Wala ka dira kamo mag kanima gud sila DJ Yami kapag nag-aaway on air. Oh maghinaway sa usag-usa mag on air gud ni. Labi na ni among manager, Diyos ko Lord. Matamatahon jud gaan ni. Katawanan og reaction uy. Hello Paul Jones. Flores Bodilas, all the way from Kapalong, Davao del Norte. Thank you! Salamat kaayo sa imuhang pagsilip nak sa Facebook Live o sa imuhang BB Loves karong gabi una. Ako isip ko sa ka-driver, ako weakness ka na radyong paa sa daplin. Maluoy ko og lantaw sa ila kay kulang og kulang ilang shorts. Naku. Dapat manika, dapat hala, uy, mamurag na challenge ko ano, DJ Yam. Okay lang ba, DJ Yam, sa Bisaya ko, niya ikaw mag-Tagalog?
1: Okay lang naman.
0: Kasi nalalagpot talaga yung ano ko, yung aking kalag.
1: Kahit nabubulol ako sa mag-Tagalog, I will be the, ano.
0: Sige. Pero kung mas, ano, mas preferred mo yung Bisaya, okay lang sa akin.
1: Okay lang naman po.
0: Oh, pero mamaya, marami tayong Tagalog. Reynas, kanunay nga kagwapa si Ate Cindy. Dungog kayo ka din his kandinuyan, Golden Valley Mabini! Thank you! Kas Mabini. Mabitter na puntaan ni Ron. Kauban ako ang gwapo nga doktor. Oh, si Gretel Waylain og nag-inusara ang ping. Sana siya may... Meron sana all may doktor. Kapag ka daw hindi ka maging doktor, magjawa ka ng doktor. Kapag ka hindi ka magiging pulis, magjawa ka ng pulis. Niniwala ka ba doon, DJ Yams?
1: Oo, naniniwala ako kasi pag kayo talaga, kayo talaga.
0: Ay, yun na, seryoso nga si DJ Yams. No? Weakness daw sa saka driver ang dili mag... pero ang tinuod ng weakness sa mga driver na asbalay sa balay namo ni Dr. Gretel. Naiingit na naman kami sa inyo po. Sa mga may mga love life dyan. Dili ko driver pero feeling na ako ang weakness sa driver kay kanang mas stress gud sila og dili mo sibog ang pasahero. Well na ay mudugang og sakay. Si Ma'am Binyan, kakilala mo yata ito yeah. Si Ma'am Binyan.
1: Hi, Ma'am Binyan Ong. Hello po.
0: Ma'am Binyan, istoryahan na ng driver nga, sa sunod, mag-print na lang siya, huwag ka ng sibog daan, ma'am. Weakness nila ang mga driver, ang kapihan. Kapihan! Ato na siyang hisgutan unya biha sa pagbalik sa tuang programa kay murag nindot gid ni siya nga hisgutanan no. Dili man sa ingon nga pagtira sa mga driver pero dapat aware gid mi kung unsang inyo ha mga weakness bi kay para maka-adjust mi sa inyo. Ha? Sa pagbalik po sa tuang programa ato na siyang hisgutan pero for now importante gyud DJ Yams alam mo ba kung ano yung sekreto ng pampaligon ng relasyon? Ano ba sa tingin mo yung sekreto ng isang long-lasting na pagsasama ng mag-partner?
1: Yung may tiwala sa isa't isa.
0: Yun. Tapos sa okay lang ba daw sa'yo, like magkamali ng isang beses, mag-cheat ng isang beses, tapos mag-sorry, nagbago.
1: Lahat naman tayo, hindi namin perfecto eh. Hindi naman tayo perfect din sa ito ang mundo natin ginagalawin. Kasi alam naman natin na lahat tayo nagbabago. You have to learn from your mistakes.
0: Yun. Mauna siya sa mga mag-asawa, be importante yun na magsinabdanay sa usag-usa na ay pag, na ay ka nang kitawag na salig lang yun permanente. O kung magkamali man ang imuhang partner, if deserve pa man niya o second chance, then why not? Diba? Pero kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, be adon na kitay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, gigama kini siya para po sa mga kababaihan o mga kalalakihan, maghatag kini siya og dugang na kusog. Ilabi na po sa panahon nga makiglabing-labing, dili gud pwede DJ Yams na sabihin mo na, ay, pagod ako. Pag ikaw ba sabihan ka na mamaya na lang or bukas na lang kasi hindi ko masakit ang aking tuhod.
1: Hindi pwede. Pag mahal mong isang tao, dapat gagawin mo talaga lang.
0: Oy, true. Dapat walang balibaray. Kaya pag magbalibad, mag-overthink tayo.
1: Yes po. Ba?
0: O, ayoko mag-overthink. Diba? So para dili mag-overthink ang imong asawa or imuhang bana, kinahanglan, makainom ka og Turbo Man Enhancer.
3: Turbo User, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. No?
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Toil
2: na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi i. Siyempre nga ito ang programa gipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakabi kapag kagasolina po ang atong hisgutan, kanang gasolina nga pang-international ang brand. Gasolina nga dili binuangan ng imuhang sakyanan. Safe po ang imuhang makina tungod kay hinluan niya kini. Gamita po pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Na akinay branches days Bukidnon, we have sa Maramag, we also have diri sa May Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, duha ka buok ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot for every transaction, kinahanglan ipakita nimo ang imuhang QR code or Shell Asia app for kanang mga gitawagan nila DJ Yams nga points. Oh, kana mga points nga magamit nimo pwede pa gasolina or pwede pa pa groceries sa Shell Select in the near future. Kaubang gihapon nako si
2: DJ Yummy bosses palahing ulam na.
1: Ganahan ko anang iyahan ko anay yummy yummy wala ko ingo na anang lagi bibidjaw. Muy daw ko ninyo anak bi kay nainggit akong yummy. Cute lagi na. Ang mo siya baby no.
2: Yeah.
1: Is that from your reviews? Galing.
3: Yummy.
1: Ah. Bantay lang yung masukuha. Sige na nga. Hi, weakness daw sa mga driver ka ng manghitch nga magdala og sudan pero dili manghatag kalami jud si Karan. Sabi naman yan.
2: Gutom yan.
1: Parang pikon agad ah. Mayang gabi po kang Tristan Wyatt Gulay. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Junlin Rans, once again, mayang gabi rin ha sa imo. Thank you so much sa imuhang pagtanaw o pagpamina sa tuang programa. Hello po sa mga taga Cebu karong gabi unang mga taga Bohol. Uy, present po siguro, uy. Murag wala man nagparamdam ang mga taga Cebu, taga Bohol karon. Hello po kang Juday Carbajal, ang buutan daw nga staff ni Cons Jason Chad Ayalo. Oy, thank you kayo.
4: Thank you.
1: Ako rin siguro ang nagbisita dito sa opisina ni Cons Jason Chad Ayala nga wa mga pi. Kabalo ba ka DJ Yam sa ilang coffee dito is very kanagong katong capsule form.
2: Yeah.
1: Ka murag mga mahalo ni maulom puto mga. si Cons, salamat kay Cons ha sa always nga always nga pagpalangga sa mga staff nato kapag ka nagabisita mi din ha sa inyo ha, pero ako murag wala gid kay ko galaag niya. Busy akong life Cons. No. May gabi po. Once again ha. 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Kung sakasakali nga gusto mong mag-react sa ito ang Sir BB question for tonight, pwede gid kayo. Bitak silang ko or tawagi lang ko anong number. DJ Yams!
2: Yes po.
1: Bigay mo yung na... Hindi ko pala nabigay yung number natin sa iyo, no? Ano ba naman ako? Sige, invite mo na lang sila na sumagot sa Sir BB question natin.
2: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, especially po dito sa Malaybalay City, Bukidnon, na we have a 46 barangay.
1: Mm-hmm.
2: Hello po sa lahat, especially sa mga nakaantabay ngayon, na ginagawa nila, gihimo nila background ang 101.7 XFM. Diyan sa may BSU dapit, no? Diyan sa may Sumpong. Hello po sa inyong lahat dyan. So, react na po kayo. Ano po yung masasabi ninyo yung atong usapin ngayong gabing ito?
1: Mm-mm.
2: Ano po yung weaknesses ng isang driver?
1: Ayun. Yummy! Parang gustong-gusto ko na yung yung background music mo. Yung anong tawag gani dyan, DJ Yams? Yung yummy-yummy. Parang stinger.
2: Yeah.
3: Yummy.
1: Lain kayo mo yun, Sige na lang. Gusto ko yan. Sige, background mo yan. Maganda yan, Weakness sa driver kay kanang mga pamasahero nga pasangil og siya maghatag sa pamasahe sa kauban. Unya siya wala dai ni pliti. Ala.
2: Reality gid siya no.
1: Ubas J tinuod. Naka-experience kay na yan, DJ Yams.
2: Yeah.
1: Parang ginawa ko yan dati eh. Sudyante pa ako. No? Kasi naman, hindi naman po kasi lahat ng... Ano eh? Ikaw na lang mag-Tagalog yan po eh. Ay, cute. O, magbisaya na lang ko. Kaya di gin makaya, boy. So, sa unang panahon, when I was a student, kuan gid ko DJ Yams ka nang, syempre, pait good. Dili good. Sa unang manggod, lahi ang ato ang expenses sa una. Like, pilaro gi baon, 5, G's, yes. Piso. No? Pinakadako na kung baon sana piso raman. No? Unya, syempre, gusto ta magtipid. So, sabay-sabay sa pamasahe yun, ay mamasahe, ato lang itunol. No? Pretending that it was from us. So, way ko ang na, DJ Yams. 1 year po ito. And then, na-realize na ako nga makagaba, gyud baya. Nagabaan po baya ko? Nagabaan, gyud di ay. Ay, nako. Ang weakness sa driver ka ng sige o ingon nga lugar, kuya, o niya, mo stopping? Ano siya mo stopping? Nakasabot ka ito, DJ Yams.
2: Wala ko kasabot sa iyang ginabot pasabot.
1: Ang weakness sa driver ka ng sige og ingon na lugar, kuya, o niya, no stopping. Ah! Murag mga bus man eh. Diba? Meron man tayong itawag non-stop kasi. Diba non-stop? No? Pag non-stop gani, be, dili pwede nga muhunong o dapat tuloy-tuloy lang. Parang iba yung iniisip ko, DJ Yams.
2: Tuloy-tuloy ang laban.
1: Tuloy-tuloy ang laban. Na-experience na doon na ni DJ Yams. Ala, ikaw gilang ditudo, DJ Yams. Oh. Ala, si Sir Ubas J. Oh, ala siya, halag yun doon eh. Like, ano sa niya na-experience ni? I-reveal daw sa kuwa, sir, kay ako ni siyang atubangon. Alam ito, no? Lahat man tayo, DJ Yams, marami tayong pinagdaanan sa buhay na usay katawanan, no? Usahay ka ng ulaw. Ulaw man, pero it was part of the experiences yeah. naman. Anyway, taod-taod, DJ Yams, na akitay istorya sa kinabuhi. Confession from someone na nisalig sa to ang programa. You might wanna invite them to, in case gusto silang magpagawas po sa ilang mga hinanakit, pwede silang mag-message sa itong official Facebook page. Sige, DJ Yams, basing ganahan ka nga i-invite na to sila.
2: Hello po sa mga nakaantabay ngayon, sa mga mayroon pong mga pinagdadaanan sa buhay na gusto nyo po nyo ninyo i-share sa amin. Huwag kayong mahiya, ayaw mo kaulaw i-share ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay. And you can message sa among Facebook page, no? 101.7 XFM sa Facebook page po natin.
1: Yun. O, dapat mag-message mo. Inyo lang i-care off sa amo. O, halimbawa, naakay i-confess kay nasakitan ka, kay dili ikaw yung gipili. Sakit noon.
2: Correct.
1: Masakit yun. Ayoko lang maranasan yun, DJ Yams. Ayoko na. Weakness of sa driver ang siya ang gipara, pero sa lahi, di ay nisakay. Yun lang. Okay, puno man iyahang gipara. Nice combination kayo inyong voice with DJ Yami. Thank you po.
0: Thank you.
1: Ma'am Beng, oh, i-greet mo naman.
2: Hello po, Ma'am Beng Yamok, one of my students. Thank you so much.
1: Ay, hello po. Maayong gabi. Si Ubas.
2: One of my college classmate po.
1: Ay, hello, maayong gabi po, sir. Sala. Sir, balalaki ba to?
2: Pareha po kami. Ay, lalaki na siya.
1: Lalaki. May gabi po, sir. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha. Sabi niya, college days, doon na-experience mo.
2: Oo nga. Yung limited lang yung allowance na.
1: Oo. Di ba tipid? Ayoko na. Gusto mo pa maranasan yun ulit?
2: Hindi na. Kasi karma is karma talaga.
1: True. Unsa nga karma ang nahitabo sa imo, ha, DJ Yams?
2: Wala. Parang ano, parang at least naman na may pinagdadaanan tayo sa buhay.
1: Oo nga. O, mo nang giingon bitaw binga dapat dili gid to manglimbong sa tuang kapwa kay kung manglimbong ta mobalik gid na sa tuwa. Marco Yuri Montano, kaila ka ani?
2: Okay. Oh my god, one of my students.
1: Ah, si Marco. Si yeah. Marco. Ay, may gabi eh. Kaila siguro one of your students doon sa Mati, no. Bitbitin mo sila dito lahat. No, gusto namin sila makita. Ang alam ko kasi ang mga estudyante sa MATI, mga gugwapo, mga ganda.
2: Kagaya ng mga guro diyan.
1: Yun, syempre mga guro. Yeah. Kasi syempre mga estudyante, mga gugwapo at mga ganda, eh mas ano na lang ang mga guro. Yeah. Syempre sila yung pinaka, sila yung mga mommy at daddy eh. Oh. Ha, diba? Anyway, Biha, di ko mag-update sa oras, DJ Yams, kaya wala mangyapon siya gina-update. Tapuyan ko mag-update sa oras. Dili po ko nag-iingon og pet shot, DJ Yams, kay maluoy ko sa ilaha, kay kabalo ko nga dili po sila ginatagaan og kanang panahon.
2: But always remember, you are not allowed to beg someone.
1: Ah, yun. Naranasan mo na bang mag-beg ng pagmamahal?
2: Pagmahal mong isang tao, dapat mag-beg ka sa kanya.
1: Ayoko na nun. Ngayon niya, taot-taot diha. Ito ang Putahe Confession. Once again, 0945-443-5869. O ka nang, syempre, ang ito ang programa, gipaluyon usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis or magpa-prenatal check-up, gusto ka po nga free lang ang imong pagpanganak. Bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Anaha, mahimutang sa may barangay size. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop. Dihat lang po sa may corner Moreno Street. Pwede po din yung silang bisitahan sa ilang official Facebook page, Mom's Child Maternity Clinic. Sa pagbalik po sa toang programa, ato nang i-welcome taod-taod ang ato ang Rated SPG, ang Putahe Confession.

0: solusyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Nung ba? Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession.

0: Hello, baby! Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Kaubang gihapon si...
1: DJ Yummy.
2: Yummy.
0: Naingit tayo ah. Gakaingit ko ay may pa si Yummy. Ang sige, ito yung mga bosses pala.
1: Yeah.
0: Ulam na. Nagutom tuloy ako eh. Bitaw nga tawang putahe confession mo okay na siyang imuhang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati, sa imuhang kasakit, sa imuhang mga hinanakit, anything na gusto ni mong i-share regarding sa imuhang emotional na side, pwede kayo padala lang na siya sa 101.7 XFM Bukidnon or pwede po ikaw nga magtawag or mag-text sa 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Naku, DJ Yams, gusto mo ba na yung magiging jowa mo ba ako ang kilikili?
1: Ayoko.
0: Ano bang gusto mo sa isang lalaki?
1: Yung gwapo at saka may hygiene po.
0: Oh, at saka mabango. No.

0: or di kaya inyuhang mga singot, naku, pidil na pwede turn off kayo na siya, biha. Oh. Bawang kinahangan dyan, maligo o tarong, manglugod, tapos mag, dapat healthy ang lifestyle mo. Kain ka ng gulay, balance lang ng gulay tsaka meat, di ba? Tapos, magsabon ka o Santon Plus Herbal Soap. No? Ang atong Santon Plus Herbal Soap, available na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Di na ko maglangay pa kay nagpanukad na po ang atong letter sender for tonight. Siyempre po, rated SPG ang ato ang programa. Kapag ka rated SPG, DJ Yams, ano bang dapat natandaan nila?
1: Dapat maging open-minded tayo.
0: Yes, tapos sa mga ginikanan nga naminaw karon, ang yumi sa mga ginikanan pag naan yung mga anak nga naminaw, kamuna lang po ang guide. Kaya wala may din haa para mo translate or mag-explain sa ila sa mga words na basin dili sila maganahan. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayoko ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Driver ko sa usa ka pamilya. Itago na lang ko sa pangalang JJ. Sa una mong good Cinderella, nagtrabahong ako ang papa sa usa ka pamilya. Na mo'y nahimo na akong amo karon. Sa reason nga, nawala na ang akong papa. Sa karon Cinderella, kini nga pamilya ang nagapa-eskwela sa kuwa. Kapalit nga mahimo kong driver sa ilahang pamilya. Usan ako ka third year college. Ug wala akong mag-expect Cinderella nga naay mahitabo sa kuwa. Nga maganahan ko ug mahayan nako pag-abot sa panahon. Ang akong amo adunay anak na ginusarang babae. Second year college na siya. Pila ka years na ko nga driver sa ilang pamilya. Pero karon lang nga nagkasuod ming duha. Dati Cinderella dili mi nagapansinay sa usag-usa. Kay arte kaayo siya. Pero sa pag-abot sa pagkadugay sa panahon, nagakwento na siya sa kuwa. Na yung mga times nga magpadungog-dungog siya. Na yung mga times nga yung papa puro magpadungog-dungog sa kuwa. Na dili pa daw kuno siya ready ng ang iyang anak makauyab. Sa una, Cinderella tinuod, dili mi nagapinansinay sa babae na anak sa ko ang amo. Tungod kay suplada siya. Maarte. Pero kadugayan Cinderella sa sige kong drive sa ilaha. Nagkasundo gihapon mi. And Cinderella isa kaadlaw. Natingala na lang ko. Nag first move na siya sa ako. Nagaamping gid ko sa kuang trabaho Cinderella. Gahilom-hilom. Dili jud ko naghimo og something na ikalagot sa kong amo sa ako.

Pero Cinderella, usa unsa man akong mabuhat. Guwapa man gid kayo siya. Dili ko kadili sa iya ha. Ilabi na ko nagasuot siya og shorts, Cinderella. And sa panahon na gapakit-cute siya sa kuha, dili na gid ko makadili. Sa karon, Cinderella, kami na. O grabe, Cinderella, sa tinuod lang, agresibo kaayo siya. Wala na ko nang uyab sa iya ha. Siya na mismo ang nideclare nga uyab na daw ko numi. Siyempre, gwapa gid kaayo siya. Mag-inarte pa ba ko? Sa kapas pa sa mga panghitabo, Cinderella, perminti na gagkaitabo pod sa mua. Sa sulod sa ilang sakyanan, before mimuuli sa ilahang balay, grabe gid niya ka sweet, Cinderella. Lambing kaayo. Pero pag naog na mo sa sakyanan pag abot sa ilang balay, di namin magtinagdanay sa usag-usa. Na daw mo reguway gakahitabo. And same thing, suplada gihapon siya. Pero Cinderella sa kadugayan, nagakabalakan ako. Tungod kayang iyahang katabang, murag nakabantay na sa amo ang relasyon. Na yung mga panahon na mukuyog ang iyahang yaya sa sakyanan, ug dili niya maiwasan nga maglambing-lambing sa kuha, nga dumurag nakalimot siya sa amo ang sitwasyon. Ang iyang katabang Cinderella, magsige og tanaw sa amua, na dumurag gaduda na siya sa amo ang pagtrato sa usag-usa. Cinderella, ginakulbaan ako. Sa karon manggod, ako na lang ang nagatrabaho sa amo. Ako ra ang nagapakaon sa kung upat ka mga igsuon. Ug ang akong mama o sa ka-plain housewife ra taon. Giingnan na ako ang akong uyab sa kuang kabalaka, Cinderella. Kaysa tinuod lang di po na ako kaya nga biyaan siya. Pero Cinderella, niingon siya na kung akong ako daw kuno siyang biyaan, maghikog daw kuno siya. Ginakontrol niya nga ako ang kinabuhi, Cinderella. Wala na ko kabalo kung unsay akong buhaton. Love na ko siya. Pero mas love na ako akong pamilya. Gusto ko muhawa sa ilaha. Pero sa karon, wala ko ilaing ma-applyan. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, kung unsay angay na akong buhaton. Mag-apply na lang ba ko sa lain? Ngayon taon, ga-eskwela para baya ko. Biyaan ko na lang ba siya? Naglibog na gyud ang akong utok. Unta inyo akong matabangan sa kuang problema. Para sa Butahe Confession, JJ.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
9: B! Ah, manakuhinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Sus! Nga naman eh. Murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Pasarap pang tingin ko ng video dyan, DJ Yams. Sorry na. Hindi ko kasi napansin yung oras eh. O, kinatok na tayo ng technician. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, ganina inyo ang nadungog. Ang itong istorya sa putahe confession ang kaagi ni JJ. No? DJ Yams, ano po masasabi mo sa istorya ni JJ ngayon?
1: Parang gubot siya para sa ako.
0: Pero tanaw ni mo, unsa ba kahay maayo ipaglaban niya ang iyang gugma o unsa ba gyud?
1: For me, ipaglaban niya kung mahal niya yung tao.
0: Mm.
1: Pero kung gusto niya na yung mga pinagdadaanan nilang dalawa na sila lang.
0: Mm-mm.
1: Pero yung sa sulat kasi pag maiwan yung babae, kung iwan niya ang babae, parang maghikog daw siya. So it's so complicated.
0: Yun na nga. Mahirap pagdesisyon.
1: Mahirap pagdesisyon pag ikaw talaga. Pero kung mahal mo ngayong isang tao, ayaw dayon padayon o sa imong himong mga desisyon.
0: Mm-mm.
1: Dapat magiging wise ka.
0: Yun. Pili ka muna. Anyway, Jay, sige lang, panikamutan na to. Jay nga, matagaan ka na mo og maayong tambag karong gabi una. Hi, Kate Sexter 5052. Ang tambag daw niya ka nang mananghid siya sa among lalaki. Aron, makahibalo nga oyab na sila sa anak nga babae maura. Oh, ingon si Armand ng Bohol. Thank you! Pero lisod gihapon eh. Ah, sige. Gusto mo sagutin to. Ikaw pa sagutin ko. Wait lang. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Aba, ang dali lang ha. Hello po, maayong gabi eh. Ayun ako, hindi pala nakakonnect. Sorry na. Wait lang ha, i-connect lang kita sandali. Wait lang po. Excited lang. Hello, maayong gabi eh.
2: Hello, ma'am. Dumogra.
0: Dumogra po. Kinsa ni palihog?
2: Jason din, ma'am. From Cebu.
0: Jason. Sige. DJ Yams, kausapin mo sa Jason.
1: Hello po. Magandang gabi, Jason.
2: Hello.
1: So, hello po. Saan ka po ngayon natawag?
3: Yummy.
0: Taga-asa ikaw? Taga-asa ikaw, Son?
2: Hello, ma'am.
0: Taga-asa ka ni ikaw?
2: Cebu City, ma'am. Labangon.
0: Ay, Cebu. Layo, no?
1: Ang layo.
0: Sige, Sol. Unsa
2: pero,
0: sa
2: imo ang... Dapitan po.
0: Ah, nasa Dapitan ka.
2: Dapitan po.
0: Pero makasabot ka, Bisaya.
2: Oo, oh, kasabot ka.
0: Oo. So, anong sa may tambag din mo sa tuwang letter sender karong gabi una?
2: Sanang opinion lang niya po, ma'am, kay in terms of nga na, listen na sa good na, isa kung saan ako narugtambag, naarigid ka po yung decision din. So, ang awang opinion na naman is kayot sa niya. Dahil, in the first place, is naagod siya gibugi, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Nga, maori ang isalig ang niya trabaho. So, una pa lang, ang babae yung first move niya, so, pwede ragil ang tato niya malikayan.
0: Mm-hmm.
2: Tato mayro pa lang, mara na, di pa siya, silingan siya, malikayan, ragil ang tato niya. Kung, doon na o na siya nga, napasilig. Gibuhi siya rin sa ligan. So, tapos, kanakay, ipatol siya, decision na niya, sa niya. Siya rin yata yung mag-blame din na siya. Siya ngayon sulit na ng problema, ha? So, ang ngayon ba ito? So, yahon niya, kanang nauyam niya ka rin, yung amo. Paningan ako, masabot ka na, kung love niya mo ang kakataong mo, masabot yun na. Kung saan yung sitwasyon, di ba? So, ayaw ka nito ka nang magpakamatay, dili na rason nga nung magproblema ka. Agayang nito tayo, mga inyo, tanang tanaguyat na makaistorya mo. Sabutan niyo, pwede ba ninyo mo ang yun nga istorya niyo sa ginikanan, sa babae. Tanak mo, simple sa gaibig mo sabot ang ginikanan sa babae, di ba? Na imo lang ipasabot na sa pila na niyo katuig, karon niyo ganingan na eh. Siyempre, tentasyon, dili mapugnaan, pero naarbon na sa tao nga, dili mapapugong, di ba? So, ano na lang. Hindi ko anin niya sa ginikanan sa babae, about yung situation na dili ka pwede mawagtangang trabaho sa inaid niyo ng trabaho ah. Yung kunan na lang ninyo nga ngana na may naisabuhin niyo o mag-uyod na bungo na eh hindi yun madawat ka na sa ginikanan eh
0: Mm-mm.
2: Wala man sa ginitanan nga mag-uol kung malipayan ng anak, di ba? Kung malipayan ng anak, suportaan na din nila yan.
0: Mm-mm.
2: So, kana lang, DJ.
0: Morto. Salamat kayo, Sonia. Pa ba kayo mga pahabol?
2: Wala naman ka lang. Tricky sa mga kantaon.
0: See, try na ko daw i-play ha, pangitaon sa nakodri, ha?
2: Oh, kat pa lang.
0: Ah, sige. Thank you, Kaayoson. Bye-bye. Yun. Bito po, tama dito yung mag-iingon DJ Yam no nga. Depende rin sa ila ha. Kung love nilang usag-usa, pwede naman. Ang problema din ha, kaya ba panindigan? Kaya trabaho po ba sila? Ay, nako. Sakto na, baby. Kaya aro mag-istoryahanay silang tulo sa amahan. Yun lang. Lisod. Complicated ang situation. Una, mahadlok kang muduol sa iyang papa or sa iyang parents. Nga na, nakasaway ka na ba, anak, DJ Yams? Yung tipong ikaw yung makikipag-usap sa pamilya.
1: Wala pa po.
0: hindi pa kasi ito siya nagkakadyowa pa. Soon pa. Since day one. So soon pa, hindi pa siya, wala pa siyang time. Busy pa siya sa buhay niya. Marami kami pinagkakaabalahan sa buhay kasi. Hello, B. Kang Marce Magale. Salamat po sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Bahalag din ikapilion basta kay humot gid daw kuno ka. Tama gid ni si Ma'am Bengin, imuhang friend, DJ Yams. Hello, Kang Architect Engineer Eric Becerra.
3: Thank you,
0: baby. I miss you so much. Salamat po sa pag-tanaw sa live, masking late na gyud. Pero nangita gapon ka og paraan nga makasilip ka sa to ang live for tonight. Oy, sa mga ganahan magtawag ha, 0945-443-5869. And pasensya again sa tingog ha, kung kakapagaw pa, maulian na lagi ko. Ay, kabala ka, maokay na ganyan ako ang tingog, mabalik ka ganyan sa iyang dating alindog. again ha, 0945-443-5869. Basta kaya, kapag ka ang atong immune system ang magluya, bibiha, yobi akalimot, Santon Plus Gold, and Santon Vitamin C. Watching online, still beautiful and fake. Pink ba to? Ay, pink nga pala. Oo. Salamat po, Architect Engineer. Hope to see you puhon-puhon kapag magdabo ko. Oo, kaya I really wanted to see you, especially yung imo kong gitagaan og free nga house design. Diba? Sarap noon. Ito na, DJ Yams, ikaw na muna yung kumausap. Wala na akong boses, DJ Yams.
1: Hello po. Mayong gabi.
0: Aba, nag-miss call lang.
1: Iniwan tayo sa ere.
0: Oo nga. Huwag kayong ganyan ha. Nag-effort kaming magsagot. Ito pa, DJ Yams ha. Sagutin mo.
1: Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Hello po. Hello po, kuya.
2: Si Joel po.
1: Saan ka tumatawag ngayon?
2: Cebu.
1: So, anong masasabi mo kay JJ?
0: Bakit? Bakit naman natatakot naman kayo? Pwede naman kayo magbisaya?
1: Oo nga.
0: Ano yan? Maulaw kayo? Hi, kumusta? Si Michael Ninang Cebu. Hi, Michael.
3: Thank you!
0: Ito pa, isa pa, DJ Yams, ha? Go.
1: Hello po, magandang gabi. Maying gabi eh.
0: Hello, maying gabi eh. Ngano mo oy? Tubagpod mo oy. Hello, maying gabi eh po. Hello,
2: magandang gabi po.
1: Magandang gabi, sir. Ano yung pangalan po natin?
2: Michael po.
1: Oh, Michael, saan ka tumatawag? O aha ka nagtawag karoon eh?
2: Nasa Maxep M from Tagum City.
1: Oo.
0: Wow. Okay lang ba yan, sir, na ibang radio station ka nakikinig ko sa Maxep M?
2: Kay DJ, ano sa yung pangalan ng babae kaya? Nakalimutan yung DJ, si Jade, kasi tumatawag ako dito dati.
0: Sino po yung nahanap niyo po, sir?
2: Oo.
0: Ha?
2: Yung nakikinig kasi ako sa programa nyo.
0: First time nyo po bang makinig sa programa namin, sir? First time mo po?
2: Oo.
4: po.
0: Ay, welcome po. Maraming salamat, ha. Nakadungo po Malayo. Sa... Mangayo o gunsa?
4: Malayo kasi yung ano namin, yung local namin, nasa Tupi, sa Cotabato kami.
0: Ay, ganun. So, naka sa Cotabato ka ron?
4: Sa Tupi po.
0: Okay, oh. Sir, unsa ba yung matambag nimo sa to ang letter sender ka ron?
4: Okay po. Ang masasabi ko lang po, ang huwag siya mag-desisyon kung hindi pa buo yung loob niya kasi mahirap na baka bandang huli, masisisi niya din yun tapos labag pa sa kalooban niya. Mm. Dapat, bago siya mag-desisyon, yung buo-buo talaga na sa puso niya, wala na. Pero kung mag-desisyon siya, meron pa sa puso niya, sobrang sakit kaya yun.
0: DJ Yams, ikaw na i-eterno. Ikaw na bahala sa mga DJ Yams, hindi ko kayo mag-Tagalog ngayon.
4: Okay. Kasi pag nag-decision yung isang bagay, dapat pag-isipin mo mabuti kung tama yung ginagawa mo.
1: Yes. Dapat talaga tama, sir.
4: Oo. Kasi kung nag-decision ka na bandang huli, pag sisisihan mo pa, so masyado masasaktan ka din. Ikaw din yung masasaktan. Ay, hindi. Nag-decision lang, hindi mo pala kaya.
1: Oo nga. Dapat kasi
4: lang yun.
1: Dapat kasi ano po, pag-isipan muna natin yung mga desisyon natin sa buhay kung kaya ba natin.
4: Oo.
1: Ganun lang.
4: Bago kasi tayo gagawa ng isang bagay, pag-isipan muna natin kung kaya natin.
1: Absolutely.
4: Pero kung hindi natin kaya, ano na lang muna natin? I-pray na lang muna natin kung anong dapat nating gawin.
1: Okay, may tama ka talaga, kuya.
4: Ano po?
1: May tama ka po. Tama ka sa, po. Sakto yung ano mo.
0: Saktong-sakto yung sagot niyo.
1: Tumpak na tumpak yung mga advice niyo po.
4: Kasi mahirap na mag-decision ngayon tapos lapag pa sa kalooban mo. Sino ba yung masasaktan? Balang araw, ikaw din. Sabi mo lang sa sarili mo, ayaw mo na, pero yung sa loob mo, gusto mo pa pala, ayaw mo siyang bitawan.
0: Parang ang lalim ng pinagdadaanan mo.
4: Dapat before mo ilip jo yung isang tao, yung talaga hindi mo na siya mahal.
0: Mm-hmm.
4: Pero kung ilip mo pa siya, kasi mahal mo pa siya eh.
0: Una ho. Sige na, hindi na kami magla-let go. Ba yan? Huwag ka mag-alala. Kapag ka, kaya pa naman, hindi pa kami magla-let go. May tanong ka ba?
4: May tanong lang po ako. Ano yung pangalan ng DJ natin, yung babae po?
0: Yung babae po na DJ po?
4: Oo, yung kausap ko po ngayon.
0: Ay, kausap. Cinderella po.
4: Ha?
0: Cinderella po. Bakit?
4: Hindi, palagi ako kasi nakikinig tuwing gabi sa programa niyo.
0: Ay, maraming salamat po. Makinig ka palagi, ha? Huwag ka mag-a-absent, ha?
4: Kasi, ano yun, paborito ko kasi yung ano mo. Alam mo yung pinakamarinig ko yung boses mo, para-cute, tapos yung kasama mo dyan, na lalaki. Bagay na bagay kayo na magiging DJ sa Paragasarag.
0: Naku, hindi ako DJ. Si DJ Yamil ko yung DJ dito. Bisita po kasi ako. Hayaan mo, basta lagi ka lang present ha, huwag ka mag-absent ha, para lagi tayong magkakasama ha.
4: Oh, wala na. Hindi tayo palagi nagkakasama kasi malayo ako, malayo din kayo. Palagi ko lang kayo narinig yung boses niyo.
0: Isipin mo na lang na kahit malayo ka, magkasama pa rin tayo. No? Isipin mo na lang na...
4: Opo, okay, no.
0: Oh, habang nagsasalita ako, katabi lang kita. No?
4: Okay po.
0: Huwag mong iisipin na, malayo ka kasi pagka ganyan, mawawalan ka ng pag-asa sa buhay mo. Isipin mo, malapit lang tayong dalawa. Diba? O, sige. Inaantok ka na ba?
4: kanina nahihirapan ka magsalita ng Tagalog ngayon.
0: hindi ano, minsan talaga wala na, nawawala ako sa sarili ko kapag Tagalog. Kaya buti andito si Yami. Oh, kasi mahihirapan talaga ako. Pero salamat, Yami. Matulog ka na, gabi na.
4: Salamat kay Yami.
0: Si Yami ang kasama ko ngayong gabi.
4: Tanda yung kasama niya. Bye-bye.
0: Baba, ingat ka po. Good night po. Yams. Palinindigan mo na, Yams. Dapat lagi kang andito, Yams. Hindi talaga ako ganun kagaling mag-Tagalog, Yams.
1: Hindi mo na ako marunong mag-Tagalog.
0: Ano lang talaga. Yung iba kasi sa amin kay... Ay, ambot, Yams. Uy, mala ka na lang, Yams. Uy, makaya yun. Greet lang ko ni Janeth Tenebroso. Pwede pa play ng song Isang Katulad Mo. Ang daming tumatawag. Hello po from Boards ng Agusan del Sur. Thank you. Salamat kay Boards. Humot na di ay ko, baby. Sama na to ni Yams. Humot na daw siya, Yams. Sige, Yams. May naghahanap ng textmate dito. Sige. Ikaw mag-announce ang number niya. Maabot ba nyo sa dali, Sige. Yams, go ahead.
1: Okay po. Meron po naghahanap ng mga textmate dyan. Ito yung number niyo po, Sir, 9709879344. Again po, sa mga gusto pong maghanap ng textmate, naghahanap po siya. Ito yung numero niya po, Sir, 9709879344. Ito lang po. Maraming salamat po.
0: Yun, dapat magka... Diyan na lang yan, Yams. Ikaw na magbasa muna, Yams, ha? Pag may mga pahabol pa dyan. Pero Yams, wala namang itiigong oras, oy. Yeah. Oo, mag-uwi na tayo. Pero pagka Sunday, kasama pa rin kita, diba?
1: Yes.
0: Yun. So, mga katropa, wala namang itiigong oras, no? Magkuyog-kuyog kita karong umaabot na Domingo. Siyempre, kaubang gihapon na ako si DJ Yami. Yams, for your final words for tonight?
1: Yes. Ito lang yung masasabi ko sa inyo, mga katropa, no? You have to enjoy your life. Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga challenges sa buhay. At always remember that every day is learning, every day is challenging.
0: Yun na. O, diba? Dapat na huwag kang matakot na matuto araw-araw. Ako, isa raman akong iingon, muli na ko. Muli na ko. Bitaw, uli na mihang, kay wala naman good gabi ina gid pod kaayod kawalo ko nga napo may mga laing trabahoon din ha. But thank you so much for making us part of your evening ngayong gabi tsaka wala tayo bukas. Wala mi ugma. Mag-off sa mi pahuay sa mi DJ Yami ugma ha og sa Saturday, so magbalik mi balik tayams karong Sunday night. Bisa nga lang na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines. Kauban ako si DJ Yami. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
5: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Mix FM Davao Kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Bukang larik sana.
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawa.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, Anna!
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 4:06 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, kutob sa maabot nila ito pagsibyan ning mga orasa, mga higala. Good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Agoy mga higala, Biyernes namang yun ay kita mga katropa. Pinakadali, pinaka-favorite no, sa kalaghanan mga higala nga kining adlaw sa tibuok simana. Ang adlaw nga Biyernes!
2: Runda Balita.
1: May labi na sa pamakaigsuunan nga permiha po ang trabaho mga katropa. I'm sure mga higala nagpanikad na mo, lami kayo itulog, tibuok adlaw mga katropa. Sumaw na mga higala ha, nga laban ng mga higala. Kupot lang kay Biyernes na yun. Muna'y giingon nga TGIF. Thanks God, it's Friday!
2: Runda Balita.
1: Mga katropa, bisan Friday na kita, panigyapon kita mo undang sa paghatulog mga balita alang din na kaninyo sa itong rondahan ay sa kabuntago ng Ronda Balita sa Gihapon. At yung makauban mga katropa ning adlaw nga Biyernes, July 3, 2026. Wala niyo tig Ronda mga katropa, katropang Marvin Ibano.
2: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ayan mga higala ha, kini ato ang time check mga katropa, alas 4:08 na. Hatod kini ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C. O gato ang Xanthone Plus Coffee Mix. Kini ang effective trio combination nga products sa Yes to Health Incorporated mga katropa. No? Alang sa himsog nga panglawas mga katropa. Pag-inom ni ini nga mga food supplement o ang healthy nga kape. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa, akin di makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya. O kini ato makaigsuunan nga medyo nakasinati nagpagkalimtan.

0: tropay labi na sa itong Davao City Police Office. Ani ni pakigbatok sa ilegal nga droga kung asa nagkantidad sa 7.7 million. Ang gituuhang shabu ang nakumpiska sa ito ang kapulisan partikular din sa may Balyok Police Station. Binasikad sa ilang gilusad nga anti-illegal drugs operation mga katropa. Kudos na ito ang kapulisan mga higala. Sa tikas bahin mga katropa ang kining Bailey Bridge. Ang kining temporaryong tulay mga katropa. Good news kini ha. Kay hapit na gyud kini maablihan, hapit na kini maagian sa publiko mga katropa. Kana mismo ang ipahibalo sa Department of Public Works and Highways sa 11. DPWH 11 mga katropa nga lauman karong bulan sa Hulyo maagian na kini mga katropa. Hopefully ha. Ang sanglit anana kini sa 75.21% ang overall accomplishment kung sa grade card pa na mga katropa, pasar na.
1: Runda balita.
0: Ano mga igala ha? Inigo sa mga katropa, dako nagposibilidad na magamit na kini sa publiko. Kaya sa itong makaigsuunan din na sa barangay Kalyawa sa mga residente. Kaya labing apektado gilintawan mga katropa ilang transportasyon. Ayun na lang no, kaya wala na kayo'y insidente sa mga kusog na pag-ulan. Ingula na mga katropa. Hoping na samtang dili pa kini mahimong functional ang maong tulay, dili sa pudunta, no? Mukusog ang ulan mga katropa. Kay ako mga gala talking about ulan mga katropa. Ang ato ang syudad sa Davao sa gihapon ilalom kini sa weather system nga localized thunderstorms. Buta pasabot mga katropa lauman gihapon ang mga insidente sa pag-ulan. Muna gitawag nga scattered rains katag ng mga pag-ulan mga higala. Hinoon na nini mga orasa. Huwag kita'y nasinati nga mapag-ulan mga katropa dari sa itong sentrong bahin sa syudad sa Davao. Kung asa ang ubang area sa Davao City, nakasinati kini og malinawon nga kalangitan ang kadaghanan ni ini mga katropa. Yan, good news ha! Ang siyapong mag-igmat kanunay mga katropa, palipulong kanunay atong immune system, aron likay mga higala, di dahil madutlan, dili madutlan og mga subaw-subaw. Mag-Xanthone Vitamin C, mga katropa.
1: Runda balita.
0: Alas 4:12 na yun mga igala. Good morning sa itong makaigsuunan nga naglantaw na diri sa tuang programa mga katropa. Yan, nagmata na si Ma'am Nita Valderosa, akining first na mga katropa kanunay kung sa eskwilahan pa kini. Itawag mga katropa, most polite. Uy, tama ba?
1: Runda balita.
0: Basta Ma'am Nita Valderosa. Salamat Ma'am Nita Valderosa. Yan may gala, dugang hanig sa to ang balitang lokal.
1: Runda balita.
2: Local news. Local news.
0: By the way mga katropa, atong nahinabi ang pipila sa mga tricycle drivers kagapog adlawa o gamatod ni ini mga igala ha. Awa na sila'y mahimog yun in town, ni inipabiling yapon nga 10 pesos ang minimum nga singil plitihan alang sa ilang mga pasahero mga katropa. Gani, gibutyag mga igala sa itong hinabi si Sir Carding. Di basta-basta ha. Ang akong mahimo kung naalang matulpay laing trabaho na pwede niya masudlan mga katropa. Kung biyaan ang maong pagpamasada, iyag yun in town ng buhaton. No, kay kung magisgot sa kining ilang income, ay di yun in town kapaigo mga katropa sa kining sa iyahang gastuhanan sa iyang pamilya. Labi na mga katropa, kung magisgot nga arkila, nag-arkila pa silang mga tricycle unit mga higala, yung taon na lisod-lisod yun, na at least makauli. O 200-300 mga katropa, okay na siguro kayo na sa ilahang kinibitawang kung lagi, kung naapoderang ilang income kay mutubil pa. Kaya ang gasolina karon naapa sa 70 pesos kapin mga katropa, naapa yung itong 80. O nga na may gala, mahal-mahal pag in town mga katropa. Hinoon, ang kinimismo ato makaigsuon ng ubang commuters, maluoy na sa ato mga tricycle drivers, muhatag, kuha na lang, mudugang gamay. Apan mga katropa, taliwala pa man niini, pahimang no sa mga tricycle drivers, ayaw in town, abuso hanga kamunay mangayo o kinimaunang singil, 15 na among pangayo din eh, 20 na among pangayo din eh. Ang pahinom duma sa mga commuters nga naminaw karon. Ang pahimang nugikan sa City TMO Davao na sulod sa 4 kilometros dapat 10 lang ang inyuhang ibayad ni anak mga katropa. 10 pesos mga igala ay bisitahagod ninyo ang Facebook page sa City TMO Davao na ay nakabutang din na mga katropa. Ito ay mga tarpulin sa nagipang install sa mga toda mga katropa. Basahan ninyo din na mga igala at ito masayod nga mauka na mga katropa ang regulation diri sa itong syudad sa Davao alang sa singil pamasahe or plitihan alang sa mga tricycle drivers mga katropa. Sa

0: Kala aron kamo dili mabiktima ni mga abusadong ubang abusadong tricycle drivers kay ginapil si Ma'am Chen gibot yag ni ini naagoy maningil. Moana ra galit pag abot mahaton na sa destinasyon. Moana ra galit nga ay ma'am 20 na baya among mo ang pangayo din. Oh, magbuot pa sa ilang pangayo mga katropa. Moana mga igala ha, mahimong magigmat kanunay. Be knowledgeable kanunay sa itong mga commuters aron di kamo mabiktima ni ini mga mapahimuslanong drivers mga katropa. Og sa ato makaigsuunan nga kining gawarik-warik no kani ato ang gitawag og walay mga prangkisa ng miyembro sa toda mga katropa ayon ang kayo kamo pasulabi no kay ayon ikaw kayo no kining may mga tricycle driver MTH drivers na to nga magreklamo gid in town kay tuiga na sila og pasahero mga higala kana lang sinaptanay lang mga katropa. Para sa ito mga katropa, alas 4:16 na sa buntay.
1: Runda Balita.
0: Sa pikas bahin mga higala. Kini mga katropa, dugang mobile kitchen sa CSWDO mga katropa. Ayan, nag-i-blessing na kinining milabayang adlaw mga higala. Ayan, good news ha. Lagyan na po kayong tabang kining mobile kitchen sa pag kung i-deploy kining ato sa mga evacuation area. Alang sa ito mga kaigsuunan nga kining kining displaced residents mga katropa tungod lagi ni ini mga insidente in town sa sunog, insidente sa mga pagbaha mga katropa, mga linog din ha. Kinahanglan ni kay kining mobile kitchen nga maghatod og pasiuna ng pagkaon aron masudlan ang tiyan sa ato ang mga displaced nga mga kaigsuunan mga katropa. Kini matod pang ikalimang mobile kitchen sa CSWDO Davao mga katropa nga kabahin sa padayong paningkamot sa opisina sa CSWDO sa pagpalikon, sa kaandam, sa pagresponde sa mga kalamidad o emerensiya mga katropa. So kining mobile kitchen ginagamit mga katropa sa paghatag og hot meals ngadto sa mga individual o pamilyang naapektuhan sa nagkalain-laing krisis o kalamidad sa dakbayan sa Davao mga higala.
1: Runda Balita.
0: Yan sa pikas bahin mga katropa ha. Kini mismo nga dunay mga paghitabo sa tuag syudad sa Davao. Kung asa nagpadayon taliwala nini mga gipaygayong rally sa Kaulohang Maynila pinagi sa ato makaigsuunang Iglesia ni Cristo. Dipod sa Davao City mga katropa nakigduyog ang mga ubang mga Davaoenos mga katropa. Kung asa dunay mga karatula ang gipangdala ni ining linawagan ng mensahe, we are one against corruption. Do not bend the law.
1: Runda Balita.
0: Una mga katropa, peace rally usang gilusad sa Rizal Park sa Davao City kagabi mga higala. May kasagaran nga nahimong padawagan mga katropa. Ang gatusan usab kini ginatos ka mga individual ang nisalmot ni ini nga maong rally mga katropa. Gani unot ni ini ha. Isa sa gibutyag usab ni Veronica Kitty Duterte dihang bibisita kini sa The Hague, Netherlands sa International Criminal Court kadto kang FPRRD mga higala. O gadihang yahang gishare ang mga pangitabo sa Pilipinas nga adunay halapad nga rally nga gilusad sa INC sa Kaulohang Maynila nga nanawagan og transparency ug accountability. Bala pang FPRRD, ipagpatuloy nyo yan.
1: Runda Balita.
0: Ana mga katropa, ipadayon matod pa ang susamang mga kalihukan. Ay sanglit mga katropa, at least no mahataga gustisya. Ay inaabuso na ni ining mga dagko nga mga opisyal sa nasod ang kini mismo mga yanong mga Pilipino matod pa ha. Kanilang ining pagkaw-kaw sa mga salapi sa katauhang Pilipino mga katropa. So against corruption sa mag-isgot og against corruption uyon yun kay kuni ana mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Good morning usab kang ma'am unsa ba ni from Japan sino si iman ako ni mabasa imong pangalan ma'am or sir ba kini. Good morning, watching from Japan. Ayan, good morning.
2: Good morning.
0: Salamat sa pagpadangat sa imuhang minsay. Ayan mga igala sa pikas bahin mga katropa ha. Ang kini mismong uban pang mga katikaran sa tuag syudad sa Davao. Atong kinato mga igala sa Xanthon Vitamin C sa pagpaligon sa to ang immune system mga katropa kinahanglan makainom kita. O Xanthon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Mga katropa, kay kung ligon itong immune system, makahimo ka na pagsukol sa bisan unsa pa man nga viruses, bacteria, nga musulod sa itong lawas, mga katropa. Mas pag-upayin na mga igala, ato nang ambakan, rondahan mga pangitabo sa itong kasikbit nga mga rehiyon.
1: Runda Balita.
2: Regional News. Regional
0: News. Ini mga katropa sa mga kasikbit nato nga rehiyon, mga higala. Walay po asusab ang mga operasyon sa ato ang mga otoridad sa kasikbit nato nga mga rehiyon. Panunaw nato din mga katropa as South Cotabato Village, mga higala, partikular sa Surala. Nagpatuman kini og lockdown gumikan sa gidudahang swine disease, mga katropa.
1: Bunda balita.
0: Ano man katropang Marvin, lockdown na gyud. Pila ba kababoy ang intawon namatay? Yabot matud pa sa kapin 90 ka mga baboy ang namatay sa baog lugar.
1: Bunda balita.
0: Ini mga katropa, padayo ng investigasyon sa mga otoridad diri sa Surala, South Cotabato, mga igala. Human anaa sa 93 ka mga baboy. O kung asa mga katropa, kadaghanan ni ini mga breeding. Hagikan sa nagkadayang mga sityo kini sa Barangay Muloy. Kung asa sumala sa local officials nga ang ihap ni ini mga fatalities, posibleng mutaas usab kini mga katropa. Pinasikad sa mga report nga apektado kini. Mga igala, pinasikad sa report sa mga hog raisers, mga apektadong hog raisers, mga igala. Niining naisgutan nga sa gunson nga pagkapatay or kamatayon sa ilang mga binuhing baboy, mga igala. Ano mga katropa, concerning kayo ka na mga katropa. Labi na, posible maapektuhan na pod, no? Basin unyag, adunay mga lokalidad or lokal nga panggamhanan or mga local communities nga ginasuplayan niining naisgutan ang kining mga hog raisers diri sa may Surala, Cotabato, mga katropa. Kana mga igala, dapat mahimong mainang pingon kanunay. Sa itong magkaigsuunan nga nagkakonsume og baboy, kinahanglan mga katropa, diri lamang kamo sa mga legitimate nga mga pork vendors, mga katropa, labi na kining naa sa mga public markets nato. Kay always kana nga gina-inspect, mga higala, sa kini mismong ato ang mga from veterinaries of SIA. Si katropang Arki, how'd kaya ni Mulitok? Basta mga anang mga kayo, kay rapper ni. Basta mga katropa. So kana may gala, may mong mag-igmat ka nun ay sa inyong gipang palit ng mga pork products, mga katropa, or pig products, mga higala.
1: Runda Bandita.
0: Sa apikasbahin mga katropa, alas 4:22 nagyod in town sa kabuntagon, mga higala. Ang suspect ni ining brutal nga massacre, mga katropa, kung asa pamilya ang biktima, mga higala, usa ka inahan og tulo ka mga anak ang namatay. Human brutal kini nga gipang dunggab, mga katropa, ang suspect ni ini sa nahitabong krimen na dakpa na kini sa tuang kapulisan.
1: Bunda balita.
0: Kung asa nahitabo, mga katropa, ang brutal nga family massacre dinhi mismo sa may Zamboanga del Sur, Josefina or Josefina Zamboanga del Sur, mga katropa. Naaresto ang maong suspect, mga igala. Taas pag yun yung taong kinigbuhok, mga igala. Naaresto kini, mga katropa, sa ilang panimalay sa Barangay Litapan. Kung asa, mga igala, ang nahisgutang suspect, iilak kini sa mga otoridad nga si Frankie. Oy, Frankie! Naabi ni mo, Frankie, ha? Frankie Barcelona Kamiging, mga katropa. Residente matur pa kini sa Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Naaresto kini ka gahapong adlaw, mga katropa, sa munisipyo sa Mahayag, human sa gilusad nga intensive hot pursuit operation sa tuang mga kapulisan, partikular sa Josefina Municipal Police Station, mga katropa, in coordination sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office o sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, mga katropa. Auga kung asa ato may numduman nga mga biktima, pamilya in town, mga igala, giilakining sila si Arlene. Mokini ang 42 anyos in town, mga katropa, nga inahan usa kini ka barangay health worker. Lagi pusab ang mga minor de edad in town, 16 anyos, 14 anyos og 11 anyos nga mga estudyante in town, mga katropa, ang namatay human ni ining brutal ang binuhatan sa naisgutang suspect, mga katropa. Kana mga igala, maglungot-lungot biya in taon ko, mga katropa. Nasulot sa utok aning tawhanan eh. Ruga na po ba kini, mga katropa? Kana mga igala, under investigation kana mga igala sa tuwang mga otoridad. Kung lango ba sa maong illegal substance ang maong suspitsado, mga katropa. Dali lagi kayo ang pagtuyok sa tong orasan, mga igala. Oras na to, alas 4:25 na gyud sa kabuntagon, mga katropa. May buntag sa mga nagapaminaw nga mga POV drivers nato. Mga taxi drivers, good morning kanyang tanan.
3: Good morning!
0: Sa Kalinan area, may galang nagapaminaw. Daghan sa itong makaisuuna diha nagapaminaw. Listening sa XFM 89.1, good morning kanyang tanan mga katropa.
3: Good morning!
0: Yan, diba sa basta mga higala itong makaisuunan nga nagmatana. Nagapangapi na ng mga oras sa mga higala. Nagpangapi ka ninyo, may pagpamahaw kanyang tanan. O sa mga nagsugod na pagbiyahe sa itong mga POJ drivers, amping kanunay sa inyong mga biyahe mga sir.
3: Good morning!
0: Yan mga katropa, ito maglangay atong rondahan nato ng ambakan mga katropa pang hitabo sa ito ang nasod mga higala.
1: Ronda Balita
2: National News.
4: National News.
0: By the way, kumusta di ay mga katropa? Kay nakagawas na si Bagyong Henry mga higala sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Apan! Kini mga katropa ha, ang na-monitor na ay na-monitor ang DOST Pag-asa. No, gawas sa PAR mga katropa nga posible matud pang mahimong super typhoon sa musunod nga semana.
1: Bunda Balita.
0: O na may gala pabiling gyapon dapat mga katropa nga kining maki-update ha sa kung unsa man mga katropang mga panghitabo sa ito ang panahon. Ano mga katropa kay subala sa Pag-asa, lauman nga ning bulan sa Hulyo. Lauman mga katropang napailaing duha ka mga bagyo ang musulod. Na mga katropa, guban pa kay dili na to ka siren nga matagkaroon nugo niya sa musunod nga mga semana na ay mga dugang kining development. Kailangan minute monitoring mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:26 sa Bigas Bahin mga igala. Ibutyag or mismo si Senator Robin Padilla mga katropa. Nakigduyog kini mga igala sa kini mismong panawagan sa mga nagprotesta sa tuang naso. Sa mga igala, yahan miriak in town kini si Senator Robin Padilla. Ang adto sa ubang mga politiko nga matud pa niini kanhi isog mga katropa. O apan karon daw na himo na in town nga unsa man ning mga hilong kaayo na himong wati. Kay di na motingog mga katropa, igo na lang sa pagtago ng koko na in town, ilalom daw ilalom sa yuta. Nga hadlok mga katropa ang mupabuhagay usab sa ilang mga sentimento. Ganhi grabe ka isog mga igala nga daw di mapugngan. Pero karon lupig pay wati nga ni koko sa yuta mga katropa. Na may galang ibutyaga mismo ni Senator Robin Padilla may gala atol mismo mga katropa sa pagsalmot ni ini sa ikatulong adlaw ang agipaygayong peace rally sa Iglesia ni Cristo mga katropa sa Liwasang Bonifacio, Maynila mga higala. Ug matud ni ini mga katropa, gi-question ni ini kung nganong dili matud pa mo istorya ang ubang mga mamayang Pilipino taliwala sa mga nasinati nga mga problema sa tong nasod. Kung asa mga katropa, gipatut sa daan usab niya ang ubang mga politiko. Mato mga katropa nga kanhi isog apan karon asa na sila. Nasaan ka na? Okay, sorry mga katropa. Para mga igala ha, ang pipila sa mga pamahayag ni Senator Robin Padilla adyang ni salmot kini sa gilusad nga peace rally sa INC.
1: Runda Balita.
0: Sa Pikas Bahin mga katropa, ang naisgutan nga peace rally formal na kining gitapos kagahapong adlaw mga katropa. At taliwala pa man ini mga igala, ini mga katropa kay sanglit ngalan nga hangtod di matapos ang kining panghitabo nga kining nagpabiling korupsyon sa ato ang nasod mga igala. Taliwala pa man hanga na nisulod na ta sa status nga ilalom na kita sa middle class. Ah, di basta-basta ha? Upper middle class mga katropa. Basta-basta nga status ha? Kay posible sumala pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posible kining maghatod mga higala og dugang ng mga investors sa tuang nasod. Mapalambo atong ekonomiya. Kana mga katropa, ngalan, grabe pagpaningkamot ni Presidente Marcos nung nga makadani og mga investors. Tangkong magpabilin pagyapong mga kurakot sa tong nasod mga igala. Awdaw sa waay ragihapon ka na mga katropa. Kasi sila pa ang malipay. And ako silang makurakot. Ang mga katropa, hoping na nga. Korupsyon mga katropa, kayo ka tumay hinumduman sa Republic of China mga igala. Na ay nasakpan nga kurakot mga katropa. Nang nagkuha, nagkaw-kaw og dakong kantidad ay gisilutan mga katropa. Unsay silot? Katropang Arki, nakabalo ba ka na katropang Arki? Gusto gisilo tato? If I'm not mistaken, death penalty.
1: Runda Balita.
0: Sabi or kinibitaw nga mga katropang reclusion perpetua. Away katapusan nga pagkapriso. O kinabuhi niya sa bilangguan siya magpuyo mga katropa. Na okay raunta kayo kanay nga ng mga kinibitawng silot ng matamatuan sa iyahang krimen nga gihimo mga katropa. Sapi kasbahin mga higala, kini mga katropa is padayon matod pa ang case build up sa Department of Justice mga higala. Patok niini mismong mga nag-facilitate sa pag-iskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Sumala sa DOJ mga igala pa din lang case build up ini mga individual nga posibleng may kalamigitan o may nahimong kontribusyon nga nakaiskapo si Senator Ronald Bato de la Rosa mga igala. Sumala sa DOJ ang Philippine National Police mga katropa. Pwede kining posibleng mag-refile kini o kining kaso for obstruction of justice bato kang Senator Robin Padilla. Sa pagtabang matod pa nga nakaiskapo si Senator De La Rosa mga higala. O sumala pa, agawas nining Senator Robin Padilla mga katropa. Padayon pa ang ilang paghipos o guban pa nga mga ebidensya alang sa tukmang pagpasang atong kaso ang obstruction of justice batok ni ining gawas kang Senator Robin Padilla sa uban pa mga individual nga posibleng nalambigit mga igala kung asa hangto ni mga orasa ha wa pagyapo impormasyon mga katropa kung di inahimutang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako nung nagkatag sa Facebook mga katropa nga naay minsay si Senator Ronald daw present mga katropa nga anisalmot sa peace rally pero kanhi pa ka tong peace rally mga igala. Ano na mga katropa, pipila sa mga update sa itong nasod kaya wala gikita igong oras sa itong pagpanaguban-uban. Good morning, Ma'am Ruby May Fukuzawa, mga katropa. Good morning!
3: Good morning!
0: Si Ma'am Jing Pegarido, good morning, mga katropa. Daging salamat sa paglantaw, pagpaminaw, dari sa itong programa. At hindi lamang ang musunod ng programa Exciting Pilipinas, kauban si katropang Bricks Flores, mga katropa. Pangalan na lamang sa pinatipok ang puwer sa SXFM Network Philippines. Alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropang, inyong tigbalita, katropang Marvin Ibano. At kumagaingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras na to, katropa, alas 4.32.
1: Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Mas gipadindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita.
1: Runda Balita.
5: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
5: Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, wala ikipaburan o gidapigan, alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais,
1: Bullseye.
5: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya
1: og Jovette Espanyol
5: sa Sentro.
1: Sentro.
5: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba?
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium Didri Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
15: Mabibili sa mga butika.
14: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
18: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
17: Isang pahid lang
18: ng Santon Plus Herbal Oil.
17: Tanggal ang katikati.
18: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
18: na all-in-one
17: sa presyo
18: magaan.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa Diyos kini.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Santon Vitamin C.
21: Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain, relief na maaasahan.
22: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU

0: Captain Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Bukan pelarik sana.
3: Exciting.
4: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumang good sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Brix Flores sa XFM Davao.
11: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas sa mga hisgutanan, walay giatrasan tungod kay kamaturan ang among gibarugan.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
14: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
15: Paklarek sana!
3: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Kaklarek, sana!
16: Exciting!
15: Exciting!

0: Higala Luzon, Bisaya ug Mindanao, mayong buntag na sab kanatong tanan mga katropa. Pakpakpak kay na buhi na punta nining buntaga mga kaig.
1: Pakpak mo mga talingan.
0: Oh, di ba? Mayong buntag sa tanan nato nga mga kaigsunan karon diri sa Dakbayan sa Davao. Pasalamat ta mga kaigsunan nga to sa tong kahitasaan gumikan kay gipukaw patanian nining buntaga. God. Good morning sa itong mga kaigsunan karon nga na sa mga lugar, no? Sakop din sa Davao City, ang tulog ang madistrito nga galangkob sa siyudad sa Davao, no? May punta ka ninyong tanan, mga katrupa? Gusto usap ang itong mga kaigsunan din karon sa may mga probinsya sa Davao Region. Ang mga probinsya sa Davao Region, Davao del Sur, Davao del Norte, Oriental, o Davao de Oro, ingon man Davao Occidental. Good morning, kaninyong tanan, og welcome dili karon sa panag-uban sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Of course, kaninyong alagad na nining adlaw karon nga Biyernes, Pizza 3 na sa Hulyo tuig 2026. Ang magiguban kaninyo katrupang Bricks Flores.
3: Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Kumusta na karon ang ato ang mga panghitabo mahigala sulod sa milabay nga mainuras mudyo muraga mainit-init ang politika mahigala sa Pilipinas. Di kay init mahigala gabukal gini no. Og sa kalayo pa gabaga. Karon mga kaigsunan ko ang panghitabo dagway sa pamulitika dinhi karon sa tuang nasod sa Pilipinas murag halos tanan na gikan sa pag halos gipapahulay lang tag kadali human mga kaigsunan na binigwasay na dayon sa political nga mga issues. Dinhi karon sa tuang padayon nga panaguban mga kaigsunan. Oops. Di ay balita karon mga kaigsunan no. Top stories mga kaigsunan ko dinhi karon sa tuang nasod. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipamalibad ang aligasyon nga dunay mi patigbabaw nga pinili hustisya. Ilalom sa administrasyon, ha? Wa pa ka kabantay na Mr. President? Noong sa day katulog ka?
4: Oh. Atong pagpaka!
0: Ika mahigala, yaman ang ipamalibad ko. Sige, ato ang tugutan. Mahigala ang atong presidente, mga katropa. Oh, gising daw siya. Ano ka ba, katropang Brick? Sa talagang ako'y gising. Hindi ako tulog. Samtang sobang pangbahin, mga kaigsunan, si Senator Rubin Padilla. Ibatikos ang pipila ka mga politiko nga nagpabiling hilom taliwala mahigala sa isyu sa nasod sa Pilipinas. Hilom oy. Naghilom-hilom kining uban samtang si Senator Rubin Padilla ra gid intawon mahigala karon ang nagbanat-banat mga katrupa. Alangan kay kining uban nga musaba mga kaigsunan pagitaan man digbikil tanawa kini karon si Senator Rubin Padilla. Human nga mibarog siya mahigala dito sa Iglesia ni Cristo mga igsoon. Sayang namahayag siya dito atubang sa mga tao. Ay ba ngayon kumpara noon? Ha? Dahil ang tao ay naging parang takot. Kaya nanahimik na. Kaniadto mahigala porting isuga muraga irungbuang mga kaigsunan karon porting talawana mahigala muraga iko gibakos mga kaigsunan sa hawak. Manay iyang bot ipasabot mga katrupa ni Senator Rubin Padilla. Dini karon sa tuang mga balita be ato ang lantawon mahigala kini ato ang mga top stories o mga balita mga higala dini karon sa tuang Express Pasada headlines.
5: Headlines. Express Pasada.
0: Alas 4:50 na sa Buntag Philippine Standard Time. Nakainit na ba ka mo tubig karon mga kaigsunan ha? Sa inyohang tasatag sa kamapanimalay. Nakainit na ba mo? Wala pa nahala pag takang na mo diha para sa tuang mainit usab nga kape nga tuang imnon karong buntaga. Makuha ka mo karon o kaldirita, mga keksyon na kaldirita na pod. Namira ba kayo ni kaldirita, mga keksyon na kaldirin lagi? Butangig tubig, unya tapos itakang, isugang na, inita. Parang amo na itong timplahan karon og kape, mga keksyon na Santong Plus Coffee Mix. Kape ka na itong hisgutan, mga kaigsonan, diri ta karon sa Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga igson, dili lang ni mga katrupa, kape na tambal pa. Doon na kini, pampainit usap sa itong kutukuto, mga kaigsonan. Of course, number one. Diba? Kita mga Pilipino, maini, kuhan kayo, kinang mahilig kayo nga sayo sa buntag, inigmata na to, bangon na to, doon na dayo yung kape nga ininit, mga kaigsonan, tapos higop-higop dayo. Doon na kini siya ay mukumbat usap kini mga katrupa kay Baloba mo nga mukumbat usap kini nga to ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan sa kini ginatawag nga malnutrition. Oh, ganun man nga mukumbat eh kini siya mahigala makigira, makigubat sa kini ginatawag nga malnutrition. Ayun eh sa kato mga kabataan eh mahigala nga medyo murag kuan ba kanang nihit bitaw kinan-an. May tabuan na mga kaigsunan, malnourish ka ng naisgutan nga ninalang. Para nga matambala na siya mga kaigsunan, pwede na siya nga painumon o Santon Plus Coffee Mix. Nga no, gumikan sa presensya sa soybeans. Soybeans o balunggay mga kaigsunan, mauni siya pinaka-kusgan, pinaka-general mga kaigsunan. Ha? Nga mag-prevent sa hulga sa malnutrasyon mga kaigsunan sa usa ka tawo. Gumikan kay gumikan sa iyahang hataas nga konsentrasyon of iron. Calcium and potassium ug tanan nga mga bitamina nga makuha nimo gikan sa soybeans ug malunggay. Mao na siya mga kaigsunan no ang Santon Plus Coffee Mix. Alright, unsa pa inyong ginapaabot mga katrupa, no? Inuma na, kuhaan na, bunutin mo na ang Santon Plus Coffee Mix, timplahan na, inuma na. Alas 4:53 na sa Buntag Philippine Standard Time, dininata karon sa tuang pagatud sa tuang mga balita, mga kaigsunan nga tong hatagan o pagtagan. Dini karon sa tuang mga balita, una karon sa tuang mga balitang lokal, mga kaigsunan nga tong hatagan o pagtagan nining buntaga. Sa ito mga headlines,
5: Express Pasada. Headlines.
0: CDRRMO, gisugda na ang National Disaster Resilience Month pinaagi sa Citywide Forum.
5: Headlines. Express Pasada.
0: Gisugda na sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, ang pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Sa Osaka minsay, gikan ni Mayor Sebastian Baste Duterte, gipasiugda nini ang kamahinungdanon sa pagtukod og disaster resilience sa Davao City. Pinagi sa pagbansay-bansay sa mga voluntaryo nga mga tao, gikan sa nagkaday nga mapurok og barangay, aron paspas nga makaresponde sa panahon sa kalamidad og emerhensiya.
5: Express Pasada.
0: Sa lugang pangbahin, may gala din ikaroon sa tuwang mga balita.
5: Headlines.
0: Kain tayo program sa Davao Region. May abot na nga ito sa sobrat 243,000 ka mga estudyante.
5: Headlines. Express Pasada.
0: Gigabutyag sa Department of Education DepEd 11 nga may abot nga ito sa 243,815 ka mga magtutungha sa Davao Region. Ang nakabinipisyo sa school-based feeding program is BFP. Pinagi kini sa Central Kitchen Initiative. Sa Davao de Oro, formal usab nga gi pagula ang usa ka memorandum of agreement mawa tali sa 11 ka malungsod alang sa inusang kain tayo program. Aron nga masiguro ang sustansya sa mga kabataan diha sa mga eskwelahan.
5: Express Pasada.
0: Alas 4:55 na sa Buntag Philippine Standard Time.
5: Headlines.
0: sa lugang pangbahin, mga kaigsunan, din karon sa tuang mga balita. Lantaw na to karon ang ato ang mga balitang regional. DepEd nagpahimang no karon batok sa fake news sa Dungga bangan itabo dito napita sa Tulungaan sa May Zamboanga City.
5: Headlines.
0: Naghangyo ang DepEd sa Zamboanga sa publiko nga hunungo na ang pagpakailap o mga unverified nga mga impormasyon kalabot sa netabong pagpanunggab sa tulo ka mga estudyante sa Kabaluway National High School. Gipasalig ni Education Secretary Sunny Angara ang hinanali usab nga tabang alang sa druha ka mga samdon nga mga batan-on.
5: Express Pasada. Express Pasada.
0: Yung mga isuga ni mga batan-on karon mga kaigsunan, mura magawa na gunahuna, mahigalag ugma. Tiyaw mo na mga kaigsunan, magdinunggabay pa.
5: Express Pasada. Express Pasada.
0: Sa dugang pangbahin mga kaigsunan, dini karon sa to mga balita. Kini o, makatuo ba mo ani mga kaigsunan? Super El Nino mag-uuma sa Mindanao, gididan una pagtanom og tubo.
5: Express Pasada.
0: Ano man ni mga kaigsunan, extraordinary ni nga ting ulan man karong panahon na mga kaigsunan, tapos doon na dito tubangon nga El Nino. Sa balita, mahigala nga gipagula karon nga advisory gikan sa Mindanao Sustainable Sugarcane Agricultural Development Federation or MINFED nga nagawhag karon sa mga mag-uma nga dili una magtanom og tubo o sugarcane human sa buwan sa Hunyo. Kini ang pasidaan nga gipagula ni MINFED President Juan Manuel Zubiri nga di namiligro kuno nga madaot og dili maayo ang mga pananom tungod sa giatubang ini karon nga gikan sa unom hangtod pito ka buwan nga hulaw gumikan sa nagkaduol nga mas kusog nga Super El Nino.
5: Express Pasada.
0: Dito na pitas may bukid noon area magud mga kaigsunan na mopo ni abunda po kay nigtubo diha, makita ninyo mga kaigsunan nga oray puas ulan init mga kaigsunan gabi biyahe ng mga trucks diha sa pag haul og tubo. Kalsada mga kaigsunan, daghang kay mga lipaks tubo mga kaigsunan nga maligsan sa mga sakyanan. Sa dugang pangbahin mga katropa, dini karon sa tuang mga balita. Sa ato mga balitang nasyonal. Rally sa Iglesia ni Cristo gitapos na samtang permit sa INC rally gikansila dito dapita sa May Quezon City. Istorya ani mga kaigsunan, gikansila sa Quezon City Department of Public Order and Safety or DPOS ang permit sa Iglesia ni Cristo INC rally alang sa Hulyo 3 kagahapong adlaw. Matos sa datos, tungod kini sa sobrang kalangan, grabe nga kahoot sa trapiko sa EDSA o White Plains. Amang rally ginahimo aron sa pag-suporta kang Senador Rolante Marcolita na nagatubang kini og issue sa kasong plunder. Tungod nini gibalhin ang maong protesta ngadto sa Liwasan Bonifacio sa Metro Manila.
3: Rex Flores.
5: Express Pasada.
0: Mana mga kaigsunan ko, pero gitapos na kagabi mga kaigsunan ko ang ilahang rally dito na pita mga igsoon sa may Liwasang Bonifacio. Kay dito na pita sa may kuan, sa may Quezon City, gikansila nila ilang permit.
5: Headlines.
0: Kay kuan ko no, kanang grabe ko no kagaot, kaguot mga kaigsunan sa trapiko. Dugay makasuod ang mga sakyanan. Naguot o nabalaka lang yun mo.
5: Express Pasada.
0: Eh din basta-basta tulok adlaw mahigala sunod-sunod nga rally mga igsoon nga gilusat sa Iglesia ni Cristo.
3: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Kapagunta na ani, doon na pabay mo sunod mga kaigsoonan nga rally o protesta. Sa dugang bahin mga kaigsoonan, official visit ni PBBM sa Canada gipadayon bisan pa sa kagubot din sa nasod sa Pilipinas.
5: Express Pasada.
0: Sa report nga samtang nagpadayon karon ang tensyon sulod sa nasod gipadayon lamang gihapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang tulo kaadlaw nga opisyal nga pagbisita ngadto sa Canada aron mas palapdan ang diplomatiko ug ekonomikanhong relasyon tali sa druha ka mga nasod.
5: Express Pasada.
0: Unto pala 5 na sa Bundok, Philippines, Standard Time.
5: Headlines.
0: Palo mo mga kaisunan nga murag malipay ta sa baguhay nga mga balita gumikan kay at least mga kaigsunan na angat kuno karon ang Pilipinas despite of the utang nga hapit na miabot og 19 trillion mga kaigsunan nining panahon na karon kay wa gyud bayad-bayad mga katropa.
3: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Ang mahitabo ni ani karon mga kaigsunan is kining ginatawag mahigalang ang ato akong ekonomiya miangat na. Samala pa ni President Bongbong Marcos. Nindot ni kay sumala pa niya mga kaigsunan. Ang Pilipinas sa nasa middle class kuno mga katropa. Kaya sayang kuan kini kanang resulta kini sa iyang latagaw pag bisita ngadto sa mga kanasuran sa tibok nga kalibutan. Sige man siya pangkuan kinibang pangagda, pangagni, pang-encourage o kinibang ginatawag ng mga negosyante, mga investors. Ingon siya nga, ato mo sa Pilipinas kay pag-invest mo dito. Pwede lang ba, doon na may madagdag diya sa malita. Inoang man yan. Kamu po no, mutuo po mo dayon aning akong istorya mga kaiso. Basta iduna kuno siya ya daghanan kay nga manegosyante nga giagda mga kaigsoonan nga mo invest mga igsoon diri sa tuang nasod sa Pilipinas. Come in para mag-invest mga kaigsoonan. Pero pangutana ani karon manggod, no? Ang pangutana ani karon mahigala, feel ba ninyo? Nakita ba ninyo ang kinibang gi pasigarbo sa tuang presidente nga medyo miangat na ang atong ekonomiya sa nasod sa Pilipinas. Gikan sa mga gikan sa panahon nga kita ga kamang karon ga aginod gihapon aginod kining ga kuana kanang ginatawag mga kaigsoonan ko nga abunda na, ha? Abunda na mga kaigsoonan ang ato ang kahimtang. Hoping mga kaigsoonan ko nga kuano kinabang ginatawag nato mga kaigsoonan ko nga kinibang naresolba na ang problema sa ato ang ekonomiya sa nasod sa Pilipinas. Binatanaw nato mga kaigsoonan unya. Kung nga ito abang, ang usamang ko sa mga timailhan diya mga kaigsoonan is that ang ito ang dollar kumpara nga ito sa peso, mga kaigsoonan, bintaha. Bintaha ba din ang mga kaigsoonan nga 61 pesos per 1 dollar? Biruin mo yan? Ha? Ang ingon pa nila, mahigila, Jesus, kabulahan na lang sa katong mga nag-abroad sa katong American na kinibang dollar US dollar paid. Ha? Kaya diris Pilipinas, ang US dollar, may abot nga ito, makikisunan o kining ginatawag na 61 pesos sa point something. Oh, di ba? Sobrang taas. Sobrang laki. Oh. Kaya lang, mabalik ta makikisunan, dinikaroon sa panaguban, samtang ito ang oras, gyatod ka na ito karoon sa Santon Plus Coffee Mix, kapinatambal pa, pamansang kape ng Pilipinas. Alas 5:04 na sa Bundok, Philippine Standard Time.
5: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
1: Exciting.
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

Alright, balik ta mga kaiksunan din karon sa tong pananguban. By the way, good morning di ay sa mga nag-follow, like and share mga kaiksunan din karon sa tuang pananguban. Oh. Si Ma'am Ningski Ventura, si katrupang Martin Navaris Mangiran, Renza Jinil, no? Renza Jinil Vlogs. Si Ma'am Nita Valderosa sa May Canada. Good

nun ba, no? Ah, naghisgot ba sila El Nino dito? Wala ko dahil ni kuha na mga kaisunan. Wala dahil ako ni i-pick up mga kaisunan kining istorya ha? Kay, nabay, haybay El Nino nga ting uwan man ron? Oh, ting uwan, di ba? Ting uwan man ron? Na ginabagyo pa man ganita? Alright. Sige lang, kaya ito nilang taon mahigala kining maong balita, no? Anyway, gikan ni sa kuan ba kinibang advisory kini gikan sa Minfed mga kaigsoonan kining Minfed mo ni ginatawag na Mindanao Sustainable Sugarcane Agricultural Development Federation Incorporated asosasyon kini sa mga magtatanom og tubo. All right. Na sa balita mga kaigsoonan, ang Mindanao Farmers Federation minahina mahigala karon sa pagpahibaw, pag-refrain, no? Sa mga plant, mga sugarcane planters, nag-refrain kini sila mga kaigsoonan sa planting pagtanom mga katropa sa kinibang tubo. Ha? Gumikan, kaya doon na sila gina-expect mga katropa na ginatawag nga El Nino. Di lang kay El Nino ni super pagyod nga El Nino. Ha? So buti pa sabot mga kaigsoonan nga grabe heavy, no? Heavy ang kainit mga kaigsoonan. Malay na to, basinugwa, maabot na ta ang temperature na to, ani simba ko lang, no? 50 degrees Celsius. Ha? 38 gani mga kaigsoonan na magkaganing mapagtong, ano? Oh, naiuban nga mga areas mahigila pagting init maigson moabot nga to sa 40. Ah, abot nga to sa 46. Grabe. Mura nag mapagod na gid ang kuan ani mga kaigson, ang luto naging itlog kung ibulad dimo sa init. Now, hinungdan nga nanawagan sila karon ngadto sa national government nga mag-release og pundo alang sa ginatawag nga emergency funds alang sa drought mitigating measures. Now, kini ang gibutyag ni Juan Manuel Zubiri, kinsa maupod ni ang mibarog mga kaigsoonan as president sa Mindanao Sustainable Sugarcane Agricultural Development Federation Incorporated, Minfed. Kinsa sayo nga nagpahimangno ngadto sa mga mag-umang kung dili ninyo buot nga ma-damage ang inyong mga pananom, ha? Gumikan sa dunay mga projected 6 to 7 months of drought, limang ka mga kaigsoonan, 6 to 7 months, more than a half of a year mga kaigsoonan nga mag-antos ta sa kainit, no? Dusi lang kabuan ang usa ka tuig unya i-occupy mahigala ang pito ni ani sa hurot og tinginit, no? Now, kinahanglan gidagway siguro ang tabang nini karon sa national government mga kaigsoonan kay di man ni kuan go do na magoy kanabitong artificial rain, kanabitong mag kuan na sila mag fogging or mag cloud seeding, I mean cloud seeding. Oh, so palupad-lupad na sila dito sa kawanangan mga kaigsoonan o kini mga kuan magdala og tubig na mga abyon, ha, para nga makakreate og tinibang dagom mga kaigsoonan hangtod nga mahimo kana siyang ulan mga katropa. Now, tungod niya ni nabalaka mga kaigsoonan ang pederasyon sa mananumay og tubo, hutdan kitag sugar anido, ha? Mutdang kita kasukal ani do, wagi tamis na to ani do, no? Napuro na lang kita ni parat do. Kaya di ka maparat anang sington kas tumang kainin. Unya, di gini maayo nga mananom ta kung wala kay saktong irigasyon. Uga ingon ani kataas mga kaigsoonan ko ang gikahadlukan nga El Nino. 6 to 7 months mga kaigsoonan. Ha? Wala'y duga ang ato ang mga kasapaan ani. Mga kaigsoonan, no? Gawas lang na ito mga sapa, mga igsoon, nga grabe kalaom ang ilahang tubod, no?

0: na duna gini mag-agas bahalang og kuan na lang kanang daw kanals balay na lang ang gidak-on sa tubig mga kaigsoon, volume sa tubig nga mugula mga kaigsoon anong madubay-subay diha karon sa kasapaan. Uy, unani ka delikado mga kaigsoonan ang ato mga isda sa mga tabang nga mga tubig, posibilidad nga mga matay, no? Mawala ang mga similya nila, gumikan kay mahurot sila, gumikan kay wa nay tubig. Ha? Di apo ning uban nga mga tao mahigala nga manguryente, moadto dito sa sapa mga kaigsoonan magdalag battery niya tapos sa pangurintihan ang mga isda. Okay. Unya, unsa pa may harvison in town ani karon mga kaigsoonan kung ang gagmay nga mga isda mapil og ka kakirig mga kaigsoonan kay mangurint gipangurintihan mga igso. So, posibilidad nga damaging kana sa mga similya. So, in short, posibleng mo na usa sa mga usa sa mga kuano kanabang resulta unya sa kinibang El Niño mga kaigsoonan. Okay. Na diri karon sa tuang lantaw mga igsoon. Pasidaan man kini karon sa presidente batok sa pagpananom ug tubo panahon sa El Niño. Now, dili lang kini isyu sa agrikultura kun dili isyu sa kini sa tuang ekonomiya. Tiaw mo na mga kaigsoonan. How can we produce sugar mga kaigsoonan kung di ta mananom ug tubo? Ha? Na diha ang usa sa mga dako mga higala of sources mga kaigsoonan na to og tubo diha dapita sa kuan kinibang Bukidnon. Ang sugar nila dito gitawag nila og sintral. Ang asukal nila dito gitawag nila og sintral. Lamo sintral diha. Unsa man ang sintral oi nga sintral sa moa dito elementary sintral elementary. Galingan dai kining kuan dai kining plantas tubo sentral. No. Now, in short, dako mga higala ang production sa tubo dang dapitas Bukidnon gikan sa mga lugar nga patag-patag gikan sa Maykison, padulong adto sa Malaybalay. Ha? Di mga kaigsoonan sa shortcut bitaw padulong adto sa Valencia gikan kas Quezon mga kaigsoonan. Na diha ang lapad nga katubhan. Dapita sa may Quezon na Municipality of Quezon sa kinibang Bukidnon. All right. Now, kung kulang tag production sa asukal, ang manghinmuay og mga bread mapiktuhan, ang katong mga coffee shop mapiktuhan mga kaigsoonan tanan, no? Ang nagagamit mga pagkaon mga kaigsoonan nga dunay gigamit nga asukal ilimnon nga dunay gigamit nga asukal like soft drinks wala na na. So ang posibilidad magkuani sila mag import kini sila og sugar sa other country. Now once nga import mga kaigsoonan mahal yun na. Kaya dollar against sa peso na kung imong lantawon karong panahon na mahigala nga tong dollar ang piso mahigala gasukarap gakamang kumpara sa dolyar mga kaigsoonan 61 pesos and 50 or 60 centavos 61 pesos and 60 centavos per $1. So doon ni apikto mahigala sa itong ekonomiya sa Pilipinas. Kuno galing mahitabo mga igsoon ang El Niño, no? Now, ang kinayusap ang pangutana karon andam ba ang atong gobyerno? Aduna ba'y klarong plano nga matabangan ang mga mag-uuma nga mamahimong biktima sa huaw? Kay kung wa, posible nga musaka ang presyo sa asukal, mubos ang kita sa mga mag-uuma, umusamot sa kalisod ang kabos. Taga mawadan og trabaho, gumikan kay kinsa may wala na may mga tapasiro. Di ba? Wala na may kargador og tubo mga kaigsoonan. Wala na tigtapas kay wa may gitanom nga tubo. Pero kung dunay kapasalig karon atong gobyerno mga kaigsoonan nga para lang yun nga kung ano, mabalanse ang ekonomiya sa Pilipinas, unsang mata nga tabang ilang ikaambag para nga mga mag-uuma sa tubo, mga kaigsunan dili masugapa, dili musukarap, mga kaigsunan ni aning ginatawag nga El Nino, mga kaigsunan ko. All right. Epekto sa ekonomiya. Ang industriya sa tubo, mga katropa, usa kini sa kato mga kuano kini bang atong nahatag kaganina nga ginagmay, mga kaigsunan ko, nga mga thoughts nato, no. Okay. Ang industriya sa tubo usa kini sa mga nagahatag og trabaho ingon man kita sa pipila ka bahin dinhi sa isla sa Mindanao. All right. Kung daghan nga mamag-uma nga mohunong sa ilang trabaho gumikan kay wa may mananom og tubo nga mga sugarcane na planters kay nahadlok sa kinibang El Nino, of course unsa lagi tapson nila? Wa sila tapson, di ba? Kaya wa may tubo, mga kaigsunan. Now, dineng bahina, nabalaka kita nga maminusan ang panginabuhian sa tanan. Pero direta karon be sa kining ginaingon, mga kaigsunan, nga naman nga doon na ba'y El Nino ani ha? Oh. Ingon ko nga El Nino sa likod sa La Nina? Posible ba na? No? Now, gingon diri karon sa tuang tala, mga kaigsunan, sa tong datos nga nakita nga posible kayo nga sunod sa La Nina is ang El Nino. Now, kining sayano nga pagsabot, La Nina, bugnaw kining temperatura sa dagat sa Central ug silangang Pacific Ocean, kasagaran mas daghang ulan nga masinati sa tuang nasod sa Pilipinas. Tungod kay sa panahon sa kinibang season sa La Nina, bugnaw ang temperatura sa kadagatan gikan sa Central ug silangang bahin sa Pacific Ocean. Okay. Now, hinungdan nga kita makasinati og mga pagpangulan sa Pilipinas. Kinipong El Nino, nganong init ni makaigsunan, temperatura sa maong bahin sa dagat, kasagaran mas huaw ug mas init. Init ang temperatura sa kadagatan. Muna nga, dunay huaw, mga kaigsunan, sa Pilipinas. Now, ang INSO or El Nino Southern Oscillation, adunay tulo kini kakahimtang. Dunay ginatawag na natural or neutral, La Nina, neutral og El Nino. Kasagaran ang kalibutan moagi di ay mga kaigsunan og neutral, no? Ang kahimtang sa dili pa moabot ang sunod nga El Nino o La Nina. Apan adunay mga tuig kuno, mga kaigsunan, nga nagagikan sa La Nina. Okay. Nga mubalhin diritso ngadto sa El Nino, mga kaigsunan. Usbon nato ha, kasagaran ang kalibutan makatilaw pa ta mahigala kining ginatawag na neutral season. Ang kahimtang sa dili pa moabot ang sunod nga El Nino o La Nina. Muna siyang neutral season, mga kaigsunan, no? Gatimpla pa ang ato ang kalibutan, mga kaigsunan, diri sa Pilipinas. Ha? Ang ato ang weather status sa Pilipinas unsay sunod nini nga mahitabo, no? Magdepende sa kabugnaon o kainiton sa kadagatan sa Pacific Ocean. Kung atong Pacific Ocean medyo init, huaw ang atong abuton gani. Pero bugnaw gani magkaigsunan ang Pacific Ocean, bahaon tagtudo. O tingkay na po ang flood control nga issue. Diba? Now, unsa man ang mahitabo karon, mga kaigsunan? Nining sa baguhay nga mga tuig, mga kaigsunan, nakahuman ang ginatawag nga usa ka yugto sa La Nina. Pagkahuman mi balik ta sa neutral karon, ang mga eksperto nagbantay kung musulod ba pag-usab si El Nino sa mabot nga mabulan o katuigan. Okay. Kay usually man gud mga kaigsoonan no, sa tuwang sagad gyud nga mahibaluan, duhara ka season ang Pilipinas, di ba? Duhara ka season. Ug kini mao ginatawag nga sa Tagalog pa tag-ulan at tag-init mga kaigsoonan. Dry season, tag-init mga kaigsoonan, o rainy season, tag-ulan mga katropa. Nakanusa man unta ni mahitabo ning tag-init be? Kini ginatawag natog summer season. Mamanta ni mahigala kini bang bulan sa Marso padulong ngantos Mayo, mo gini siya ang tag-init. Hunyo. Tig-ulan na padulong ngantos sa Nobyembre, di ba? Mabantayan ninyo nga panahon sa kalagkala, gabaha mga kaigsoonan. November? Oh? Oh. Di ba? Now, tag-ulan o rainy season, gikan sa Hunyo, padulong na sa Nobyembre, tanawa? Oh. Diri ko natingala mga kaigsoonan, nga naman nga mahitabo mga kaigsoonan nga doon ay incoming El Nino nga after June mga kaigsoonan, automatic na nga ting-ulan. Bukid nun pa imuha nga pinangga kinig ulan ng lugarahan. Ha? Kinibito ang katubhan mga kaigsoonan, sa sige pagkuksaka dito sa kuan, sa bukid nun mga kaigsoonan, dito sa Sumilaw, di yun, tagsara kayo makasinati, makikila, makaagid, handapita, mga kaigsoonan, ng katubhan, unang skison. Ngaway, uwan. Gasigi ginag-uwan, di ha? No? Siguan. Oh, nalugra ha. Kaning katubhan, mga kaigsoonan, agi kag season, pagula ka dito, mahigala sa, padulong ka dito sa may unsanik, kinibang Valencia. Oh. Muna'y, masinati na ko dihang napita, na-experience na ko. Now, Disyembre hangtod sa Pebrero, bahin nga po ni sa kuno ginatawag na dry season, pero bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Ani? Sa Luzon, Visayas, o sa Visayas, gumikan kay Amihan, mga kaigsoonan. Samtang sa Mindanao, dili kayo bugnaw ug ang ulan mamahimong may tabo bisan unsang bulan diri mo na nga abunda ta diri sa Mindanao unta mga kaigsoonan. Matingala ko di sa bukid noon nganong nabalaka sila sa long dry season. No? Gumikan kay ulan noon magikain ng bukid noon mga kaigsoonan. Gumikan kay bukid noon muraga dili pa kayo ka na bang matawag na ito. Doon na pa'y daghanan ng mga virgin forest diha. Oh, daghanan pang mga bukid nga dunay mga kahoy nga mibarog. Diyan na pita mga kaigsoonan. Diba? Now, ang mga bulan nga gisugdan lamang sa kinadibok ang kini usala ni Kagiya mga kaigsoonan. Magdipindig hapon ni karon sa dagan sa panahon. No? Kay kung kabubuton sa kahitasan, mahigala nga, oy, kanang inyong gikadlukan di na mao. Di arang ako ang gihatag sa inyo. Di ba? Pero kini mahigala, matagna mangguni di karon sa pag-asa, sa DOST pag-asa, mga kaigsoonan nga. Kini nga bulan, doon ay possibility of long drought, gumikan sa pagbalhin sa huyuhoy sa hangin. Doon ay pag-change sa dagan, sa hangin, mga kaigsoonan. Muna usahay, ang atong ting-ulan diri ting-init, ang atong ting-init ting-ulan. Wala na kadimao, mahigala. Manang ingon si Presidente nga, wala na daw porma ang kining season na ito sa Pilipinas. Ang ting-init, mahimo ng ting-ulan. Ang ting-ulan, mahimo pong ting-init. O, puros na lang ting-ulan. Muna nga, mabitaw na nga, gibanat-banatan niya ang kining flood control kay nagsigi na lang ting ulan. X! Wapa bitaw na natukod, nag-gosh sa project bitaw hinoon. Kaubo, oy! O, kaday lang mga kaigsoon na mabalik ta din sa itong panaguban. Human lamang usas sa mga paibalo karong gikan sa itong technical department. By the way, kining atong oras mga kaigsoonan. Ato nang ihatod, pinagi sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Ang kaabag sa ito mga iksoon nga mamaguma. Para sa inyong abundang ani o kita, pag Crop Gold Foliar Fertilizer na. Alas 5.32 na sa Buntag Philippine Standard Time.
1: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
2: Sugad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold ba?
2: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
3: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crap Gold na ta.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Zanton Plus Gold user, atong paminawon.
8: Katukay ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
7: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Erlene Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
17: M2C Graphics, Davao.
18: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
20: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na tong cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
19: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
21: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
22: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato mag-uban gihapon ta.
23: Kaklarek sana.
24: Exciting.
4: Dead makaayo.
0: Balik ta makatrupa dinhi karon sa panag-uban.
25: Good morning.
0: Samtang tung oras alas 5:41 na sa buntag. Lela mga kaigsoon na naka, ito ansa na itong karoon ng mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Kaya medyo murag kurat-kurat ko gamay aning panghitabo diha sa may Southern Philippines Medical Center. No? Kaya sa una mga nga informasyon, doon ay gipagula, gikan nga statements ba? Ang Southern Philippines Medical Center personnel nga nitaas ko no ang ihap sa mga pasyenteng na intoxicate sa kining ginatawag na shabu. Mm. Now, na matikdan kini sa SPMC kining naisgutan nga tala no sa Southern Philippines Medical Center, kining pagtaas sa ihap sa mapasyente nga gidala sa ospital tungod sa shabu intoxication. Matud pa nila, ang mga kaso kasagarang naglakip sa mapasyente nga nakasinati og grabing epekto sama sa kusog nga pagkabalaka, kanabang muraga kuanak, muraga kasakao na kay tower na po. Oh, tinod na, kanabang na experience ani nga naga lingkod ko sa programa na ko sa unas gabi eh. Namay kalit og suksok sa kong kilid, sabi na kong dunggabon. Ano ni Sol, manidiringan naman ni gwardya. Ang gwardya kay nag-timing po nga nag-hab-hab, napakals magkaigsunan. Oh, nisuksok sa kilid sa drum. Pastilan, mga kaigsunan ko. Muna yung ano, kanabang medyo murabag nabalakas siya. No? Lingas ha, mga kaigsunan, ang usakataw. Doon ay pagkalibog, pagsaka ko no sa blood pressure, o abnormal nga pamatasan. Oh, kada bang murabag di na nimo makuha no, di na nimo mag-gauge maigala kung unsa man ning tawhanan ning anong sige na man ning kasuko ana man ni huwas-huwas mga kaigsoonan sa ihang kasuko. Di ay mga kaigsoonan kuha na dayto epekto na day kato sa shabu. Di ba? Kini ba igala leksyon kini alangad to sa uban karon nga mga tao nga soon to be victim of kinibang illegal drugs nga shabu, mga kaigsunan. Kaysa tinood lang, nining panahon karon mga kaigsunan, daw sa nakakusog ang pagpakuyanap sa illegal nga droga. Diba, kagahapong adlaw, dunay report ang atong kaoban si Katropang June Marata. Worth 7 million of pesos mahiga lang nga kantidad sa illegal drugs shabu ang na-confiscate sa mga otoridad, mga kaigsunan, gumikan sa kinibang na-confiscate kini, gikan sa mga nag-proliferate, mga kaigsunan, sa illegal drugs nga shabu, mga igsoon. Okay. Now, what if kung wato na dakpi? Daghan na po mga kaigsunan ang mahidangat dito sa ospital kay nagsaka ang pressure sa dugo. Nagsigi nila kasuko. Ang uban mahigala kabuango na kayo. Ang uban kasakao na kay tawel. Muna mga kaigsunan, no, ang usako no sa mga namatikda nila. Uguban pa nga mga komplikasyon nga may kalabutan sa paggamit sa illegal nga droga. Napautan na diri karon mga kaigsunan. Kini pang Davao mga kaigsunan ko nga. Grabe maning Davao mahigala ka kuan ba kada bang ka higpit no diha karon sa kinibang baruganan sa pag sa illegal nga droga. Okay, do na ba kay kuan ani politikanhon nga kinibang hinungdan mga kaigsunan, do na bay motibo mahigala nga politika din he? O tinuyo baka kini para nga gub-on ang image or imahe sa Davao nga din may barog as illegal drugs sa kuan ba kini bang illegal drugs free mga kaigsunan. Na kung ato lang taon din karong political nga angulo, posibleng adunay mga tao nga muhimo og sama sa ingon niini nga mga interpretasyon. Oh, although wa man ta nagtuo dayon mahiga lang nga mahimo ni nga datos, ipagula kini nga datos sa SPMC para nga gubon ang political image mga kaigsunan sa Davao, mga kaigsunan. Kay naginhanglan pa man tag mga ebidensya. Kinsa ang nagpagawa sa impormasyon, unsa ang timing o unsay tuyo ni ani mga kaigsunan. Na pagtaas sa kaso sa Cebu, no? Mga kaigsunan ko sa mga ospital sama sa SPMC, intoxication sa usa ka ospital sama sa SPMC, dili automatiko mga kaigsunan ko nga dili na to dayon sabto no nga dunay kapakyasan ang ato mga otoridad alang sa pag-maintain sa image sa Davao, isip lugar nga dunay ligong kampanya batok sa illegal nga druga. Hinon, mahimo kini nga lantaw nato sa duha ka mga pamaagi. Una, kung ato lantawon mahigala usa kini ka health warning nga bisan kusog ang operasyon batok sa druga, doon na gihapoy mga kaso nga kinahanglang tutukan pinagi sa prevention, rehabilitation o edukasyon. Na, pangutaan na ni Mahigala, ma-edukar, paka ni muna nga purti naman na kay kabangag. Di naman gisiguro na matulid, Mahigala ka nang hiwi na kayong ilang pangisip. Diba? Ikaduha, sa panahon nga puno o politika, adunay posibilidad nga ang bisan unsang negatibo nga balita gamiton sa ubang grupo aron nga palayuan ang reputasyon sa usa ka lugar o liderato. Apan ang pag-angkon nga kinitinuyo ang pagguba sa imahe, kinahanglan adunay klaro pod nga kung ano, pampamatuod ba, mga ebidensya ba no nga gituyo day ni para nga gubon ang dagway sa Davao. Bagay duda lamang kana mga kaigsoonan no. Gumikan kay gumikan kay ang ato ang ginalantaw din karon mga kaigsoonan is ma-maintain kining Davao City as free from illegal drugs. Sa atoan kining report karon kay dunay naligid nga van mga kaigsoonan dito dapita sa may Talaingod usay nahitabo nini kay duna kuno duwa ka mga angol. Ito ba mo sa balita si katubang Bong Algabre, katubang Bong Algabre, go ahead.
2: Live report. Live report.
3: Naangol ang duha ka tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingod, Davao del Norte niadtong Hulyo 2, tuig 2026. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha mitubag ang ilang rescue personnel ubos sa giya ni Talaingod Mayor Johnny Libayaw nga maoy MDRRMC chairman. Yatagan dayon og first aid ang duha ka mga biktima nga nakasinati og mga samad bunog ngadto sa ilang kalawasan ug dali usab kining gidala ngadto sa Balay Tambalanan alang sa dugang eksaminasyon ug pag-atiman. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong insidente. Katrupa kung nangatol ang iyong kalawasan, haplasi ka na sa Santon Herbal Oil alang sa Nagyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Salamat karubang Bong Algabri sa report sa Pikas Gabahin. Atong tabukan karon ang report gikan diri dapita sa may Bukidnon.
2: Live report. Live report.
0: Kinarton nga mga smuggled cigarettes sa nakumpiska sa mga otoridad. Duha ka managlahing operasyon gilusad dito dapita sa lugar sa Bukidnon. Katrubang mo sa balita si katrubang Rustom Villafranca. Katrubang Rustom Villafranca, please come in.
2: Live report. Live report.
5: Duha ka managlahing operasyon sa probinsya sa Bukidnon ang nisangpot sa pagkakumpiska sa mga illegal o smuggled nga sigarilyo ni aton nakalabay nga adlaw. Usa sa mga operasyon gipahigayon dito sa may Vismin Village, Poblasyon Pangantukan, Bukidnon nga niresulta sa pagkadakop sa usa ka lalaki, 34 anyos, nga nadakpan sa akto nga nagbaligya og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles maong gikumpiskar ang maong mga sigarilyo. Nakuha sa mga personahe sa Pangantukan Municipal Police Station, kauban sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, Rural Health Unit, inabagan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit 10, ang upat ka packs nga Commando Red Cigarettes nga nagkantidad sa 1,280 pesos. Ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items, giturnover sa Municipal Health Office para sa husto nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026, para sa unang offense nga may multang 1,000 pesos samtang sa Spring Village Poblasyon Pangatukan, Bukidnon, nadakpan usabang usa ka babaye, 29 anyos, nga nasapon sa akto nga nagdisplay og ingong kontrabandong sigarilyo sa iyang tindahan. Sa pag-verify, wala usab siya nakapresentar og bisan unsang legal nga papeles maong nga gikumpiskar ang sigarilyo nga usa ka rim nga fourth cigarettes, tulo ka packs nga Modern Red cigarettes nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 1,040 pesos ang nadakpan og mga nakumpiskar nga items gitun over sa hustong nga pagdumala. Gitagaan sab siya og citation ticket nga pinitsahan og Hulyo 1, 2026 para sa unang offense nga may multang 2,500 pesos. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
8: Live report. Live report.
0: Dan salamat karubang Rustom Villafranca. On that note, naman tayo oras mga kaigsunan. Hangtod na po sa sunod simana na po ta mag-uban mga kaigsunan. Adlaw nga Lunes, no? Kay Birnes man ta karon mga katropa. Ah, kami kaninyong tanan na lang usa mga kaigsunan maghangyo kaninyo nga sundi kanunay ang XFM 89.1 na Davao. Sa tanan nga maprograma nga amo ang isabwag nga na kaninyo. Salamat tayo, Brad Dante Bakong, watching si Ma'am Juliana Liano. Good morning ni mo, Ma'am. Ma'am Jing Picarido is watching. Salamat kayo ninyong tanan, mga kaigsunan, sa inyong pagpakiguban. Nining sulot sa simana na ito nga arangkada, mga kaigsunan, din sa XFM Davao. Sa alas ka na ito po ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Kinisig at rupang Brixplore sa magbiling kanil kung sa kamay buntag. Dalago ng Diyos Davao. God bless Philippines. Umuingon, kamatuuran ang Sandigan!
8: XFM Davao, kamatuoran ang Sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo! Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
9: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
10: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
25: Exciting!
26: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
27: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya kay nawala ang magod. Basta ka ako sa lagu kung matestimonin yung alanga. Nindot yun.
26: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
28: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Disdis Buhangin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6, stress na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Bailey Bridge sa Barangay Kalyawa, Davao City. Kilaumang magamit na karong bulana, sigon sa DPWH 11. Tulo kapanagatan sa Jensan nasunog. Giayong nga tambutso sa generator. Gitudlong maoy hinungdan. Napulo ka andana nga apartment sa Belgium nasunog. Unom patay. EJ Obiena, subling nakakuha o gold medal sa Austrian Open. Planong kasal nila Bea Alonzo o Vincent Ko, natunaw. Pinakamalipayong mulupyo sa kalibutan na angkon sa nasud Norway. Libreng hospitalization o edukasyon, usa sa mga rason. Alang sa health alert, pagpanakit sa buko-buko o kabukugan, posibleng timailhan sa dili maayong kondisyon.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, igala may buntag. Welcome na usab sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes. Pitsa 3 na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Kami niya mga tigbalita karong oras.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyo katropa, katropang Alan Abay sa tong balita, balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, gilauman sa Department of Public Works and Highways nga magamit na karong bulana ang gitukod nga Bailey Bridge isip temporaryo kini nga hulip sa nahugnong tulay sa Barangay Kalyawa, Davao City. Sumala sa ahensya na sa 75.21% ang overall accomplishment sa proyekto. Matod pa nga ang paspas nga pagtapos sa proyekto mao ay tubag sa DPWH pinasikad sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga mabalik ang accessibility sa lugar ug masiguro ang luwas o nga luwas ug hapsay nga biyahe ang matamo sa katawhan. Kamduman nga dihang giguba sa kusog nga baha niya doon nga nakalabay nga bulan sa Mayo ang 184.5 million pesos nga Barangay Kalyawa Bridge inungdan sa pagkalangay sa transportasyon sa nasoy nga lugar.
6: Samtang sa bigas bahin aduna nay malampusong kidney transplant kanahimo sa Southern Philippines Medical Center o SPMC nga nagtimaan sa dakong kalampusan sa transplant program sa ospital alang sa mga pasyenteng adunay grabe nga sakit sa kidney. Sumala ni SPMC transplant surgeon Dr. Damian Hasola na pamatud-an sa maong kalampusan nga andam na ang ospital sa paghatag og kidney transplant services ngadto sa mga taga Mindanao. Matud pa ni Dr. Maria Teresa Badaan ang chairperson sa Renal Transplant Section of Nephrology. Ang kidney transplant mao'y usa sa labing epektibong tambal alang sa mga pasyenteng adunay end-stage kidney disease basta adunay legal o voluntaryong organ donor. Gidasig sa SPMC ang publiko sa pagsuporta sa organ donation aron nga mas daghang pasyente ang makabenepisyo sa kidney transplant ug dili na kinahanglang mobiyahe pa sa ubang rehiyon aron lamang makapa-transplant.
1: To the drivers sa Davao City, walay mahimo sa minimum nga 10 pesos nga singil pamasahe. Mga warik-warik, pabilinggi problema. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Aminado ang pipila ka mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kon toda sa Davao City nga wala na kini mahimo nga pabiling 10 pesos ang gitugot alang sa ilang singil pamasahe taliwala sa taas nga presyo sa produktong lana. Sumala sa tricycle driver na si Alias Carding sa Matina Tricycle Operators Drivers Association kon matriyoda kinsa anaa sa unom ka tuig na nga namasada dili matugpasarang ilang kita sa maong sitwasyon ilabi na nga nidagsa ang mga warik-warik kon illegal nga nagapamasada sa ilang lugar.
7: Kung may ilang mayo nga kanang pamagi, okay lang, pero kami, iluya ginamo. Murag di gyud ka buhig pamilya na. Napailain tayo ang kanang option nga magtrabaho mi client. Trabaho mi client kaysa ani mag-drive nga ang kuloro pa yung mas kalibutan din na ba? Tanawa ko na. Kanang may mga padinam sir. Tara, tangan. Muna yung mga kalapan sa mga. Correct. Kanya, kapag isla implementation na, saan na pagkabuhi na mo ani?
4: Susamang kadismayasab ang gibati sa tricycle driver nga si Ronald kinsa 20 katuig na nga namasada. Human nga daw wala gihatagan og pagtagad ang ilang sitwasyon.
7: Kumain na yung sa mga dispisos. Kaya mga naman naandang tao sa mga tao na dito sa mga pasero. Antot-antot na na-dis lang Japon. Lili na pagkunod kasi taas ang gasolina.
4: Hinoon, aminado sila nga adunay ubang pasahero nga nakasabot sa ilang sitwasyon ug dili na nagapangayo og sukli sa ilang mga pamasahe. Kampante na matud pa ang maong tricycle drivers kung himuong susama ilang singil pamasahe sa public utility jeepneys nga dunay minimum 13 pesos. Nasairan nga gipakusgan karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilang kampanya batok mga abusadong tricycle drivers nga naga-overcharge kung asa gipang paskilan na niini og fare matrix tarpaulins ang mga toda isip giya sa regulasyon sa singil pamasahe og pamaagi usab alang sa mga pasahero paunsa isumbong ang abusadong tricycle o PUV drivers. Usasab kadabawen yung commuter ang aminado nga naglungtad gihapon ang ubang abusadong tricycle drivers.
8: Ako hinahatag nga pamasahe sa kada drivers is 15 kasi ano mangyod ng mahal na kayong gasolina karon.
4: Napoy nasakyan ni mga tricycle driver nga dagkog paningil ma'am.
8: Ay oo. Kapag ano mo sakay kag paikolan tapos mababa ka dire sa Pamatina. Ilang singil is nasa mga 20 pesos.
4: 20 gyud. Pugsun pug kausahay ma'am.
8: Oo, okay, mga naman sila nga ma'am. Kulang imong bayad ma'am 20 na mong itiriya.
4: Ang tingog sa commuter nga si Chen. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: Express Balita, Express Balita.
6: Alas 6:10 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Giablihan na pag-usab sa publiko ang National Museum of the Philippines sa Davao sukad niya itong Webes Hulyo 2 human kinig temporaryong gisirhan tungod sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao niya itong Hunyo 8. Sumala sa mga otoridad, nagpabiling ligon og luwas ang estruktura sa museo human sa komprehensibong inspeksyon og walay nakitang seryosong kadaot sa building. Bisan pa niini nagpadayon ang pag-ayo sa pipila ka mga liki sa bungbong nga namugna tungod sa linog aron nga masigurado guro ang kaluwasan o kaharuhay sa mga bisita. Abli ang National Museum sa Davao matag adlaw gikan alas 9 sa buntag hangtod na kini alas 5 sa hapon.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Aduna kita 11 minutos na paglagutog sa ikalasay sa buntag.
6: Muabot sa
1: 550 ka CAFGU auxiliaries gibansay sa 10th ID sa Territorial Defense. I-express sa balita, manukad ni Annalie Borja.
3: XFM Report.
6: Muabot sa 550 ka mga aktibong personahe sa Citizen Armed Force Geographical Unit or CAFGO Auxiliaries ang gibansay sa 10th Infantry Aguila Division aron makasuporta sa kasundaluhan sa Territorial Defense. Anaa sa 45 kaadlaw ang training nga gipahigayon sa 10th Division Training Schools sa Mawab Davao de Oro nga nagsugod ni atong Hunyo 30 ning tuiga. Tumong niini aron mapalambo ang ilang military skills, disiplina, operational readiness ug pag-andam kanila sa pagdepensa sa teritoryo og mga tahas sa pagsuporta.

0: Nga katropa aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
1: Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, pagtukod sa bagong school building sa lima ka pampublikong eskwelahan sa Tagum City, kasado na. May Express Balita sa katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Kasado na ang pagtukod sa bagong building ngadto sa lima ka mga pampublikong eskwelahan sa siyudad sa Tagum. Kini human gipirmahan ang Memorandum of Agreement dali sa DepEd Central Office na girepresentahan nila Undersecretary Peter Irving C. Corvira o Assistant Secretary Aurelio Paulo A.P. Bartolome o City Government of Tagum na gipresentahan ni Mayor Ray T. Uy alang sa implementasyon sa nasampit nga proyekto. Unod sa baong kasabutan, ang pagtukod sa 3 stories adunay 15 na classroom school building sa Bisayan Village Central Elementary School o 2 stories nga adunay ang mga classroom na Nova Puerza Elementary School. Tulo ka stories nga adunay 6 ka classrooms sa La Filipina Elementary School. 3 stories nga adunay 6 kalawak sa F. De La Cruz P. Sagun Elementary School. O 4 ka story nga adunay 20 kalawak Tagum City Regional Academy for Senior High School. Personal usab na misaksi sa nang pinirmahay ni Davao del Norte Congressman Di Carlo Uyoy. O gipasalamatan ang DepEd o ang LGU Tagum sa pagtinabangay alang sa sampit nga proyekto na nagkantidad o 185 million matod niya ang luwas nga moderno o epesyenteng mga pasilidad, dakong tabang alang sa kalidad na edukasyon, naligong pundasyon sa maayong kaugmaon. Dugang sa kongregista, ang padayo na tinabangay sa lokal nga pangamanan o nasyonal, maoy unang yawi sa daghang proyekto sa unang distrito, diin daghang batanon ang makabenepisyo di kalidad nga edukasyon. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo male enhancer matagnulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: Express Balita.
4: Ato na kita 14 minutos na paglagotok sa ikalasay sa Buntag o karon sa mga hukad sa balita, balitang regional.
1: Balitang regional.
4: Ang ato nga balitang regional, hato grato sa Santon Vitamin C. Tulo ka panagatan sa Jensan na sunog. Giayo nga tambutso sa generator. O gitudlo nga hinungdan. Ang express balita manukad ni Ivan na Pulunan.
1: XFM Report.
5: Subling nagpainumdum ang Bureau of Fire Protection o BFP Jensan ngadto sa mga negosyante nga siguraduhon nga permanenteng ginatuman ang mga safety standards aron malikay sa mga sunog. Kini anayon sa pagkaugdaw sa tulo ka mga fishing vessels sa usa ka pribadong kumpanya sa Barangay Tumbler Jensan na kalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbisigador sa BFP Kalumpang Substation, nga pagresponder sa kabumbirohan ni ulbo na og maayo ang kalayo, inungdan nga nagtinabangay na ang dagang mga fire truck. Milabay pa ang tulo ka oras una gideklarang fire out ang sunog subay sa inisyal nga pagsusi samtang ginarepair ang tambutso sa generator sa fishing vessel nga FB3RI dungan sa pagload og krudo alang sa ilang duha ka semana sa laod. Wala nabantayan nga kalit pinilaab ang kalayo. Nadamay usab ang katapad nga mga fishing vessel nga MG83 og MacMood 08 tungod sa makusog nga hangin og gabok na ang pipila ka parte sa mga nasampit nga vessel.
6: Nag-initiate sila og kaning hot works. Pinaagay itong hot works, wala nila nabantayan nga after several minutes ni kalayog yun ang fishing boat.
5: Inoon, walay nasamdan ng mga trabante sa maong insidente. But pang balikan sa mga otoridad ang lugar, aron subling imbestigahan. Mga katropa, aron magpabiling nagdilaab ang gugma ninyong mag-asawa, tumar o turbo dietary supplement for men. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita.
2: Sa katapusang hanig sa balitang regional, Lola nga street level drug pusher dakpan sa bypass operation sa Butuan City. May Express Balita si katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
7: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka lula human na kuhaan o gibanabanang 136,000 kapisos nga kantidad sa gituhang shabu atol sa gikasang bypass operation sa Purok 19, Barangay San Vicente, Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspitsado nga si Lula Elsie Magidala na ilhan usab sa alias nga Madam Lula, anaa sa hustong panuigon, dalaga, walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay Ongyo, Butuan City. nakuha sa posisyon sa sospetsado ang 20 kagramos sa gidudahang syabo nga nagakantidad sa 136,000 kapisos sa lakip usab nga nakuha ang 4,000 nga baybast money nga gigamit sa operasyon. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Ramon Atinta Jr. ang hipi sa City

0: Drug Enforcement Unit, inubanan sa Tibok Persa, sa Butuan City Police Station 1, sumala sa mga otoridad si Madam Lula na record. Ubos sa kategoryang Street Level Individual Drug Personality. Kining maong karampusan, nagpakita sa walay puas ng pagpaningkamot sa kapulisan, aron batukan ang pagkailap sa illegal na druga o masiguro ang kaluwasan o seguridad sa komunidad. Tungod ni ini, nagpadayon ang panawagan sa mga otoridad ngadto sa publiko nga suportahan ang kampanya batok sa illegal nga druga og daling i-report ang bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang dapit. Ang suspitsado anaana karon nakakustodiya sa buhatan sa PNP og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron kanunay ligon ang atong panglawas og mahilayo sa bisan unsang mga balatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita, 19 minutos na palabay si Kalasay sa buntag. Ukran sa mga haon sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Ang atong Balitang Nasyonal, ato ka na to sa Premium D3. Italia sa tuwang balitang national, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, kinapos na ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw nitong peace rally bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa nakaambang kasong plunder kaugnay ng umunoy hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions. Nagpasalamat si INC spokesperson Edwil Zabala sa mga nakisa sa kilos protesta at iginit na naiparating nilang kanilang panawagan para sa katarungan at pananagutan. Matatandaan na ininaos ang unang dalawang araw ng rally sa EDSA People Power Monument bago ito inilipat sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit para sa ikatlong araw. Ayon sa Philippine National Police, naging mapayapa at maayos ang kabuuang protesta sa kabila ng ilang minor incidents noong unang araw. Pinatayag umabot sa mahigit 2,200 ang dumalo sa ikatlong araw ng peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Ayon po ito sa Manila Police District.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Handa ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ipatupad ang anumang warrant of arrest laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang korte. Ito ang pahayag ng CIDG-NCR matapos ang isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na posibleng maharap sa kasong plunder na inihahanda ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umaray 75 million pesos na donasyon noong siya ay kongresista bago ang halalan noong 2025. Ayon kay CIDG-NCR Director Colonel John Giagi, wala pa silang natatanggap na warrant of arrest laban sa sinumang mataas na opisyal ng gobyerno. Gayunman, tiniyak niyang nakahanda ang CIDG na ipatupad ang anumang utos ng korte.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isang uri ng pananakot at nonsense ang nakabang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa isang ambush interview, sinabi ni Cayetano na layunin umuna ng kaso na takutin ang mga opisyal na kritikal sa pamahalaan at nagsusulong ng investigasyon sa umunay flood control anomalies. Nakatakdang magsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder at indirect bribery laban kay Marcoleta, kaugnay ng umunay 75 million pesos campaign donations na natanggap nito. Ayon kay Cayetano, may mas malawak na implikasyon ang kaso sa balanse ng puwersa sa Senado, kabilang ang usapin ng impeachment at iba pang mamahalagang issue. Sa kabila nito, iginit ng senador na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa katiwalian at panawagan para sa hustisya.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na gagamitin ito ang testimonya ng walong dating bodyguard ni dating kongresista Zaldi Co na nagpakilalang bagmen bilang bahagi ng kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umunay flood control anomaly. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, 18 dating bodyguard ni Co ang kanilang in-interview. Ngunit 8 lamang ang napiling maging bahagi ng ebidensya matapos makitang malinaw, magkakatugma at tiyak ang kanilang mga salaysay tungkol sa umunay paghahatid ng salapi kina Romualdez at Co. Sinabi rin ni Clavano na antalang paghahain ng kaso dahil hindi pa napipirmahan ang mga affidavit ng mga testigo. Ayon sa kanyang abogado ng mga dating bodyguard ay humiling ng karagdagang panahon para sa pagpirma ng mga ito. Matatanda na ilang beses na banggit ang pangalan ng kongresista sa o ng mga nagpakilalang bagmen sa naisagawang mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Iginit naman ng kampo ni Romualdez na ang pananagutan sa namang irregularidad ay batay at dapat ibatay sa konkretong ebidensya at hindi sa manoy political convenience.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa kaugnay na balita naman, kwinestyon ng kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang napaulat na plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control funds. Ayon sa kampo ni Romualdez, hindi amano siya isinangkot ni Bunoan sa naunang testimonya nito at nakabatay lamang sa haka-haka ang inaasahang pahayag laban sa kanya. Sa ngayon, wala pa muling pahayag ang ombudsman tungkol sa magiging papel ni Bunoan bilang state witness.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Samantala, handa na ang prosecution na simulan ang presentasyon ng kanilang mga ebidensya sa impeachment trial sa July 6. Ayon kay Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, nakumpleto na ang malaking bahagi ng pre-trial process, kabilang ang stipulations, admissions at paglalabas ng pre-trial order. Ayon sa kanya, 57 testigo ang nakalista para sa prosecution, habang 45 testigo naman ang ihaharap ng depensa. Iginit din ni Kapunan na dapat maging bukas at transparent ang paglilitis at tutol ang prosecution sa pagsasagawa ng executive session sa presentasyon ng mga ebidensya. Inasahang isang testigo ang ihaharap ng prosecution sa bawat araw ng paglilitis kapag nagsimula na ang impeachment trial.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Balik niya sa to sa Dark Minds sa Davao doon na kita. 24 minutos na paglabay si Galasay sa Buntaga sa tuang mga hukad sa balita-balitang international.
4: Balita sa international. Balita sa international.
2: Ang balitang international atog na to sa Premium D3 o Vision X Plus. Unom katawang namatay sa sunog nga miigo sa usa ka napulo ka andana nga apartment building sa Antwerp, Belgium. Diin dunay 200 ka mga residente ang nagpuyo. Daling mirespondi ang mga bombero o mga emergency responder aron nga mabakwit ang mga residente o maluwas ang mga natanggong. Matod sa mga nakalingkawas, napalong una ang kuryente sa wala pa mutingog ang fire alarm samtang ang baga ng aso mipuno kini sa matag kwarto sa building. Migamit og hagdan ang mga bombero aron nga maluwas ang mga natanggong sa ilahang mga unit. Nagapahayag og pahasubo si Belgian Prime Minister Bart D. Weaver sa mga biktima og ilang mga pamilya dala ang saad nga sila pagatabangan.
4: Express Balita. Express Balita.
5: Sa pigas bahin, gipasalig sa Japan nga magpabili ng ilang pagsuporta sa Ukraine ug sa pagpatuman sa mga silot batok sa Russia isip pagbarug alang sa kalinaw ug internasyonal nga balaod. Kini ang migulang pamahayag ni Foreign Minister Takeshi Iwaya atol sa pagigpulong uban kang Ukrainian Foreign Minister Adri Shibiya o Shibiha sa Tokyo. Gikondena usab sa Japan ang pagsulong sa Russia ug ang pagsulay sa pag-ili sa status quo pinaagi sa paggamit og puwersa. Nagpasalamat si Shibiya o Shibiha sa palayon nga tabang sa Japan kinsa naglakip sa humanitarian o financial nga suporta alang sa nasod Ukraine.
4: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balita nga paugnat sa kusog.
4: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Atun ka na to, syempre, sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye na kadaog, ang Filipino pole vaulter nga si AJ Obiena og gold medal sa Rafasin Austrian Open. Human nga malabuan ang gitas-on nga 5.75 metros nga nakahimog bagong meet record. Bisan pa sa kakusog nga hangin, malampuson niyang nabuntog ang hagit og ipildi ang mga kakompetensya gikan sa Great Britain og Czech Republic nga pareho kini natala og 5.55 metros. Kini kaduhang sagunsong kadaugan karong semanaha pagkahuman sa kadaugan sa Poland, pipila ka adlaw sa wala pa ang kompetisyon sa Austria. Ipasalamatan ni Obiena ang mga nag-organisa uga na matikdan ang kalisod sa kompetisyon na milungtad pag inihangtod sa gabi. Ang kalampusan ni Obiena nagsilbi nga prueba kini sa padayong pagsaka sa Pilipinas sa natad sa athletics.
4: Express Balita. Express Balita.
5: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
6: Showbiz News! Showbiz Balita!
5: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Nagpakita og kasubo ang daghang fans ni Bea Alonzo human iyang gipadayag pinagi sa social media nga wala na madayon ang iyang planong o giplanong kasal sa negosyanteng si Vincent Co sa Spain. Sumala sa mga report, bisan nakapirma na sila og a prenuptial agreement. Wala madayon ang kasal tungod sa mga personal nga issue nga giingong nalambigit sa pamilya og kabilin. Bisan sa nahitabo, nakita sa mga fans nga padayon nang nagatubang si Bea sa bagong kapitulo sa iyang kinabuhi base sa iyang mga bagong social media posts.
6: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:28 sa itong balitang lahi ragyod gon LRG. Atong ganito siyempre sa Santon Plus Gold, pinakamalipayong mulupyo sa kalibutan na angkon sa nasod Norway. Libre nga hospitalization o edukasyon o sa kini sa mga rason. Kanunay nga nalakip ang Norway sa mga nasod nga adunay labing malipayong mga mulupyo tungod sa lig-on nila nga social welfare system ug taas nga kalidad sa ilang kinabuhi. Libre o halos way bayranan ang hospitalization pinagi sa nasudnong healthcare system. Libre usab ang edukasyon sa pampubliko nga eskwelahan gikan sa elementarya hangtod kini sa unibersidad. Gawas nini, adunay mayong sweldo, taas nga benepisyo sa mga empleyado ug bayad nga maternity ug paternity leave aron nga masuportahan ang mga pamilya gani ang ilahang paternity leave ug maternity leave molungtad ba kini ug usa ka tuig nga bayad. Sumala sa mga global happiness rankings ang maayong serbisyo sa gobyerno patas nga oportunidad ug maayong work-life balance mao ipipila sa mga hinungdan nganong kanunay nga taas ang level sa kalipay sa mga lumulupyo sa Norway.
6: Express Balita! Express Balita!
5: Alas 6 imedya, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthan Herbal Tea. Pagpanakit sa buko-buko o kabukugan, posibleng timailhan sa dili maayong kondisyon. Nagpahimangno ang mga health experts nga ang pagpanakit sa buko-buko o kabukugan mahimong resulta kini sa muscle strain, dili maayong postura o sobrang kakapoy sa kaunuran. Matud pa sa mga eksperto, makatabang ang igo nga pagpahulay, warm o cold compress, gusto nga postura o regular nga stretching aron nga maalibyohan ang kasakit. Apan kung ang pagpanakit mo kahilap sa bukton, adunay pagpamanhid, taluya o dili mawala sulod sa pipila ka adlaw, girekomenda ang pagpakonsulta dayon sa doktor. Giawhag usab ang publiko nga likayan ang dugay nga pagduko sa cellphone o baka sa computer ug magpabiling aktibo aron nga mapanalipdan ang kahimsog sa liog ingon man sa kaunoran.
6: Express Balita! Express Balita!
2: Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes mga katropa, pizza 3 sa nimulan sa Hulyo, tuig 2026. Medyo nag-straight na ko karon og lingkod katropang di.
5: Dili na po ko magduko katropang Alan kay para dili magsakit no ang ato.
2: Ipunta hey, pwede maghangat og sobra no.
5: Imawala ta sa screen. Bitaw mga katropa, thank God it's Friday. Salamat Lord sa strength nga na-overcome na mo ang mga pagsulay karong semana ha. Nga save me og healthy, of course, aron healthy ta mga katropa. Ayaw kalimot sa pag-inom pirmi sa Xanthan Plus Coffee Mix. And katropang Alan, no, naisigutan na ito ang kadaugan ni EJ Obiena kaganina. No? Usapod ka pride sa Pilipinas sa natin sa sports. Si Alex Ayala, midaog po siya sa Wimbledon sa singles. Wow. No? Mm. Napilde niya si Maya Joint sa Australia sa score nga 3-6. Pero sa first nga set, katropang Alan, pildi si Ayala 3-6 ang score. Pero may bawi siya sa second o third set. Diin nakascore siya 6-2. O niya sa third set, pagyod, nasiruhan niya ang kalaban 6-0 ang score. Mga katropang.
2: Ito na promising na outlet ni si Iala.
5: Tama day pang. Good morning sa itong mga katropang naglantaw sa itong Facebook Live. May buntag katropang Joseph Cruzada, Mary Grace Cruzada, katropang Jing Pagarido, Mary Grace, Angel Comania, katropang Faye Alcaraz, Archie Castillones, o si Sir Randy Rance Santisas.
2: Yan. So atangin mga katropa ang dugang pang detalye o mga tips sa health alert mga katropa sa The Secret of Health. Kapag nato yan si Doc Remy Tuoy, musunod na. Huwag ang programa nga Bullseye. Ato ang mga staycation nila mga katropa. Mag-raffle na punta sa Bullseye program mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kinsa na po ka ang palaram na naog. Karong adlaw sa ito nga sinima na nga raffle draw mga katropa at tangin na ninyo. Kakalat sa ito ang titibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
5: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais. Kami magaingon.
5: Kamaturan ang sandigan!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
9: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santo Blasco.
17: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
16: Santo Blasco.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
15: The Secret of Health.
19: Vision X Plus user, atong paminawon.
20: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The secret of health.
12: Zanthone Plus Coffee Mix User.
22: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
14: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
14: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
14: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
23: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X
24: X
25: F
24: M
25: X F M.
26: Kaklarik sana.
27: Exciting.
28: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Artis Buhangin.
1: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy og maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya og integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, natrapa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarice, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:44 sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Good morning! One line! Morning na ito nga good morning karon na dere mga agatropa ha? Welcome sa mi amigos y amigas, welcome sa itong mga parikoy, mga parikay. Ato mga kalumar, mga kaluman sa Matagalugaro, ga probinsya sa itong rayon. Kumusta mo mo diha, mga... Kumusta mo mo ha? Kumusta mo mo ha? Kumusta mo mo ha?
2: Baka!
1: Huwag mo ito ini tubig rin. Muraga, kulang akong adlaw mga katropa, huwag di ko kapangapi ni ato ang kape mga katropa, ang ginakahinaman ato sa kanunay. Baon ako ni kanunay mga katropa og asa ang kape nga Santon Gold coffee mix. Pwede na ako ni matimpla kay wa matay tubig. Kaya sa tao ka ng grip. Gripo. Wa pa po ni init. Init na din ha pareko niya. Siro tataon mga katropa magkabang mainit na ta. Para ipadungog na ako sa inyo ha mga katropa atong paghigop. Dari nga walay sama.
0: Good morning
1: sa mga nanay, sa mga tatay. Karon, Biyernes na mga undo o mga inday. Siyempre, kamo din ha mga katropa ang medyo gusto o ganang mupahulay. Kaya lagi, gasto diri, gasto dito left and right mga katropa. Kumusta mga tong lakad sa panahon? May gitib na po si Haring Adlaw mga katropa. Gumikan kay... Ang latest report mga katropa sa pag-asa, mikagyo na si Henry. Dili si Henry C, ha? Si Bagyong Henry mga katropa na kagawas na kini sa Pilipinas. Unya ang habagat, magdala na lamang kini og pag-ulan mga katropa sa nagadaiya nga mga lugar sa nasod tungod kini sa nisgutan nga hangin nga habagat mga katropa. Gani adunay pagbutyag ang Department of Science and Technology o pag-asa ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga himpit na nagagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression kun Bagyong Henry. Apan bisan ni ini mga katropa lauman gihapon nga naay mga bahin sa tuwang nasod Pilipinas. Ang kini mga insidente sa mga pag-ulan gumikan sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat mga katropa. Katag mga pag-ulan ang mupasulabi sa probinsya sa Palawan o ingon man sa occidental Mindoro samtang isolated rain showers pod ang masinatian. Lagip na rin pagkilat o pagpanalugdog mga katropa sa Zamboanga Peninsula, Basilan o Basilan, Tawi-Tawi o sa Antique. So talagang sa umpong pag-ulan sa ugusog nga hangin ang lauman sa ubang mga bahin sa nasod tungod sa easterlies o localized thunderstorms mga katropa. Lagip din sa tuwa sa isla sa Mindanao, labi na sa tuwa sa Davao Region. So, entonces mga katropa, good ang morning!
0: Good morning!
1: Ay, si Haring Adlaw, nga taod-taod ng luod mga katropa, karon migimaw! O, naingon nga, hello, how are you doing right now? Thank you Lord. Thank you sa imuhang gihatag na mo nga kining duga na pud nga kudlit sa muang hinuman nga kinabuhi. Labi na kining atoa mga katropa, mga kalomon diri sa mga bukirong area. Dito sa may Talaingod area, no, adyo ko ka uban mga bradak ha kay naami dito gipahigayon mga katropa nga balik eskwela. Brought to us by Triskelion Grand Alumni Organization. Ang tao, no? Triskelion Alumni Organization. Ang products na ito na sa tibuok Dakben sa Davao Region. Naghatag kini mga katropa o gadonasyon. Ngato sa ito mga IPs labi na diha sa Talaingod, Davao del Norte. Mauni ato ang mga recipient karo mga panahon na. Kudos o palagpakan po natin yan, ha? Ang tataon mga katropa makahatag taga additional nga mga detalye na kilabutan niya ng mga katropa sa tuapon nga pag-aginod nga to sa unahan. So sa for the meantime, ato ang mga katropa nga delikata ng mga balita, impormasyon nga itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod mga katropa, ikaw ako na po naman mayong unod sa mga balita. Kaya siyempre like and share and follow mga katropa para at salamat sa mga panalangin karon. Ato ang mga katropa ang paglawig sa kahanginan, katong mga nag-like, nag-share, nag-follow. O niya, siguro magpalahit ning uban ng mga katropa, no? Natin mga question and answer portion o niya, mga katropa, ha? Alang sa gusto makabaton o coffee! Ang katong gusto magkabaton og kape mga katropa, doon na tayo mga pangutana. Ngayon na katoan mga katropa ha, from time to time. Pag ka mga hatagan na ito og boxes of coffee. Labi na kanya itong Santon Plus coffee mix. Ah! Ito mga katropa, makaingon dyan mo og ganang nanam! Nanam yun! Ang ato mga produkto diri sa Yes to Health Incorporated. Available ni mga katropa sa ato ang klinika diri sa Cellpool Building, GSIS Heights, mga katropa diri sa may Atbang Lani sa Old Bantay Bata 163 og diya sa Kawayan Drive mga katropa para yun ngayon di mo masaag na ay kuan diya na ay tatak Y2H mga katropa sa signages og makita nyo din na mga katropa ang ato ang Bukya o Clinic mga katropa Martes og o Lunes og Martes. At magkaoban din na mga katropa si Doc CJ Nidroda sa mga libre nga pag check up mga katropa, tanawon ang yung sugar kung tamis ba ni o pait na. Masama niya ang sugar mga katropa ni pait. Anong taas mo kayo mong sugar, anong may umakag pait-pait? Pait-pait atong kahimtang garo mga katropa. Kaya pwede lisuda yan. Pero pag ang ato ang ginoo na sa kitasan mga katropa nagtanaw na to, yung atong heart is right with him mga katropa, unya mapasalamaton ta sa mga gamayang butang, mapasalamaton ta sa mga pagsulay, mapasalamaton ta sa mga unos sa atong kinabuhi mga katropa. Ede, kaya munta nga Lord, ikaw nang bahala po sa akin. Alam mo naman yung mga kinakailangan po natin from time to time, eh talaga namang wala akong magagawa. Ikaw wala ka po sa aking harapan at ikaw po ay aakay sa aking paanan.
3: Pumulo sa akay.
1: Ang mga tig-akay o kanyang tig-alsa sa ito mga tropa, manang mo yung kaingon ka nga katong sa footprints in the sand. Footprints in the sand. Tingala siya nga upat pa sila katiil mga tropa, nagalak ka, pero nga nung duha na lang. Ningon ba siya mga tropa nga to, ningon siya sa Ginoo nga Ginoo imo na ba kong gibiyaan? Ningon ang Ginoo mga tropa nga no son, kanang tiili mo nakita, ako na og gialsa na taka. Ningon nga cast your burdens upon him and God will do the rest mga tropa as long as we call on the name of the Lord. Thank you Lord, thank you ha. Salamat sa imo hagyod nga gihatag nato diri nga panalangin sa matag karunugon niya. Good morning sa mga bag-o karon nga nakamata mga katropa, Jing Pigarido, Martin Navaris Bangiran, good morning niyo din mga katropa. Palagpagan po nato ni ha sila. And Mary Grace Cusada, Joseph Cusada, and Ralph George, good morning also sa tanan mga katropa nga nagapaminaw kanato diri ka. Sunod nga to ang mga headliners ning mga oras.
4: Headlines
1: mga katropa sa to ang balita. Mga balita diri sa tuwa sa XFM 89.1 mga katropa. Ato ang delikatan mga katropa, una ang ato karon nga mga hukad sa mga balita. Tara na. Atik-atik naman tawag ko mga katropa ako kung ipangita agad. Yala.
4: Headlines.
1: Ang ato nga balita ang lokal, ato karon sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ang Billy Bridge sa Barangay Kaliawa ning atong dagbayan sa Davao gilauman kini nga magamit na karong bulana sumalapas sa DPWH 11.
4: Headlines.
1: Nga ang Southern Philippines Medical Center mga katropa that we should be proud of nga naman, nakapatuman na kini og malampusong kidney transplant.
4: Headlines.
1: Kanya ang Toda driver sa Davao City walay mahimo sa minimum nga 10 pesos nga singil pamasahe. Mga warik-warik, pabilin ko naman ito panilangagi, hambin nga problema.
4: Headlines.
1: Ito ang balita nga national mga katropa. Ang grupo sa INC nga nagapaygayon og rally, nagapasalamat kini mga katropa ngadto sa mga dumuloong, nagapasalamat kini ngadto sa kapulisan, sa otoridad og ingon man sa mga nagasabot sa ilahang sitwasyon nga nagapasibol sila sa pagsinggit og hustisya alang sa mga biktima sa korupsyon.
4: Headlines.
1: Mayroon pumayag mga tropa sila nga spokesperson nga si Edwin Zabala.
4: Headlines.
1: Sa pikas pa sa itong abritang regional, mga katropa, tulog ka panagatan sa Jensa na sunog, giayo nga tambutso sa generator, gitudlo kini nga mao kini ang hinungdan.
4: Headlines.
1: Mga street level drug pusher. Grabe ni mga katropa kay Lola ha. Lola, nadakpan kini sa bypass operation sa Butuan City, mga katropa. Lola na gani. Druga pa dyan.
4: Headlines.
1: So, ang international news, napulo kaandana nga apartment sa Belgium. Nasunog, mga katropa, unong pod kini ang patay.
4: Headlines.
1: Ang Japan, magpadayon kung mato pa sa suporta nila sa Ukraine. Ang silot batok Russia, ila kining ipatuman.
4: Headlines.
1: Pagbahan sa mga produkto, mga katropa, mo ni ang kasagaran nga tumadungog.
4: Headlines.
1: At ang abalibahan nga, baog na sa Kusuga, AJ Obiena, subling nakakuha kini gold medal sa Australian Open.
4: Headlines.
1: At ang abalitang showbiz, mga katropa, pa pa rin ni Minyo ni Sevilla Alonso Riay, ha? Apit na ni Minyo na oktaba na po, mga katropa, kay gihulat yun na si Lawrence Royce. Si Royce na mo rin. Ikaw na siguro gihulat rin, engineer. Ni Bia Alonso kay Mamords na baga ni Sevilla Alonso that time nga kami batanon pa. Balitang LRG, mga katropa, pinakamalipayong mulupyol sa kalibutan na angkon kini sa Nasud, Norway. Libreng hospitalization o gidekwasyon usa kini sa mga rason, mga katropa.
4: Headlines.
1: Iyon na tarito, engineer, kay libre ang edukasyon, libre pa jud ang hospitalization, o niya ang ilaha, mga katropa, nga trabaho, diliingon o ganaganing giipit sa sweldo, pinahan sa mga oligarko. Wala ingon na dito, mga katropa. Ang government nila is nagpaka-gobyerno gyud, mga katropa. Ilaha kining ipakita nga to sa katilingban nga kung ikita manarbaho o nga ang atong government sakto og kaning mga taxation diha nga diha manukad kaninyo. So mo ni among ibugti. Panahon sa hospitalization, libre. O nga edukasyon, libre. Pero mga katropa, wa pagin enroll ni akong bata. Ilagi, asa man tag 20,000. Ngita pa tani karon, mga katropa, og 20,000. Matungo ba dyan, mga katropa, kayo daw sa wae lang makakuha o ka ng... Never mind.
3: Pinawa!
1: Dula-dula lang, mga katropa, o ka ng kwartarong uban, no? Ganahan sila nga. Ang kwarta, dula-dulaan lang. Kaya karo, mga katropa, kita, grabe na natong kayod.
3: Pinawa!
1: Sakyo ta to ang lubot o ka ng kinayod. Kayod na imo.
4: Headlines.
1: Kita, mga katropa, no? Ang ato amanggong mga kuha na ito diha. Kani mga taga-Norway, mga katropa, gipasigarbo nila nga malipayon, pinakamalipayon sila nga mga katilingban sa tibuok kalibutan, mga katropa. Sabi na po ka Pilipinas, ang Pilipinas malipayon ta bahala galisod. Sila malipayon nga nagkaharuhay. Ang government nila, mga katropa, grabe, no? Kini ato ang mga katropa, ang gobyerno karon. Depende sa naglingkod, moro niya tong problema. Tunong kag maayo, maayo pod ang dagan, pero makatunong ka og kanang kaning mga garapal og sindikato, mga katropa, hitot.
4: Headlines.
1: Kag ampong nga Ginoy, pagkanaog nga imong hukom. Og makatunong naglangkob sa tuwa mga headlines, mga katropa, yung adlaw karon nga Biyernes. Nya pizza 3 na paspasa, no? Pizza 3 sa nibulan sa Hulyo, tuig 2026, mga katropa, sa tuang tulungan ng programang
5: Bullseye.
1: Dito sa tuang mga paghagpat o mga balita, sa tuang palibot, mga katropa, atong hatagan o pagtaga tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat na masayod o madamlag, ikaw ako na po mamahimong unod sa mga balita, mga katropa. Tumata nga dito, mga katropa, doon ay press conference karong adlaw, mga katropa. Update ni gikan diya sa station commander sa Police Station 8 diya sa Turil area. Kadumdum ka atong mga iPhone, mga katropa, nga gipangkawat, mga katropa, na appeal daw nga kuha rito.
3: Pinawa!
1: Hikap ka rito sa kurma ng iPhone. Doon ay update din, mga katropa, sa mga pagpanglungkab nga naitabo din na sa ilahang lugar ato ni atangan, mga katropa. For the meantime, doon tayo balita ang atong hatagan ng pagtagad, mga katropa, gikan usab sa ito mga patrollers kanong mga orasa. Gikan sa ito ang sister station ng uman, sa ito ang patroller nga nagapalibot-libot, sa ito ang duckbend sa Davao. Doon ako na duha kabatanong liborer nga giilang sili SLI drug personalities. Sikop kini sa Baybasta sa Digo City, kini nahitabo, mga katropa. So, ato aning hatagan ng pagtagad, doon, mga katropa, kung nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Okay na, si katropang Marvin Ibano ang magabit-bit ni sa at naisigutan nga balita, mga katropa. Yes,
4: Live report.
1: Wait, Marbs.
6: Susamang lagting kagulo na karoon sa Digo City Police Station Jail Facility, kini duha ka mga batan o liborer human kini na sikop sa ginusad nga bypass operation sa Digo City Police Station. Ilang mga dinakpan nga sila alias Apyong, 18 anyos kini nga taga Barangay San Miguel, Digo City, o kini si alias Yong Yong, 25 anyos nga taga Hagonoy, Davao del Sur, kinsa pulos kini gikong si mga otoridad ingon nga street level individual drug personalities. Ginusad ang operasyon sa Carlos P. Garcia Street, Barangay Zone 3, Digo City, pasado alas alauna 55 sa kadlawning nilabay adlaw, o sa susamang paagi malampuson kining napalitan sa operatiba ang naisbutang mga suspek o pakete sa gituwang sabu gamit ang mark money o dito gilayong gilusad o gipatuman sa mga kapulisan ang pag-aresto sa duha. At kung sa pag-regist sa mga dinakpan na recover gikan sa ilang posisyon ang tulo ka pakete sa gituwang sabu na nitimbang kini og total 5.47 grams o gibanag-banaang nagkantinad o gakapin 37,000 pesos. Lagi pang ubang pang drug o non-drug paraphernalia gikusudya kini sa kapulisan alang sa tukmang disposasyon og isip ebidensya usaba alang sa kasong ipasang at batok sa duwang at pag-isupak. Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa mga malampuson sa operasyon, gidayig ni Digo City Police Station Chief of Police, Presidente ng Colonel Norman de Paragiri ang nalambigit ng mga operating team o gipamatud-an pag-usab ang pasalig sa istasyon sa pagpakusog panini sa ilang mga operasyon na batok iligal na droga. Pinaagiusap ka na sa ugot ng koordinasyon sa mga kaubanan ng mga ahensya sa pagpatuman sa balaod. Iawag sa ninyang publiko, may padayon ng pagsuporta nga sa mga law enforcement, pinagi sa pag-report sa mga kadidahan kalihukan, aron matabangan nga mga komunidad na mahimong luwas sa tikal sa iligal nga droga. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Live report. Live report.
1: Alas 7:01 na mga katropa, ato ang aluparan, atong balita sa tuang sister station. Ano ka mismo mga katropa sa Bukidnon? Klase sa mga tulunghaan sa Barangay Dao, San Fernando, Bukidnon, temporaryo matulpang gikan sila. Tungod pod kini sa hulga sa Magahat. Atong sayron ang detalye unsa ni nga hulga sa Magahat mga katropa, manukad sa tuang patroller katropang Jonathan Lee Soriano.
4: XFM Report.
3: Nihatag og katinawad ang school principal sa Dao Integrated School og iklaro nga tinuod nga dunay secular memorandum gikan sa barangay mahitungod sa Magahat nga nitabo gikan sa Talaingod sa pakiginabi sa XFM News team sa principal ning Adlaga Webes Hulyo 2 matod pa gisunod nila ang memorandum nga isuspenso ang klase aron malikayan ang disgrasya kung gani tinuod nga dunay hulga og samtang magbuhat o pa og investigasyon.
7: Kuan ma'am, so far, hindi nga disapal sa memorandum o sa order sa barangay, hantod kong hata na itong memorandum o barangay nga okay na may magklase, amo na hulat yung kanang memorandum ma'am. Kay hindi pa manaisi ito karang panahon na, so huwag karang siguro kung saan nilaga na ng ilang karang maghahatya. Kay daulat po may kung maklear na, mag-isang po ang barangay o barangay memo sa amo tayo balo sa sila nga clear na, pwede na memo, create state. Pero kami sa dito, mas kay garila ilang po may sa kung sa instruction sa barangay, kung kami anang San Fernando, sila kay na mas may connection na kaya may mga radyo. So kung sa ilang protocol, sa ilang protocol, awa na kay may ana kay focus raw sa mga bata, muskulahan, o sa instruction sa barangay.
3: Kay balo ang nikatap ang Mirando circular number 2 o series of 2026 og pirmado ni Barangay Dao Kapitan Honorable Gisrela Baclarin nito ga Hulyo 1 nagmando sa temporaryong pagsuspenso sa klase tungod sa hulga sa seguridad tungod sa Magahat. Sa karon nagpaabot pa ang tulungaan og bag-ong pahimangno gikan sa buhatan sa barangay. Mga katropa, hilig ka magkapi apan gilid-an kasi mong doktor nga mangapi. Sulay ang kapi sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Coffee Mix alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: XFM Report.
1: Salamat kini mo, Jonathan Lee Soriano. Anong putintaas sabi ko sa imong R? Philip Oligario, mga katropa sa XFM, Jin Sana, pagpanguna sa kabukirang bahin, ginatudlong hinungdan sa flash flood. Pagpanguma sa kabukirang bahin mga katropa, ginatudlong hinungdan kung matod pa sa flash flood sa South Cotabato. Detalye manukad di katropang Philip Oligario.
4: XFM Report.
8: Nagpadayo ng clearing operation sa Sanol Ecotourism Nature Park kanahimutang sa Purok Dam Barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Humana tabunan og yuta ang Tibok Resort tungod sa nahitabong flash flood ni aging adlaw alas 2:30 sa hapon. Sumala ni Dionisio Escaran, tag-iya sa mga resort, nga taligsik lang ang ilang nasinatian ni atong tungura. Apan na dunay makusog nga pag-ulan sa kabukirang bahin. Milabay ang pipila ka oras mibulaga kanila ang dako nga bahin sa yuta hangtod sa natabunan ang Tibok Resort. Tungod sa flash flood, dili na makita ang duha ka swimming pool ug nalubog ang usa ka minivan, top down ug mga motor. Hinoon walay nadamay nga mga trabahante o guests.
9: Mitsalaga is nag-emanate po talaga dun sa taas, which is as per assessment or analysis ko is due to degradation ng forest cover din dun sa taas.
8: Sa pagsusi sa Municipal Environment and Natural Resources Office, gikabutyag ni UP Abedin, Forest Protection and Wildlife Enforcement Chief sa Mendro, Pulomulok, nga dakong factor sa flash flood ang pag-convert sa forest land ganto sa agriculture, kundi inagunang panginabuhian sa mga lumulupyo sa kabukirang bahin ang vegetable production o farming sa pipila katuig nga milabay. Dugang pa ang epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo din ni aging Hunyo 8 ug ang sagunson nga pag-ulan.
10: Katong mga linog, mga landslide nga nag-agi, mao toy iyang gianod na ubos.
8: Dugang pangakabahin sa Mount Matutong Protected Landscape, anasampit nga lugar, hinungdan ubay-ubay ang gilusad nga tree planting kaniadto ug walay nabantayan nga illegal nga aktibidad sa kabukirang bahin. Apektado karon ang panginabuhian sa Maong Resort, mukabat sa 300,000 pesos hangtod tunga sa milyon ang damage loss. Sa kasamtangan, padayon ang rehabilitasyon nga posibleng magdugay ug bulan aron hingpit na mabalik sa normal ang dagan sa resort. Mga katropa, ang mga dilubyo sama sa sakit, bisan asa, pwede mahitabo. Busa ang pingang imong kaugalingon, inubanan sa pagtumar o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: XFM Report.
1: Ato na kita'y 7 minutos ng paglagutok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Samtang ato paning tibuok sa mga tropa ang line pang news trend sa ato karong adlaw, good news sa mga taga Barangay Kalyawa. Kanaman kay dunay gibutyag ang Department of Public Works and Highways mga katropa nga nahugma kuno matubang atulay sa Barangay Kalyawa ang posibleng maagian na kini karong mosunod nga mga adlaw. Kay ang Bailey Bridge mga katropa murag okay na kini sa all right. Kung atong nga dumduman mga katropa sa milabay nga bulan, nikalit lang kahugma at multi-millions of pesos mga katropa nga project din sa tulay sa Barangay Kalyawa.
11: And
1: kung inyong mga dumduman mga katropa nga nag-viral dayon kini dito sa social media,
11: Bullseye!
1: Nagpa-viral mga katropa, sila si Falses, and kisa pa tong si Baba.
12: Pinawa!
1: Onya, kato mga katropa, mga kritiko, dito sa Dagpan sa Davao, sa mga Duterte, mga katropa, no? So, ilakin nga gibutyag nga tanawa ng inyo hadiang kalaki dina sa tulay, Davao City. Panwas na magtuo mga katropa nga ang Kananga Project panahon pa na ni Vincent Garcia kaniadto mga katropa nga siya pa ang congressman.
11: Bullseye!
1: Dili man si Omar Duterte pa ang kongresista sa Second District ug ang kana mga katropa nga Kalyawa nabutang kini sa segundo distrito. Wala kini sa unang distrito nga ilang gina-target mga katropa sa mga gingrato og dili mayo nga komento ang anak ni FPRRD nga si Pulong Duterte nga congressman sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao. Nagsigig ngaw-ngaw ba? Nagsigig aw-aw sa mali nga kahoy. Subong sa English pa, barking at the wrong tree.
11: Bullseye!
1: Ito na ang istoryal mga katropa sa itong pagbalik. Doon na kita ay 9 minutos na palabay si Kala 7 sa buntag atong oras.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Let's use our energy the right way.
12: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
13: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
14: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: X-F-M.
17: X-F-M.
18: Kaklarik sana!
19: Exciting!
20: Pusa!
1: Alas 7:10 na mga katropa, balik na sa ito, Adri, nga paglawig sa unahan sa itong program mga Bullseye. Balita sa ito mga news trends ng mga rasa.
20: Bullseye!
1: Sa mga pagbuhagay sa mga balita, mga katropa, good morning nitood mga katropa kang Anita Valderosa, Altia Batumalaki, Puntillas, o Grandi Santisas, o ni Ann-Ann, o ni Ralph George.
0: Good morning!
1: Good morning, yung tanan din mga katropa. Si former President Rodrigo Roa Duterte, mga katropa, tuna siya ay mensahe alang kini sa mga katawhan nga nagrally batok sa korupsyon. Mao kini ang gi-carry mga katropa ni Kitty Duterte. Sa diyang kini si Kitty Duterte tuari sa Daheg mga katropa. Yang nga gi-hong-hong dito nga naalabay rally sa Pilipinas so sa may mga kasulti karon nini. At ito na paminahon ba ang pag-relay ni Kitty sa rally.
21: Veronica Kitty Duterte, good afternoon. Kamusta ka today, Kit?
22: Good afternoon, Vin. This visit, I think, was unlike the other visits. There was an incident in the DU, but I'd rather not further elaborate for his privacy. Pero consumisyon, yun ko atong tohana kay perting gahia sa ulo yun. So, medyo nagkaano kami doon. Pero okay lang naman siya. In the end, he was fine. Ito pala, oh, na, kanino na lang to, sinong may gusto nito. Iyahan na, wala na kaon. He's okay. Nagka-problema lang siya. And then, after we solved his problem, naghingi na siya ng balita sa Pilipinas.
21: Is there something na sinabi mo sa kanya about sa nangyari sa Pilipinas that you can share with us also?
22: Yes, so, yesterday, I informed him of the protests in EDSA. Mm-hmm. Then today, I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July, tomorrow, di ba? Extended until tomorrow.

0: Pero,
1: do you have any message to the Filipinos na steadfast? Actually, with regard doon sa permit, yung Quezon City, di ba, inaprubahan nila, but at the same time, on the same day, nag-release din sila ng statement na withdraw nila yung permit daw. That's going to be a separate issue right now na siguro malalaman natin later on. But as far as this development is concerned, meron ka bang gustong ipahiwatig sa mga kababayan natin na umulan man o uminit nandoon pa rin sa labas sa EDSA para manindigan?
2: You know, in whatever way you can, no, to all the Filipinos, ipaglaban nyo ang Pilipinas, ipaglaban nyo yung kapwa natin. Kasi hindi sila titigil hanggang tayo na talaga yun. Magtayo para sa iyo.
1: Veronica,
2: hopefully, everything is peaceful. Although there's no assurance, hopefully walang violence. But I'm praying for every single Filipino, especially yung mga sumali sa protest.
1: Maraming salamat, Kitty. Mabuhay ka.
0: Ayun, so si Kitty, Veronica, mga Kitty Duterte, mga katropa. Simple lang ang message ni Digong dito sa Daheg, mga katropa, nga ipagpatuloy nyo yan kasi yan yung karapatan natin ng bawat Pilipino. So, natandog ba ang ato ang mga katiling bandila, mga katropa, nga gipa tutsadahan karon ani nga grupo sa INC, not only sa mga taga INC, mga katropa, that we should be proud of, no, nga ni Barog sila may kalabutan ini. Kuno pa mga silent few dira, mga katropa, nga nalang sa kilid nga gipugnan pod nga dili makatog insa.
3: Bullseye!
0: Anyway, sa Pika Spine, mga katropa, diripunta sa line pang hagpat sa balita, Office of the Vice President, nagadawat og unmodified opinion sa COA. Ubos kini sa financial statement sa 2025. Oy, ha? Mauni, mga katropa, ang giya bulgar, no? May kalabutan sa gingon na to og buhatan sa office o sa office vice office of the vice president, buhatan ni Inday Sara, mga katropa. Unsa man dining unmodified COA report? Ang unmodified opinion sa Commission on Audit, mga katropa, mao ni ang pinakataas ug pinakamaayong audit opinion nga mahimo kini madawat sa usa ka ahensya sa gobyerno. Nagpasabot lamang kini nga ang financial statements sa ahensya husto kini og patas ang presentasyon base kini sa mga accounting standards sa gobyerno, mga katropa. Pero unsa isulti ani ni Congressman Ridon? Wala man niyang magagawa sa impeachment trial. Eh, sinabi ba ng COA na para sa impeachment trial ito? Ito ba Ridon?
3: Bullseye!
0: Nangita, mga katropa, na ang laki daw ng tsansa, mga katropa, na ma-impeach si Inday. Pero yung nagsasalita, ang laki din ng ilong. Ang butas ng ilong. Nako, people. Dirita, mga katropa, sa Bicas sa bahin. Oy, nanapod niya, mga katropa, ning mga kalibog sa mga tagan barangay New Corilla, mga katropa, ha? Kaya nabalaka sila nga putlon kung namatod pa ang libreng pasuga. Ubos kini sa Sitio Electrification Program, mga katropa, kini nga SEP, yan sa government through by the Electric Cooperative, alang kini sa mga recipient ng mga indigents, mga katropa, nga tagaan sila og libre nga electrification. Ubos aning Sitio Electrification Program, ang gobyerno mo ay nagbayad, may kalabutan nini. Ang gihimo, mga katropa, gipamutlan kung namatod pa sa laglinya, ay pili daw gusto ang ni Poli, mga katropa, alang nini. Siyempre, itabi ato daw ng paminahon ng video message, mga katropa, sa usa ka barangay kagawad sa New Corilla. Unsa rin itabo din na day, ma'am?
4: Ayong hapon sa tanan, no? Ako di ay ang Purok leader ng Maong Purok 6B Limbaan, ang beneficiary sa SAFE program sa Nordico. Kami, dako kayo among pasalamat sa Nordico nga nahatagan mi, naapil mi ni ining maong programa sa SEF. Sulod sa taas kayo nga panahon, amo kining di paabot, nga muabot ka na mo. Karon nga panahon ni abot na gyud, dako kayo among pasalamat. O karon ako lang gihangyo ang taga Davao Light na maluoy pud mo ayaw in taon ninyong undangan ni maong pradika. Kay dako kayo na gikatabang sa among sityo.

0: kay sa taas nga panahon amo kining gihulat, luoy kaayo among mga estudyante diri nga nabihay na kay walay kuryente, dili sila maka online, walay mga internet. So palihog lang nanawagan ko Davao Light, ayaw in town og wad-an ning maong programa sa SEP. Hangyo lang jud nako, maluoy na lang pud mo sa mga bukid-bukid na lugar. O kana lang siguro balik-balikon jud nako sa paghangyo. Ayaw in town ninyo gwad-an ning maong programa. Dako kayo among pasalamat nga ni abot ning oportunidad nga ma-realize ning maong programa diri sa amoa, busa akong hangyo nga di lang yun unta wad-on ninyo ning maong program.
1: Ayan. Hello, ay po rin tao ni nanay, naghangyo rin tao ni nanay, no? Niya traba, pangutanon mga katropa, niya karon dipindi na sa line sa pagpangutana, manggod, no? Namag-uban nga mga kaubanan na itong media, mangutana, nga dala intriga. Hindi na mao, no, nga mangintriga ka. Wa may problema diha kung ang DLPC mo sulod. No, way problema na. Ningon ba dahil itadri mga katropa nga bawal, di ba, mao man ay giuyunan sa balaod mga katropa nga makasulod sila din ha.
2: Bullseye!
1: Mag-extend sila og franchise. Kanang extending sa ilang franchise from Davao City to Davao del Norte, aprobado na. Wala man ay question. Wagyod na ay question kay mao man ay tatakan sa balaod karon.
2: Bullseye!
1: Pero ang hangyo lang po sa uban din ang mga tropa, ayaw ni gamitang weapon of mass destruction. Ha?
2: Bullseye!
1: Igamit man nilang weapon of mass destruction. Imbis gitagaan mong pabor sa kasamtangan nga gobyerno, nya gamito na may hinuong weapon of mass destruction ni mga katropa nga daw sama sa murag kadaganing nanilhig mo din ha ugway mga pulos.
3: Pinawa!
1: Pangit ba? Kanang dili maayo lagi nga transition ba? Kanang wa mo'y chance nga makiglingkod, makigistorya para magkasinabot mo. O nya, mangutana mo dito sa kaniganing kasamtangan nga nag-provide o kuryente din na sa Davao del Norte, mga katropa, nga for so long, bisang pag doon ay brownout, doon ay problema, dili kayo ka, maayo ang servisyo nila, pero how many years mo nag-enjoy din na sa kuryente?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Wa mo nagbagot-bot nga itong Danico Nia pa na, Danico CDA pa na, mga katropa, nga nagkaguliyang mo din na, karoon kayo nahimo ng Danico, ha, to nahimo po nang nabalik na ito sa nahimong Nordico. Ikan sa pagka Danico Nia, Danico CDA, nagkagubot mga katropa, wag yun, intaw, iniingon nga, kami na lang din habi.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kami na lang ang private din habi, wala malagi na atong panahon na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Karon nga, naghinahinig, recover mga katropa, wala ba namayad ang mga tao kanya ito? Kaya dito nagbayad ko na sa CDA, nagbayad mga katropa sa Nia, o niya karon pag abot sa Nordico, tabla-tabla. Tabla ruta. Tungod kay government siya, doon ay mga subsidy supposedly sa government, ang lokal nga panggamhanan, number one nga musuporta, eh agoy kay nahunghungan man sa kining nahunghungan man mga tropa o kanang election biya ron ha?
3: Pinawa!
1: Interesado biya mi din ha nga musapaw? Tagairagod na og kanang problema na silag samot din na ang mga tao nga masuko. Agitating people na mahimo nga masuko. So nag-hate campaigning sila mga katropa. Pirma diri, pirma rito, nga nung na-brown out diri, na-brown out dito mga katropa. Anton nga wala na without explaining why. Hangtod nga naabot na bitbit nila kini mga katropa ngadto sa Kongreso. Siyempre ang Kongreso moingon nga dili man ni maoy mandatos nato nga mga tao masuko. Unya wagay niyo gitanaw diha ang mga pangalan sa mga tao mga katropa sa paglili, di gani tumao tong mga pangalan na di ay.
3: Pinawa.
1: So ay mahimo ang Nordico kay kalaban na karon sila ngat sa lokal. Karon direkta sa legalidad. Wa may problema nga nakasulod din na ang DLPC pero ang ato lang giginaw na mga katropa yung nani. Mayo ka ang inyong transition din na. Anong kagubot? Manong na may kabalaka? Kanang kabalaka sa mga tao, unsaon ninyo karon diya pag-ease ilang pain? Nagunahon na sila under sa sitio electrification program nga libre ni mga katropa ang pag-supply sa kuryente, pagpapuste, pag-connecta mga katropa sila nga planka o guban pa sa mga balayronon. Onya karon mamadlong mo ngadto sa nagakonekta inyo pang gipapulis.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Buti ang ipasabot ani mga tropa, bawal na karon ang mga hatag riha og libre kay inyo na ipapriso.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Onya ang inyong bitbit kanunay nga kami na ang nakakuha sa prangkisa diri. Onya ang kanang kasamtangan nga nagahupot og prangkisa, wala na din eh, buot na din ha.
2: Bullseye!
1: Nga 2028 pa man matapos ang ilang prangkisa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Siyar naman po, dili mo makahulat.
2: Bullseye!
1: O nga dili, maayo mga katropa, nga pagpuli ba? No? Kung angayang magaling pulihan, kaysa akong pagsabot mga katropa, ingon pa tong uban nga, waman gisulti din na sa balaod nga muhawa ang Nordico. Itugutan sa balaod nga musulod ang double light, o di, buti pasabot din na, magbuhat mo inyong puste.
3: Pinawa!
1: Magbuhat mo inyong kurinte. Magbuhat mo inyo hadi mga dagko ng mga transformer para ang mga tao pwede na may ngunog under deco, karoon na lang mong bulan na kutobe, ha? Di na may mo connect sa inyo haglinya, dito na may mo balihin nga to sa poste nga to sa double light. Ang itabo karoon mga tropa, magsige na mahinoong pagpangilog, poste nga dilila. Sinsawa ni magbasa mga tropa sa balaod, wala man gito gitugutan, wala man gito gisulti nga sa pawa nila ang Nordico, labi na itong ilaha mga opisina. Siya na ini, ang na-appel ba rito diyan nga i-privatize ang kining ari-arian nga to sa gobyerno?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Libog daan eh. Ibalik ka mga tropa, itong oras alas 7:25 na.
4: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasako ang tapad sa makarot.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na sigurado magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Mga katropa, exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: Life Talk, Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
1: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
10: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
12: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
12: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
12: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
15: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
17: Kaklarek sana!
19: Exciting! Pusay!
20: Oye, la City 36 na mga katropa. Nag-crack na ugang to ang mga katropa itong signal ka noon. Nag-resend na po ta o bago na po na to nga live kung matod pa sa itong programa nga Bullseye. Okay, momani ha. Nag-resend po ang oras mga katropa.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Kanyo ni kanaganing hitmo tune ni kanaganing kakunsabo siguro ning
22: pinawa!
20: Sabo ni sa kruwak-kwak ni ubat. Kita mga katropa. Ang ato ni nga ipaday ni ato ang paglawig sa kahinginan. May kalabutan ni ato ang pag-istoryahan na ito. Karo mga katropa, parin mo sa pag-like, pag-share, pag-follow. Wala ba na akong nakuha itong mga nag-like dito, no? Nawala ba ito, engineer? No? Mawala na ito? Mawala ito katong-atong isa ka-live ganina? Or adili na alagya po ito kay nakoy kuha rito mga pangalan. Sa ito ang mga ay mukabala ka rito mga tropa mag-check ikaduha lang na ito ni no? Mag-live ta kay sa first na ito ma-post lang po ito mga tropa makita lang po yung mga pangalan dito kaya ito itong pag-ahagpa ito kasi ito mga nag-like nag-share nag-follow karong mga panahon na alam sa ito ang raffle dali sa ito sa staycation mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Ato ang mga katropa nga gusto nang magpabugnaw kay init na ko no ang panahon wala na bagyo mga katropa ha? Pero ningo mangod ang kon upat to ka bagyo musulod sa to sa Pilipinas mga katropa matay min puni karon nga ting init ha pero ningo na ba nga to ang El Presidente kay anong pananom og kanaganing tubo kay malaos ra ni ano pananom og mais kay malaos na ni ani ani ang tanom ron sa ting init kamo so, nang mani mga katropa og tanan mananom og mani kisa may palit og mani
22: pidawa
20: salamay. So, gikapoy na ba ka sa kainit mga katropa? Nagsugod na ba ang kainit ng ito ang palibot ka ron? Sa tuwa sa syudad. At ito na ta sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Kaya dito, bugnaw o gaprisko kayong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong atalanaon nga magaparelax ka na sa imuhang hunahuna o lawas. Mas malingaw ka samtang nagtilaw ka sila ang delicious nga buffet meal. Ito na view sa kabukiran mga katropa. Perfect ni para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga detour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw niya itong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay. Marilog District nga itong dakbayan sa Dapa. Na bisita hausap ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort. Alang kini sa dugang paud nga impormasyon.
21: Bullseye!
20: Uy mga ginikanan, karo mga katropa ha, kumusta mo din ha? Ang inyong mga bata ba? Okay ba sa all right? Ang inyong ha mga katropa nga pag pa-eskwela? Wa ba, giingon na toog na ay mga residual sa mga pagkatapulan na karo mga katropa ng ato mga estudyante ha? Sinanay mga katropa, dili makagwan sa madagpakan ng iyang bata.
22: Pinawa!
20: Unya, tapos humangagdagpak mga katropa, moingon si nanay nga, Dong, ay anak, gidagpak ta ka tungod kay Moni Mona. Moni, giingon na ito mga katropa o ang buto kinsa kahay sakto ani mga katropa. Naminaw mo maroon ang mga ginikanan. Kung naminaw mo mga katropa, karo Andres sa ito ang panaglawi sa kahanginan, no? Mangutana ko diyan ninyo. Kay naa karoy usa ko no matod pa ka eksperto. I don't know unsa niya ang unsa iyang expertise. Mga batang nagdako kuno sa bunal sa ginikanan, bayolente kuno kini nga magdako sigon pa sa eksperto. Mutuo mo ani mga katropa? Ha? Unsa inyong ikasulti ani karong mga katropa ning nisgutan nga komento aning usa ka nagpaila nga eksperto? Ha? Nabasa na ako ni mga katropa nga doon ako noy warning ba? Basahon ako ni na post sa social media mga tropa sa usa ka interview dito sa kauluhan. Na nakuha na siya ko. Nagpaminaw ko unsay mga rason mga tropa, murag gusto ni Dr. Lian Alampay, no? Nga ipakita mga katropa nga di gyud ay pwede nga ang bata bunalan. Kay mudako ni mga tropa nga mahimong bayolente. Nagbabala matod pang isang child development expert, dai ni siya daw, no? Nga ang paggamit og pananakit at pamamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata ay maaaring magbunga ng mas marahas na pag-ugali habang sila ay lumalaki. Sa pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality niyatong July 1 mga katropa, si Dr. Lian Alampay, nateliwas sa paniniwala ng ilan, hindi napapatunayang epektibong paraan ng pagdidisiplina ang pananakit sa mga kabataan. Kini si Dr. Lian Alampay, paborito ni siya ni Risa Hontiveros mga katropa. And kabalota nga si Risa Hontiveros mo ni ang nagapatawag din na mga katropa sa Committee on Women, Children and Family Relations sa Senado. And before ta magkasay ini comment, no? Kung saan gihimo ani ni Risa Hontiveros mga katropa nga balaod kaniadto nga giveto kini ni Digong. Naay balaod nga duso kini si Risa Hontiveros mga katropa. Nga namatik na ni Digong dito. Nga niyo siya kaya dito sa balaod niya hanga gihimo mga katropa, gididaan na ang mga ginikanan nga mupanton sa ilahang mga anak.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Mau ba? Kung si tubag ni Digong mga katropa, di ko mo pirma ni.
0: Pinawa!
20: Man? Ako nagdako ko nga gilusi, gibunalan sa ako ang inahan na Nanay Suling. Tungod sa akong pagabadlunganon. Iya kong gipanton pinagi sa pagbunal. No. Mga katropa, ato ni correct ni mga words ng uban ba? Ang uban manggumingon mga katropa nga ang pagbunal sayop dagmalan siguro. Kana kaning walay mga rason ikaw imong ginadagmalan ang imong anak. Mo na nga magdako na siyang bayolente. Pero kung imo lang siyang gipanton, lahi ang pagpanton, lahi ang pagdagmal. Lahi ang rod of correction, lahi itong rod of abuse. Ambot ka mo mga ginikanan, mamutuwa mo ani. Sumala pa ni Alampay. Ayon kay Alampay, ipinakikita ng iba't ibang pag-aral sa buong mundo na habang mas nagiging marahas ang paraan ng pagpapalaki at pagdidisiplina ng mga magulang, mas tumataas din ang posibilidad na maging bayolente ang kanilang mga anak. Marahas. Okay. Nigamit siya word nga marahas. So kung marahas ni mga katropa, di dagmal. Ang dagmal, dili ni siya pagpanton. Di niya ito makonsider nga rod of correction ni mga katropa kung imong ginadagmalan imong mga bata. Pero kung lang siya o explanation mga katropa, niya mayroon siya expert. Ha? Expert siya aning tanan mga katropa. Ako ay laing mga eksperto kung ugali mga pagpanton sa mga kabataan mga katropa dito ta sa gining unsay gisulti diya sa balaang kasulatan. Ano man, sayop diya ang balaang kasulatan mga katropa, mas bright pa ni mga eksperto ani karon. Ano man, unsay diya gisulti sa balaang kasulatan? Ang balaang kasulatan mga katropa nagatudlo kinig nagkadaiya nga mga bersikulo mga katropa nga kinahanglan ang mga bata samtang maminaw pa sa ginikanan kinahanglan yung kini og mag undergo og rod of correction kung ugaling musimang sila. Bebe tagaanta mag isa ka bersikulo mga katropa ha? Sa Proverbs 13 verse 24 sa Proverbs 13 verse 24 niingon diri, "He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes," mga katropa. Okay. Pasabot ani ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma siyang anak, dili nila pasagdan ang sayop nga binuhatan. ang rad, kini nga rad, bunal, no? Naghulagway kini mga tropa sa pagdisiplina o pagtulid sa ilang mga bata. O ang kini nga B-times ni mga tropa nagpasabot nga ang atong pagdisiplina himoon sa husto nga panahon.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Husto nga higayon.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Oo. Dili hulaton nga mo grabe pa ang batasan sa bata.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Napad yun diri mga katropa sa Proverbs 22 verse 6. Ingon diri, kanang phrase nga, train up a child in the way he should go. Unsa may sabot ana? Sugdan nimo ang pagtudlo sa bata sa sayo pa lamang, mga katropa. Sa pagtuo nga maayo ang pamatasan ani inigdako og pagtuman sa Ginoo ani inigdako, mga katropa. Kay ang bata, mga katropa, nga gipanton samtang naapa sa kabubuton, mga katropa, nga dito pa nagasalig sa ilang ginikanan. So ang mga leksyon nga matun-an sa pagkabata, kasagaran kini magpabilin hangtod sa iyahang pagkatigulang, mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan. Unya nga lang moingon man ning eksperto, mga katropa, asa ka pa ni nagtuon kuno matupos sa kalibutan. Ha? Nga moingon siya nga kini mga bataan igipang dagmalan, agipang bunal-bunalan ni samtang nga bata pa mo nang nabayolin tinenon ni sila.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Influence, mga katropa, sa kalibutanon ng mga impluensya mao nay hinungdan dili ang pagpanton sa ginikanan. Ing nahinon ang mga bata nga wala nag-agi og pagpanton sa mga ginikanan, mga katropa, magtuo kini nga ang ilang mga gihimo puro na lang ni tama.
21: Bullseye!
20: In accordance to their own will, na mga katropa, dili na in accordance to what God has said and unsa may dapat nga paghimoon para mahimo nga maghupon sila, mahigugmaon sila, o mahinadlukon sila mubuhat o ganautan.
21: Bullseye!
20: Ito'y usa ka testimony sa usa ka piniriso, mga katropa, nga batanon pa, nga nahulog, mga katropa, nga gidesisyonan siya nga Ichilia Electrica, no, dili ni sa Pilipinas na itabo, mga katropa. Gipangutana siya, mga katropa, o kanang unsa iyahang last word. Diba, pag ikaw hukman ka na sa silot, kamatayon, mangutana, mangyuga, kung sa imong last word, pangutanon ka kung sa imong gusto. Na siya last word, mga katropa, dili lang kay word, mga katropa, kung dili last letter, nga to si ahang inahan. Ang iyahan, mga katropa, ang gagisulat dito, nay, tay, ano ko sabi saya pa, nay, salamat nga ingunani ako karon, no? Salamat sa imong mga konsente sa ako mga sayop nga binuhatan kani adto. Ngano man ay nang hilabot ko og kwarta sa kang tatay, gikasabaan ko ni tatay, nilaban ka na ko nay, ningon ka nga pasag din na kay bata pa na wa pa na siya buot. Unya nay ang kaning gamit sa atong silingan, dulaan, akong gitaguan sa balay, wala ko gitugan kung asa, kay nahigug na nakagusto ko sa gamit, nangita ang mga ginikanan karon kay ako ang gipasanginlan, ikaw ang niatubang nito nay, ningon ka nga dili na mahimo sa akong anak, kay akong anak buutan. Ihang nagdako ko nay, high school nako, nagapangawat ko sa grocery store, ubay-ubay rabi itong akong gipang shoplift, unya karon kay niabot sa punto nga ako nadakpan, karon imo kong gidipinsahan og imo kong gipagawas, lagi niingon ka nga to sa mga pulis nga pasag di akong anak, kay bata pa na siya og dili na siya ingon og kawatan. Hangtod nga nagdako ko nay, nakahimo ko nagapang hold up nako, nakapatay ni noong kog daghan sa tiyakong pagpang hold up kanto sa bangko, hangtod nga napriso ko, nadakpan ko, hangtod nga gisilya electric ka nako karon. Salamat sa tanan nay. Nga imo kong gipinsahan. Ang thought dito sa story, mga katropa, doon nag-viral to sa social media, di na to marilit ang tanan, pero inato ang thought, mga katropa, nga iyahang gipasalamatay ang nanay, pero sa ulahi iyang gibasol.
21: Bullseye! Bullseye!
20: Unta kung gipakita lamang ko no, sa iyang nanay, nga sayop de ang gihimo, mga katropa, makahuna-huna unta siya nga kining tanan, dili di ay kiniangay nga pagabuhaton, kaysa batang, samtang bata pa siya, mao na may anamatan, nga kanunay siyang ginakonsinti si ang sayop nga binuhatan.
21: Bullseye!
20: Nya karamo ingon ni si Dr. Alampay,
0: nga kung ang mga bata gidisiplina pinagi sa pagbunal, bayolente pagdako. I-explain daw pag maayo, ma'am. Nga kininduha nga nagapangmusil ito sa Tacloban kung sila gipambunalan ba na, ma'am? Gipambunalan, gidagmalan ba na silang ginikanan? Imong mahibalan ang background ani mga bata nga pinasagdan hinoon ni gikonsente sa maginikanan sila mga gustong kabubuton?
21: Bullseye! Bullseye!
0: Og wala kini mag-agi og dinyos nun nga pagpanton.
21: Bullseye!
0: Muna yung mga bata, karong mga katropa, nagtuo nga tama na lang ilang ginihay mo.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, makaingon ka mga katropa, o daghan pa kung yung mga bersikulo lamang na mga katropa. Di lang na, kay ka nang nasa proverbio. Ha? O, niingon pa yun ang balang kasulatan nga, foolishness is bound in the heart of a child. Kung kinidili ni mo, kinipagapantunon, tanawa na baliktad ka sa Biblia, ma'am.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Foolishness kuno is bound in the heart of a child. Kung dili ni mo ni siya, pantunon.
21: Bullseye!
0: Again, lahi ang pagdagma, lahi ang pagpanton, ha?
21: Bullseye!
0: Eh, manang ginadagmalan ni mo siya, nahi mo siya nga karon nga, nagpakita lang siya ko galingon nga, magpaligo na lang ko kay ginadagmal. Lahi nang ginadagdaog na ginadagmalan. Kanang ginapanton gani, kung nais sayop, bunalan, kay agi nagpagpanton.
21: Bullseye!
0: Abi ka mo mga ginikanan ng mga katropa, be. Ha? Ano man nga natural nga ang bata adunay pagka dili hamtong ang una mga tropa og usahay di na maayo nga pagpili siya mga gusto nga pagabuhaton sayop na di ay mao nga kinahanglan po siya ga pagtulid ang kita nga ginikanan karon under pa sa umbrella to mga bata samtang maminaw pa sila to mga tropa ato na tuliron nga naman para matudluan sila unsay kaalam unsay usto unsay tama unsay mali.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Alam na ba imo gibunalan imong anak niya tapos imo explainan at kinahanglan nag proper parental guidance.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Niasa naman din ni karon Dr. Layan Alampay ang parental guidance sa anak karon. Kung ka na manggaling ang imong nauna nga sa mga studies ngun siya, studies have shown globally na the more harsh the parenting is, the more likely the children will grow to be violent. I-explain nga kini mga katropa tungod ni kay harsh ang ginikanan, dili na ingon og pagpanto na, dagmal na. Ha? O yan mo, jump up ka sa usa ka conclusion nga ang ginikanan, dili dapat mamunal sila mga anak. Kay isipon niya kini mga katropa nga lahi siya, mali na.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat dili pod ka bayolente nga mo disiplina ngadto sa anak kay mamahimo na siyang bayolente. Dagmal na ang buti mo ipasabot eh. No? Dagmal ang parenting anak. Harsh, mga tropa. Harsh pa rin ang imo ang paluon sa lubot. Harsh pa rin ang pilpilo ng baba. Ang, sige, lito kong dili mayo. Ha? Harsh pa rin ang imo ang patuwaron imong bata, mga tropa, imo ang bunalag sinilas ang imong swalo.
1: Pinawa!
0: Harsh din na. Ang harsh niya kung imong gibutang sa sako o imong gilapdos-lapdosan, imong gitorture mo na harsh.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Maunay bayolente.
21: Bullseye!
0: Natay po ni si Risa Ontiveros o yung advisor. Mamanig, invite niya magtropa nga prominent person nga magapamahaya gito magtropa nga usam ni sa mga advisor niya sa iyahang gidoso nga balaod nga gibito ni Digong.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Dalimang kasabalaod ni Risa Ontiveros mga katropa nga dili na pwede ang ginikanan mga katropa nga mubadlong siya mga anak. Kung galing kini masayop mga katropa, labi na kung kini siya magsugod siya nga pag-discover siya ang kagalingon kung siya LGBTQ++ ba siya? Kaya nagpahumot pa ni si Risa Ontiveros sa mga LGBTQ.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Nagbuhat ni siya balaod mga katropa nga kung ang bata gani mga katropa badlungon sa mga ginikanan nga inak! Nga naman na ni simang mo na mga nilihukan.
1: Pinawa!
0: Wa kay katungod ana kaiyahan ng rights.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Niya karon sa tuang linya mga katropa unsay ikasulti sa tuang madlang people ni karon mga katropa. Kalabutan ani nga tinuod ba? Ha? Nga kung ang bata pantunon sa ginikanan mahimong bayolente pagdako. Kinsabay mga mama karon diri wala namunal. Yan sa tong linya si katropa nga Marvin Ivanove.
22: Live report. Live report.
0: Yes, katropang Marvin, go ahead.
23: Yes, aning oras sa katropa nga Alan at din karon sa barangay Poblacion, Turil District, Davao City. Alan sa ato mismong pulso ng Pilipino. Labi na ato ang pagtanong karon kini ato ang mga inahan kung sa ilagi masultan masulti ni ini mismong reaksyon o sa ka-eksperto nga kung pantulon sa bunal ang bata mudako matugpag kini nga violente. Ara ato pangtan-on kay naga-standby sila ma'am. Mayong buntag. Ma'am sa XFM Davao, okay lang mangayon lang kog reaction ingon nga ginikanan pagpantunon daw matod pa ang bata pinagig bunal mudako daw ni nga violente. Mga tana tabi una nato si ma'am. Ma'am sa XFM Davao day. Ma'am by the way pangalan nato ma'am katulad
1: Judith Lobrillo.
23: Ma'am Judith, ma'am usay musulti nimo tinuod ba ni ma'am naming eksperto gud nag-ingon ani nga pagbunal ang ipantun sa bata mudako kini nga violente og isog.
1: Ako dili na tinuod gi ako sakto kung bunal pero taas og espeto.
20: Naawara.
1: Okay, para na sa atong kanang pagpantun ba nga dili day mayo imong gibuhat pero ang bunal para sa gibuhat nimo dili mayo para makaibalo ka disiplina ba para makaibalo ka nga mali na ito yung gibuhat, mo ano na bunalan. Kung magbunal ta, ato pa nang pasabdon, nga ano na bunalan. Kanakala lang yun siya. Kung dili na ingon nga makahatag sa ilaog, ang bunal makahatag sa ilaog ko, dili na ingon. Dili talaga ako binunalan ko, kaya makasala mo ko sa hipo, kabalo kung anong nabunalan ko. Kaya naglaag man ko, anak lang.
23: So at least masabdan nga pagbunalan, at isi pasabot kung anong gibunalan.
1: Anong gibunalan siya, kaya naa siya na himo, nga maoni, nga dili maayo. Pero bunal nga, murag, bunal nga baka sabot ng bata makaingon yo lang bata nga dili o oh, dili maayo kay imunal si mama ana dili na may pero pasabton na siya nganong nabunalan pasabtan na niya makaibalo siya nga nganong nabunalan siya mali mali
23: nga bata mo respeto gyud
1: ang bata tungod kay napantun gyud siya tungod kay nabadlong siya ba nga ayad ang ginabuhat dili mao so, bunalan siya pinagi sa pagpasabot og ngano
23: Kang Ma'am Judith. Okay, nagsalamat Ma'am Judith. Dari takang so, Ma'am, may buntag pangalan na bata, ito, Ma'am.
1: Mary Jane.
23: Si Ma'am Mary Jane. Unsa po'y masulti ni mo, Ma'am? Ang ayan ba, bunalan yun para mapanton ang mga bata?
1: Ang ayan yun, sir. Kaya para mapitol ang bata. Kaya karoon kong mga panahon na, sir. Tanawa na gulo ng mga bata, sir. Kaya tinanda ko ang ulo. Kaya bisag badlungon ni mo, di na di patuo, sir. Tungod sa kaning ingo nila nga, dapatan yung bata, nakasuhan ka. Dili. Ang nga yun, pantunan ang bata, sir.
23: Bunal yun.
1: Mabunalan kung kung gabi na yun. Lubot lang, guli lang.
23: Lubot lang. Namo po'y uban po daw, ma'am, nga mamunal, murag man nakabunal, iro.
1: Adili, hindi po na, sir. Ito lang, disiplina lang, gud na nga, bunalan ni mga igo, ro po sila, ha. Ayaw po, pasubra, eh. Eh, makuan po ang bata, anak. Inanglan man yun nga, imo yung disiplina ho na, para makuan, makabalo sila ba nga, di ko magkuan kay
20: wala na dito siya o yun, no? Mga nanay.
1: Hindi na disiplina ng bata. Muda kong ulo, gitsi. Oh, muda kong ulo.
23: So, ayan. So, susama. I'm sure susama o mga reaksyon kining mga inahan na itong nahinabi nining mga higayon na. So, kana ma'am, at least maklaro nga pagbunalan ang bata, dili yun ang muda kong bayolente.
1: Okay. Kaya sakto lang. Disiplina man ang mga sir.
23: In short, sakto nga pagdisiplina.
1: Sakto pagdisiplina. Pud ayo pud grabe pud nga ingon ang patay-patay pud kuan bunal ayo pud ana.
20: Di ba lahi ang dagma lahi ang bunal.
1: Dili pud ang bata pud ana.
20: Ang pagpanton.
23: Lahi ang bunal, lahi ang
20: pagpanton. Sa to,
23: lahi ang pagpanton.
20: Ang pagdagmal.
23: Lahi ang pagdagmal.
1: Oh, lahi pud dagmal nga kuan. Di pud mayo pud dagmalan pud ang disiplina, disiplina.
20: Nga rod of correction lang.
1: Pero makabalo ang bata ba nga?
23: Nasa sila. Mga ingon na katropa nga Alan.
20: So, supak sila sa
23: gingon
20: ni Dr. Alampay.
23: Yes, supak. Akong supak sa base sila mga reaksyon katropa nga Alan.
20: Sige, okay. Salamat
23: kayo. Ato mga inandri sa Barangay Poblacion. God bless and you, ma'am. Thank you kayo. Okay, so, same ra po ni Muhammad, reaction, ma'am. Maurag yapon. So, kana katropa nga Alan, reaction sa itong mga hinabi nga inahan na din mismo sa may barangay.
20: Tapos na yung mga anak na nagdako na niya tapos sa buutan nga nag-agi og bunal.
23: Yung mga anak man buutan man ni noon. Nag-agi og bunal tanan.
1: Nag-agi og bunal. Pero karon nagdako ang mga bata. Buutan, musunod sa mua.
20: Tanawa. Pariyagod nila. Nag-agi po sila bunal kanya to.
23: Nag-agi po mo.
1: Nag-agi. Ay, sobra pa. Kailangan tulo kasitsit. Kailangan mulig balay. Kaya wala kadungog sa tulo kasitsit. Bunal yun na. Bunalan mi kay ang tulo kasi chit wala mo nadungog ko mi kauli
20: na tulo kasi chit bitaw tinuod na
1: tulo lang ka wala kay uli
20: bunal si chitan lang ka wala
23: na. So ato lang boy lakbit sa karon lahi na gyud ang pagdisiplina karon og sa kanhi ma'am
1: tenyo na sa kasuhan naman kun mo pantong ka bubunal ka uti mo kuan
20: ginamayo
1: kaso naman Kunang wala tay mahimo ani kay na may kaso.
23: Ayun, so so oh,
20: kanagi kusi na lang, kusi.
23: Kusi na lang. Pati siguro
1: kusi. Wala ka man ang kinutian pa. Kaso lang
20: yan. Ah, nagyadaan eh.
1: Ah. Okay.
23: So even sa mga eskwelahan, ma'am, no, lahi na pod ang pamagi pagdisiplina.
1: Sa eskwelahan sa una nakapindog jud ko ba kay okay assignment.
20: Oh, kana.
1: Pero memorize na ko. Memorize na ko ang telephone konti sa una, grade 2 pa ko ganabunalan ko.
20: Nakapatong pod sa libros kamot.
1: Nakita ko nang mapa sa Pilipinas, sige, mo na ako assignment, na drawing ko na tanan, butangan pag yung pangalan. Bunalan man ko, ano ko bunalan.
23: Pagway assignment, bunal man yun.
1: Nya, pag makitaan po ko sa akong teacher nga, nagamak-amba ko ng Domingo, pagka Lunes, wako yung assignment, bunalan po kayo, nakitaan ko gamak-ambak, wako kayo. Oh, tinawag na, sir.
20: Nagkiat na ka, ha? Niya ako ka-assignment.
1: Sambuanga del Norte.
20: Tanawa na.
23: Grabe mga experience yun ay sa una. Okay, dagang kay salamat, ma'am, ha?
20: Lahi ragyod okay, kanyad to karoon.
23: Lahi ragyod. No? Yes, lahi ragyod kanyad to o karoon katropang Alan. Pero kana, no? At isa sabta na to ang ka-importante sa pagdisiplina. Kini pagpanton, dili pagdagmal ngadto sa mga kabataan
20: okay,
23: at kapangan.
20: Okay, sige.
23: Pagbaka to tungkol sa ng Pilipino no kadgi kadini sa may barangay poblasyon Toril District Davao City. Katropa mo sa balita Marvin Ibano, XFM News.
22: Live report. Live report.
20: Ayon, so ang pagpanton dili kini pagdagmal. Basta kay dunay rod of correction mga katropa. Imani ang kining Dr. Alampay, no Dr. Alampay. Eksperto nga nagasulti may kalabutan niya ng mga katropa. So Thomas Chong, good morning na Maria. And Elizabeth Himpisaw Gloria, good morning. And Rich Palacios, so good morning Sir Alan. Shout out ko ni Anan, Julius May, watching from Purok 15, Mahayahay, Tugbok, Family Iyong. And Elni Bo Ferolino, good morning sir, watching here Negros Mabinay, Purok 3. Anan Sir Alan, dili ko mo to, ana. Depende yun na sa pagdisiplina. Nga naman kami, akong lolo, German isug nga no, di man mi violin talaga. Depende lagi na mga katropa sa pagpasabot. Joseph Prosada, good morning mga katropa, Bullseye, Alan. Unya mga katropa, kanatay pangutana, ha? Color ato ang atimanon unya para makakapitag isa ka box nga coffee. Diri mga katropa sa Santon Plus Gold, ug Santon Plus Coffee Mix, ug premium D3 Coffee Mix mga katropa. Pili lang, no? Tawag mo sa 0969-333-0537 kaya mo intertintag color sa itong pagbalik mga katropa sa usa ka pangutana. Simple lang itong pangutana mga katropa, business sa itong mga topic lamang gyapon karon. Mabalik ta uban sa itong The Secret of Health kauban si Doc Remily Tuuy. Standby as 8-2
22: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan, di ka mabiyan. XFM katropa mo.
2: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your